0: 2,000 o 3,000 nga CE, ang imong bensido, 1,000 na lang. Muna siya. So, less everything, no? 1,000 na lang, o bilay-bilin, muna ay bensido. Sag-unsa naman na ito, madumduman na niya. Ay, alas 8:03 na mga katropa, mga Dabawin News, Tagumen News. Oras ba ha? Katod ganin nyo sa Santon plus Herbal Oil, no? Santon Herbal Oil, may gala, maayugin na kayo sa atong panlawas, no? Labinas mga panakit, may galas akong prosin shoulder na ko, prosin shoulder, no? Ay, sus, mora gito yung nakauli. Kaya nabang si Katog, anong folding bed, mabikil din itong, kuan? Kini itong, kining abaga, mga katropa. Pero gibirahan na kong Santon Herbal Oil, wag tangbay, ginhawag yun, no? Alas 8:04.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
2: Utaman!
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chokolat, unya, gikaon na ko ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy par, rebagod! Pagkuratira ko na yung gagalingon nga. Di ka gwapo?
8: Exciting!
9: Bullseye!
10: Oras, bay! Alas 8.09 na. Agatag na sa itong bag para gumanuban. O galing oras sa itong ganin yung mga higala sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang atong ka-partner matag morning, matod pa ni Super Mario diri sa YouTube, yung siya nga Santon Usata para relax sa paminaw. Kana yun, mga katropa. Kana yun para mo relax ang atong paminaw. Niya katong mga dili makatunong gani og kapsul. Muinom og kapsul. Okay. Ariyan ako, may galaw sa hay malimot. No? Pero di yun kalimot og kape amot nga nuna. Nahimo na may gud siyang kabahin sa atong kuan ba? Routine ba sa atong inadlaw-adlaw mga kaigsunan. No? So magkape ta. Ang atong kape, katong kape mga higala nga kung unsa tong beneficious capsule, no, nga atong makuha, makuha sa natos kape. So ato ta mga higala sa Santon Gold Herbal Coffee mga kaigsunan. No? Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Alas 8 just now. Welcome akong kusaning i-introduce mga katropa ang akong partner, no, si katropang Bricks Flores sa Bullseye.
9: Bullseye.
10: Good morning, katropang Bricks.
11: Good morning, boys and girls.
12: Good morning, boys and girls. Good morning, mga katropa. Good morning, katropang Arnel. Ug sa to mga tigpaminaw diri karon sa Dakbayan sa Davao. Of course, gikan sa tulo ka mga distrito nga galangkob nining dako kay nga siyudad ang Davao City. Og may gumana na sa mga to mga katropa nga na karon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region. Kumusta mo ha? Mga igsoon na to karon napita sa may Davao del Norte, diri sa may Davao de Oro, although bisan og na-mention na mo kaganina ni katropang Arnel, inyong pari sa kahanginan, Ako ba mong iminsyon utro?
13: Obispo ba ka?
12: Obispo. Lord, Lord, Lord.
13: Ano man, seniority man.
12: Oh, they can am oh, am.
13: Ana man.
12: Dinapita sa ato mga kaigsunan sa Davao del Sur o ang Davao Occidental. Maing bunta ka ninyong tanan mga kaigsunan. Uy, si tinood ba ni mga katropa? Katropang Arnel, kini nga balita nga si Claudio Bautista daw ang representante na ito dinapita sa may Davao Occidental.
13: Occidental, o.
12: Nilukso!
13: Uy, ahama nilukso!
12: Dito gini ni patong sa ulo sa kut sa
13: dire.
12: Ulo sa kabo.
14: I talk to my talk to my
13: diha
12: ni lukso ko no.
13: Oy, unsa bagod ang istoryahan na?
12: Naikikadlukan na kwe.
13: Basig
12: pero istorya pa lang ni ha, istorya pa lang ni.
13: Istorya pa
12: lang.
13: Wa perisibo. Basig gihadlok og kaso.
12: Mao gini kasagaran nga mahitabo katropang Arnela. Unsa man di ay ang nahitabo sa uban di ay ano nga nang hardlock in tawa ning uban, di ba?
13: Yung bahag ang ikog sa
12: diba?
13: Uban.
12: Gigakos ang ikog dito sa ilahang sa
13: kutipot.
12: Gitabon sa itlog nila. Di ba? Muna naman ang kasagaran na hitabo karon.
13: Oh, yes.
12: Ginahuraw, gina-intimidate.
13: Subo na mamalandungon ba kay ginagamit ang balaod katropang BRICS.
12: Oh,
13: no, ginagamit ang balaod.
12: Ginatawag nila bang the reign of terrorists?
13: The reign of terror, no?
12: The reign of terror.
13: Mm. Ang isa nga...
12: terroristic act na nilang ginahimo batok nga to sa matang individual.
13: Mm.
12: Kung ugaling mo go against or mo oppose sa ilahang nga mga plano, hulgaon o mga kaso, bisan unsa na lang ang mga hulga nga ipadungog, ipabati, alang ato kanila.
13: Naiminsahe dari akong partner sa programa kanila ito akong higala katropang BRICS, Attorney Emmanuel Mahipos. Yung siya nga, good morning, Pads! Ang pangutana, mapugos ba ang BP sa prosecution nga muapir as witness na amang gawin provisions Bill of Rights nga nagdili pagpugos sa usag ka tao to testify against herself or himself? Maybe the prosecution should rely on the strength of their own evidence to prove the guilt of the accused. Compelling the respondent cause to testify is not in conformity of the rights to be or to be presumed innocent, mga katropa. Salamat kay nimo ni ana partner, Attorney Emmanuel Mahipos. Good morning nimo di partner. Ako lang ipahibalo nga naa ko diri sa Davao.
11: Good morning boys and girls.
13: Ay 15 na daw sila kay ana. Si Loren po daw katropang BRICS, mulukso man po daw. Loren Ligarda.
12: Mao gina ipahibalo ni kwan karon ni Senator Lacson. No nga pagbalik ko no ni Senator Loren Ligarda, gina-welcome nila ang pagbalik nini nga to sa membership na sa majority.
13: Iyay, no, kuya, yun.
12: Doon naging sila yung mga plano.
13: Dautang plano.
12: Kaya, ugdili ka mo sulod, dutang yung todo ang kaso sa solar. Oh, sayang
13: anak, no? Problema, no?
12: Kaya doon ay mga bad negotiations ko, no? O bad contracts. Ang solar project sa iyang anak ug apil na usab diha karon si Senator Loren Ligarda.
13: Duha sila gibirahan gyud.
12: So luto gi sila. Pareha gi sila sa mahitabo ni Senator Villanueva.
13: Senator Villanueva. Imbis kay luto naman to nahilaw magbalik.
12: Senator Cesar Escudero, ana man siya. Pero depende ra ko na sila gud eh, panahon bitaw na sa duna bitaw pagbuto ana katubang ani. Sige pa ba miyembro kada sa majority. Kamu tanan hala pa miyembro mo tanan. Pero magdepende diri karon ang tao na pud ang mo desisyon sa inyo unsay dapat nilang himuon panahon sa desisyon. Diri ba sila mo pabor karon sa kinibang conviction batok kadto sa vice presidente despite of kinibang weak presentation of evidence so on and so forth. Diri karon sila sa
13: kinibang
12: pagsuelto
13: sa vice presidente. Mao sige sila ingon nga ligon dagtapon og overwhelming mo nila mga term no ang ilang ebidensya pero nganong gipamugos gyud nila nga
12: wala ginaingon lagi katrobang Arnel ba nga sayon ra kayo ang pagpasangil pero lisod ang pagproiba
13: pagpamatuod
12: oh, pagpamatuod no. Proiba he wa gani nila mapresenta ang sakto mga ebidensya
13: pamatuod eh.
12: Ang sa tinuod lang diri na ko nakita katrobang Arnel murag natawahan ko ba nga uy fishing expedition pala ang ginawa ngayon ang prosecution no gigamit karon ang platform sa Senado pinagi sa impeachment case nga ilang gi-file batok ngadto sa usa ka impeachable official para nga mahibalaan nila ang mga ebidensya kunuhay. Kaya pwede ba nilang ipatawag katong mga tao nga dunay gihawiran nga mga records?
13: Oo.
12: O sama sa, sama na lamang sa AMLAC.
13: AMLAC.
12: Oh, oh. Sama na lamang sa mga bangko.
13: Mm.
12: Nga pwede man nila nga i-erase ang kinibang rights or katungod sa usa ka individual nga protektado sa balaod sa kinibang pinaagi sa kining ginatawag nga bank secrecy law.
13: Oo. Oh.
12: Oh. Di ba nawala kar murag wala na nang respeto na karon.
13: Wala
12: na kay kanay impeachment na
13: may impeachment oh.
12: Oh.
13: Ma kuan na to na masabda na to na katropang BRICS pero naadyo kanang nipis nga linya or thin line between fishing expedition lagi kay gahapon no bisag si Senate Presiding Officer Chis Escudero nangutana nga tukang sa taga AMLAC no nga yun sa ninyo ni pagtutal nga nung mas dako ng inyong kining pasa ilang kuandres pasangil sa saliin ba ni abot mo kuning 400 ngayon si kuan Escudero nga gitutal na kutanan pati asset nga dili gani dapat i-appeal dili man kaabot sa total asa man nangita ang kuan ana explain ko no kalot gud sa ulo katrabang bris ang katong taga AMLAC kalo abogado to
12: wa sa kay balo di niya mahibal-an kung giunsa niya pagtutal o gawa ka masayod wa kuno siya masayod. Yakti sa po ng isro. Kinsa ba inyong ilaron in town? My goodness.
13: Pastila, no?
12: Kamuna ang nagunit sa records sa di pa gini nyo mahibalan o giyon sa nyo ni pagtutal? Giyon sa nyo ni pag-arrive? Kanala. Ay, Ginoo. Kunahin mo na lang ang mga abogado ni mga litsing, mga tao niya tapos di pa ka di ka hatog, kahatag sa tog eksakto nga explanation?
13: Unahan ko na mag-isog na.
12: No. Di, nani ka tropang Arnel?
13: Yeah, yeah, yeah. Sige.
12: Well, dirita karon sa mga isgutanan niya ko ano.
13: Ingon si Kuandri ba, katropang Richie Miasco sa wakas. Makita na gyud ka Sir Bricks everyday kamo si Sir Arnel sa una man gud sa live. Ra ka makita kung wala di ka tan-aw karon naa mo sa radyo. Kumbaga, ang imong follower o akong mga follower nag-iusa na ron, magtukod na gyud tag agwanta, agwantista aning sikta.
12: Balay na to, susunod tuig do na natay party list.
13: Oh, agwanta party list.
12: Agwanta
13: party list.
12: Oh. Ito ba yung amigo ba yan na himo nang kongresista karon, no?
13: Actually, yeah. Kabalo ka katrobang pres ang agwanta party list. Existing na ni. Naa na yung daghang miyembro ni na sa Australia. Naa na yung chapter ni katrobang pres naa na mga presidente ani.
12: Doon na yung mga chapter president.
13: Naa na kung gusto ka padayon nun mo ni. Ikay isikan nominee, no ay problema.
12: Ikaw na lingkod sa lingkuranan dito sa House of the Representatives.
13: Ato ba paninguhaon nga duhatang mudaog. Kay 20%
12: naman na sa... Mag-tandem na punta dito.
13: Mag-tandem na punta dito. Murag, diyan na ginako magugda na si Terry Ridon. Now, alas 8:19 na mga katropang Dagnas Bunda, gining orasa to, ganin nyo magayagala sa Santon Plus Herbal Capsule. Dinita magayag soon sa iskutan na to katropang Plus. Guwikan kay kagahapon, adunay press conference kay ipahigayon. No, gipangutana si BP Sara, ma'am, stand on mo. Kisa ba yung nagpaluyo aning tananing kay gawas sa impeachment? No, nanay kasong kriminal. No, katong sa matod ba na threat, no? No, di man to high crimes pero gi-appeal man yung impeachment niya. Gilahi sa song kuan. Ano di asad karoy pamasangil ni Gracioso. No, nay pamasangil ni Gracioso karon nga kapalpak-palpak gihapon. Di tingog si Bibisara ni ano gipangutana siya kinsa kay nagpaluyo ni ini. Dunay iyang tubag mga katropa. Sige na, palayo ko gab.
14: XFM katropa.
13: Ikaw pat gab.
15: Sino ang nasa likod ng paninilan sa akin? Administrasyon. Ang palasyo, si BBM. Makikita niyo naman yung mga declarations, mga statements ng Office of the Presidente. Diba? Andyan pa yung impeachment nila. Andyan pa yung akusasyon na merong palitan ng pera sa pagpirma ng mga congressman sa House of Representatives para sa impeachment complaint. Yung unang impeachment complaint, nandiyan pa yung akusasyon sa for later release ng mga project. Hanggang ngayon, hindi pa nasasagot. Kung makikita niyo, ang ginagawa ng communications ng administrasyon, lahat ng bahin na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi kung tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaldi ko, hanggang ngayon, hindi pa sinasagot. So, piliwa nila, para ano, sabihin siya din, buwa tayo ng ang hindi nila alam, nagsisinungaling sila siya. So, kaya nakikita yung mga kasinungalingan doon sa archives. Kompleto kami ng archives. Schedule, larawan, diary, videos. Ganyan kapulido magtrabaho ang mga Tiga City Mayor's Office noon at Tiga Office of the Vice President.
16: Next question lang, Sir Mons or Sir Mon?
17: LTV, may kumakalat ko ng picture.
13: Okay, Motokatropang Bricks. Una, kasi nagpaluyo, si BBM.
12: Si BBM.
13: Ikaduha, mato ba ni BB Sara, style nila, niwa kakabantay. Nga mga unang pasangil ni BBM, gipang pahid siya nito ka Sara. Di ba na ipamasangil nga, gihatdan o malita si BBM, wapay mo angkon diha. Kisa may namasangil na, si Saldico. Karon gibaliktad. Si BB Sara na po, gihatdan ko ng malita, ni Gracioso, nga murag galipat bahay, may igsoon. Patakarabog pa monitong picture ning Kurimaw. Tabaglat may galang nga ginipinsan pag yun ni Father Flabby. Nga matulpan ni Father Flabby, mga katropa, di ko nung mamakak si Gracioso kay laking kumbento. Mamakak pag yun ang pari, kanapang convent boy.
7: Hawa!
12: Mamakak pag yun ang pari, kanapang altar boy.
13: Mamakak pag yun ang obispo.
7: Hawa!
12: Nadunay doha ka mga claims diri karon nga ito ang lantao, no?
13: Oo.
12: Kinisa, base sa statement magod ni Vice President Sara Duterte katropang Arnel o mga kaigsunan, kinsa ang nagapangdaot sa iya?
13: Oo.
12: Una, kung ano may numduman, doon na yung mga projections. Gipagula na nga statement sa igsoon mismo ha, sa presidente.
13: Uh-huh.
12: Senator Amy Marcos nga. Ang himuon sa administrasyon nga kini, sa iyang igsoon ha, ng administrasyon ni Presidenta Bongbong Marcos, una, pasakaan og mga kasong impeachment si Sara, ang Vice President. Ikaduha, kung di madutlan, doon na yung mga kaso nga ipasaka batok nga to kaniya dito sa Sandigan Bayan.
13: Mm-hmm.
12: Ikatulo, assassination ko no.
13: Mm-hmm.
12: O, di ba?
13: Wala pinaka last resort. Oh. No, Katrabang Bricks.
12: Kini doon na yung mga projections nga gilantaw og base ka na sa mga iwan informations nga nakuha sa igsoon sa presidente, Amy Marcos. I don't know kung ano nga ingunato ang iyang statement nga inay nga mo pabor sa isang igsoon, dire may nanon sa may pabor sa iyang higala nga vice-presidente. So, away ni sa politika. Now, doon ay ginatawag na political persecution theory din hikaron. Sa posisyon ni Vice President Sara Duterte, iyang supporters o sa iyang mga supporters nga, gigamit ang gahom karong panahona batok sa iyang political camp. Diba? Now, despite of issues against the president before, Katropang Arnel nga, there are three numbers of malitas nga gi-deliver dito sa Palacio sa Malacañang, including dito sa iyang Pinoyanan, dito sa may Ilocos, pero nagpakabuta-bungol ang mga representante sa House of the Representative. Nagpakabuta-bungol ang ombudsman o ang Sandigan Bayan.
13: Isa yung ombudsman, si Buing Remulla?
12: Si
13: Buing Remulla.
12: Buing Remulla.
13: Buing, di Buing.
12: Buing Remulla. Excuse me, Buing.
13: Buing, sorry.
12: Ikaduha, doon ay kinatawag na accountability theory nga ato ang ginalantaw din hikaroon. Posisyon sa administrasyon nga ang impeachment o bang kaso kinahanglan nga tubagon basi kuno sa ebidensya o dismiss isi political persecution. So, ilahakin nun ay nga katarungan kuno. Batok nga to sa vice-presidente para nga matabuntabunan kuno hay ang ilahang sistema nga paggukod, pag-persecute, batok nga to sa kampo ni Vice President Sara Duterte. But, ang reality is, gigukod yun nila.
13: Oh, pero ang akong masultian nila, sa pagsugod pa lang, pagguwa aning, patimaw aning kinsaning tabaghak nga Gracioso nga lima ka dismissal ang nadawat sa polis. Ningon na yung kudaan o kinsa may director aning mga galang salidaha. Kung gagawa kayo ng kwento, ganda-gandahan nyo naman yung malapit sa totoo. Ha? Nga no, mananglitan karon. Ingon mga gala nga nag-deliver. Nga kay Ingos BP Sara nga, naman kong abroad na nga time. Naman kong pamatuo din ako screenshot na ako selfie din.
7: Hawa!
13: Dobe, gibaboy ko ninyo pag-ayo ang politika o ang record. Nga daot na ganitaan yung record politika sa Pilipinas. Gigisamutan pa yun karon mga gala. Grabe yun yung mga tauhanan ni pagkapurya ka ba?
12: Ang atong amigo katrubang Arnel nga si Jeff Topaz.
13: No.
12: Ang kanhing CIO sa City Hall nga gingnan nga natong bulan 2019.
13: Oh.
12: September 21 of 2019 ano 19 to 22
13: oo.
12: No gihatdan siya og gamalita aning grasyoso ko no
13: oo.
12: Duha ko no ka mga malitas
13: duha ka buok
12: oo unya dunay of course kantidad dito nga nasa sulod 50 milyones mm. Og unsa pa no karon kay gi-refute man na ni kuan gi-review gi-deny man na ni Jeff Topaz mm.
13: Tuwa man siya Korea ana mga panahon na mura
12: Korea kuno og Japan
13: oh na hawa oh.
12: Ni base man na, dito na kuan no na kulgot kining si Gracioso sa diha nga gi-interview ni siya no kay live to siya nga kuan no
13: so duha daghan silang bakakon diri dapita mm. Kay moingon man po si Batibag nga ang lie detector kisa ba kayo na makak ang lie detector o ang nagpa-lie detector o ang tag-iya sa lie detector
12: hawa
13: ang machine kisa ba kayo na makak nila no? Kay pa-kwan man daw nindot man na kayo itong sito'y tawag nila ng kuwan sa lie detector kasi kuwan man kuno kayo ng matinud-anon kuno sa pagtubag ni si kuwan so kisi na makak ron
12: hawa 99.9%
13: ha? Murag frequency sa FM. Oy, kadjot ng katrabang presingon si Charito Rojas diri ba? Naami nagtan-aw sa YouTube sa imo diri sa Davao City. Pero naminaw sad mi sa radyo among gisulayan og abli naa UDI ang inyong istasyon 89.1. Naa, oy, naunsa man pud intaw mo naa dia. No? Tapos kinang inyong mga radyo kung pwede ipatrumpa na diha.
12: Butangig trumpa.
13: Butangig trumpa 89.1 kay para maglanog-lanog ta. Mga kaigsuunan. So
12: si Kuan eh, Fernando in saniha si Inihada Kibuen. Dol Bulaga gihapon ang prosecutor.
13: Bulaga kumbaga.
12: Nabulaga. Nabulaga. Mm. Nabulaga. Si Ma'am Ilin na itrasalam tiyo, may buntag ni mo ma'am no. Si Bro Milan Ulog may buntag si Joy Ala Adlawon Batinggal. Mm. Good morning, Idol Arnel.
13: Mm. Oh. Sa dia.
12: Si Eugene na Uyanggurin. Katrupa mm. namin diri hadi mi idol ha.
13: Mm.
12: Oh. Si Eugene na Uyanggurin.
13: Tama. Oh.
12: Diri, boss, mga busing.
13: Mm.
12: Katrupa ta diri. Mm. Mm. Nindot mga bagong fire truck karon. Bye. Bao na og patrol sa Alis Bao.
13: Wee wee wee wee wee. Now,
12: bobot.
13: Padayon ta, mga katropa. Alas 8:28 naman, may report ya. Alas, kuan lang may di, flag down lang may report ya. Kaya mo na yung padayon nun. Now, sumpay ni Megal, kabahin niya po sa press con kagahapon. Ang sunod ya, si Ridon, di ba?
12: Mm.
13: No? Ha? Sara, gyapon, pero si Ridon ang topic.
12: Dini ka na si Ridon, kining gikuan siya.
13: Kini siya, nakoy music, kadal lang nakoy music mga katropa kanya. Magpa-music ako kadali ah, mga katropa, no? Lalangan sa maning, di man mga... Diara, di man mo sulod, bay? Ano man di mo sulod, Gab? Kung sa problema, ni Gab? Oh, diara. Masuko si YouTube, ni Gab? Kantahan na lang ako, di para di masuko si YouTube, katropa, please. Kay, narigay ko'y gusto ipaabot niya, paminawa ninyo.
18: Ang ilong galis nga
13: hawa!
18: Pero abik nga mangingilat.
13: Again. Para ninyo ni.
18: Ang naong galapad, ang ilong galis nga pero abik nga mangingilat.
13: Again, nindot kay intro. Nindot kay kayo. Pagka the best. Pero nasa XFM mga katropa, 89.1 o 107.1 XFM Tagum. Alang!
18: Ang naong galapad, ang ilong galis nga, pero abtik nga mangingilat.
13: Pagkadabis kayo!
19: Pero abtik nga mangingilat.
13: Ay, sisi!
19: Daghang babae.
13: Ay, nako! Pasok sa banga o pasok sa ilong.
12: Hawa!
13: Di ay katropang bricks. Kabaw ka, ni?
12: Mm.
13: Nga si Ridon di ay katropang bricks. Dugay di ay nga consultant diri sa Davao. Nagdawat o kwarta gikan sa mga Davawin niyo. Way, trabaho daw limbs man di ay, ni?
12: Sa ito pa nakaswildo ka ni Apil katropang Arnel? Kaya magbubuhis magkas Davao.
13: Yes.
12: Oh.
13: Of course.
12: Now, among tanan nga naminaw karon sa mga taga Davao, utro mo nga nagpahabhab aning panuway nga si Juan Terry Ridon. Di ba?
13: Oh.
12: Tanawa. siguro nakulangan lang ni siya. Morning, gusto na niya karon ang iyang kuan karon ang iyang gusto karon nga mo increase ang iyang height.
13: Paminaw na to si Bibi Sara.
12: Mo na naman na.
13: Paminaw sa to. Paminaw si Bibi Sara kung
12: President Sara.
14: XFM Katropa.
15: Matagal ko na alam 'yan. Hindi ko naman nakalimutan na si Terry Rindon ay nagtrabaho sa City Government of Davao. Hindi ko lang nilabas. Kasi gusto ko na sabihin ni Terry Rindon mismo na meron akong conflict of interest dito dahil nagtrabaho ako bilang consultant sa City Government of Davao. Pinalayas siya, 'di ba? Pinalayas siya sa anong ahensya yun?
13: Bakit? Huwag ni Juan Pacho Escudero. Bakit? Bakit siya pinalayas?
15: Yes, sa BCUP, di ba? Philippine Commission for Urban Poor. Pinalayas yan siya doon.
13: Bakit?
15: Tapos, he came crawling to a Dabawenyo na kakilala niya.
13: Mm-hmm. Bakit?
15: Hindi ko nabanggitin kung sino yun.
13: Ah.
15: Pero willing magsalita yung tao na yun.
13: Ayay!
15: Tapos, pahingi ng tulong.
13: Oh.
15: Wala na sigurong kita.
13: Mm-hmm.
15: Sabi ng tao sa akin, I trust. Kasi maayos naman magtrabaho yung tagadabo na yun eh.
13: Mm.
15: I trusted him. Sabi niya, maayos magtrabaho yan. Galing yan sa Poverty Commission. Sabi ko, makakatulong ba yan sa poverty alleviation programs ng city government? Sabi niya, oo.
13: Mm-hmm.
15: Oh my God, it turns out nothing at all. Walang sinagmit yan na trabaho. Walang sinagmit na accomplishment report. Wala.
13: Downlinks pala! Oo!
15: Na nasa City Government of Davao, consultancy position siya. Matagal ko na yan alam. Matagal na namin
13: hindi okay na.
15: Yung document.
13: Okay na, Gab. Una na siya, Gab. Oh.
12: So, resibo ni Katrubang Arnel.
13: Resibo!
12: Resibo ni sa mga kaagi ni Representative Terry Rindon.

0: Nakabinipisyo
1: siya. Nakabinipisyo
0: sa paningkamot sa mga dabawin niyo. Mo commercial sa man daw ta katrobang bricks pero mo kanta sa ko kadali gab kadali lang yon gab. Kadali lang yon gab. Dili mo pagman akong kagalingon gab mo kanta gyud ko. Kay nakasanton gold herbal ka kuan mango ko capsule. Oh. Nakantahon gyud ko bay. Dali lang ha.
2: Ang naong galapad ang ilong galis nga pero atik nga mangingila.
0: Ay, commercial sa sabay kay alas 8:34 na mga katropa.
3: Ay, kisa ka?
4: Pwede ka kailan ako?
3: Kisa man day ka di ay?
4: Ako si Dracula.
3: Gano'n di ay ko ikaw si Dracula?
4: Hindi ka manlog na ko di ay. Subsupo na ko ang imo ang dugo.
3: Sige, sige. Kay subsupo po na ko ng imo ha.
4: Ay, kanagong bago.
3: Kaya lang subsupo nbe. Kaya subsupo nbe. Ilaan pa na ko na.
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
8: Southern Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Dili ko ganan magsigi nga lubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Mo nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO CO ug moringa oil
13: mapalit sa mga butika.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud nang tag-iya sa karinderya nga ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad.
16: Exciting.
17: Bullseye!
0: Oras ba ito na tayo, 38 minutos na pasado, alas 8 sa buntag, katrobang bricks. Alex, sa itong pagpanagawanuman sa tulaman o nga bullseye.
17: Bullseye!
0: Kay mga pagpanimbaya di ha?
1: O, oh, may buntag sa bday karon diri sa ito ang mga kaigsuna na kay si Eugene Uyanggurin. Nindot ang bagong fire truck karon bay, bao. Bao na o patrol sa polis, bao-bao. Si, kuano, si Eric Siras sa Manait. Mayang pagpaminaw sa tanan. Good morning, Ambungan. Si, sa kuan niya, sa XFM 107.1 tagum ni siya na, nagpadala. Ma'am Lia Manalaysay, good morning, Pudge. Si Alexander, si Bro Bong, good morning, boys and girls all over the world. Si Ma'am, si 113. Morning, Dol. Blessed Miraculous, Dol. Si 113, okay.
0: Si Juan Padre Ellen Malasartichu, diya sumay mintaling siya nga. Pa-shoutout ako mga kauban sa work diri. Si Boss John, Christian, Randy, Romel, Bano, Sablas, Ik-Ik, Allen, Ugipoy. Watching from Deka,

0: bakunan mental pa kusgin ninyo mga
1: muntag, may muntag ninyo tanan diha si Kap Pereira namuag. Good morning sir Ramon. Asa man ni dapita si Hazel Basalo Luay. Good morning. Si Uncle Dar sa mga good morning watching live from Hinatuan Surigao del Sur. Si Ismael Sabiliano Asuncion. Happy Wednesday sir. Arnel Davao XFM Mandiay ang atong aura pang butin og fire truck cute mawa forever. Mga taga mawa may muntag niyo tanan diha.
0: Sa mga taga mawa.
1: Mawa ba gihapon ninyong dagway ron diha?
0: Mawa ba gihapon.
1: Mark Gregory Inerio Era. Fire trike na pang bisbis pa. Fire trike na pang bisbis pa.
0: Mo di lang pang pamilya,
1: pang sports pa.
2: Pino
1: ah. Ano? Kamo sa sila matukan. Watching live from Linville Subdivision.
0: Asa man ang
1: Tagum? Tagum?
0: Asa man ang Linville sa Tagum?
1: Linville Tagum.
0: Kompleto wag address kadro bagay para kuan kuan na to.
1: Sa si Romeo Carillo Lubiano. Good morning katropang Arnel sa Lubiano, mga taga dito ni Dapita sa May Davao Oriental pa Dapita katropang Arnel. Si Ismael Sibiliano Asuncion may buntag climax sa Sir Arnel.
0: Climax ito.
1: Ismael Mahipos sa si Michael Villarubia. Mga idol birahi pikahi.
0: Chachahi
1: kahina. Sila naluoy nako kay BP Inday Sara sa Titeng Villarubia ni sa Marscon Santo Tomas sa haha bibujod mo.
0: Good morning.
3: Good morning boys and girls.
0: So mga taga Santo Tomas mga katropa. Ano region wide na to ang programa no? Dili lang ni mga Galderes Davao ug Tagum kundi madungog ninyo ni bisan na asang lugar.
1: Ang Davao pod di pod bang pabiya ni nga taga Davao katropang Arnelo ni apod si Ma'am Gloria Malala Apilo. Ingon pa niya good morning katropang Sir Arnel watching from 89.1 Davao. Okay. Si Mary Grace Cruzada pala. Good morning sir, always listening Bulls. I have a blessed day from Bayugan City. May buntag mga taga Bayugan.
0: Good morning.
1: Silingan ni mo
3: good morning
1: Arnel, no?
3: Boys and girls.
1: Magyan si... naman ni Magyan no?
0: Dili, kuan pa?
1: Unahan
0: pa na layo pa mga isa ka oras pa kapin katropang break si Kansa Trento na.
1: Si Martin Vlogger comeback ni siya oh. Good morning katropang Arnel ang katropang Bricks. Si Altia Bato Malaki Puntillas. Good morning Sir Arnel Cortez and Sir Bricks sa Flores sa tanan mga naminaw sa inyong programa o sa tanan nga managlanta sa Facebook Live. God bless sa us all. What's your name? Si Idralina Diamada Binondo Pacto. Yawa ba niya piliduhan?
0: Dilipod M ihang middle name.
1: Dipod.
0: Dipod. Okay, kung M, delikado, no? Mahimong impacto, no? Pero impacto raman kasi. Good morning, diha.
1: Good morning, good morning. Ha? Si Archie Sinulietsek. Archie Sinulietsek. Sinulietsak ng San Rafael Balite, Davao City. Always monitoring your station, katropa. Salamat kayo.
0: Felix Itpalina, may buntag. O si Juby Ustos Armudia diha sa San Franz, Agusan del Sur. O si Ritem Riff, gikan diha sa Barangay Magatos, Asuncion, Davao del Norte. Good morning, boys and girls.
3: Good morning, boys and girls.
0: Reporta, katropang Bricks. Kanay tambag si Bibi Sara.
1: Atuwa na to karon ang report gikan sa to mga kaubanan.
0: Tora, nagisangit na.
1: Si Vice President Sara Duterte gitambagan kuno karon ang publiko nga kanunay mag-selfie sa mga lakaw isip proteksyon gikan sa mga hinimo-himo nga mga istorya.
0: Tama bitaw no? Kita dega tropa mas mga lakaw ta mag-selfie na gyud ta bisag asaan eh.
1: Gyud ta ni bisan og nata karon gadagan no. Biato i-check karon ang report diha karon si katropang Marvin Ibano. Katropang Marvin Ibano, good morning, please come in.
4: XFM report.
5: Gidasig ni Vice President Sara Duterte ang publiko nga kinaiyahon ang pag-selfie sa mga landmark nga ilang gipang bisita sang nitako matud pa kini og ikatabang nga maproteksyonan ang kaugalingon gikan sa mga pagpangdaot pag-abot sa panahon. Nanukad ang talambagon sa bise gumikan matud pa sa iyang mismong kasamtangan nga sitwasyon diin sa kadaghang aligasyon ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. Bato kaniya. Kampante kini nga dili kini makaapekto kaniya gumikan sa iyang mga selfies sa tanan niyang mga lakaw kanhi. Dili matud pa ni inibot masubli ang kanhi kasinatian di inasayang lang ang hago sa iyang mga abogado human gibasura sa Taguig Prosecutor's Office ang ginatos ka mga attachment og pages sa perjury complaints nga gipasang-at ni ini Bato kang Ramil Madriaga. Gibarugan ni VP Sara nga pinagi sa iyang mga selfies sa tanan nga mga aktibidad kini maoy magpamatuod nga pulos bakak ang aligasyon ni Gracioso Bato kaniya. Nasayran nga kabahin sa sworn affidavit ni Gracioso ngadto sa NBI maunga naka-deliver matud pa kini og kapin 2 billion pesos kang VP Duterte pinaagi sa kapin 20 ka transaksyon sa Metro Manila Davao ug uban pang mga lugar lakip ang giingong pagsundo niya sa vice presidente ug gihatod kini sa mga hotel ug uban pang lokasyon na alang sa cash deliveries. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
0: Salamat katropang Marvin Ibano sa report.
4: XFM Report.
0: Tiyo mo na katropang Briggs, magsilpi na ta. Oy, good morning di ay ni Naigi Kwan si Mir Ramada di rin, no? Good morning, pa-shoutout kang Paul Ramirez nga naminaw ni mo Permi. Salamat. O si kisaning isa nag-comment sa YouTube, Frederick Pinto. Boss Arnel, I am an avid listener of your program while driving my car, but it is now the time that I have time to watch you here in YouTube. Allah bless you. Uy, ito mga kaigsuon na mga Muslim di ani, assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh, no? Syukran. Salamat sir sa inyo haga pagpaminaw sa ato mga brothers and sisters, no? Rosalit ini bro, may buntag ikan sa Antipolo si Gijo, no? May shout out mga sir from F1 Race Place. Asa man dito Singapore na si BBM dito?
1: No? Okay, pila ra man na ka oras sa gikan tis daba mga
0: kuana og upat siguro na, no?
1: Upat ka oras
0: na, katropang Briggs. Sige, doon na pa'y dugang report kay tulo ka mga engineering staff sa Dusitani Residences Davao patay sa maintenance incident. Uy! At ano sa'yo na may galakompletong detalyes balita, katropang mo sa balita, katropang Jovette Espanyol.
4: XFM Report.
2: May pagula og opisyal nga pahayag ang Dusitani Residences Davao human sa pagkamatay sa tulo nila ka mga tuig. Sumala sa pamunuan sa hotel, nahitabo ang insidente samtang nagpatuman og maintenance work ang mga nisgutang empleyado sa lifting station sulod sa pasilidad. Diha-diha dayong gitawag ang mga responder gikan sa Davao City Central 911 o Bureau of Fire Protection aron mutubag sa maong sitwasyon. Apan bisan pa sa dali nga pagresponde, wala na maluwas ang kinabuhi sa tulo ka mga personnel. Gipadayag karon sa Dusitani Residences Davao ang ilang pagbangutan og simpatya ngadto sa mga pamilya, higala og kaubanan sa mga namatay. Gingon usab sa kumpanya nga naghatag na sila og suporta alang sa mga apektadong pamilya. Sa pagkakaroon, katropang Briggs, katropang Arnel, gisiguro na ang lugar di nahitabo ang insidente o gisuspenso ang tanang susamang maintenance work samtang gipahigayon ang hingpit na pagripaso og imbestigasyon. Gani padayon usab ang kooperasyon sa hotel sa mga otoridad aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente samtang wala pa sila nagpagawas og dugang detalye hangtod nga nagpadayon pa ang imbestigasyon. Mga na to nahipos nga impormasyon labot aning tulo ka mga engineering staff sa Dusitani kinsa namatay sa usa ka maintenance incident. Alang sa nakayusan Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jovette Espanyol, XFM News.
4: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Jovette Espanyol, amping mos mga nagatrabaho diha labi na ng mga naga-maintenance kanang kuryente gani katropang Briggs ginaatubang o kanang mga nagasaka-saka o mga tawag ana
1: naging
0: puste nagahin oh.
1: Nagahin dinara ba toy nagsaka puste kaniya to katubang arin nga natumba
0: na
1: kuan in taon to na viral in taon to na asa ka mangita nga puste nagbarog na diha niya tapos sa nikalit lang katumba sa pagsaka sa katong repairman maintenance team
0: is kumpuste la diha to. Napod to diri sa kuan lepod tong kasaka des puste diri buhangin kay lahi man to yang kalat
1: lahi man to kuan man to kining bunga man to sa kining pag yup-yup og kanang bunga sa utot-utot.
0: Ay, bungot sa ito, you know?
1: Di na natin problema in town dito. Nangita itong trabaho, katrobang Arnel, ba nga, gini siguro siya nadawat po, nag-all in town, na-depress.
0: Lagi, sige. So, na-rabagin in town lalim ng depression, mga katropa. Pangita lang mo ka-istoryahan, di ha? No, ay mo ga-hilom-hilom, ay mo ga-gusto mo ga-istorya, tibok adlaw, ani mo dito sa XFM, kaya mag-istorya ta. Hawa! Ay, ay mo baga, kung di ha, muk-muk-muk-muk, na kukain nga mong bakante na silikod, og mag-istorya lang inyong isgutan, ah, pagtapok ta, kay i-orienta mo sa Aguanta Partilis.
6: Sino
0: ah? Si Buhaton. Oh, si Bodzki Minsky. Good morning sir, watching from Montibista from Minorias family. Salamat niyo dia no sa mga kwan. Aldrin Ordinisa, gikan mga higala sa Texas no. Dili man manok panabong nga Texas niya. Gikan gini mga higala sa Amerika. Niri sa Bung Hanoi watching from Hong Kong. Salamat rin niyo. Katropang Briggs ni tubag man si Tiriri don. Napay napay report? Sige kadali no. Good morning, katropa, ABS, ACNBF, ACBF, dito katropang Briggs. Arnel Cortez, Briggs Forest Goods, kaayo inyo tandem. Happy Fiesta.
1: ACBF, ha?
0: ACBF. Dipolog non, Biba Our Lady of Rosary watching from Dipolog City. Oy, piyesta man po Dros Turil, di ba?
1: Sa may Turil, sa may kwan, kinibang Santo Rosario, kuno, piyesta kuno kayo karon.
0: Gimingaw na noong
1: ako. Kay piyesta, ay samot o kagoot.
0: Gimingaw na noong ako katropang break sa kong puloy anas. Turil, dugay, dugay, pito katuig sa kusigigyan po nga diya.
1: Diba diya ako imuhang restaurant sa una at masimbahan?
0: Adiling sa kuan to, di Guzman Street. Di Guzman
1: Street. Di Guzman Street. Kanang bulaluan karon diya, mauna na.
0: Mauna na diya katropang break, nagipulihan. Sige, to sa sayron, kompletong detalye sa mong balita. Katropa mo sa balita, katropang Jun Marata.
4: XFM Report.
6: Ya sa katropang Briggs o katropang Arnel daw huot karon ang trapiko sa may turiling at tunakbayan sa Davao tungod usab sa pagsaulog sa kapistahan sa Santo Rosario Parish Church. Then sumala pa ang adunay pipila ka mga ka... Ang tungod usab kay una kaganina, magi pahigayon mo usab ang parada. Then humani ini moderito na usab kini ngadto sa Sumba ug aduna pay lain mga aktibidades nga gitigayon diha mismo sa Turil Plaza at bangka di sa may Turil District Hall ug sumala palagi usab medyo hangyo nga tumong kapulisan ug kasundal kapulisan ug ang ato ang taga City TMO nga magsinabtanay lang una sa pagkakaron tungod kay aduna pa manggood ang problema ini nga mga ukay-ukay nga naa na gyud nag-atbang diha napita sa usa ka karsada diha napita sa may Turil o ginungdan usa mga tuang taga City TMO mihimo kini og nga pamaagi aron lamang dili kay muhuot og may resulta nga gisirad-an lang una niya sa pagkakaron ang usa ka kalye diri napita ka na muagi sa may gikan ka sa Davao downtown area pasulod ka og Turil mo diretso ka na sa iyo busulod ka dito sa usa ka mall og mugawas ka dito mismo usab sa poblasyon dili ka na muagi basta-basta diya mismo at bang sa may distrikol. Apan sumala pa, temporary lang una kini. Apan karong taon-taon, matod pa, mahuman na lang ang naisgutang mga activities, posible usab nga pag-aabrihan ang naisgutang karsada katropang Arnel o katropang Briggs. Mauni karon, gani, ang ato ang pagsaulog usab sa Santo Rosario Parish Church aduna sila higiandam nga mga pagkaon usab sa atong kaigsoonan nga muadto sa simbahan uga matud pa nga walay pili walay lagi ingon nga dili pasudlon kundi pasudlon ang tanan nga gusto mukaon sa giandam karon sa kapistahan katropang Briggs o katropang Arnel.
0: Alright,
6: yes, so... akan lang. Yes, kana lang sa atong pagpunubay-subay sa may tuloy lang atong dakbayan sa Davao alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas katropang
1: Jun Marata, XFM X-F- News.
4: XFM Report.
0: Ikaw na lang ni X-Tro katropang Briggs,
1: ha? Ano yung katropang Arnel?
0: Ano signal na to, mga katropa?
1: At ang ibang utana ba? Kung kinibang kinibitawang kuan, wala ba ethical kuan ba? Kinibang standards nga na-violate kining si ano? Kinibang si Ridon isip pa usa ka consultant sa Davao City before tapos nasa karon sa prosecution para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So dunay diha mangod sa tunay baluan katubang Arnel ug nadungog no. Kana bitawon ka na halimbawa lawyer niya tapos dunay say client.
0: Yes.
1: Dunay ginatawag na lawyer in client relationship.
0: Correct.
1: Oh. So dapat dili pwedeng kung ang imong client gipasakan og kaso mulaban ka dito sa katong tao nga ni love ano ni pasaka og kaso sa imong client
0: pati gani imong mga former client ba client nimo pananglitan no nya in the future mao'y maatbang nimo katropang Briggs pa na pwede na no labi na sa bag-ong kuan karon kanang new CPRA ato na nga palapdan niya to pero palutson sa ato ning bibila ka baga pahinumdom kay para di ta kabayad ha kay delikado kayo no? Oras alas 8:53 na.
7: Kapitan Lodi!
8: Oy, Archie! Unsa man ka na?
7: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
8: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
7: Ano man?
8: Dool raman sa itlog.
7: Mga katupa, exam!

0: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
4: Southern Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Manila, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, saka mekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan na akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
11: kung mamino ka sa XFM.
12: Par, pakuratira gos misis ni mo nga. Di na mo gaya imong tama didoy kay gidiabetes na di ay ka.
13: Anxiety!

0: Bullseye.
1: Oras, may kalatura tayo, 59 minutos pasado, alas 8 buntag, isa na lang kaminuto, mag alas 9 na. Okay na Gab, wala na, nahurot na Gab? Hurot na gyud? Wala na? Sige, paminaw na nato si... Namagoy tubag siya katropang Bricks, no? Si Terry Ridon. No, nga, sa tayo tubag niya katropang Bricks? Te! Ang sa daw to, ang sa daw to, te?
2: Ang sa tukol?
1: Ang sa tukol? Sige na, paminaw na nato.
2: Kung saan na yung tubag, Kol? Paminaw na to, Kol.
3: XFM Katropa!
4: Walang konti ko interest. Yung kung gagawin ko sa City Government of Davao noong 2018 to 2020, I think, ay poverty-related concerns. Mm. Katulad po nung ano-una mo nating gampanin, yung po ang trabaho natin dito, impeachment, wala akong relasyon doon po sa bagay po na yun. So what is the conflict of interest matter that the Vice President is actually talking about? Unless, ang gusto niya, sabihin na porque tao ka dati, porque consultant ka dati, dapat na sumamo ka sa mga Duterte. Parang di ba atang tama yun. Di ba? And dami nga yun, nagkampanya pa para sa kanya. Eh, nagboto para impeach siya. Di ba? So, dapat singilin niya rin yun. But again, yung conflict of interest, kailangan mo ipakita doon na yung kung gawain ko dati ay may relasyon doon. Halimbawa sa pinag-usapan natin, 4.4 billion in total transactions of the Duterte Carpio couple. Hindi ba? That would be straight out conflict of interest and I cannot be taken away from that. Hindi ba? Pagkakaw ganun. Pero this is an entirely different matter. It is a consultancy. I am thankful to the city government of Davao that they had engaged me then. But to answer also what she said, I think the city government of Davao has the complete list of all the reports of that entirety of that engagement. You should hanapin mo nila yun. And lastly, it was never disallowed in audit more than 6 years after the conclusion of that engagement. So, tikoy na po yun. Madam Vice President,
1: no, na, tissue, katropo Bricks, tissue. Tissue.
4: Para po sa inyo ito.
1: Tissue. Alright, ingon siya.
2: Parang napaiyak si, ano ah?
1: Oh. Asa ba nagamit ito ng tisyo? Sa kuan o sa kuan o sa kuan? Sige, balik ato ning tanaw na. Ingon siya nga, wala man ay conflict of interest. Oh, ingan yung plastada, mga katropa. No, during the time nga siya nahimong konsultan sa Davao City Government, mga kaigsuunan, katropang Bricks, is Mayor si BP Sara.
2: Mayor si Mayor Sara ato.
1: Mayor siya.
2: Vice President.
1: Vice President, Mayor siya. So, 2018 to 2020 na may ilang giangko, no? Mao daw na nga period. Karon, si Terry Ridon, prosecutor siya. So, klaro siya nga against BP Sara siya karon katulong business sa impeachment, prosecutor siya. Now, posible ba nga makabaton siya mga internal knowledge, no? Diha sa internal matters o mga knowledge internal regarding internal matters diha sa City Government of Davao. Given the fact na nahimo siyang consultant, dako nga posibilidad katropang Bricks. Unya,
2: siyempre, ingon sa karon nga katropang Arnel nga ang ihamang kong line of work before is only sa Kinibang Urban Poor. Kinibang Poor Alleviation.
1: PCUP. PCUP. Mo ba na no? Philippine Commission, President sa Commission ba na no on Urban Poor katropang Bricks. But then again, no? Mga katropa connected sa city government kani adto. Unya karon ang giskuta nato sa impeachment is not only on the capacity of the vice president being the vice president katropang Bricks na kundi giapil man nila gud ang pagkamayor ni BP Sara during the time. No? So, well, kita wala tay wala sa ato ang ako sa kung kabahin mo ingon ko I cannot say na may conflict of interest wala mga katropa. It's better yet nga na may IBP, no? Na may CPRA, na may
2: naman po'y Supreme Court,
1: na may bagong
2: kung nakalapas ba, doon na ba yung mga nalapas karon nga mga provision sa balaod gikan dito sa Republic Act 6713, no, sa Standard of Public Employees and Officials, no, nga kuan no, kini bang balaod.
1: Duha ni ato bangunon gibas sa abogado mangod. Manubag ka dito abogado nga naa sa government, duha ni ato bangunon eh. Kana giingon nimo no sa unsa na katrobang Bricks sa mga employee, government employee.
2: Oh, government employee.
1: At the same time, answerable siya dito sa kuan, no, sa new CPRA, no, sa
2: 2023 nga code, no, sa CPRA.
1: CPRA sa mga abogado.
2: May nag-question diha karon kung ang abogado kinahanglan mag-preserbar kini sila sa mga confidential information. Bisan pa og former siya nga empleyado or unsa pa worker siya dito. Gi manduan sa dinhi karon nga hipusa gyud na itago na dili na pwede nimong ibulgar.
1: Correct, no?
2: So therefore mangutan na ta diri karon ni Ridon. Nganong niabot ka diha? Ha? Unsa nga matter ning ginaingon nimo nga di na magmatter gumikan kay Maoni, daghan nang nagbuto, batok nga to kang Vice President Sara Duterte for her impeachment. No, di ba? So dili ba kwarta? Usa sa mga hinungdan nganong mibaliktad ka karon o gagigamit na lang nimo karon ng rason, gitago na lang nimo ang katarungan nga wala ka nagpreserba, wala ka nagtrabaho as prosecutor tungod kay kaniadto trabahante ka sa Davao City.
1: Ako ang tani, okay lang unta ka trabang Brisco na asya sa pabor siya sa impeachment na siya parehas abante, no, na siya na grupo ba barbers ana, no, pero dili siya prosecutor. Ang kuan magud ani ang isa sa bugatan is prosecutor magud siya god. So kumbaga sa Tagalog pa tagapag-usig siya karon, no, tagapag-usig siya karon sa vice president nga kumbut subayon, no, yawang kliyente po sa una, no, kay naa siya consultancy engagement sa city government nya katong nga time, no, is ang vice presidente maoy mayor, no, sa local government kay kundi natuwa ang iyang consultancy nga trabaho. Now, again, we would like to reiterate mga katropa, this is an administrative matter, no? Administrative matter na mga katropa, no? Duhay ang tan-aw nun dia katong iyang sa isip nagtrabaho sa gobyerno ug ikaduha kining sa new CPRA mga kaigsoonan. It's it's for the court to decide ni ana mga kaigsoonan. Dili pod pwede.
2: So mahitabo katrobang Arnel nga duna ni mga legal matter during sa incumbency of his tasks being a consultant sa Davao City. Tali ni mayor, former mayor Sara Duterte. Gumikan kay kining mga issues nga ilang ginalambigit karon, ginadbit-bit mangon nila karon sa impeachment trial is relative ni sa katong incumbency as mayor kining si Sara Duterte.
1: Like for example katrobang Brixa. How would everyone know nga ang GenCorp kuno mga katropa kabahin diya si BP Sara, di ba? How would Luis Tro know for example kung kanang impormasyon dili gikan sa usa ka consultant sa city government? Kay kung consultant ka sa ako lang panabot, sa ato lang yanong panabot mga katropa, ha, dili man dili ni inabugado ato ako na tinambay ni tinambay ra ni ato. Sa ako bagay gala, syempre consultant ka, the word itself, no, but the word per se may gala, konsultahunon ka. Maayo ba ni among buhaton nga engage mig catering services ni GenCorp nga shareholder ra bas BP Sara dere? May bawo gyud tingali ka katropa, pres, kung ikaw consultant.
2: May bawo eh.
1: Oh.
2: Pila ra man taw naka unsa ra magitaw naka dakaning kalapad ning atong City Hall katubang Arnel? No? So, imposible nga sa bawat corner diha dili nimo mahibal-an ang unsay mga panghitabo sulod niya na diha karon sa naisgutang buhatan.
1: Karon nabutyag na gyud hinuon. Kay kung natay dili kadi sa unta, no, makonstro man gud siya labi na sa publiko, no, wala tay labot niya sa mga proceedings bla bla bla sa publiko lang nga ingani karon hibaw an ato nga ikaw di ay consultant ka kaniadto sa City Government of Davao. And then again imong gikontra karon ang imong kliyente nga mo'y mayor kaniadto City Government because another kuan man ni naman ni kining corporate personality po ning atong local government good katropang Bricks, no, but talaga hindi mo malangkat si BP Sara da kasi manggoy kuan siya manggoy mayor atong time ang ato manggong ang manghuna-huna manggod sa tao karon dili delikadesa, makaingon ba nga
2: correct delikadesa
1: o delikadesa nga dapat wala na lang gyud ka unta pwede ba nga
2: sa ngalan sa mga tao sa Davao ba sa mga magbubuhis sa Davao katrupang Arnel
1: nga nakabenepisyo ka kaniadto
2: benepisyo ka naluwas ka kay gigusla ka naman kaniadto wa na man malamoy ning tawhana
1: wa na kay kliyente
2: o kuan lang gisagop na lang si Davao City karon human ka nga nasagop wala kay delikadesa ni ni laban pa yun. Dito pa yun kamo
1: pabor. Okay na lang unta. Madawat na lang unta na to. By the nature sa atong politikas Pilipinas, madawat na lang na to nga nibutar ka in favor of the impeachment. That's ano. Kumbaga, understandable na katropang breaks. Pero kung ikaw prosecutor yun ka,
2: ikaw pa si Vice President Sara Duterte karon katropang ano. Sa may mahimo ni mong tubag. Niyatong nagpakita siya o kanang kuan ba?
1: Tissue?
2: Di ay tissue paper. Punasan mo yung mata mo. Parang ganun.
1: Ako? Gusto ka makadungong sa akong ingon? Isok-sok na sa imong ilong.
2: Di pa'y gapas pa kapin. Gapas.
1: Huwag ako ha, huwag ako. Muna yung sa itong drama nga. Kung ako, ikaw ha? Kung ako,
2: yung siguro, makaingon ta katropang Arnel. Butan lang yung kayo ang vice presidente kung ato ang subayon ba, no? Kaya kung siguro, kung kita katropang Arnel, team at kanabang, grabe kayo kata, taas kayo ng atong temper ba, no? Maingon ta nga, kanang imong tissue itago na isok-sok na si mong bulsa di gapas. Di apay palad na ko, dawata.
1: Kini ba? Kini ba yung consultancy nga trabaho diba? Katropang Briggs? Gamay rin makabalo, ani ba? I mean, dili kayo ni siya dayag. Dili kayo ni dayag nga unsa ni kada bang realidad nga naay mga lawyer or naay mga mga congressman na or mga gikan sa gobyerno nga consultant sila sa usa ka local government katropang Briggs. Naana siya, no? And agadawat
2: nagadawat o pero
1: nagadawat og kuan na jud na retainers may galaw na mga ni retainers nang kuan lang ka di consultant ka ng mga linding samot ng city government. Di ba? So ani unta magakaigsuunan.
2: So di mo do na sa mga kuan mga informations nga naibaluan diha karon sa city hall.
1: Ani. So pwede na lang unta to nga
2: bisa mga tarungan pa sa katubang Arnel nga ang ako amang kong linya diha karon being a consultant is a poverty alleviation lang. Unya karon kay naningkamot kanindi pagkaon dili din appeal sa poverty alleviation ni.
1: Naadyo chance nga nakabalo siya sa ubang transaksyon katropang Briggs.
2: Correct.
1: Being a consultant, no? Being a consultant. Naadyo chance. Wa kumingon nga mauna jud pero na ay chance. Mao di ay nga nasubjudice na sina ni ka na warning na stern warning man ni sa kuan kay di baya di siya mo tihilom bisag humana ang trial mag sige pagputak. No, pagkahuman sa trial magpa-press konta man gabi. Di pag yun matagbaw.
2: Yun ay stern warning sa Supreme Court.
1: No, dili sa kuan sa Supreme Court. Okay. Di ba ni magsige man lagi pamirada bantog di ay kay na di da kung kaligot-got kay gitanggal na siya isip consultant kani adto. Para niya naana siya ay mga
2: sa to pa kuan iyang ginahimo karon retaliation or revenge.
1: Ma-construct yung ingana. Kung kita nga mga layman, so dilita mga lawyer na kita nga mga layman magtanaw ni ma-construct yun na to nga mao di ay mao di ingana kaka bisag wa nay trial magsige kapag ngal-ngal. Gumikan kay naade kay gihuptan may pinaghuhugutan ka pala. Yun.
2: Bantog ra nga gabukal ang kalayo sa imong ulo.
1: Bantog ra.
2: Pero suko din nga ginatanggal siya.
1: Pastilan. Sige, alas 9:12 na. Mga katropa, katropang Briggs, kagahapon, ikaw nalang sa ano, katong-tong na kuan.
2: Naman ko'y natabangan na to din katropang Arnel kagahapong adlaw, no? Although, ato alam ni na pick up kini nga istorya ni diha sa postings ba sa mga
1: social media.
2: Alright.
1: Nagpatabang siya nga i-share.
2: I-share na to ni pero dili pa kontento nga to ang huna-huna ba nga man nga tungod lang ba sa share. Base pwede na to ni madala sa ere para nga matabangan na to o mapanawagan na to itong nakabangga in town sa iyang anak nga nagpangalan og Daniel nga gibiyaan lang sa tabaghak nga tao nga nakabangga wa gid in town at imana
1: lagi
2: bisan mabitbit na lang ngadto sa ospital ma-admit man lang unta to para nga maluwas
1: ang gilapoy bisan makuana na lang masuportahan na lang bisan amoxicillin na lang katrabang sa pauli sa samad
2: bisan ana na lang unta no trapuhan na lang unta tug dukdukan na lang unta tug dahon sa kamunggay para nga mawala tong pangos sa iyang angtang
1: makatunol man lang bugas para in town nga kining di katrabaho karon kay iyang gihit andran gibiyaan dayon. Mga katropa, na ay...
2: Lupig pa'y ridon aning tawhana, katropang Arnel, nga way puangod ba?
1: Uy, no? Batikulon ng klasis tao, mga higala.
2: Ano'y tao nga, kwan? Huwag yung batikulon. Way kasing-kasing, way gugma sa isang katao.
1: Wala.
2: Now, ato aning gikwan, no? Ipanawagan kagahapon, no? Pasalamat di ay mini, katropang Arnel Cortez. Alang sa tanan nato nga mga kaigsunan, madiniman sa Pilipinas o sa magawas sa nasod, gumikan kay ilag yung gitubag, kining panginahanglan karon in town sa usa ka pamilya, ngadto sa ilang pinalangga nga anak nga na masahiro bisan og disuras na naningkamot para lang mukita doon na mabitbit nga pagkaon para sa iyang anak o sa iyang pamilya.
1: Mm-hmm.
2: Unya, napasagdan lang in town, gumikan kay nabanggaan lagi in town na nang kagabion sa iyang pagpamasada.
1: Mm-hmm.
2: Now, kaming tanan nagapasalamat sa tanan no kay bauna karon nga atong gipatuan karon sa itong mga kauban na pinaagi ni katupang Marvin Ibano, katupang Juvet Espanyol, ang ilahang Pinoyanan.
1: So napuntulan na nato katropang Bricks no.
2: Napuntulan na.
1: Kay atong buhion mga higala katong original nga tabang gyud no. Konsepto sa tabang kini atong serbisyong katropa, dugangan pag yun natong ayuda katropang Bricks. Mo ni ato ang kuan karon with our tandem no sa Bullseye mga katropa diri sa XFM Davao Region, XFM na 89.1 Davao og XFM 107.1 Tagum. Nanasong linya si katropang kisayno daan ni. Katropang Juvet Espanyol mga katropa. Sige, katropang Juvet.
0: Yes, katropang Bricks, katropang Arnel no, na atadri natultulan ra gid nato isip tubag no sa nakita nato sa social media post sa usa ka inahan no, at labot lagi atong insidente nga nahitabo asa nalambigit ang yahang anak nga si Daniel og na hit and run in town no mga katropa. Atong gitubag kini pinaagi sa paningkamot sa kinatibok ang XFM team. Natultulan nato no ang ilahang nahimutangan diri sa may phase 2.
2: Phase 2 Isayar.
1: Oo.
2: Yes,
0: Phase 1 SIR 76-A Bukan na katropang katropang Arnel, katropang Bricks no. Gani atong subayon tultulo na to ilahang panimalay. Ato'y pakita sa inyo ano, ilahang kahintang karon. Gani na adere ang inahan mismo kinsa tong na-interview na to kagahapong adlawa. Aside sa paningkamot sa XFM team nga matultulan ni nato katropang Bricks, katropang Arnel, napuntay gidala diri no nga kinipod sa mga accumulated nga tabang gikan sa tuang mga katropa, labi na sa mga katropa nato abroad no nga nag-intaw nagpaabot sa ilahang tabang sa tuang katropa kinsa na biktima sa hit and run. Gani ingon ani lang no ang plasada sa ilahang panimalay katropang Arnel, katropang Bricks. Og naa diri intaw naka nagpahulay no nagplastar kini si Daniel. Uban ang iyahang pamilya.
1: Okay.
0: Sige, ito lang ikuan kay medyo ano magud katropang Arnel, katropang Bricks no kaganina na hinabi na nato prior ang pamilya ni Daniel og intaw na ay mga sudden changes no sa iyahang behavior sa okay. Iyahang yes tungod sa nahitabo gani unya atong mahinabi no ang mama. Ayan, atong hinabion katropang Arnel, katropang Bricks. Kay para subayon na to, no, kung unsa ang resulta kay kagahapon sa inyohang pag-interview sa iyahang mama ni Daniel, naglinya pa ni siya sa SPMC para makuha ang resulta no sa gihimo nga CT scan. Oo. Anya karon ganina actually na nahinabi na to do na doy mga sudden changes as mentioned og atong subayon kung unsa ba ang resulta gyud. Ma'am, good morning. Unsa gyud tong pangalan, ma'am?
5: Maria Masingkap si Fuentes.
0: Si Ma'am Maria Fuentes.
5: Si Fuentes.
0: Ma'am, na-mention ni mo kaganina nga una-una, kumusta?
5: Medyo maka-istira man sa tama. Na po yung time good po sa nga, dili maayo. Huwag ka nang iyang lihok. Kanang, murag, dili ang dati ng lihok ba? Takalag pa munit. Pagnyaw-yaw. Ana.
0: Bali murag na dyo kayo nakita nga kabaguhan sa iyahang behavior. Pero so far si Daniel sa una kung imong i-describe ma'am unsa ba ni siya klase nga anak?
5: Ay super good. Ka kanang sa masipag ba kanang
1: sa buta, kugihan.
5: Kugihan. Kugihan. Bisag usay mekaniko, mag-ayos mga motor ana. Sideline kanang iyang pagpamasahero. Sideline lang ba kay parang kaya nabaya po di sa'yo utang ng motor, no? Utang ng motor. So, naninkamot sa makabayad sa mga utang.
0: Moto yung gigamit pagpamasahiro ato nga panahon. Kini si Daniel, pamilyado na ba ni ma'am?
5: Oo, doha ka buka yung anak.
0: Asa man iyahang pamilya ka ron?
5: Nabaya sa unahan, di asa may kuano bangka nila, Castro, ilang balay. Ari-ari lang po sa diri. Ngatong ari lang sila ba? Kaya wama may balay. Among balay sa ikaw lang, ginimulis lang po ito sa Berdon.
0: Bali, diri, nakipuyo lang po mo. So, diri lang sa siya gipapahulay karon. Unsay resulta kagahapon, ma'am, sa pagtanaw sa CT scan? Di ba na-mention ni mo kaganina nga naigipatanaw sa imuhang result. Unsa ang nakita ni mo?
5: gipatan naman to sa ako gahapon nga murag na pinakita nga itong basa yung ulo gani makita di ba makita man sa kuan
2: blood clot to
5: no blood clot isa alagaan pa jud nimo pasyente ma'am kay napay ko andre o kani o gitudloy itong itom sa ulo o ma'am kanang yun, di ba kanang nairesita ani ma'am bakit pahumani naman to is duhan lang kabukyang resita ba isa ma'am dili mi na makaresita ma'am kay ang specialist nga doktor lagi daw ko nga gi-schedulean ma'am karo adlaw ma'am nga wa man diay specialist nga doktor niya. Murag lag down naong ba isa di ko makakuan anak ma'am kada maka dili ko makaresita na kay sa abdomen ko yun ang ko iko ma'am ngan gi schedule
1: nawa no.
5: Padung lang diri pamasahe magliso big pangita ba
0: go bali gi dala-dala pa in taw nimo siya kagahapon
5: palingkod lang nako to sa gawas gi pabantay nako sa akong anak nga isa kay ani ko ma'am kanang malipong pa magsama tindog niya kanang sa inigla ko ganin niya kanang mo pirsahan jud ba hindi di mo gunitan matumbagid siya
1: tumbagid siya
5: nga yung man doktor na di ba kanang gili dapat ma kuan yang ulo ba matarog
0: bali kung tan-aw na tutong kay na magoy CCTV footage katropang Arnel katropang Bricks no nga gipakita sa pamilya og nakita gyud dito no kung unsay nahitabo ang paglagpot ni Daniel og gani ang pinaka naapektuhan sa iya iyahang ulo no wala man hinuoy mga injuries sa iyahang lawas.
2: Gadagan ba usab ang motor niya atong panahon na katropang
0: Joe? Actually katong nga panahon katropang Arnel katropang Bricks nakapundo no si Daniel kay na masahero kini sa usa ka bar duol diri sa may UM og naara siya sa may kilid no sa nakita sa CCTV sa ilaha pong gihulagway sa tua naara siya sa kilid nagpaabot og pasahero og while nagarest gud siya nagastretch siya dito siya na banggaan katropang Arnel katropang Brick so kumagawa gid siya kasagang ba nakatalikod
1: job,
0: siya
1: nakita sa, nimo job ang CCTV job.
0: Actually, atong gipangutana, no, ang usa sa family member ni Daniel, si Sir, pwede na lang ka na mahinabi, sir, no? Kay, nakita niya personally ang CCTV, but unfortunately, katropang Arnel, katropang Bricks, to dili pa sila tagaan o kopya. Ayan,
1: ano daw?
0: Sir,
1: ano daw?
0: Sir, pangalan gina to, sir?
6: Si Ronero. Ronero Fronteras.
0: Sir, kumusta ang investigation sa tuang kapulisan so far? Naningkamot man po na to ang mga otoridad no nga masubay kini siya. Unsa na ba yung status karon?
6: Ang ginaingon lang sa ko sa investigator na tawag lang, update lang. Kana lang niya, kaduha na po ko, kaduha katulon ako nakadto dito. Then mayon lang investigator nga sir kanang ayon lang ani sir kanang panawag lang kay para di na pud masayang imong oras sir ba kay kami naga-imbestiga pud mi kay sa mo side ug sa ang police we pistoryahon isod man pud namo ni dili namo ni pasagdan ra namo ni kani man gud nga kaso itandan man gud ni na kinahanglan pud dalom-dalom jud imbestigasyon kay dili daw ni pwede patakaw kanang tudlo kay tudlo lang manang kamo pabot-abot lang jud mo sir kay kami lingkuran jud namo ni kasuha mo na igingon sa kuha.
0: Pero sir na mention nimo kagay na nga nakita ninyo ang CCTV unsa bay nahitabo gyud
6: kuan kani siya while nag lingkod-lingkod niya siguro na nakit siguro ang lubot kay kapoy ni siguro wepay pasayro niya nagtindog nitindog ni niya natubas yung kauban istorya-istorya pag kauman lang istorya-istorya ning atubang sa bangkiruhan pag atubang sa bangkiruhan i-stretch pa siya mga pila lang ka kan mga isa ka minuto o duha ka minuto lang pagtalikod lang dyan niya mo na dito bang murag kita gyud mo nang kana kaning mga bata kaning magtumbalata na maigo ang tsinilas ang lata yun na ang porma niya murag lata ba nga ibanggaan gani nga siya lupad ni balitok una ang ulo ani
0: pagka nagkot niya ang una na
6: natugpa ang ulo ang ulo ang isa ka shoulder sa but asa ni right pa ni niya ang isa ka shoulder na hang niya nakaluhod pabigin ako wala na dyan yung bata ni kaya pagtanaw mo good na ako ani wala na ako ngutok wala na wag ko sabot kay kani bata mo kung napamahal yun sa kuha kay bata pa ni nahat na sa kuha ito namin niyo nga karon yun ani wadam ha kung mga ni ka ng mekaniko ba Dre ladon ni sa isayar na mekaniko bata pa problema man gud kay kaning atong pagpadagan lang iwa sa lugar.
0: Sir, sa imong nakita sa CCTV, unsa bay nakabangga? Maklaro ba ninyo?
6: Ang sakyanan siya, pero sa sobra kakasub, masyado dyan siya. Dili para sa ubang sakyanan nga, slow lang, normal lang na makita niyo sa CCTV. Pero katong iya ha, mukhaan dyan masyado siya ng asin, or ngayon magpabilin ba nga anino ganyan sa sakyanan, sa ingunan na sa kakusog sa impact.
0: Pero sir, di ba sa katong nga CCTV nakita siya, sa uban bang mga dalan, nasubay ba siya sa tong kapulisan?
6: Sa primerong investigator, ginasalo raman to niya, kinatimingan dyan siya, naa siya dito nga time. Ang samwa pong pagtanaw po namo kami kay na-message naman mi dito sa 911, ang magtanaw tong kuha nila tong CCTV itong kuha ni nag-operate ito. O ito nga, nakita dito nga, sa Subar Japan, na timing dyan siya, nga, ikan sa San Pedro, sa Bangkiruhan, ang fail manggod sa investigator, gikan pa iskirin, no? Na-timingan manggod, nakita namo dito sa CCTV, green yun tanan na time. Buinas po siya. Oh, puro go lang yun. Ikan sa Bangkiruhan, about dre sa kanto, dre sa may petron, gasolinahan, ibabaw, tikaro.
2: Crossing
6: timing yun sa siya. Dawa. Sa Gunson yun, street. Go lang yun ng go yun. Matong,
2: kusog yung dagan.
6: Uso, ako mo itong dagan. Ito sa,
2: uso color sa sakyanan.
6: Rati punta ng kalmado mo itong karsada. Guwapo kayo, ang outer, ang inner, kuanwan.
2: Way kasi babag.
6: Bakanti. Pero kani manggod, normal, nakapark lang di sa, nakapark lang di sa may kilid lang dyan mismo sa may dropping zone. Dropping area ba? Sa biking lane, nakapark na siya kay kadlaw naman, alas 12, 41, panamang orasa, 42. O ito nga, pagtalikod, ano niya, mo na to.
0: Ang sakyanan ba sir, maklaro ba siya, pick up ba, kining auto ba, unsay color niya, or katong imong gi-mention nga murag blur na siya tanan.
6: Ang color jud adili na kumatumpa kay sa kusa ka kusog lagi. Ang pero among pananaw, gray siya kung dili dark gray o basta mga dark color siya. Yang sakyanan di jud namo makuan.
2: Silver gray siguro, marang silver gray ba?
0: Basig metallic silver. Usually, ingon ana naman good ang color.
6: Uso karon yung masakyanan. Kapo nga color ba?
2: Unsa nga sakyanan?
0: Ma-identify ba siya sa CCTV unsa nga sa sakyanan?
6: Dili po, kaya ultimo ang katong investigator po o katong kami naman dyan minagtanong sa CCTV. Pigado dyan. Ana siya listo
0: dyan. Bisag ipos ang
6: CCTV. Pag-impact ka ron, post, backward. I-try na, hantod siya, nindikit dyan siya sa CCTV, blurred dyan.
2: Blurred dyan siya.
0: Nindikit siya makita.
6: Sa sobra siya, kusog sa dagan niya.
0: Sa unsay tanaw sa imbisigador ato sir, na ba sila kanang initial giingon nga posible nga hubog nakatulog unsa ba?
6: Mo man yun ni number 1 giingon sa kuha. Kung dili ni hubog katulog yun ni. Ana siya.
0: Ayan katropang Bricks, katropang Arnel no. Muna siya ang paghulagway ni sir. Sa kita pangalan sir?
6: Sir Ronero.
0: No, Sir Ronero sa nahitabo atong higayuna kung asa na hit and run kini si Daniel. Karon katropang Arnel, katropang Bricks no, as mentioned kaganina, ang kinatibok ang XFM team naning kamot no nga makalikom ta og kantidad para pud nga mahatod nato sa ila diri ato ang assistance no sa pamilya in town nga nanginhanglan. Sa pagkakaron kung atong tan-aon manggod si Daniel, murag ang plastada niya is gahigda lang gyud siya sa pagkakaron katropang Arnel, katropang Bricks. Dili siya makalakaw and gani dili kayo siya makaistorya. Kung makaistorya man matud pa ni ma'am, wala gud sa sakto nga hubog, no? Kumbaga na nawala gyud siya sa pasing kagabi, ma'am, na mention nimo nag wild ba si Daniel
7: hapin sa kang gabi eh. Ay gabi pa mami dire nya katong pagwal niya dito pa sa Indangan. Dito man nagipatambas ako.
0: Unsa usually ang gakahitabo pag matukar na siya after atong incident?
7: Kuan masuko siya, yang gusto may matuman.
2: Dili na siya ingana sa una.
7: Dili tuman masuko.
0: Dili na siya ingana sa una.
7: Dili mam ay. Dili jud nya mo kanyang trabaho na yo say ang botelya paghiktan para gabi ibing no. Ikta ng butilya na na ba kanang basta kanang mula guwa jud sa yang kan ba.
0: Ma'am, sa karon ma'am, nakita man nato ang kahimtang ni Daniel, no? Unsa ba inyo hang una gyud nga panginahanglan karon inyo ang ihangyo labi na sa mga katropa nato nga nagtan-aw karon worldwide makita ta tibuok kalibutan karon natay mga katropa gawas sa nasod nga andam mutabang no magpaabot sa ilahang tabang sa pagkakaron unsa ang pinaka kinahanglan ni Daniel
7: sa city scan gyud ma'am. Nga gusto na akong tabang sa private na lang unta ma'am kapabalik-balik na may sa SPMC tapos ulay resulta.
1: Ilay bayad sa city scan sa private unay idea
0: sa private ma'am na ba may
1: idea
0: na ba may idea pilay bayad sa city scan sa private
7: wala po ko balo
1: sige daw
0: mga City scan, katropang Arnel, katropang Briggs. Kay sa SPMC, naa sila gipakita, pero katulang murag copy lang bitaw, katropang Arnel, katropang Briggs. No? So wala joy, kumbaga final nga.
1: Naingundi rin sa katropang ka, mga utso daw.
0: 8,000.
1: Mga 8,000. Ang,
0: 8,000 ang kinahanglan para si City scan. So far, ang sa pamilya niya, karon kabalo naman sa naitabo, ma'am, no?
7: Balo na tanong.
0: Ikaw lang ba ang gaatiman sa iya karon?
7: Pagkakaroon ko, bago lang gawa sa hospital, ako, kay naman ko dito, di la, sendangan, kaya dito ko sa isa na ako kanak. Gahapon, hindi kami sa PMC, yun lang ako lang, nadiri na lang na, kaya parang malalayan ko sa ano ba pagkatiman. Kaya kapon ako lawas, di na ako katulog, na kanon na stress ba? Ngayon lang. Hindi ang sakit ang sakit ganin ko sa financial niya anak ko sa kong anak nga na sitwasyon
2: silang ihilak lang ma'am
1: ihilak lang ma'am
0: yes, ihilak lang ma'am
2: pagawas lang ng imuhang gibati para ma-express nimo Hilak in town ang inahan kisama gui inahan in town nga malipay ani.
7: Matud kayo nga amo karon diri nga murag nakatabang sa akong ibati na ako makabugat sa akong ulo sa akong dughan nga murag narang-arang nga amo diri nagi tao nga willing jud mo tabang ba sa mga problema. Salamat jud sa inyo.
0: Ma'am, tuma ka tropa nagtan-aw karon. Pwede ka ma unsa ang kinahanglan ni Daniel karon sa inyo ang pamilya? Hangyo na to ato mga katropa nga naminaw karon hangyo sa punag tanong sa to ang live.
7: Hangyo lang ko sa inyo nga unta matabangan ko ninyo akong anak ma cities ka sa private kay o magoy klaro go dito sa PSP ko ana speakers nga kanang kuan nakabalik-balik nga way resulta ba nya balok ka sa kapobre nga mo di makakayag pamasahe, sa pamasahe lang, maglisod na mi ba? Ang yun lang ko sa inyo, sa inyong kaluoy, nga, ka-CT scan akong anak sa private para madali itong nakita gani sa iyong ulo nga marag nag-itom, pakita sa kagapon.
0: O kung unsa ang tambal nga pwede mahatag sa iyo. Sa pagkakaroon ma'am, wala pa siya na dapatan ng tambal ma'am?
7: Naman sa tambal ma'am. Last na ito niyang gabi itong amoxiclab. Para man dato sa ulo dato.
2: Ora to.
7: Yang gisita gahapon kay
2: good for pila ka adlaw tong
0: good for pila ka adlaw tong katong atambal ma'am ang gireseta sa inyo.
7: 7 days
2: niya pila. Pila lang ka adlaw? Pila lang
0: ka adlaw? Last na to unya. Last na unya katropa ang ikapito ka adlaw. Ikapito nga adlaw karon.
1: Wala na ilaing paliton.
0: Wala na may ilaing paliton. Asay tula na ba sila gihatag nga dugang reseta?
1: Wala na.
0: Karon ma'am na naaingon ani no nga change of behavior si Daniel. Wala pud ba ninyo na napangutana?
7: Yung nga tong doktor gapo nga kailangan lagi ipatanaw daw sa espesyalista sa utok. Kaya katuloy i-13 sa maghapon pang abdomen da lang daw to siya. Hindi daw sa makaresita. Ito yun ako ma'am nga nag-schedule man ni karong adlaw ma'am. Nga wala man dayang ang kanang doktor niya.
0: Bali katropang Arnel, katropang Briggs, sa to ang pagsabot no. Kinahanglan pag-IDI nga ma-check si Daniel

0: kana bitong kuan, kana bitong separate bitong nga building sa ano sa SPMC. Magpila ka diha, magkuha kag number hangtod nga moabot ka dito sa doktor. Sudugay kayo, maabtan kag siyam-siyam. Whereas kung manghangyo ta ni Dr. Audan basin og mahatagan tag special na oras para nga modirekta na dayon siya.
1: Actually, katropang Arnel, katropang Briggs, natong paningkamutan nga mapaabot kini no kay Dr. Audan, kinsa chief no sa SPMC. Gani ako na lang pong ilakbit do na tay pahigayon manggod nga serbisyong katropa caravan o hopefully yes, no na tay mga partners gikan sa SPMC o hopefully pod isa na sa tuang ma-request katropang Arnel, katropang Briggs no para personally sila gid ang atong una nga ma-cater sa tuang caravan karong maabot nga October 18. So kana isa na sa to ang paningkamutan pod og sa pagkakaroon no katropang Arnel, katropang Briggs, since ato ang mga katropa worldwide nagpadala no, nagpaabot sa ilahang tabang yes, ato sa pamilya kay Daniel personally no, natay dala diri karon kining grocery packs, bugas og financial assistance okay. No alang adto kay para kay Daniel sa iyahang pamilya kay kining mangga ma'am personally gipangayo gini niya.
2: Anay mangga ma. Kina. Kay puno. Ihilak lang jud puno ko ito.
1: Iya, mo gini iya hang gina request. Ma'am, grabe paningkamot biag pili ni katropang Marvin ani kining mangga. Pero kini sa personally gihatag ni katropang Briggs Flores no kay natandog jud siya pag pagka hibalo niya nga mismo gid si Daniel gusto jud makakaon og mangga. So Dan, naray mong mangga ha, makakaon ang kag mangga nya ma'am, naami grocery packs diri
3: na naay mangga unya, naay bugas diha
1: naapoy bugas,
3: isa kasako
1: nga bugas
3: literal
1: para sa inyo
3: na, literal gyud nga isa kasako nga bugas,
1: isa kasako gid ni mga katropa 50 kilos 25 kilos na one sack rice.
3: Ipakita sa ipakita para isurround sa nako si Nanay Maria katropang Jubetbe kasi okay lang. Nanay, mayong buntag.
4: Mayong buntag, sir.
3: Yes, Nay. Kagahapon nanawagan man ta sa programa unya naminaw ang ato mga kay suunan nato mga Pilipino, mga OFW no, ang ato mga listeners diri sa XFM Davao ug sa XFM Tagum, nagpadala silang mga hinabang nay di na nato ni sila mausa-usa pero sila pinaagi sa amua mo'y naghimo nga mahimong posible ning tabang, so di ay mangga no, di ay bugas, di ay grocery, and then dunay cash nga financial no assistance no nga among ihatag diha nimo gikan pud na sa ilaha Ma'am Maria, Nanay Maria.
1: Katropang Arnel, katropang Briggs, naatay 5,000 pesos cash no nga naasa to ang kamot karon ato ang personally nga
0: itunol na to
1: kay Nanay Marie para sa panginahanglan no ni Daniel. Kini siya as mentioned kaganina mga katropa sa tabang nino sa tuang mga katropa worldwide nga nagatan-aw karon, nagasuporta sa tuang programa, and of course nagtabang sa ilahang pamilya. Nay dawata kining 5,000 pesos kana siya gikan sa tuang mga katropa og kineto ang bugas, grocery packs og kining mangga para kay Daniel. Unta hinaot no nga kana nga kantidad kini nga tong mga dala karon makatabang sa inyo ha kay Daniel, most especially no sa iyang panginahanglan karon.
3: Sige. Nanay, adi na kay istorya si Nanay na murag na
0: imong Dunay Mrs. Diri si Ricky Lumbay Mundano, misyuna no nga ingon siya 7K to 8K plus sa private siguro nga hospital para sa CT scan.
3: Napoy ni ingon diri si Marilyn Lagari Fulgueras ingon siya nga kadtong ako kay 12K ang CT scan. Anyway, ato sang paistoryahon si Nanay no, o sa iyang ikasulti labi na sa mga nagpadala, mga OFW in town eh Nay, ato mga supporter diri nagpadala og tabang para kang Daniel.
4: Sa ako lang ikasulti sa inyo ha, daghan kayo salamat sa inyong ipanghatag sa ako. Mama ko ikabalos ang ginunalay magabalos sa inyong kaayo.

0: Salamat gud kayo labi na sa itinan kwento. Salamat, salamat. Dili man imabot sa kuwag wala mo. Nagkan kayo salamat ninyo.
1: Mm. So feel na to ang kalipay, hilak ni kalipay katupang Arnel, no?
2: Matandog mabuta katupang bricks.
1: No? Si katupang Jubit sa tinod lang gabaha ng luha ani. Flood control lang ko ano ni.
3: Flood control ni katupang Arnel katupang bricks.
4: Nanay, nanay.
3: Puno ta sa emotion karon katupang Arnel katupang bricks. Yes, katupang
4: Arnel. Balik paliw ko nanay si nanay.
3: Sir,
4: padayon ko ako na po'y manawagan, padayon ko manawagan sa mga viewers namo diri, mga supporter namo sa XFM. Paningkamutan nato nga makabuot nato ng pang-CT scan.
3: Salamat kayo, sir.
4: Ato nang paningkamutan.
3: Dagdag salamat.
4: Amo dili pa nimo oy dili nimo oy last nga tabang ha, nga madawat nimo diri sa XFM Katropa sa 89.1, kun dili mao pa lang ni ang sugod nya napay mo abot, no, napay mo tabang nato nga mga kaigsoonan, nay gikan sa pinaka down to the last centavo ihatag namo diha sa inyo ha, kung naay mga itunol dinhi.
1: Ang purpose nato ani Katropang Arnel, ang mission nato diri karon is operation para sa iyang posibleng blood clot, yes. No?
4: Mo ni atong katropa ayuda karon, katropang Briggs, no? Katropa ayuda para sa iyang citizen matan-aw ni kay sa gisaysay kaganina pagkahitan ran una nitug pa ang ulo niya na nakita karon niya clot, so kinahanglan ni matan-aw niya dunay sudden change sa iyang behavior which is makaingon ka could be or possibly dunay gyoy mga kuan hitabo katropang Briggs sa iyang internal, no, sa iyang ulo. Naa na po ini abot ni Gcash 2,500, no? Karon nanay.
1: Oh.
4: Ipahibalo na ko sa imo. Nay niabot ron through GCash na ka-flash mo na sa among screen. Nay niabot ron 2,500. So kung tag 8,000 ang kuan, no? Kung tag 8,000 ang CT scan, nay, within the day, karong adlaw nay. Ato nang mapangitaan. Pila naman lay kulang aning 2,500 para ma-utso.
3: 500 na lang katropang Arnel ma-provide ni, no, ang kinahanglan ni nanay para
4: lang,
3: sa city scan.
4: Katropang Jubet, kanang ilang 5,000 nga nadawat ron para na sa ilahang, para na kang Daniel sa iyahang naman na yung mga anak pa yan siya. Mag-raise tag another 8,000 para sa iyang city scan alone. No? Wala ilabot ka na niya.
0: Salamat di kayo ninyo, sir. Salamat kayo.
1: Unya maningkamuta og tap og hospital nga makakuan po ta, no? Maka miyembro bag PhilHealth si Daniela Manang?
0: Wala.
1: Wala si PhilHealth.
4: Sige. Ingani katrobang Jubet, kung makuha na nato ang 8,000 nga pang CT scan or more than ang atong buhaton is nanay ay mo kabalaka sa masakyan, ihatod mo sa patrol gikan sa inyong balay paingon sa hospital. Og ibalik pod mo sa inyong balay.
0: Salamat. Salamat. Ang Ginoo na lang nagabalos ang ginyo. Wala mo ko itabalos, pero ang Ginoo nagatanos at ngibuhat ka na ako. Dagang kayo salamat.
4: Sige, Bet, kay murag ako, kahilako na po ko, Bet. Magsugba para bata din isda.
3: Katropang Arnel, katropang Briggs.
4: Bet, kabalo ka, katropang Jubet. Si katropang Gab diri ang atong technician na kahilak na.
3: Si katropang Darwin, di na lang kumuingon, katropang Arnel, katropang Briggs.
1: Kapayason, kapayason na ba kaitag mata, katropang Jubet?
4: Lain na gin akong dughan, katropang Jubet.
1: Sa tinod lang, kinimanggong problema ni Manang, no? Murabag, ni Santo po sa tong dughan ba nga? Kuan ba? Murabag, kita po mismo apiktado, no? Isip pa ang tanan mangun nato mga igsuon katropang Arnel, giisip mangun nato ni sila bang kabahin sa tong pamilya diri sa katropa, no? So therefore unsa man ninyo mga problema diha, amuha po nang ginabati ba, no? Hapit na lang mumingon diri karon ni katropang Arnel nga kami na po diha sa inyo or kamo na po diri sa amo, parang ganon, no? Pero pwedeng kamutan nato kung say mamahimo sa XFM Davao.
4: Si katrobang Briggs, si Irish kato nagpadala kagahapon, ayon siya nga mag-send na pud ko niya 1,000 tabang pang CT scan ni Daniel. Ma'am, salamat kaayo, ma'am.
1: Mamaning
4: naghatag pod kagahapon, no?
1: Naghatag pod siya kagahapon, yes, no? Ma'am Irish, God bless ma'am. Salamat kayo sa imong panalanginan kag dubli-dubli pa, no? Sa kahitasan sa langit. Nining imuhang kaayo.
4: Og katong si Ma'am Jana, Ma'am Jana Loom, no, nagpadala pod og 3,000 kagahapon. And sa uban nga di na magpa-mention, no, gikan sa kuanin taon ni eh, na 100 na 200 pero natigom nato hantud ni abot ni mo nga amount atong na achieve. Mo ni ginaingon nako ginabalik-balik nako kanunay walay gamay o dako nga tabang kung kita mag bisag ang atong sintabo o 5 kung kita magtambayayong katropa gud ta YBI mga kaigsuunan kay
1: sulbad masulbad ang problema katropangan din, no, kung ang mga tao magtinabangay lang
4: nanay within the day nay maabot nato nang imong pasitiskan.
0: Salamat kayo, sir. Ginunalay mag-abalos ninyo. Huwag mo ko'y kabalos. Ang pag-ampo na lang dako. Sa inyo akong ibalos.
4: Dako na kayo na nga... Kuan, dako na kayo na. Bisag pagpaminaw lang sa XFM na, sa 89.1, dako na kayo na nga... Kuan, dako na kayo na nga butang alang ka na mo, nay.
3: Katropang Arnel, katropang Bricks, no? Medyo emotional gita nandiri karon sa sulod sa balay, no? Og nakita na to kung unsa ka mahinungdan, no, kining na dawat nila nanay karon gikan sa to ang mga katropa para makasulbad, no, sa ilang giatubang challenge karon labi na kay
4: Katropang Jubet. Atong isa sa mga OFW si John's 1028 nag-send og 2,000 karon lang.
3: Wow.
4: So, muna akong ginaingon.
1: So, doon na natin total na 4,500, no? Muna
4: akong ginaingon, dili mo salop ning adlaw, ma-achieve na to na, makuha na to ng iyahang pang, kuan, pang CT scan.
3: Sa nay sa gipasalig sa XFM paningkamutan nato makuha nato ning funds para sa CT scan ni Daniel ug ihatod nato personally, no, si Daniel dito i-assist mo namo taman nga masulbad kini inyong problema karon.
4: Paim nagtubig si kuan nanay.
0: Salamat yo kayo, ma'am. Manangulay ka sulti. Salamat, salamat. Usa pa labo pa nang salamat ulit akong ibati karon pa ko na, ma'am. Dili pa sa inyo, dili masulbad akong problema.
4: Sige, job. I think ato sana nga ako ano kapit naman po mag-alas G's niya murag di nagkakauna ni magsugba para ba taon ta ta job. Mga tawa sa ta mga
3: dili na makasugba katropang Arnel kani una naghilak na si katropang Dars.
1: Mabahaan ang ato ang kalayo sa sinugba, mabahaan og luha
4: uling sa
1: nay, among gibati ang imong gibati nay ha. Nasayod mi nga nalipay ka karon sa hinabang gikan sa ato ang mga tigpaminaw o mga viewers sa XFM Davao, no. So hoping na dili pa ni maputol og kanang imong pangandoy nga masitiskan ang imong anak nga si Daniel. We are still praying and hoping, no, nga matumani. Kay si katropang Arnel, di gid ni mo tugot pod nga dili na ma CT scan ang imong anak.
4: Oo.
1: No?
4: Paning kamuta na to nanay.
1: Doon na natay jutay nga natigo mo din eh. Kanang imong 5,000 hipusa na para na sa magastos-gastos sa kinahanglan nga tambal. Kay kining atong erase karon, paningkamutan nga makuha na to nga kantidad para sa bayad sa CT scan.
4: Na-adre si Ma'am Nanette Tanaka, ningon sa sir, please give me GCash number. Ma'am Nanette, naka-flash po sa screen, ma'am.
1: Oh, ako na lang basahon ha. Kining GCash number nga pwede ninyo karon nga mapadalhan ang 0975-800-7727.
4: Sige, ato sa pa-extron sila katropang Jubet. Sige na, Beto.
3: Katropang Arnel, katropang Bricks, namo kini ato ang sitwasyon karon diri kung asa atong personal na hinabi, no, si Nanay Maria. Og nakita nato ang kahintang ni Daniel karon ingon man pagpaabot nato, no, pagtunol nato sa mga sa tabang nga gikan sa tuang mga katropa nga nagasuporta sa tuang programa. Muna atong atong serbisyong katropa, no, atong ialagad ihalad alang ato sa mga katropa nato. Kung asa man labi na katong mga katropa nga pinaka nanginahanglan. Katropang Jubet Espanyol, kauban ako si katropang Marvin Ibano, katropang Darwin De La Tre, XFM News.
4: Dagan salamat katropang Jubet alang sa ato ang serbisyong katropa or kini atong usapon na siguro katropa ayuda na siguro ni tigo nagab, no, katong atong
1: katropa ayuda, katropa serbisyong katropa ayuda.
4: Para na sila, para na sila.
1: All right. Sa atong usbon ang kuan ha, ang GCash number nato dinhi karon nga pwede nga mudawat sa inyong mga aid, no, or assistance. 0975 800 7727.
4: Okay. Oh,
1: ang pangalan na Gabriel Roquero Alas.
4: So, pangalan na sa atong technician nga nakahilak na diri mga katropa. No? Si Nanette Tanaka gikan Sturil di ay ni siya. Ma'am, abi man gud ako og tukag Japan, ma'am, no? Kaya ang imong apelyido man so konnichiwa. Arigato gozaimasu, no? Nanette Tanaka, ma'am, salamat kay atong follower pod gikan sa Turil ning Dakbayan sa Davao mga katropa. Ma'am Rilyn Navarro, nag-send daw siya pod mga katropa, no? Pahuman naman ang atong program katropang Bricks. Ako di na nako mausa-usa mga kaigsuunan, pero ingani, dili masukod ang among pagpasalamat sa inyong tabang, no? Rest assured, di mi kabalos ana, pero ang Ginoo nagtan-aw sa inyong kasing-kasing nga regardless of the amount. Muna akong ginaingon kanunay 50 mana, 100 mana, 200 mana, it counts mga kaigsuunan. You know what counts sa atong pagtabang is our heart. Ang atong kasing-kasing nga willing nga mutabang. Magunsa man ang milyones, magunsa man ang mali-malita, pero ang kasing-kasing, wala gyud sa kasing-kasing ang pagserbisyo. It is in the heart, no? In giving, it doesn't require millions, no? In giving, in helping, it does not require a lot of money. It only requires a heart, no? Okay, in English, mabuta ninyo kalaki, yun ang samantawan, mapod mo eh.
1: Basta mo na ito. Ang slogan sa Osaka kanibitawang petroleum company.
4: Oo sa man.
1: Every drops counts. No? So tanan yung hinabang, maihap na iihap na sa Ginoo, no? Og dublihan pa na siya og pagbalik dia sa inyo.
4: Yes, kanang muhatag kita, mutabang kita nga without counting the cost. And without even expecting nga mubalik ni nato.
1: Do na return.
4: Yes, kaya ang Ginoo na gyud magpanalangin natong tanan mga kaigsoonan. Again, balik ko nako, ang pagtabang wala nang ginahanglan milyones, nang ginahanglan lang gyud usa ka kasing-kasing nga mubati sa gibati sa kabus, simpatiya o kasing-kasing nga kahibaw mo paambit ngadto sa iyang isig katao. Na atong GCash diha, again, usbo na mo.
1: Mo na itong GCash number 0975-800-7727. Palihog lang, no, kung kinsa itong dunay mga malumo, gaano kasing-kasing, no, alang ato sa uban. Oh. Pwede ninyong ipadala ang inyong mga hinabang diha. 0975-800-7727.
4: Oh.
1: Gabriel Roquero Alas.
4: No, again, mga katropa, no pressure. Kung wala ta,
1: ayaw
4: pugsa, no? Oh. Mga kaigsoonan. O ganing natabang
1: na... Dili na ito kabuton ang di na ito maabot.
4: Wala kay ayaw kabati o konsensya kay gusto ka mutabang pero wala, no? Wala yung problema. Kung naa ka dihay, kuan, ikapaambit, okay. Kung wala sa gumikan kay utro po tang kaagwanta sa atong sitwasyon, wahay problema na mga kaigsoonan, no? Ayaw ka kuan diha, basi mo konsensya ka gusto kumutabang katropang aralo, mo ko ikatunol, ayaw ka kuan diha. No, katong gahapon nga nagipadala ninyo ang gihimo na mo, gipalit og bugas, gipalit og groceries, and then si katropang Bricks naghatag og kining mangga, and then ang kwarta nga sobra amo gitunol ila nanay tuas sa ilang hatanan, no, para magamit nila. Katong 5,000, wa magoy na ginabuhi nila karon katropang Bricks, no? In taon ang inahan ray kuan gasagubang. Unya kining atong erase karon na natay
1: ang kaluluoy sa... manggod ani katropang Arnel, no, kay naning kamot mekaniko naning nag sideline pagyud og pamasahi.
4: Oo.
1: Pamasada.
4: Sa GCash na natay 2,800 sa pagkakaron, and naside ko nga madugangan pa na mga katropa ato nang hataga pagtagad ugma, and then pag makuha na nato ato na to balik ko na to, no, sinanay dito ato nang kinala mo na ma CT scan katropang Bricks, kina sudden change sa iyang behavior eh.
1: Okay, padang lito gako ano, dunay usa sa mga depikto ana basin og kato ang akong suspect katropang Arnel, no, kining dunay itom nga nakita diri sa iyang ulo. Dunay clot.
4: Clot.
1: No, so dapat makuha na siya og makaya pa sa tambal nga matunaw mas maayo. The best. Kaysa operahan pa nga medyo madako-dako ang gastos ni ana.
4: Okay, sige. So napa si Ma'am Jana Loom ni atat ni katropang Arnel, I sent 2K for to help CT scan. Ma'am, salamat kayo, Ma'am Jana Loom, no? Salamat ato ning follower na to sa katropang Arnel nga page mga kaigsoonan. Mura na vlogger naman taan ni good katropang Bricks. Anyway,
1: sabagay, ang vlogger gani makatabang man ang nara na sa Facebook katropang Arnel. Kita pa ka nga napata sa radyo.
4: Pila ka buk
1: radyo na TV pa.
4: Radyo na TV pa. No, YouTube pa yun. No, Facebook pa yun. No, TikTok na lay kulang ani katropang Bricks. No. Sige. Kung ano tam, namilita.
1: Wala naman tayo oras mga kaigsoonan. Dini karon sa ito panaguban. Hangto na pulog mapuhon adlang Webes sa karong adlawa, Miyerkules ta karong pitsa 7 sa Oktubre 2026. Sa ngalan karon sa kinatibukang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, alang usab sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katrupa sa kahanginan, Briggs Flores lang po. Magbili kanyo ko sa kamayang buntag, dalego ng Diyos Davao. God bless Philippines, ugmoingon. Kamaturan ang sandigan.
4: Sa ngalan usab, may galas kinatibukang puwersa sa XFM Davao Region. 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Mati. Inyong katropa and our OFWs, mga higala nga mga membros agwanta, partilis. No? Kana actually di pa nagyud partilis nga pang politika, no? Kanang kuan lang na ba kana bang larawan sa atong kahimtang nga nag-agwanta, mga higala, kapitos pero makatabang gihapon. Sa ngalan ninyong tanan, mga higala, mga followers, subscribers, listeners, inyong alagad sa kahanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat kayo, may buntag, dalaygon ang Diyos. God bless us all, mga katropa.

0: breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa wa? Nga nay uyap nga 13 anyos apan sa pagsuta sa asawa may 13 anyos na di ay pero kung bungod sa ito'y mga higala
1: hawa ay mga katupa.

0: Amigas, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa itong palatuntunan. Ang kong ako, ikaw, at syempre kaabar ako karoon na lain. Ang usa kabigat lao ako din si Master Inay Tanini.
1: Good
0: no?
1: morning, boys and girls.
0: Yes, good morning, Abong. Good morning sa kong partner din si Maring Erica.
2: Kamusta, mga Maring? Kamusta ito ang mga kumpare? Ah, mga kumpare, kadalag mga kumare?
0: Mm-hmm.
2: Ang kumpare sab, dalaog mga kumare?
0: Yes.
2: Sa lakpad nga pag-istorya, kumplot sila?
0: Mm-hmm.
2: Mura sila gapahina, mga Maring? Mura sila ga-cast for work? Ga-kwasa, kundri-kundri sila, Maring?
0: Yes.
2: Ay, naku, welcome sa ito ang pinakadidling programa diri sa Isla sa Mindanao. Now, kini ay...
0: Kung ako, ikaw!
1: Good morning, boys and girls.
2: Mga igala, alas 10, 13 na nga itong oras. Siyempre, mga Maring, ha? Dahan kita mga pa-surprise sa karon. Ato karon ni Miyerkules, kani ato. Dali kita mag-uniforme. Makasibilyan ta.
0: Na may mga inaanagin ka, mga... Erika.
2: Yes, nakaadlaw karon nga Miyerkules mga higala sa Madron, October 7, 2026. Kamusta ato ang mga lifestyle karon? Kamusta?
0: Yes.
2: Good morning boys and girls. Nga namati karon diri ato unahon mga Marik kay kanang ato pinangga ang mga namati karon sa 23 ka barangay sa Mogot.
0: Ah, okay, siyempre sa ang ato sang ikwano ang mga 3,000 ka barangay sa Davao.
2: Mura ko alam sinto itaetra man siguro diha.
0: Ato na dungangan para dagan
2: ra. Pila gyud tinuod barangay sa Davao? Pila gyud tinuod barangay diha?
0: Atong kalan si kuan ang katrupang Arnel. Taga Puerto Rico may ako, di ba yun? Di ko kabaluan
2: niya
0: ano.
2: Si Paribubong, siguro kayo taga ilang man na si... Kanang ilang barangay ba na?
0: Oh, barangay ilang.
2: Barangay ng ilang?
0: Ilang ilang po na.
2: Ilan ni, ilang tisido, ilan ni Karoy.
0: Diya, ana. Ay, nako.
2: At syempre mga Maring ha, sa mga sobrakapin sa mga barangay nga namatay karoon diri sa Tibok, probinsya sa Abokedno.
0: Yes!
2: Probinsya sa Abokedno.
0: Yes! Na. Okay, siyempre, ato nga i-shout out ang mga taga Impasukong nga.
2: Sa mga tagalantapan.
0: Taga Valencia.
2: Ayaw kayo, makuyaman si Josepina, ano yung mga kalaki.
0: Ayaw mo kakuan niya, ati Josepina.
2: Narabay ako na dumog ng mga hungihong marim. Basta ato ano ko ng programa, daghang kunay pang kuanon. Daghang kunay mga kuyaw-kuyawan ba?
0: Ano man kuyawan man mo?
2: Daghang kayo mga palinang Andre dapit sa may bukid nun, kaya malubat-lubatan ko na sa ito ang programa.
0: Sabi kuyawan, lamang sa tagapilan na we.
2: Ay, syempre sa mga igala, ang ato asab nga pinangga nga syudad diri sa kuan, sa General Santos City. Good morning yung hurot, ha?
0: Yes! Ato nga i-shout out ito mga katroma, mga katropa diya sa labi na yun si ang kabats ni Tichi Agbayani. Kabats na ni Sir Frick Flores. si Evelyn Sabasahe.
2: Ay, mga kani ay? Mga bats ni Kuari ni kanan niya Dulce.
0: Dulce, after mas kasikatang Sir Frick, si Pasper ni.
2: Kanin si Kuari, Evelyn.
0: Wag gani kay, magani kasi Sir Frick, kanang butan mo si Sir Frick.
2: Good morning, Ma'am Evelyn.
0: Ma'am Evelyn Sabasahe.
2: Good morning, kamusta man ito ang mga pamitay diya, ha? Pahiran po siguro na ginagmay o kanang Santon Herbal Oil, aron nga dilipod gaya mo kuan po, gaya.
0: Grasahe gamay, te. Para inigpas na ay nag
2: homo. We are so burikat today. Lain ka itong forma.
0: Di ba? Ati Belen, matangin na kuwan ha. Kaya para inigtamak sa klat, salpa kaya ang pressure plate.
2: Sa pakikers kaya ang
0: kuwan. Sa pakikers KM.
2: Diligin mo kuwan ang mga
0: risiko.
2: Ang mga piyesa, diligin mo sigalpa.
0: Diligin mo lagapak ba?
2: Di po na ito kalimtan mga igala. Kaya naman namati po garoon diri sa ito ang paraguban. Good morning mga taga San Franz Agusan del Sol.
0: Okay, syempre. Ang ito ang mga katropa diri sa may Mati City.
2: Kamusta man kadya kong? Kamusta na?
0: Outgoing.
2: Na kamusta ato ang mga iharaban ng area ang kuan badang public market madang.
0: Daka kayo, mamingaw ko ng pikong kayo. Pag makuha ng report din sa ano, maglalo-lano kayo sa CR.
2: Diyan sa mga sitio, Alimatok.
0: Oo.
2: Ha, kamusta man ito ang, doon agad siguro yung mga Alimatok di ano kayo?
0: Maa, uy, naging Alimatok sa libro.
2: Pari anang diyan sa may barangay Rizal, sa lungsod sa Mungkayo, doon na may barangay Hagimitan di ha.
0: Ah, naa, dakahan.
2: O niya ka nang, kanyad to di ay, ang kanang lugar, dahan kay Hagimit di ay.
0: Maa, ano yung Hagimit, Paul?
2: O niya, kaya sa may basa ni mo aning anong gitawag mo ng butuan.
0: Ha? Kahit kwan. Nag-consulting eh. Lain ako sa kong una-una.
2: Sige daw.
0: Lain lagi ka. Ay.
2: O syempre sa mga marin dito makalimot ato sa itim maya o sa kamaayong good morning. Ato ang mga suki diri sa Pagadian City.
0: Yes, yeah. Nasa Pagadian. Ah! Labi na kita to amigo na si Stanley Duhinyas. Sa!
2: Ayaw naman. Ayaw naman. Ayaw naman. Live na takaroon sa Facebook.
0: Live takaroon.
2: Ako sa ang lilion niya akong cellphone.
0: Live na ito, Ebim.
2: 4 anyos ng edad sa akong cellphone, mga maring. Habis sagwa mo ng untana, pero may na makabaho mo. Kaya akong cellphone, karaan na dyan kayo ni Dukhana. Kaya ni mga kuan ni Ria.
0: Dala na kayong mga risiko.
2: Ayan, so live na takaroon mga igala sa XFM 107.1 na Dris Tagom. Niya pakililiin po na inyohang mga asa mo napit na mati. Iroon, pakililiin po na inyohang mga page din na sa kung namati mo karon diri sa XFM Pagadian. Aliliin po ilang page, basig live po di ay.
0: Correct. Okay, siyempre, Ken, nag-send ko ni mong kwan, Ken, ha? Nakikisend si mo sa messenger. Sa si Mary Joy Crismundo Perminto, no, tanawad, good morning, Maring, from Igangoyan sa Wata, kakyut sa baninyo mga maring, natural.
2: Kami kikaintapan dili ang Tagom.
0: Gwani,
2: kumula agtas Davao, kita na po yung kuan niya.
0: Kikaintapan dili ang Diyasa kuan, dili sa mga Kirino Dapit.
2: Membro biya sa mga kuan, kanang Litter P.
0: Litter P?
2: Football nun.
0: Gwani. Ayun, sa ano lang nato na, no? But anyway, no? Enjoy lang nato.
2: Na, problema ko na lang ka maabot na ang paghukom.
0: Oh, dagal. Ay, si Chip Darunday. Shout out, Fernando Montero.
2: Hello!
0: Maglasang, aba, guwapo. Guwapo nga SG, aba.
2: Isa mo na yun sa SG.
0: Kanang security guard, labandera. Jaguar.
2: Muday na, di ay? Abin ako sagol.
0: Si Michio Rong Maring. Magpabigti na gini. Hi, mga maring. Ang ayan kayo si Master sa inyong ribbon. Ikaw, Michio.
2: Ibuog na po na sa imong ribbon.
0: Ikaw, Michio Rong. Pakita na kay Bigti. Ano yung taka, Michio Rong ba? Pero,
2: ano pa si Michio Rong? Layo na nasa ko ang ribbon-ribbon.
0: Tanggalan na tala imong ribbon-ribbon na, Michio Rong, be.
2: Kisa pa na adri mga higala. Apan sa di ba makalimot mga higala, mga maring ha, mga pari, mga sabi mga tawag ani mga parinte.
0: Mga parinte,
2: mga suod,
0: mga unsa pa.
2: Kini ato ang programa gipaluyohan ni sa mga produktong di ba sa basta nga gigama sa Yes to Health. Na permente mga maring ato ang Santon Plus Herbal Capsule, ang Santon Plus Herbal Capsule dihang kay gisagol ang prutas ug ang tawag aning gulay.
0: Karuwa gina.
2: Kung nilamas gamay.
0: Gani.
2: Miao.
0: Di luna. Salamat ka din.
2: Gisagol ang gulay o prutas. Aron nga nahimo na siyang kapsula. Aron maalim sa nagkadaiya nga mga sakit sa kalawasan. Kikababit ang mga Pilipino na bisag ingini lang ta. Pero ato mga sakit, mga pangamahalon.
0: Uy, grabe ka dito. Ito just yung lifestyle, no?
2: Yes.
0: Siyempre itong lifestyle. Takaratagang kaning pastak sa baba.
2: Ang takaratag takang niya naka doon na talinggab na.
0: Talinggab niya. Nasangko sa aping. Ha? Dali balin ka. Maraming mong patakang, ha?
2: Huwag na akong ikakuanan mo rin ka na. Ganyan doon na bagong ginagbasan nga galas niya. Pataka kag kuan niya.
0: Kanang yakang. Takang. Takang takang.
2: Sus makakuan mo rin ka atong katong islanting pagkatigbas nga banban.
0: Oo. Ganyan nga wala kayo ka nga naghait kay ang tumoy. Ay, kikagilok anaw eh.
2: Asa yung gilok? Ba't yung gilok ka? Ala, text na ba sa ito ang text line 0966309569. Osbo na ako mga maring 0966309569. O syempre live na karoon ito ang pinag-uban sa XFM 107.1
0: Tagom City. Ang syempre live na sa din sa Davao City.
2: O syempre live na karoon Tibok Mindanao.
0: Aba, matutuwi daw dahil ingon si Bisay. Sa stay namin si Yorong, ay na tayo si Yorong.
2: Sa maingon niya, Bisay, ingon niya.
0: Di ko na ito palaban, Dr. Bo. Asas. Mga gagawin ko, pamatutuwi.
2: Sige, Bibay, pamatutuwi ninyo mga maring nga kamo diya karon nga gilamian mo sa ito ang programa. I-share ninyo ato ang live today. I-share ninyo kay Kuan. Kana mapili merong shareer.
0: Mapili merong shareer niya. Amo ang takano kuan kining takano mong premium nga washing machine.
2: Aba, unsa yung mga klase
0: niya? Anaay labandira dito sa sulod balik-balik man joke nimo Master Roy.
2: Karaan.
0: Karaan man kayo. Eh, pero, takan,
2: pero ang katong imong labandira sa sulod karon ang gapo gabang labag yapon siya.
0: Okay, magmagkuan man pa kanang pag mag-burn out maruya ra may pakaunon, makaunon og saging, ana, paspas gyapon kay bukos-uso.
2: Wala say palo-palo nga palwa kanang gikuan pagka palwa ang palo-palo.
0: Ah, wala na gamit kay gigi, nagadula man siya pickleball.
2: Ay mo na gikuan.
0: Ah, mo na gigi mo na padol.
2: Ay sa mga pickleballers karon ha, ay mo kapiansa nang sigig duwa pickleball kay makadugay man di makauyutar day ka ana di ay.
0: Ay kadugay ani mo gigi duwa pickleball no kay mo igwan na sad kay naglakaw.
2: Gani si paringgab gani kaisa pag sa kadua mo aksyon sa igwan.
0: Mo gani, murag dagi chay kanang wan.
2: Gawas ana kang Ken kay.
0: Kakuan man kana bi.
2: Ginayang.
0: Man na siya, apel man na siya pagpalit.
2: Pinalit din na siya.
0: Apel na siya pagpalit na.
2: Apel na siya sa pag-purchase.
0: Pag-purchase. Ay, gilo.
2: Din Luna, puti lagi kaayo si Maring Erika Alangan.
0: Alangan.
2: Pares man ta puti.
0: Alangan, ang clear skin soap man me.
2: Yes, muna'y isa sa mga buhing ebidensya nga kami diri sa kuan, kami nga mga tigpamakba, kami nga mga anchor woman today. Naganusnos give me agining dili asunting ha. Naganusnos give me og clear skin
0: soap.
2: So, so kamo di ha, kana inyo mga buko-buko nga mura nag buko-buko scamprag. Nusnos si sab na og Santon.
0: Santon. Yes. Kada sabon ni Santon ba?
2: Kada sabon ni kapa sa Santon ko ay da.
0: Da.
2: Makaoy. Anya rabi. Sige da sa imong kuan, sa imong gaga.
0: Kay ko god be kanang microphone be. Itugtugos ako diag god be para man sa mga katunga.
2: Ang microphone be.
0: Ginan
2: ang kuan di ay da.
0: Da kakapoy ba.
2: Pamatud eh dayon master nga walay palabaray lagi o gakapsula pila. Aba. Pila kay kay master. Sakit akong diri, uy.
0: Ganyan, sakit pala akong abaga.
2: Kay, gabi rin si Edgar, ipatalikod ko ba dito sa... Nag-lili-lili naman ko sa dekorative.
0: Nagtutuwad siguro ka.
2: Nagtutuwad yun ko.
0: Basta ipagunit ka dito sa takuan, kay containers mantika.
2: Oo, niya kay... Tingala naman ko nga muraglay. Mga kong pamati, maram ako gikutasan.
0: Pero aruhay mo pagpangihi.
2: Aruhay, uy.
0: Salamat kay Edgar.
2: Salamat, Gar. May ganyan si Edgar nga... May kay haruhay ka akong pagpangihin niyo ako kay listen akong ihi.
0: Ay, sige na, check. Ana. Sige.
2: Asa man na ididikar nga kanta?
0: Ididikar na ko sa mga katong mga badlungon nga mga bata o katong mga bata nga dili mga badlungon. Labi na kita sa si Mitchorong. Okay?
2: Sige, so din na mong kanta. O siyempre, kining kanta ha. Ito din ka nato sa atuang Santon Plus Coffee Mix. Ano yan na? Birahe kayo nakita ng kanal.

0: sa kanta.
1: Murag nang ramid ang atong kuan technical department.
0: Gani nga palungan kita ano ring padri si Mary Joy Crismondo Permento nga. Asa naman mapalit ang iyong sabon mga maring kay mo palit maayo na lang mo puti sab ko ing pa si Mary Joy Crismondo Permento. Asa malapit imong lugar Joy?
1: Mary Joy dito na palit sa mga butika.
0: Pangutaas butika Joy nga namoy ka nang kuan diri ang sabon ma'am kanang Clear Skin Herbal Soap o dili ba ka kining sabon nga Santon Plus Herbal Soap kay mo man giingon ni Master Inday Tanini og ni Maring Erika nga lami kuno ka ining sabona dula ko ni tatak siya nga Yes to Health
1: kana
0: pangitaas Joy ha nya i-comment ayon sa comment section kung nakapalit na ka kakuha pa ka nakapalit. Ano na lang ka stagon?
1: Oh, direka kay palit. Tagaan ka na mo, Andre.
0: Naadri ang mapalit sa ato ang Yes to Health Clinic. Pangitaan na yun si Palangga. Wala kis Palangga ni comment ron. Amara, busy si Palangga siya ang TikTok.
1: Busy kay Sharon. Dakan kay siya ganang followers nga gi-active man.
0: Yes. Good morning, mga Merik. Asa naman si Daria? Pakanta nami para bibo si Daria kay na
1: nagpapaps me nagpalaipo bita nagpalaipo
0: palaplap Alvin Gook igreet na ko si Palangga good morning amping you work sa Yes to Health aba
1: maraga na naay mga kwala din ay mga hidden agenda
0: murag naay plano si Alvin Gook kan
1: nato
0: ka Palangga
1: oy
0: sige lang okay na na
1: okay na na Binoy
0: okay na nang naay plano basta kay dili dautan plano doon ay plano nga
1: maayong plano ayaw na to mga kwala bad plan
0: ayaw to siya uy kay bad to siya patakop jugang Colonel Bahan
1: na so, ayaw yun ayaw mo kumpiyansa
0: kabala ba ka ni Colonel Bahan sige adlawan ba na siya masuot na siya yang gear mo.
1: Wala na.
0: Operation din na si Colonel Bahan.
1: Tapos ng boxing. Ayaw gina ba na gara?
0: Ingan ba si Colonel Bahan nga, wag kita amiguhay basta kayo. Makasaka ka, dakpon kita.
1: Dakpon ka. Wala ka.
0: Huwag na nga nila tamang kilito kasi dakpon ta. Good morning ka nga to ang hepe sa Tagum City Police Station. Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Good morning, sir.
1: Sir, good morning, sir. Mga pin na po siguro ta, sir.
0: Magkita-kita na ta, sir, kay ang mga bayo, sir. Busy pa mi sa mong kinabuhi. Oy. Busy pa mi diri sa mo ang lifestyle.
1: Okay, maring. Ikaw mo yung kanta, maring.
0: Sa may ako ang wala may request diri ah.
1: Kantahan na diyan mo ang pinakakata naman din nag-request ni mo kanina o gatong kano April Boy daw.
0: April Boys. November?
1: July.
0: Kuan tagaay ko diha og kuan biya. Kanang kahit hindi pas ato kaning kang Rins Birano kahit hindi Pasko
1: kahit hindi Pasko
0: be
1: busy dali ako
0: abi ni mo kining bisa pag dili Pasko magigugma gid ta
1: oo
0: igugma oni may musik ingon bisa pag di Pasko ubal kay
1: silingan bisa silingan
0: igugma ra man sila Pasko kita kay igugma bisa pag kalag-kalag magigugma gid ta
1: ako mate pili ingon mate pili magigugma ni
0: bisa ganya gabi ni Santo magigugma gid
1: ko isig
0: ka ingon
1: correct sa kokikol
0: so kantahan tani siya og mahal kita kahit hindi Pasko say titulo ana kay di ko ko sweet to ay to ang search diri abi kahit hindi Pasko gidi ay
1: kahit hindi Pasko sige
0: ato ni ididikar nga to sa mga namati karon dili labi na gidri sa Shrine Hills kang Anabel di Balocos kang Josephine Cagata o kang Mads Lucy
1: kang Mads Lucy dia
0: kini kantaha para kaninyo sa gitaiping pa sa to ang asa man ni kanis siya aka na daw backward please. Hello ha? Wala kayo siya diri. Ay, wala siya diri. Kena daw be. Hello ha? Oh, hello. Wala gihalo diri. Na. Okay, kini kataw hatusap ka na to sa Santon Herbal Oil.

0: once, sabot-pasabot pa ang isa gitabangan sa daghan. Hatod ka na to, mga maring, sa tuang Santon Gold Coffee Mix. Ang kami nga doon ay collagen o doon ay glutathione. Mapalit na sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Santon Gold Coffee Mix. Kapi na? Ay, lami ako.
1: Ang kalami.
0: Eh, masunod nga kanta. Kung kanta niya mo, Day?
1: Be, katong all at once. Kaya ito, gini-request man to.
0: Sige, be. Sige, be.
1: Be.
0: Karaoke, karaoke.
1: Tolikad siguro rin sila, ni ba? Wait ni Tyson, may nakanta ni.
0: Hoy, dako naglawas, kakanta ni, mawalop.
1: Oo, be.
0: Mas kusog pa mawalop at hindi ka panabo.
2: Ayaw naman.

0: vas a cantar, Gaby,
1: Gaby? Si esa kamay maringa. Ako sana, nabadbad man ang lambo eh.
0: Wala mo makatarong pagkahikot.
1: Wala na ako natarong.
0: Eh, pahikot kang kintasyo.
1: Ayaw ka din na siya ganahan mo ikot. Nawala lang libido ni kintasyo.
0: Ito si Kang, magkatahal sa katikang, mahikot-pahikto na noon.
1: Kung bani. Thank you for watching.
0: Nag-ingon nila nga mura, namin riminaw iay. Iay naman ang tanan, Gudro, no?
1: Iay naman, Ron.
0: Kanami ingon ba nga, may ingon yung mga sawa nga ka ng... kanang darling mga Georgia ta ay pwede ta mahasol mag-iay
1: iay lang tao
0: iay rana oy
1: iay lang na.

0: Ayaw mo.
1: Ay, iba. Wala ko an ay isa
2: ko ay lain lang ay ko ay man ang kay manoy
1: dire kanan ko man ang common to imuha kanang kanang tanaw kong kuan kanang kana ka CM
2: nga kana pila ka CM na
1: ay isa iba marining ko sa ay grabe nga sa kamitros
2: grabe naman ang imuha kuan imo maring mo nang grabe naman imong kuan maring ay kana nga wala man ani lang kana nga
1: do kana usa naman pila na ka
2: sa pila na ka CM
1: CM sapas naman nga tulog kapi naman ni oy baliskan naman ni kaayo
2: wala na wala ma doctor ay sa ko sa sokdon
1: ayaw ayo
2: ayo ayo
1: alas just 40 atong oras din mga mensahe maring basahan ko na di habi kay di kay nako makuan diri asa ko
2: ana ba si OCB na tinambona no nga gadali ka manang tanini tapos agad agad usa
1: siya
2: gadali ka manang
1: Ay, tanaw rin si Sir Buddy Hernandez.
2: Galit si Sir Buddy.
1: Si Sir Bricks. Good morning, Sir Bricks.
2: Ay, si Sir Bricks. Pinaminaw siya?
1: Nagtanaw siya ko.
2: Nagtanaw siya sa iyo.
1: Nakita na ko siya. Galit siya. Ngayon siya, si Buddy Hernandez is watching.
2: Ah, ba? Si Sir Buddy. Si Sir Buddy. Shout out to Sir Buddy. Si Sir Bricks po. Sir Bricks.
1: Mukha na ba rin? Mapikpik po rin ang pitals ani ni Sir Bricks.
2: Ah, oh. Yes.
1: Ya, kato ba rin sila nadagma sa basketball, no?
2: Katong nag-appear sila sa lobby.
1: Agaw ba yan si
2: Bibot? Bibot. Si Bibot kay disalom nung yun ang agtang.
1: Dari apa si greet na ako si Palangga. Good morning, Amping. You work sa Yes Tool. Huwag ka naman nag-greet kang Palangga.
2: Nagalangan
1: eh. Ayan pa si Nining Garcia. Ang pagbaman ko ni Eddie Garcia. Pati rin ay so, i-comment rin mo ang imohang page diri Palangga aron nga masubaybayan po ka sa to ang mga viewers diri ako ron.
2: Correct. Si Lutzke Jampo no na
1: nagtanaw
2: sa Wanda Kahamos. Okay, salamat kay mo diri alot sa
1: lantaw, naglantaw mo lang yun.
2: Sir Briggs, ibig nga na dyan ka, Sir Briggs.
1: Gani. Ay, hamis daw ka.
2: Ah, hamis.
1: Kita rin mo, nga doon naman sa ikuan
2: ko. Naman ko ikuan di rin.
1: Doon naman sa si tawa ka na.
2: Naman ko ribbon-ribbon. Sir Briggs, listen ko yung pangwarta rin, Sir Briggs. Hindi mo na ganito buhata, Sir Briggs.
1: Unsa ka na, ikumpara na ito ang imong ribbon-ribbon o ang ribbon-ribbon ni Mitsuro. Unsa ka, pink man ang imo ha.
2: Depende siguro.
1: Ang ka, Mitsuro, unsa ka ha.
2: Unsa yung color sa ribbon ni Mitsuro? Kaya ko, pink man. Request ko, Christmas in our heart, Master. Aba, ito lang katahon ron.
1: Christmas in our heart?
2: By Jose Maria Sison.
1: Uy, nakuha na biya ito. Si Marichan Mangud na.
2: Si Marichan, oo.
1: Di mo ito si Maria Sison.
2: Ay, si Mary Joy. Ay, na malingaw ko dyan ko ninyo di maring. Kaya ako rin sa balay. Aba. Uy,
1: para di ka maboring diya. Ano diri? Ano diri kayo? Na diri si...
2: Ang kala di ka maboring. Maboring.
1: Di ka diya maboring kayo. Kita kong kaoban ko. Ay, may gumingon sa kamaring. Ako mga silingan nito nga. Uy, kanang maring, kanang... Kung makaoban siguro mo no, di siguro maboring, no?
2: Ah, depende. Depende.
1: Kung ikaw, ingin pa si Lutzki Jampon, si Martin Vlogger. Good morning, mga Inday. Salamat ka ayo Martin Vlogger. Biyan si Martin.
2: Ah, Vlogger, yung ginis siya.
1: Muna nag-scam kang Darwin.
2: Ah, mali?
1: Lahit. Si Martin Collins man to.
2: Mala, moto nga. Murag na-action siya ka, pamuhipoy.
1: Good morning, salamat ka ayo mga Martin Vlogger, ha? Napaisa diri si Dominador Senior Tagal. I-share ato ang live kay hapit na tani abot og 20 ka maabot ni 20 no. Kita ginako ni ako ang kuan diri.
2: Ako may gud ding maabot og 20 ah. Ako ginanga kita man nga kanang palawit ni Maring Inday Karing. Ako ginanga. ako ginanga lang ako na lang kadton ibalin nako siyang bungod.
1: Ako makuan sig ano ni Mats Inday Karing ba kay dekan sig mga steeping ba nga dili kita niya tawagon.
2: Grabe kini siya si Maring Inday Karing kay kuya man pudig mga style.
1: Salig din sa kay palibutan sig mga guwapo.
2: Mga laki.
1: Mga laki.
2: Kanaya mga ko mga laki, mga tikasan pagiging mga dagway.
1: At si Atis, gisala ang ila.
2: Yes.
1: Ang imo, ha?
2: Wahan mo lang. Ilang ikagay maring-karing ay. Okay, regalas ko na yung mga comment doon kapag niya maring-karing, ha?
1: Ka-cute sa hairband, oy. Murag Hello Kelly?
2: Hello Kitty na, oy.
1: Bungot sa ito, yung pa si Martin Vlogger.
2: Ay, da.
1: Una ito mga drama, mga maring. At isang kantahan sila kay gusto mo gina, naghagit mo gina. Gusto mo gina lang mga Christmas song.
2: Hindi, ito lang tangantahon.
1: Tagay ko na diya, may oka ng kuan, B.
2: Itong Christmas with our heart.
1: Christmas with our hearts.
2: In our heart, kay kuan Jose Maria College. Ah, Maria Sison.
1: Ah, sige. B. Kabulo ba ka ng sino? Sison. season kita siya.
2: Season kayo, kunting danggit, ting danggit sa, kunting bangos, ting bangos po.
1: Kunting matambang ka.
2: Ano mo na di, abot at tatay, abot at sa iho, asa man ka, sa iho ka, sa iha?
1: Sa iho ko.
2: Sa iha? Sa iha ka.
1: May ngayon ba ng iha nga, tama na ho. Inita sa gawa sa iyo pa si Lotsky Jampon.
2: Ay, pa inita. Nisod mo siguro. Ibusod ka na Lotsky Jampon. Sige.
0: Mauna na ang akong ipaabot mo. Kuyo, ang akong anak, Richard, inyong kikoy-koy.

0: Selamat sa request beragi ay nga pasi ko anjeri nga nindot kuno kay pagkakanta mo radyo kuno ganang namina ron sila ganang AI.
1: Ah, grabe ka
0: ay. AI na magitanan karon mga maring.
1: Ana pa kini AI magitanan si
0: AI na ron.
1: Kani amo ta si Josephine na tinabunan og kanahan man siya mag AI kay ana pa siya mag uy, request day siya. Christmas Day para sana wo. Give love on Christmas Day. Kataan na maring.
0: Puros naman ng mga Pasko itong kanta. Eh.
1: Ah, si tingom na lang na kayo.
0: Kung ano na kayo.
1: Kayo October pa maroon.
0: Oh, napamay.
1: Bakit naman tagkalag-kalag?
0: Agi patagkag. So, kung ano sana yung kanta, pundo lang sana ha?
1: Istipo na lang niya.
0: Okay, ato sana yung i-cater na yung kuhan. I-cater na tayo yung uban.
1: I-cater na, i-cater.
0: Agi, katawaan tayo yung sipina. Yung pasasipina nga upat kakatawag yung ipada. Salamat sa pagkanta, Master. At dahil dyan, may matanggap ka sa akin. Aba.
1: Pamatod eh. Pamatod eh. Medyo wrong.
0: Ipasa rin. I-comment din ang mga screenshot.
1: Ipasa na. Dali na kayo mag-istorya. Kaya kabaloga. Kaya nag-istorya. Kung ano ba? Dagar ba kayo? Wabay nila may ka na nga istorya lang.
0: Gani. Gawin ko naka-record ka.
1: Naka-record na.
0: Kaya muna kayo. Doon ay voice clip.
1: Voice clip. O mga video. Ana.
0: Doon ay mga materials ba. Pero kung ang ka na istorya lang, wala man na resibo.
1: Wala man na ay. Pwede man nato na i-deny.
0: Sige daw, be. Ay, mga namatik na ron, Master, ay si Kuandi ay katong ang suki dito sa palingkis tagom, katong lamasan. Si pangalan atong, kuanto, bata ato.
1: Si Dolpo.
0: Si Dolpo. Sa stall number 28 ba to?
1: 28.
0: Salamat ka sa pagtanaw di ha, pagpaminaw. Ano siya nga, permitin ko dito, kusog yung radyo diya sa may palingkis tagom. Samtang namaligya sa diya siya hang pwesto
1: mga gulay.
0: Lamasan. Kusog ayo gakuan, buto-buto ang ato ang programa diya.
1: Grabe, mag-simulcast diya ang ato ang, kano, nistat siya ang XFM diya sa palingki.
0: Nga, ganay ko, muagit na dito, amingon na siya, uy, muna sila, muna sila.
1: Grabe ko kayo, nagiga sa karnihan, diya sa kaning isdaan, diya sa gulayan, dito sa katong livestock. Grabe kayo sila nga, grabe yun, ganang nga. Grabe ka na sila nga, ano, sige, paminaw ang nila ka ng XFM. Ana ba?
0: Mugani. Ayan. Mabila ko mga hitsuraan, mga maot.
1: Marini, tanini dahi. Mura magkani-grabe sikat. Ana ba?
0: Mura si Maring Erika, mura manin ka ng balabal driver.
1: Ano, kaso manin si Maring Erika, maglakaw, maglingkod.
0: Raguan ka. Lingkod na sa palingki.
1: Ayaw.
0: Namin tayo maglingkod na sa palingki.
1: Dili na ka
0: magsigil. Mga yuginabang. Mga
1: yuginabang. Dili na ka mutindog. Kung katindog na magod na.
0: Nakaya man sa tabang. Ako bitang gikuanan o ganang 5. Lipay siya. Kuha na kong 3. Uy, kay 2. Sama na akong plano ihatang.
1: Gikaya na kayo kagabyo.
0: Ako sukli.
1: Naroon.
0: Punta palipat kay kuan. Biya punta ka na uyamot sabda.
1: Correct.
0: Alas 10:51 na nga itong oras mga higala. Oy, sa mga kanang-kaning gabi kay Berman, nagkabugnaw ng panahon.
1: Oo.
0: Yan ay nagkabuntag ka na sa puto na rin ng mga bana maring kung kung nagamingon sila sa asawa nga, Mang, iluta ko bi.
1: Oo.
0: Nagamingon ng mga asawa, kapoy bi ako, naglaba bi ako kanina, Dolpo.
1: Mga reklamo ang asawa.
0: Ay nako, ayaw niyo, balibari niyong bana kayo, mura ba na yung kuan?
1: Mura ba nila nga,
0: kanang kalipay nila.
1: Kalipay nila.
0: Kanya kung magpamasahe sila, siguro hagit nga kininyong haplas nga napalit, kanang gihimo sa Yes to Health kay nindot ka ay siya maring.
1: Kanang naitatak ka Yes to Health yun?
0: Oo niya.
1: Kaya may mga piki ala maring?
0: Gani. Gani si Rat kay muna ko na yung ginagamit niya, manghilot siya kay the best ko nung kayo, makaigham ko nung ang kuan.
1: Makaduga bukas lung ko, matanggal ang mga acid reflux.
0: Yes, makaana itong mga gipanghilot nga, miaw.
1: Apo. Kuyoy, damana, no?
0: Pero kanang tuang haplas nga kining gitawag og Santon Herbal Oil. Kay kasagaran man gud mare pagkahiloton ka kung glamian ka unsay magud ming dili ka mosaba ba kay di man nimo kailangan naghilot sa imo.
1: Oh, di ba kanji? Namagi ba na hilom lang.
0: 300 ba ya ang kwa?
1: Apo tay si Bichorong. Ano ba si Bichorong? Asa man ta mag-made master? Aba.
0: Maghagit ka.
1: Aba.
0: Ay, bahin kay damakas nyo bataan sa Dabuntulan.
1: Ah, Dabuntulan. Ganda ka ng mid-halfway. Mid-halfway
0: mo. Sa Dabuntulan. Kaya may ka ng kahoy nga kuan niya dapit sa highway.
1: Ay, ka na. Diya.
0: May kahoy na nga kuan.
1: Kanang nga sa baliti.
0: May kahoy na nga kanang. Aba sa doon. Da.
1: Oh.
0: Si Romeo Amogis. Iyon siya nga. Si Bakit.
1: Bakit.
0: Salamat kay Romeo Amogis. Imang paglili ha. Unta nga. Maada ka sa mayong
1: nga. Sa mayong nga. Kabubuton.
0: Mayong nga pagkaungso. Makas. Ani-ana.
1: Sabi ka tao niya may kanta. Pagkanta na maring.
0: Yan natin mo kanta. Kay mabalik pa ta.
1: Mabalik pa na ito.
0: Ay maghawa din ng mga gala. Kay mabalik may. Oban ato ang live drama ni Ani. Ato laman noon.
1: Kung ako ikaw.
0: Ay, exciting.

0: Ring mga katropa nga ba James Tellring.
1: Sabay bisaya aning wondering.
0: Kana sige ra katingala ba?
1: Kana bida ko ning katong manok kada ko ang mga wonder.
0: Kaya live po to.
1: Live po na ito siya.
0: Live po to siya nga kuan. Live po to siya nga mata nga hayop.
1: Nakabaw ba kaning kantaha maring rekan kay ni sa kanang ang liriko ani mo manutsuot gud sa imong mga kinailagman sa imong mga kautukan.
0: Grabe kay mensahe ni siya mga maring.
1: Indot kay ni sa nga kanta mga higala. Ambot ka relate po ni mga namati ron kay kasagaran po nga namati ron mga higala. Namati na sila og radyo kay kasagaran do naman kay duha ka klase na minog radyo. Doon na yung maminang radyo nga gusto lang sila nga kanang
0: relax
1: na minaw kanang kanta. Doon na po
0: gusto uban, malingaw.
1: Hindi sa malingaw. Doon na. Ang uban pa, doon na po sila kanang gusto sila o kanang samok ba?
0: Gusto sila kanang nai magatingog silang balay.
1: Labi na nga mga kanta nga mga kuan kaayo kanang mga rock nga mga kanta.
0: Mga gabas-gabas.
1: Mga kanang mga nga niyo.
0: Aga. Ayaw ba? Ayaw sa kong bilangan, Maring.
1: I love you, Kagar.
0: Ayaw ba kaya? Si Rutso man ang gamit mo, Maring. Uy!
1: Pinakog punuan sa Jimena.
0: Kaya si Rutso, kailangan si Rutso? Si SMR na kabaluan na. Katong nga, anak
1: mo doha. Ang sugat mo.
0: Sugat o, si Rutso.
1: Jabso?
0: Si Rutso.
1: Si Rutso na siya.
0: Si Rutso yung tawagan mo, ana.
1: Kabalo pa ka ng si Rutso na siya?
0: Nga naman?
1: Ay, Utso na kataas na ang kuhan.
0: Ba? Gikan sa zero, pala ko sa Utso.
1: Utso.
0: Muna si Rutso.
1: Siro Utso.
0: Siro Utso.
1: Muna sa Gaidron, Siro Utso.
0: Okay, sige.
1: Patdan na ba na sa
0: umpun? Pwede na i-rumble?
1: Bahala
0: siya. Pag i-rumble na doon na siya maring, di ba tamakiya na?
1: Ambot kung i-rumble mo na, basig mga...
0: Di ba tama barangay lang i-guan?
1: Basig mga kuan ka na, patawag ka sa Lupong.
0: Oo, Lupong. Ay, na lang ko eh.
1: Layan na ba yung mga taga-Lupong pamaya pa, kay pinaplastar ka yung mga istorya.
0: Kaya nga, pulipuligid mo ha.
1: Yun nga, sa namta ka rin diri, kay atong...
0: Kaya naglalis na mo, wapang kasinabot, kaya yung mga utang, wapang yung mabayaran.
1: Ang tinguha na ito ka rin diri,
0: Husay taon niya.
1: Dito na sining hagay ha?
0: Dito siya ko dito, kaya pulipuligid ang istorya. Yeah, ma'am, yes. Sir.
1: Kung dili kagi, kuan, dili ka matingo, minalangka.
0: Minalangka diya, ha?
1: Ako, napalupong na dyan ko kaisa, oy.
0: Ha?
1: Napalupong na ko kaisa.
0: Ako, pauta ko, kapila ko napalupong.
1: Kapila na.
0: Ha, di na maihap.
1: Okay, badungon mo, budga, ikaw.
0: Usahan mo na ito, nga. Ano yung itong live? Ako katawa lang kayo, maano magina, sir, ma'am, wala itong 10 minutes, ma'am. Ma'am, minailan yung story, ma'am, para rin akong sulat.
1: Dapat high-tech na sila, record na sa cellphone.
0: Record ang okay lang.
1: Kapoy man magsuwat ba ya?
0: Paspas kayo doon sa bukid kay
1: suwat ay gapon na. Dapat i-record na siya kaya kung maginaunsa i-replay raman na.
0: Ikaw kanana ka wakay bot. Ikaw kanana ka wakay bot.
1: Kadali lang mamahal.
0: Kadali lang mamahal. Kaya ito isa ma'am itong last.
1: Iyon ko siya nga kuwan siya, kaguwang siya.
0: Aga, kaguwang. Kap. Kasi kayo spilis kaguwang ka.
1: Tagilag siya. Yow!
0: Jong, mga sa may mga... Okay. Anong ipabarangay mga Jong?
1: Ako kabaho lagi. Pero itong oras, mga igalasing...
0: Dapat itong kag-dinner, Jong? Dapat itong kag-dinner niya, Jong?
1: Kuha ni Luther. Kuha man ni Luther. Alas 11:05 ng atong oras, mga higala, na matigap pong kadiri sa XFM sa Tibok Isla sa Mindanao. Kami ang mga diddly diri, mga diddly species me.
0: Mga diddly yung kaya ni mga dagway.
1: Mga rare na kaya mi diri ah. Kung mawawa, kung mahawa mi diri ah, kamo na ibalag puli.
0: Mahalagod po
1: ba? Muna, kung kita mo, ano nga mga kuhan, ala pulihin. Alas 11:05 ang oras, mga higala, siyempre kaling oras, ato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Kung gagainom ka og Santon Plus Coffee Mix, doon mo naging nga the best kaayo. Muna sa good news kaayo kay ang benepisyon niini, mga higala, mga maring, mga wato, mga hubog-hubag. Mga,
0: kana.
1: Mga hubog-hubag.
0: Mga hubog. Mga bugon.
1: Mga bugon. Mga bugon sa suso ovarian system or sa matres.
0: Kana.
1: Mga kuansya, mapapasya, ginahinay mga higala tungod kay... Ang Santon Plus Coffee Mix. Ang lami kayo mga sangkap ani Marin. Kabalo ba ka si sangkap ani? Doon na siya eh.
0: Ano sa man?
1: Doon ay malunggay.
0: Aba!
1: Doon na po siya eh.
0: Doon na po siya ay ahos.
1: Ulo, oh, Santon plus coffee mix galit ni.
0: Santon plus coffee mix.
1: Ahusan ni mo.
0: Kaya lang, ganahan magungunay ahus kayo.
1: Ganit ka, braga. Gusto siya mag-gisan.
0: Malonggay, onga, kuan, ganing mangustin powder.
1: Yes.
0: Yes.
1: Mapalit na ni siya sa mga parmasya at butika nga doon mismo sa inyo mga lugar. Diria sa, atua sa Tagum City, mapalit may diria sa kuan sa atuang Yes to Health Clinic and Pharmacy sa may laktod nga pagka-istorya sa may Bag-om Palingki.
0: Mm-hmm.
1: Tapad lang sa Mr. DIY. Namin diya sa walang bahin. Kung ikang ka sa downtown area, going to Palingki ka, namin sa walang bahin. Tapad sa bugasan nila ni Palangging.
0: Oh, naramay diya. Ayaw mo kumpiyansa diya. Kay naramay yung mga kwan niya. Mga derbet, uy, kablobya ka diyan, nagsulod din na noon niya. Mga kasan biya kayo ng mga dagway ng usay, masulod niya.
1: Gani, kuhan ko ayoko ng... Nayoban mga tao ba nga naman, ikas ba no?
0: Oo, tikasan ka ayaw. Ano pa, ay mo pag-ana. Uy, grabe kuna, naman mo.
1: Nakasuway diyan ko, anak marin, nga nagigitikasan ko. Okay, ako ko, abala ko, eh. Ganang kuhan na yung magkuhan sa'yo mo.
0: Ginoon na yung bahala ninyo diyan, eh.
1: Oo, ginoon na yung bahala sa inyo. Neneng Garcia, Tarzan at Barok, Kantaha, Master. Abag, yagit
0: na
1: agit sa pagka ni Maring Nining.
0: Aha, be.
1: Katahan sa nga kaisaon na tamag drama diya.
0: Katahan sa nato na, be.
1: Ito na yung pukahon si Kuan. Pukahon ta ni si Maring Nining. Maring Nining Garcia, Tarzan og Barok, kantaan ni si Kuan siya. Si Parimax ang kakantaan ni Maring Tanini.
0: Na, oh. Si Tarzan Barok ba? Si Marsiyoyoy, masyuro na.
1: Ah, si Yoyoy di. Ay, may gani na ako yun. Si Yoyoy gani.
0: Si Yoyoy, masyuro na, eh.
1: Si Yoyoy.
0: Si Yoyoy, og si Yayay. Okay, be.
1: Ayan, so plus star na mga igala ha, kay ay na mog liso-liso diha kay kuha man na siya. Ayun yung pislita kay dili na siya.
0: Dili na siya ang kuhaan, dili na siya Colgate. Toothpaste di ay, sorry. Okay. Tarzan at Barok.
1: So, andam na siya. Ano na? Salamat kayo kitasyo at ang technical nga pitika taktog pamarok.

0: Salamat.
1: Thank you kayo sa mga istorya ni Tarzan o Agabarok, mga higala. Siyempre mga maring, ang katoang di basa-basa kapagkanta sama sa Murag EI lang. At sa ito ka na ito, maring, sa ito ang huy, kanang nahandrug ng kuntanan sa kuwa. Kung aso gina mapalit niya ito ang kanang malaway kuno sila sa ito ang ginainom ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Ay, maglaway-laway di, ha? Kay pamalit tayo mo di, ay, para dili mo maglaway.
1: So, mapalit ba niya sa ito ang mga parmasag butika? Pangkuntanan mo di, ha? Namay ko ang ma'am sir, kanang Santon Gold Coffee Mix niya. Doon ay tatak nga Yes to Health. Lamian ka ayon sa niya. Medyo yellow ang kwan ani ha, ang yahang ang yan sachet.
2: Pila ka sachet yung paliton?
1: Duha ka sachet.
2: Sige, bantay ka ha.
1: Duha lang ka sachet.
2: Tulohan na lang ka sachet.
1: Tulo? So nanay S, kay tulo naman.
2: Sachets. Ay nako.
1: Cecil Sugnoan Leon. I'm watching from Barok, Bagong Lipunan, Barangay West. Makalingaw, Jod kaayo mo. Diya ko kaniadto ba rin ha? Pito ka to yung kupuyo diha.
2: Diya sa kaasa.
1: Diya sa may Barok, Bagong Lipunan, sa Santo Niño, Ganti Road.
2: Aba?
1: Oo, silingan ako ni si Cecil.
2: Si Cecil?
1: Oo, yan ba na si Barinistor nga sakto sab kay pamarug sab.
2: Sakto sab kay pangitlog.
1: Oo, sakto sab kay ganang ang kargada niya, mura po ganang iya sa kuan po.
2: Muragwan sad siya.
1: Muraga tablon nga kanang.
2: Obo.
1: Tablon nga gikan diri sa Agusan gani.
2: Kalami ano we?
1: Ang tablon?
2: Kahit kayo na dili ang sigbin.
1: Maakra ba na rin?
2: Ang sigbin?
1: Iya kanang tablon.
2: Pwede naman kung ano mo ibunal good.
1: Ang sigbin lagi eh.
2: Dili, kanang tag-iya. Pwede bunalan.
1: Isa man tag-iya sa tablon.
2: Kasi pa ka to? Si... Ay nako mga people, mga my friend.
1: Alas 11:02 na ang itong oras mga igala. Wala man tayong oras, so tambagin ang siguro di Amaster.
2: Sige, salamat no sa itong sender karong buntaga. Kaya ito nang, alas 12 naman.
1: Alas 11:12 na ang itong oras mga igala. Welcome ka mga hurot sa itong live drama ng itong Tulamanon.
2: Kung ako, ikaw.
3: Adun ka ba'y suliran nga dili din mo mapasan na ikaw raswata ka na kung ipada ning Tulamanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakukwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa ako pagtanghon ganin yung hurot. Labi na gyud ninyo mga maring ug sa mga suki ninyong tigpanubay ning inyong hanga tulumanong nga naguluhang kung ako ikaw. Mga maring, ako din si Leo. Nagpuyo diri sa may kimamon. Mga maring, ganimang ko na konsuliran ka rin nga akong ipadangat din sa iyong sibyaanan kay bahin mangunin sa kong asawang si Ilyang. Ganimang ko na kong asawa nga si Ilyang, mga maring, grabe mo kukain siya ka na nga nag-live-in naman good mianin niya. Actually, di pa may ingon nga kasado yun. Live-in partner pag yun din ako. Kami mga plano nga magpakasal mga maring pero kada ganing nako sa punto nga di ko ka kuan mga maring di ko ka decide dayon kay tungod kay nagangog mga hesitation. Kani ako ang mga amigo gani say makaingon sila sa kuang ano nga di pa gyud nako pa pakasalan ni si Ilyang kay kaning gwapa ba kani si Ilyang. Surahan gyud ang gayo og ganang ibo kani niya. May makakita na yung Ilyang ka niya. Labi na kayo na niwang may gamay si Ilyang. Murag senior high. Mga maring, grabe dito kayo mga maring. Aba sa kanong kaya na namong sige clip-in mga maring. Nga nakahuna-una may magplano nga mag-menu. In ano yung mga panghitabo?

0: Leyó.
1: Saya nak mampu duit. Saya kira kau pun duit kena dengan dragon bang. Kena mengaku.
0: Asyik kau ni merah nak si.
1: Kau nak dragon pun.
0: Murah makan clean music talaga ng Dragon Dragon.
1: Gindot kayo. Balos yun.
0: Parison yung kitang duhali.
1: Ano ko tao, ipunta kang dito parison?
0: Leo, kuhaan ba nga ka ng...
1: Sama na.
0: Kuhaan ng... Siyempre, dugan ni Biat na naglibin noon. Siyempre, gusto siya ko ka ng kasal. Siguro nga bongga siguro, Le.
1: Kasal?
0: Lagi.
1: Elia.
0: Pwede dahi atong tawagan na, Le?
1: Day Ilyang.
0: Day Liyo.
1: Wala man ta magbata pa man ta. Pwede ba ta mapakasal ko ng sakto na ta kanang pundasyon ba? Kanang di na maluad ang ato ang kinabuhi. Kanang what I mean kanang magapundo-pundo na ta ba? Kanang
0: wala na tayo kasarang. Wala kay pundo di ay nga.
1: Pundo si R.
0: Ikaw rin ba yung kolektor biya ka na sa inyong trabahoan niya. Diyo na niyong ipangkuhan ang diyang. Grabe posible, sad ka kaayo eh.
1: Di man kulimungan, Ilyang.
0: Oh, day lay ba? So man si Kuan eh. Ayaw anak, day.
1: Day. Di sa kut, wala mo na yung kasal eh. Mas may dalian na to. Nga, di ba man matapos yung kalibutan? Pwede ba maglibi-libi lang sa ta?
0: Day, malam biya ka sa kuwa, no? Gusto niyo ko mapakasal ba? Gusto niyo kayo, kaysa rin ka ni mga, ano, pangandoy pinas mga babae lang, magpakasal niyo din sa, kaysa rin ko ka nun.
1: Dili ko gusto
0: nga. Kaysa rin yung takasalan ng tao ba ya?
1: Dili ko gusto nga, magpakasal talaga magkabaw. Ang gusto po, pasabot na kung kanya itong gasto, puhon. Ato na lang, tigaw mo na naman negosyo ta.
0: Sabi gusto niyo, may secret married na ta, maraging ano?
1: Muna akong gusto.
0: Oh, sabi na ako grabe po ka na istoryang hagon na day. Ayaw ko ka na aday Leo.
1: Day Ilyang, nindot na siya. Kay gawas nga makasib, tas gasto. Dili po ta makuan, di ta ma-stress po na hunaan ng mga bayro nun. Pagkasalay, dungo, grabe maimo ng grabe-granding pakasalan ka, dungo, graman.
0: Grabe ka makasalay ba?
1: Kaya mag-sapir ta sa kapait. Samantaong gawin.
0: Inana lang gini mapag-iimong, inana lang yung galing yun. Day, grabe kay ka makastorya, day.
1: Dili man po.
0: Ako day, sultiyat ka. Ako gusto rin yung kasal nga bunggang yun. Kay, dakagay ko kipang-imitar.
1: Nag-invitar na ka?
0: Oo, oh, nakabi kong ipangwan.
1: Ah, grabe, pag-uob ba
0: kita? Kapitan dito sa mga, ako malang kuya.
1: O, taga ko, sinumar, nag-invitar na ka?
0: Ako, dito. Mga bitay ko pa sa kailangan ay mong ay sarap ko tamo ka kasunod ko sa
1: ako oh, kasabot ko ana lagi
0: ay jugo ana na agyo
1: sabot ko ana nga kay sarap kaslong bay pero nga ako ba nga kung magantos man kita tungod sa gasto ah, may pasiguro gwa kay asa mo tay mangutang tag kwarta nga pagkasal ta. Dili ba na siya good idea?
0: Nganong ina naman ka magka-istorya nga ako? Sakit kay ka magka-istorya sa kuwa ba? Unsa man ka nga klase, day?
1: Day
0: may radyo ka sa line siguro kay kabalabihan siya ko ni mo, ha? Kabalabihan siya ko ni mo, day?
1: Sa buton ta na. Ay, kasuko na ako. Balangga, bedde ka kayo.
0: Balangga? Balangga. Ay, kung ala nabi, buwi ko, be?
1: Umuta siya mong liyo ko si sabon ni mo.
0: Juan, clear skin soap.
1: sige na, planohon ta na. Pero...
0: Gusto niyo ko ng bunga, ha?
1: Hindi, lagi ko gusto, lagi.
0: Ayoko, pag-inaanaabang ako.
1: Ay, sabuton ta na.

0: hapon, din hapatoy ni Untol, isyok na nakipo.
1: Malagi pa?
2: Sa magugustoryahan ng imong asawa si Ilyang, di ba magkasabot sa krisis ng panahon, mahal kayong tubil sa gasolina, 88 na.
1: Niya, gusto mong ganyan pa nga, pakasal mo niya. Gusto pa ganyan nga kanang guwan, kanang ingandi ko na kayo, kaya nagkapangimbita na siya sa ihang mga batchmate. Apil pa si ang mayor, ang vice mayor, gobernor, ang vice gobernor, ang mga board members, o sanggol niya ang panglungsod, mga board of directors, giimbita niya tanan.
2: Grabe po nang imong sawaw si Ilyang. Ako lang matambag ni mo do. May maya ng asawa ni mo si Ilyang nga dili magpugos-pugos kundi kaya kay tamo nagyapoy magbasol sa udahan. Pwede ba mo magpakasal mo kining kanang giingo nilang secret barin?
1: Lagi tayo no?
2: Muna'y the best. Kay kadyanto si Mama Julian ni mamura mo na mong kasal mi. Ikasal mi atong 1955.
1: Lugayin nga ito tayo, no? Ganang karaan na ganyan kay itay?
2: Oo, mulagi. Basta lagi, muna'y yung unaw-naon, mas maayo mapakasal mong simple kaysa bunga. Matun ako kay Manto Pagosuma.
1: Tay, kumusta man yung papanguma dito, tay?
2: Okay naman po doon. Asinaw ang bunga, timgas ang dahon.
3: Ayaw naman.
4: Mga maring, pilaramid ang kasi istorya. Pinipigil natin yung makanta na ito ang istorya, mga maring. Puto na kugang ko, mga maring, kay... Nag-istorya man nun yung... Nag-istorya na yung kay... Kalalagay nga mga inaana nga mga paghitabo, mga maring. Kaya ako ang asawa ka ni si Ilyang. Galing nga sagid siya. Huwag siya kong kalit, siya gisulti rin ako. Huwag ay mga paghitabo.

0: Unsa? Ingnan bitaw ta ka?
1: Iliyang po doy.
0: Isang taong gawin mo, pataka na magag-desisyon.
2: Leo, ayoko ko na pag-kwan, Leo. Punyag ka mag-story sa ko ako, nangimbitan na rin ako. Nangimbitan na rin ako sa akong mga kwan.
3: Kaya lang kay part 4 na nikagtanaw na ko ng Dragon Dragon.
2: Sinang talaw ng Dragon Dragon ni mo niya?
3: Nindot po ko niya siya kayo. Kapoy naman ko itong COO. Andri, tas Dragon Dragon, kayo nindot kayo mga power-power. Tawar ko power niya, oh. Oo, yang.
2: Tayo sa ba? Ato mo niklaroon ba kay? Gusto na ko, kamalok ka? Nagpasa rin ako mga invitation letter rito.
0: Usi, ba't pasabuti mong...
2: Si Mayor, si Vice Mayor, si Konsihal, o si Kapitan Edsel. Tapos sa panada, akong gi-invite kay...
3: Binabi, tanawang ko na yung listahan. Oo. Apil ang mga prokchairman.
2: Prokchairman, mga proklinar, mga
3: barangkita. Mga lupong taga-pamayapa.
2: Mga CBO, mga CBO.
0: Saan ba ito kadaghana mo? Kulangan ko nung pong... Doon, kasakong... Bugas anak, kamo ba ka mahal kay bugas ro Eliang? Nya sa patay pagkaon.
2: Ato ka sa pagsi magsiire kasi mong amo diay.
0: Usay si iba taon si.
2: Ayaw ko pag inanagod. Ayaw ko pag inanagod Leo. Grabe kay ka maka storya sa kwali ba.
0: Problema ha ning kalakiha. Oy, ano nang pataka man gaga lihok nga walay koordinasyon sa imong banda nimo.
2: Paring kamote na kay lalaki ka. Ikaw may akong bana. Pohon
3: Eliang.
2: Ayaw ko istoryahan nga kanang imong magpakasal man lang ka nga dili bongga. May baywat na magpakasalan eh. Kuya kay ka magkakuan sa kuang istorya nga muna ipangandoy sa kababae nga kasulun o bongga ing grande.
0: O bisan pag ka nang ang kabugti ana eh, magpaita sa panahon kaya pagkautang-utang tato muna nang pangandoy ni mo bisyosa kay ka mo.
2: Kuya kay ka magkakistorya lang ako no labang mudo ka muhangyo sa kuang turjak pala di ka tasong tingok.
3: Sorry good young.
2: Ay ko ka na pagkistorya ba.
3: Sorry young.
2: Kuya kay kalaga istorya.
3: Istorya ha, ang gunato niyang.
2: Ha?
3: Istorya ha, ang gunato niyang. Samantang ka, nga, pataka ra mga panginbita nga. Mga dagong tao pag...
2: Istorya ko, man!
3: Tay, tay, may gabiini mo da, tay. Nade ka, tay?
1: Ako, ganina ako naminaw diya sa inyo, hang.
3: Mau ba, tay?
1: Istorya. Ako, bisag ikapoy ko ga biyahe gikan sa Mati City. Nidalikyat ko din si Nyoski Mamon.
3: Yeah. Tay, but pasabot ni mo, nadungog ni mo, panag-istoryahan na mo ni Eliang.
1: Correct!
3: Ani, mangod tay, kanang, may kusapit tayo niya, apikhan po ko ba?
1: Dugay na ni mo, Kim! Git, lipin lang ako ang asa, akong anak.
3: Kabaw, mangod na tay. Kabaw, biyag ng tao nga, sa kadugay na mo, pag may nagkaanak, tungod di palagi may gusto, kay pait palagi.
1: Leo! Kabalo ba yun ko sa imong haliyo?
3: Tay?
1: Kabalo ba yun ko sa imong nga? Kinsa imong... Na!
3: Nitindog ka, unya, gibutang ni imong dahakamot sa imong bulsa? Unya, mura ka ganang nag-side view ka, unya, mura sipat ka sa kuwa. Tay?
1: Leo, huwag mong hintayin ang gumalarat ng Jeps ko sa katawan. Kung di mo na, pakasla ng akong anak. Kung di mo natagaan o bunga kayo, ingrande nga kasalang akong anak. Ha? Timan ikini.
3: Tay.
1: Huwag mo... Di laklaway labod mo. Timan ikana, Leo. Timan ikana. Gusto na ko ingrande. Kaya mo ato akong mga amo. Ako ang mga amigo! O kuban pa. Kasabot ka?
3: Gihapak ni mo kung tangkugo.
1: Kasabot ka?
3: Oo, tay. Nagkasabot ko, tay.

0: Lagi tay.
1: Matay ako, wala yung kumakayo na nang kukumparin ako. Mas pasigasiga man siya dire. Tay na tunong pag na ako itong yakang ihapak-hapak. Tingali magyatig sus, kadagkan ako ipag... Mga hapon, ipabalian ako mga kamot kanyan to. Oh, tabangan kong 30 kamok. Samok nag... Manyan, ayun sa may ilang kuhan mo ni... Mapakasal mo.
0: Nga, tay. Saan mo ni tay nga? Nag-invite naman sila, tay. Masubo na siguro kuhan ni tay.
1: Samok ka ganyan niyong tiradaha, oy. Nalang makikistorya ko ng imong... Kanang imong... Ah, oy. May tao.
0: Akong ugangan, tay. Bi... Pa, bi, ipa.
2: Nadungog ka ko inyong istorya. Ikaw. Ikaw si pare, pare si Doy.
1: Ayaw kong tunutuluwa kayo na kasakong bahay, ha? Masingan kita ka ni.
2: Huh? Wako na lisang!
1: Oh, gahapon, gisprihan ako ng napo.
2: Wako na lisang. Kung asa ko na, tunog ang ako doktel. Ako ka ng area of responsibility.
1: Sabot, di mo. Ipugos ko ni mo nga mag-minyo rin nga itong anak, magpakasal, bisagwa sila yung mga sapi. Kaya ako may taglakinan man ko ako, mapasubo na yung kalagihan eh.
2: Ang ako anak, pira na katuhi kilumluman si mong anak.
1: Tuhon, no?
2: Uy, nakaroon niya taga-anong saktong kasal. Nindot ka kasal ka ng i-grande, iya.
1: Putahan na ako ni mo. Reporter ka?
2: Saan na? Dinugugay ka sa pagadian na!
1: Magtugra kay medyo...
0: Sige tayo, yan na nila listo ni?
2: Ay sa!
0: Maningunga na lang tayo ng gamot ko.
2: Maling gamot mo! Kaya kunin mo rin gamot. Ha? Magmahay mo!
1: Ay mo dyan kong kanudugangan akong spring tutulo para 3 seta na lagot.

0: Leo, ikaw ba?
1: Kabalubag ka ng ibuhat ni mo at umanggay ka nang bahapit magpatay tungkol na ng ibuhat ni mo.
0: Alang alang! Ha?
1: Anong ipugos mong gani mo? Di man tag... Di man tayo korta?
0: Nga naman.
1: Hindi na ikamaluoy sa kuwa. Gigog mama mong gani mo.
0: Nga naman, imong pakasla ka to si Linlin? Ha? Katay mong gusto pakasla? Kaya kabalubay ang gani mo. Alang kuwa yung ibid-ibid ka to. Ha? Ayaw yung gani ka rin, Leo.
1: Hindi kuwa ng Linlin kaya manumbag. Pero, Ilyang, unsa mag... Gimahal man ko kuni mo.
0: Gimahal ta ka.
1: Ano ano limang kuni respeto akong desisyon nga di sa tama pagkasal nang o sige masugod ko pagkasal ta.
0: O sige magpakasal na aram na diay.
1: Magpakasal ta pero kanang secret married.
0: Unsa?
1: Gusto na ko nga sa huwes ta magpakasal.
0: Sa huwes ta magpakasal unya pa guman. Mag secret marriage pa gyud ta? Gusto na ko ang grande. Wa ko nang ano ginalang ang kasal niyo. Kung gusto ka, ikaw may pagkasal magpakasal lang kasalan ng bayan lang ka.
1: Ilyang! Ilyang!
0: Dekala!
1: Ilyang!
0: Mga maring, wala ko problema karon. Kasi Ilyang, gusto niya ako ng ingranding ang kasal. Gusto siya kasal nga ka ng bongga. Uy, kwarta mga maring. Gusto ko mapakasal secret married lang. Pero may siya gusto secret married mga maring. Uy. May kundili ko na siya magpakasal o bunga mga maring. Biyag-biyag-biyaan ko na ko niya. Mga maring, tamagik kumaluoy mo. Kadi ko lang kung gusto nga mawala si Ilyang sa kong kinabuhi. Magpaabot ko sa iyong tambag. Di nila lang kutob. Leo.

0: mato mga katropa no nga nindo pa kito yung istorya no nga kuan may mga inana mga maring mga maring maring di ay do
1: so dagan jud istorya di ako yung anak nga kuan makasabot pa sa mga babae kay ako gali ko ingon si kung pakaslan jud ko ni Edgar maana ba si ko di jud ko masugot nga kanang kaslo na sa kanang simple gusto mo ginako nga kanang ingrande nga mga tibuok ka barangay ako jud imbitahon
0: nagay mga inana siguro na mga marino nga mga babae nang gusto siguro kanang mga bungga nga kasal kanang naa kay sipre ang ingon naona na nila ka kanang kausar mo ko kaslon
1: gani
0: pero ano mga babae nga gusto ra sad lag simple nga kasal pero kasagaran gyud sa mga i-rate nimo mga 1 to 10 ang
1: gusto ga bro
0: sobra sa 5 gyud no i-rate nimo
1: muna sila yung mga desisyon nga kanang kumbaga kanang kuan ba kanang inspirado nga desisyon bahala na magpaita na human aning kasalan basta kay ma makita sa mga tao nga akong kasal in grande gyud
0: manang ingon nga happy happy now loy-looy later hindi ko man sa kasal
1: huy-huy abaga later okay.
0: Siyempre ang utang ana ang mga bayro nun
1: Pero kanang kuan pero pwede mang good maring uy kanang paet gini mo nun pakasal mo o kanang simple manyo kung makakwarta na mo kaya doon na mo kuan doon na mo kanang kasarang yod pwede mang ka makapausap mong kasal wala may mabuot sa imo
0: pero doble na kagasto
1: kung na ka na kay kwarta pero kung wak kay kwarta mas maayos siguro nga sa balik nilang kaslon uy
0: ada hindi naman na uso ng mga inaano ay para sa kuha kay mga gapon ang oban ang oban na kasalog kanang ingrande hindi mga magkasinabot sa bana
1: buwag ang gapon
0: sila Jumari Eliana palang dano gato sa tiyang
1: si Aiko
0: si Aiko dali na kayo gabulag dayon
1: yan na sila anak
0: na di ba
1: at least na sila kami ni Edgar kay
0: wag yun dalaw ay grabe wise guys na si Edgar siguro
1: ano to eh kay di ba na siya nasasangin ka na magkwari kasi nga humanin daw siya niya huwag mo kabantay
0: na mo nalaroon Mana naron na mana ni mana kabago ingro na naron mga maring.
1: So, akan siya, mana siya ay ato ang istoryahan karon ato nang
0: pagbaton.
1: Sa to ang tulumanon nga kung ako ikaw. Kung kamo diha maron karon maring ang naa sa sitwasyon aning kay kaagi sa to ang sender, basta may angan yung buhaton. Nakapang-invite naman ninyo asawa og kuan mga silingan, mga parinte.
0: Kuyo sa yang yung asawa no kay giduol yung mga kapitan, mga dagkor ba? Mga vice mayor, mayor.
1: Kung kanilang pagastuhon nila. Mag, kuwan sa mahatil sila katong mga, kuwan dito, magsulusit sila.
0: Kanilang ba mga mayor, o mga, kanilang mga dagong tao, mga maring, hindi namin ginamukaon ng mga kuwan maring. May mga mukir, lutuan mo ng munggos na.
1: Lala, bipstick ginang ilaha.
0: Mga bipstick, bigyan na.
1: Niya ka na.
0: Pag mag-bit-bit, bigyan na iniguli.
1: Katong kuwan, katong, katong ganing,

0: kung unsa inyo matambag aning swat kaagi sa tuang sender kadong adlaw nga Miyerkules mga maring. Master, pa-shout out ko sa ako amigo Delta Uno, gasuri-suri sa siyudad sa Davao with feelings o sa kaoban niyang escort ng mga gwapuhon, ng mga dagko o pusil nga gidala.
1: Kisa man lang, kisa si?
0: Si Mark Donard Glodo Corpus. Abay. Ano kaayos lang mga kargada.
1: Salamat. Matunin
0: na yung adagko mong kargada. I-comment na diya sa ito ang
1: ibutang na diya. Ibutang. Ayun na mga katik-atik.
0: I-comment na diya sa comment section. Kina ito ang internet today, no? Murag kuan? Kamang ato ang internet, mga higala?
1: Murag ka na nga nangamang sa silingan.
0: Kaya kung mag-react ka, maladugay man siya mo abot.
1: Dugay kayo. Walang yun, no? Kung hinay kay kurbana.
0: Hinay kay ato ang kurbana. So ito, anong sigurong tambagan eh? Kaya napatama lang ay mga higala?
1: Sige, bebe. Ato ni tambagan, bing. Well, nakadrita sa tuang suwat sender, no? So, ato ang kung ako ikaw ni mo, Leo, magpakatuto ka.
0: Magpakatuto siya.
1: Anon ka sa imuhang rikwan, pagkatawo.
0: Sabi na ka, magpakatuto siya.
1: Ito pagkatuto, si Toto Brunson. Di ko ka na nga, isa't magkukain mo nang istoryahan mo nagtarong ng imang live-in partner. Kaya di man alim na nga magasto ka, o niya mangutang ka, magpakasal ka, o niya mangutang ka, di mo na pwede na maring, oy. Pagkahuman ni mo ana, pagkaunong pitindikan, pagkaunong ni mo niya, may nagbapil na nagbayad. Di man, di ba?
0: Pero doon naman ko mga kanang kinaraan nga, mga kanang tradisyon ba nga, kanang kung magpakasal ang baig laki, suluhon yung gastos mga taglakinan. Mabuna yung mga tradisyon ng mga kalaki. Pero doon naman ko yung mga nahiringan karo maring nga mga side sa babae, side sa laki, magtinabangay sila gasto.
1: Oo, na yung mga inanak.
0: Naman mahiluna agad ilahang kuhaan nila, ilahang anak o ilahang kaning mga magtiayon. Tabangan nila gasto nga kuhaan. Hindi na magpuntahayo eh. Kay
1: ayaw na.
0: Crisis man kaayo.
1: Pero na yung mga inanak nga mga sitwasyon. Na yung mga inanak nga mga factor.
0: Yes.
1: Oo.
0: Wala lagi itong mensahe diri. Wala yung mga mensahe na wala.
1: Dahil mga inaana, no? So, ato lang nga, kuano na, depende na sa mga Leo kung kung sa'yo may mong desisyon, kay mo haman na. So, ang among matambag niya, kung ako ikaw, istorya ko sa alam ni mo, yung mga live-in partner. Di ba, pumagpakasal mo, dito na lang mo kasalan ng bayan, kay, mas kuan pa bungga pa to daghan pa kay bibo pa kayo mo
0: gani kay
1: ana kuan pa kaan pa mong mayor tagaan pa mong mayor
0: tagaan pa mo sa your me o kanang napay libre nga kanang kuan
1: 5,000
0: oh niya napogi nabogi cake
1: nay cake nay wa nay cake nay kokes
0: ang uban gani nga mga munisipyo kay do na sila pa libre ang mayor o pakasal yon dunay kuan dunay litson baboy usa oh nya do na pogi libre nga singsing kanang singsing sa pakapin sa bubot. So at least pa lang doon ay mga libre ngayong ana ba?
1: Na yung mga giveaways.
0: Na yung mga giveaways.
1: Mga giveaways.
0: Kaban sa magugpues.
1: Wow, okay. So ato na rin kung ano, motoro. Kung matambag ni mo, kung ako ikaw ni mo, Leo, mahalang na siya, Le. Ayaw lang kayo na kung ano. Istoryala na yung asawa kay Masig. Nadala na nasgalgal sa mga amiga. No nga inana nga naibog-ibog kay kanina bang usahin ng babae makita o siya makita din sila mga amiga sundukon po na nila
0: nya so, wala may nga po din mga babae nga uy kasi ako ang batchmate na ako kay gipakaslan sa inyo nga kanang daghanjog kay mga handa kanang grande nya kay kwartahan may nabana nya nabana ni mo kining ni sa to sender si Ilyang dili man kwartahan nya gipili pero si pong kasing-kasing wala may gipili si pong utok
1: correct.
0: Oh,
1: mo na dihal mo na lisod. So ala lang nga Leo no nga mara ni matambag na mo ulit kung di mo mo magkasinabot palangat nga po magbalik dire kita baga na po ka na mo ginani no
0: niya akong ipuno lang nga kung masabot na gani ang kasal tagay sabi pizza di aron nga makapangad to sabi makapangasay ba mi kay pait na juga ayo
1: lisod na kayo lisod na
0: kita makalibre tag paniud to ba
1: ana lang nga at least panihapon lang pamaw problema ho na to ano
0: sabi na karon nga bakante na si Paribubong kita ato ta dito
1: ato ta dito. Si Paribubong na bahala na ito dito.
0: Sir, kuhaan siya itong guide.
1: Si Abantiro na ito dito. Ha? So, Leo, dagang salamat, no? Leo, sa pagpadangat ng iyong suwat din sa itong tulumanong, kung ako ikaw.
0: Ang tulog mga higala, thank you once again, og
1: thank you for watching!

0: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinasabi. Nina, nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko ining Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exact time, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines sa dinsatin ng Santone Coffee Mix, mga katropa. Super El Nino posibleng magdulot ng mas madalas na brownout at mataas na singil sa kuryente ayon po sa Department of Energy.
2: Unemployment rate sa Pilipinas bumaba sa 5.3% noong Agosto.
0: Mga testigo mula sa bangko at financial firms. Tumistigo sa Day 35 na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Makati RTC naglabas ng arrest warrant laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
0: DILG Secretary Remulla gustong ipa-drug test si Reyna Mercedes. Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Vice Mayor Kumasa.
2: MMDA General Manager Nicolas Torre III in-extend ang leave hanggang October 15.
0: Palitang regional na tayo, katropa. Abangan mamaya 1.8 billion pesos na pondo inilatagpo ng Isabela laban sa El Nino.
2: Sa balitang international, US at UN nagpahayag ng pangamba sa posibleng plague case sa Russia.
0: Showbiz. Sanjo Marudo inaanunsyo na ang muling pagbubuntis ng kanyang misis na si Rhea Ataide.
2: At sa balitang sports, CJ Obiena tututok sa 2028 Los Angeles Olympics matapos ang gold sa Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, October 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Masa nyo rin kami sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyo, mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy na posibleng mas madalas ang mararanasang power outages at pagtaas po ng singil sa kuryente dahil sa inaasahang matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring maapektuhan na matinding init ang mga coal-fired power plant at mabawasan ang tubig na ginagamit ng hydroelectric facilities para sa paglikha ng kuryente. Patuloy po namang minomonitor ng DOE at Energy Regulatory Commission ang electricity spot market upang maiwasan ang sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente habang hinihikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Samantala, nasa 106 na lungsod at bayan sa limang rehiyon ang isinasailalim na sa state of calamity dahil sa El Nino.
1: XFM News Nationwide.
2: Umabot na sa 10.96 billion pesos ang intervention at assistance ng pamahalaan para sa mga magsasakang apektado ng matinding epekto ng El Nino. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa tulong ang crop insurance, production assistance at suporta para sa irrigation upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang supply ng pagkain. Patuloy din ang cloud seeding operations sa mga apektadong lugar habang iniikayat ng OCD ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Samantala, iniulat ng Department of Agriculture na umabot sa 6.87 billion pesos ang agricultural losses at damage habang nasa 249,000 hectares ng mga pananim ang naapektuhan.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, bumaba po sa 5.3% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Agosto mula sa 6%. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, katumbas siya ng 2.77 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mababa sa 3.14 million noong July. Bumaba rin sa 11.9% ang underemployment rate mula sa 12.9% o 5.9 million manggagawang naghahanap pa rin ng dagdag na trabaho o kay oras ng trabaho. Gayunpaman, mas mababa ang kabuang employment kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noon pong nakaraang taon dahil lumiit ang trabaho sa manufacturing at fishing sectors. Nanatiling pinakamalaking employment sector ang services na bumubuo sa 61.7% na mga may trabaho, habang umakyat naman sa 84.3% ang employment rate ng mga kabataang edad 15 hanggang 24 mula po sa 81.4% noong July.
1: XFM News Nationwide.
2: Impeachment Court inusisa ang proseso ng Metro Bank sa STR report sa AMLAC. Narito ang report. Kinwestiyon sa impeachment court ang proseso ng Metro Bank sa pagsusumite ng suspicious transaction reports sa Anti-Money Laundering Council. Si Senator Judge Risa Ontiveros ang nagtanong kay Metro Bank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Nina Ferren Aguilar tungkol sa proseso ng pagsusuri at pagsusumite ng mga STR. Ayon kay Aguilar, hindi otomatikong nagsusumite ng STR ang bangko dahil lamang sa isang negatibong media report tungkol sa isang kliyente. Isinasagawa muna umano ang karagdagang pagsusuri sa mga transaksyon bago isumite ang ulat. Dumadaan din umano ang mga ito sa Anti-Money Laundering Division at kailangan ng approval ni Aguilar bago maipasa sa AMLAC. Samantala, iniharap din ng House Prosecution Panel sa 35 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ang isang testigo mula sa Asia United Bank. Nagtestigo si RC James Gonzalez, manager ng AUB Toril Branch sa Davao City, at kinumpirmang may dalawang aktibong bank account si Manasses Carpio sa nasabing bangko. Isa sa mga account ay joint account. Hindi naman ibinunyag ng testigo ang pagkakakilanlan ng isa pang taong nakapangalan sa joint account dahil hindi umano ito kasama sa subpoena. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, kinumpirma ni RC James Gonzalez, branch manager ng Asia United Bank, Davao Toril Branch, na may dalawang bank accounts si Attorney Man Scarpio sa Davao Toril Branch ng bangko. Sa cross-examination po ng defense, sinabi ng witness na walang bank account doon na nakapangalan kay Vice President Sara Duterte. Sa unang account na nagtatapos sa 387, nasa 314,059 pesos ang balance noong 2022. Umabot naman sa 470,869 pesos noong 2023 at 456,352 pesos noong 2024 bago naging zero nitong 2025. Sa ikalawang account na nagtatapos sa 301, nasa 1.68 million ang balance noong 2022, 1.77 noong 2023, 867,291 noong 2024 at naging 871,998 noong 2025. Nang tanungin po ni Senator Judge Tito Soto kung sino ang isa pang account holder, tumanggi ang witness na pangalanan ito dahil hindi umano sakop ng subpoena ang pagkakakilanlan na nasabing tao.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw naman ang Security Bank na may dalawang peso checking account sa Kalye 88 na kapwa isinara noong July 2026. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na binuksan ang unang account noong August 2024 habang ang ikalawa ay noong October 2025. Batay sa records, may ending balance na 332,530.95 ang unang account at 21,164.27 naman ang ikalawa noong December 2025. Nilinaw ni Cham ang detalye matapos tanungin ni Senator Judge Kiko Pangilinan tungkol sa mga bank account ng Kalye 88 sa Security Bank.
1: XFM News Nationwide. the Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Binigyang din po mga katropa ni Senator Judge Kiko Pangilinan na dumaraan muna sa masusing pagsusuri ang mga transaksyon bago i-report ng mga bangko bilang suspicious transaction sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Sa iyang pagtatulong kay Metro Bank Anti-Money Laundering Division Head, Attorney Ninia Ferren Aguilar, sinabi po ni Pangilinan na hindi nakabatay lamang sa chismis ang pagsasubmit ng Suspicious Transaction Report o STR. Sinangayunan din ito ni Aguilar at ipiniliwanag na kabilang sa tinitingnan ng mga bangko ang mga transaksyong walang malinaw na legal o kay trade o economic justification. Kasama rin naman sa assessment ang mga negatibong ulat sa media bago isubmit sa AMLAC ang isang STR. Gayon pa ni Pangilinan, ipinapakita nito na may proseso at pagsusuri muna bago ma-flag bilang suspicious ang isang transaction.
1: XFM News Nationwide.
2: Makikipag-ugnayan ang National Bureau of Investigation o NBI sa Bureau of Immigration para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipinapakita ng immigration records na nagtungo sa Japan si Velasco pero susuriin pa kung lumipat ito ng ibang bansa o nananatili roon. Sinabi ng Bureau of Immigration na wala itong derogatory record o hold departure order laban kay Velasco na makapipigil sa kanyang pag-alis ng bansa. Iniugnay ang investigasyon sa mga aligasyon ni dating police officer Rodolfo Gracioso Jr. na nagkatidumano siya ng mga maleta na naglalaman ng mahigit 2 bilyong piso kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte sa utos umano ni Velasco.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglabas ng arrest warrant ang Makati RTC Branch 235 laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa manoy paglabag po sa Public Service Act. Inisyo ang warrant noong Oktubre 5 at itinakda ang 72,000 pesos na piyansa para sa kaso na may kaugnayan sa manoy paglabag sa Republic Act 11659. Nagugat ang kaso sa reklamo ng Department of Energy laban kay Leviste at 5 opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Lalo man sa kabigo magbigay ng kuryente sa ilang remote at underserved areas na agad namang itinanggi ni Leviste at tinawag itong baseless accusation. Kinumpirma naman ni NBI Director Melvin Matibag na natanggap nito ang kopya ng warrant at may pag-ugnayan sa Bureau of Immigration, gayon din sa Department of Foreign Affairs para alamin ang status ng kinaroroonan ni Leviste. Matatandaan po mga katropa na una ng iniulat ng kampo ni Leviste na nasa France umano ito para alagaan ang kanyang ina na si Senator Lauren Ligarda na naka-medical leave. Sinabi naman ni Matibag na wala pa impormasyon ang kanilang tanggapan kung kailan babalik ang senador sa Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinundina ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang naging asal ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa isang sesyon ng Sangguniang Bayan. Sa isang Facebook Live video, makikitang nagkaroon ng mainitang pagtatalo si Respicio at ilang barangay officials kaugnay ng alokasyon ng tobacco excise tax revenues. Tinawag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na hindi normal ang naging asal ni Respicio nang sigawan nito ang isang barangay captain habang tinatalakay ang usapin sa sesyon.
3: Nag-aralan namin, pero gusto ko i-drug test muna eh. Tingin ko talaga addict eh. Ngayon ako nakita Vice Mayor na kumaligaw, ganun, di ba? Parang nakasingot eh, kung umaste.
4: Secretary John Wick, let's go now. Today, punta tayo sa safe room. Samahan mo ako. Buhanan niyo ako ng dugo. Tingnan niyo kung talagang nagda-drugs ako. Willing ako na magbigay ng aking dugo. Makita niyo kung nagda-drugs si Attorney Harold Respicio.
2: Yan ang magkakasamang tinig ni na DILG Secretary John Vic Rimulya at Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Samantala, sinabi naman ni Rimulya na bukod sa drug test, sinusuri rin ang DILG kung may nalabag na rules o batas ang Vice Mayor at kung anong disciplinary action ang maaaring ipataw.
1: XFM News Nationwide.
0: In-extend pa ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang kanyang leave hanggang 15 na Oktubre. Yan ang kinumpirma po ni Chairman Romando Artes ng MMDA kung saan sinabi umano ni Torre na pumanaw kamakailan ang biyenan nito, kaya't kailan pa rin itong maglaan ng panahon para sa kanyang pamilya. Ayon kay Artes, sinasang babalik sa trabaho si Torres October 16. Anya, patuloy pa rin si Torres sa pagtulong sa mga gawain ng MMDA kahit ito'y naka-leave. Matatandaan na nauna na nag-file si Torres na isang buwang leave matapos siya ma-flag dahil sa paggamit ng sasakyan sa EDSA busway. Kasabay ito'y inihag din niya ang kanyang planong mag-retiro na sa public service.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak naman ang Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang doubling citation ng mga motorista sa expanded no contact apprehension policy o NCAP ng ahensya at mga local government units. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, nakipag-ugnaya na ang MMDA at mga LGU para matiyak na magkahiwalay ang mga lugar na sakop ng kanilang mga traffic cameras. Sinabi naman ni Manila Mayor Isko Moreno na bukas ang lungsod sa universal ticketing na ipinatutupad ng MMDA kung kinakailangan. Sa ilalim ng expanded NCAP, ang mga violation na makukuna ng LGU cameras ay hindi lalabas sa MMDA's May Huli Ka website at ipadadala sa registered address ng motorista ang notice of violation.
1: XFM News Nationwide.
0: MMDA pa rin katropa, nagbabala po sila sa mga peking text message na nagpapanggap ng alert tungkol sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay Chairman Romando Artes, nakapagsampa na ang kanilang tanggapan at ito ay reklamo. Humingi rin sila ng tulong sa Department of Information and Communications Technology at iba pang tanggapan para matukoy ang mga nasa likod ng scam. Kasabay po ito, hinimok din ni Artes sa mga motorista na maging maingat, lalo na nga po sa mga text na humihingi ng personal na detalye o kay credit card information gamit ang pangalan ng NCAP. Sa kabila po ng scam, sinabi ni Artes na dapat ipagpatuloy ang NCAP dahil matutulong umano ito sa pag-iwas sa traffic at sa mga abusado gaya po ng pangungutong ng ilang traffic enforcers. Sa ngayon, iniimbestiga na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang insidente habang ay pag-ugnayan din ng mga MMDA sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council para mapigilan ang daloy ng perang napupunta sa mga scammers.
1: XFM News Nationwide.
2: Yakap SHP ilulunsad para palakasin ang health services para sa mga bata. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Palalawakin ang pamahalaan ang access ng mga bata sa serbisyong pangkalusugan at proteksyon sa pamamagitan ng Yakap School Health and Protection Program o Yakap SHIP. Nilagdaan ng DepEd, DOH, PhilHealth at DILG ang Joint Memorandum Circular para sa pagpapatupad ng programa sa ilalim ng Yakap SHIP. Gagamitin ang mga paaralan at iba pang child serving settings bilang katuwang sa paghatid ng health service para sa mga mag-aaral, school personnel at after school youth at mga batang may developmental delays o disabilities. Layo nitong mas mailapit sa mga bata ang mahalagang serbisyong pangkalusugan at proteksyon. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo katropa, tumutol po ang prosecutor ng International Criminal Court o ICC sa kahilingan naman ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang mga dokumentong iharap sa kanyang papalapit na trial sa crimes against humanity. Sa 16 na pahinang tugon, sinabi ng ICC Acting Prosecutor Meme Mandiani Niang na mga tuwiran at may kaugnayan sa kaso ang mga dokumentong isiniwalat sa defense team. Ayon po sa prosecution, lumaki ang bilang ng ebidensya dahil malawak ang sakop ng kaso at kailangan itong ipakita ang mga insidenteng may kaugnayan sa mga biktima at sa muna'y pag-atake laban sa civilian population. Sa ngayon, umabot na sa 62,130 items of evidence mula sa dating 5,275 na unang naisubmit ng confirmation phase. Pero sinabi ng defense lawyer ni dating Pangulong Duterte na hindi kayang masuri ng maayos ang ganoon karaming dokumento bago magsimula ang trial. Iginit naman ng prosecutor na ang pagtatakda ng limit sa documents ay maaaring magresulta sa hindi pagsasama ng material evidence at makaapekto sa paghahanap ng katotohanan sa kaso.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 na sa XFM News Nationwide. Kayo po katropa ay pwede rin makanood, makakinig sa ating XFM News Nationwide sa iba pang XFM stations. Wow FM 94.1 Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensan, at sa Y101 Cebu.
1: Balitang regional.
0: Diretso muna tayo sa Cebu. Meron pong 35 anyos na lalaki ang sinaksak ng kanyang 15 anyos na pamangkin. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Patay ang isang 35 anyos na lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang 15 anyos na pamangkin kasunod ng mainitang pagtatalo noong Oktubre 5 sa Barangay Tapon, Dumanhog, Cebu. Ayon sa paunang imbestigasyon, matagal nang hindi maayos ang relasyon na magtiyuhin. Nauwi umano sa matinding pagtatalo ang kanilang alitan hanggang sa suntukin ng biktima ang minor de edad. Matapos nito, kumuha umano ng kutsilyo ang binatilyo at sinaksak sa liig ang kanyang tiyuhin na kanyang kinamatay. Agad rumispondi ang mga tauhan na Dumanhog Police Station matapos makatanggap ng ulat hinggil sa insidente. Pagdating ng mga pulis, nakita nilang nakadapa sa lupa ang katawan ng biktima. I-turn over ng suspect sa kinatawan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD7 sa nasabing bayan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunstone Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: 1.8 billion pesos na pondo inilatag ng Isabela laban sa El Nino. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
1: Pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang paghahanda laban sa epekto ng Super El Nino kasunod ng paglalatag ng mahigit 1.8 billion pesos na inisyal na pondo at mga programa kasamang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Inilatag ang mga hakbang sa isinagawang coordination dialogue sa Emergency Operations Center na ipinatawag ni Isabela Governor Rodito Albano. Kabilang sa mga programa ang supply ng binhi at pataba, suporta sa livestock, rehabilitasyon ng irigasyon, pagpapatayo ng water impounding projects at cloud seeding para sa sektor ng agrikultura. Nakatuon naman sa kalusugan ang libreng tubig, barangay health emergency kits at mobile clinics para sa mga maaapektuhan ng matinding init. Mayroon ding cash assistance, food packs at livelihood support para sa mga pamilya at magsasakang maaapektuhan ng tagtuyot. Kasabay nito, palalakasin ang early warning systems at disaster response upang matiyak ang sapat na pagkain at tubig. Gayun din ang mga kaligtasan ng mga Isabelino sa gitna ng banta ng El Nino. Iyan ang ating ulat mula dito sa 104.9 XFM Santiago. Ako si katropang Edmar Galingana para sa nagkakaisang Pilipino, sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News.
0: Katropa, ito po 484,000 pesos. Halaga ng pera at alahas. Tinangay naman sa isang apartment dyan sa Tugigaraw. Katropa natin sa balita, Marjorie De Kiwag, XFM, Tugigaraw.
7: Isang 57-anyos na negosyante ang nawalan ng tinatayang 484,000 pesos na halaga ng pera at mga alahas matapos pasukin umano ng hindi pa nakikilalang suspek ang kanyang apartment dito sa lungsod ng Tugigaraw. Ayon sa biktima, alas 6:45 ng gabi noong Oktubre 4 nang umalis ang kanyang dalawang anak mula sa kanilang apartment upang pumasok sa kani-kanilang trabaho. Samantala, dakong hating gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw noong Oktubre 5, natulog ang biktima. Bago ito, nakaramdam umano siya ng pagkabalisa kaya pinatay niya ang aircon at gumamit na lamang ng electric fan bago muling natulog. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, nagulat ang biktima nang mapansin niyang nagkalat ang kanyang mga personal na gamit sa loob ng kanilang apartment. Napansin din niya na natanggal mula sa frame ang isang jalousie window habang ang kanyang tote bag ay nakita namang nagkalat sa likod ng pinto. Nang kanyang tignan ang laman ng bag, napag-alamang nawawala ang 4,000 pesos na cash at 6 na piraso ng alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 480,000 pesos. Pinaniniwala ang nakapasok ang hindi pa nakikilalang suspek sa pamamagitan ng naturang jealousy window at kinuha ang pera at mga alahas. Samantala, batay sa CCTV footage na nakuha mula sa kapitbahay, isang lalaki ang nakitang lumabas mula sa lugar ng naturang apartment. Sa ngayon, patuloy pa rin ang follow-up investigation ng Tuguegarao City Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan at mapanagot ang suspek sa naturang insidente. Mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, dalawang weather system mararanasan natin sa bansa today.
2: Katropang Buddy, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang mararanasan sa Visayas, Mindanao at Palawan habang magkakaroon ng maulap na kalangitan at pangpagulan ng Batanes at Cagayan dahil sa northeasterly wind flow.
0: Localized thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at sa iba pang bahagi po ng Luzon ngayong araw din.
2: Sa ngayon, walang binabanday ang low pressure area o bagyo, ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: So, Mikat, ang araw 546, Lulubog 542.
1: Balitang International.
0: Iatid po sa atin to ng Santon Plus Capsule, katropa. Nagpahayag ng pag-aalala ang Estados Unidos at United Nations sa ulat ng pagkamatay na isang laboratory technician sa Siberia na posible may kaugnayan sa plague, isang bacterial disease na maaaring maging malubha kapag hindi agad nagamot. Sinabi ni US President Donald Trump na makipag-usap siya kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa insidente. Abang nanawagan po ang US at ang World Health Organization sa Russia na maglabas din ng malinaw at kompleto na impormasyon. Una nang tinanggi ng Russian authorities na may kumpirmadong plague case sa Irkutsk at sinabi nilang pneumonia lang yung natukoy sa pagkamatay ng laboratory worker.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Coffee Mix. Masayang ibinahagi ni kapamilya actor na si Sanjo Marudo na buntis ang kanyang asawa na si Ria Ataydes sa kanilang ikalawang anak. Inihayag ni Sanjo ang magandang balita sa media sa special screening ng pelikulang Apple of My Eye. Hindi naman muna ibinahagi ng aktor kung ilang buwan ng buntis si Ria at sinabing sasabihin niya ito kapag nakasiguro na sila sa mga detalye. Aniya, malaking blessing para sa kanilang pamilya ang pagdating ng kanilang ikalawang anak at masaya siya sa anumang gender ng kanyang baby. Dalawa na ang magiging anak o dalawa na ang anak ng mag-asawa matapos magdalawang taon kamakailan ang kanilang panganay na si Marcel Sabino. Ayon naman kay Sanjo, malaki na rin ang pagbabago sa kanyang rutin bilang ama dahil mas gusto niya nang umuwi agad para makasama ang kanyang pamilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atin sa atin ang premium D3 Softgel Capsule. Lakas sa bawat kapsula. Matapos pong idepensa ang kanyang pole vault title sa 2026 Asian Games, target ngayon ni EJ Obiena na muli makapasok sa Olympics para naman sa 2028 sa Los Angeles. Ayon po kay Obiena, nagsilbing mahalagang paghanda ang kanyang 2026 campaign matapos ang mahirap na dalawang taon, kabilang ang kanyang fourth place finish sa Paris Olympics. Sinabi ng 30-year-old na atleta na mas buo na ngayon ang kanyang kumpiyansa at pananaw sa pole vault matapos muling mahanap ang kanyang umahanap ang kanyang pong passion sa sport at magpalit ng training setup. Higit pa ni Obiana na Los Angeles ang kanyang target at gagawin niya lahat para makuha ang qualification basta manatiling malusog ang kanyang katawan.
1: XFM News Nationwide.
0: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Wednesday, October 7, 2026.
2: Inyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Ka-Clarence, Ana?
10: Exciting!
9: Exciting!

0: Mga inyo pong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries about your health, i-text na yan sa ating pong numero. Ating pong tax line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nababalak po sumubok ng ating pong mga legalidad ng mga produkto, pwede po kayo maka-avail sa ating pong mga leading drug stores. Ngayon po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar na ipagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Extra Health, pwede niyong ma-add to cart yan sa ating pong online shopping store shopping. Search lang po, Extra Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang lahat din po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Ang kagandahan, kapag diretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics o di kaya malapit kayo sa ating mga Yes to Health

0: lalong-lalo na pa para makaiwas po sa pagputok ng mga ugat or pagkakaroon ng heart attack at ng stroke. Napakaganda pong vitamins yan ng ating Santo Vitamin C. Until supply last, mga ka-wellness, grabe opportunity para po makabawas kayo or maka-avail kayo ng ating promos ng Santo Santo Vitamin C, buy one, take one. At kapag magbibili ni kayo ng Santo Plus Herbal Capsule, di kaya mga capsule supplements po natin, at bibili din po kayo ng Santo Vitamin C, 50% discount na po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong mga modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized kapag napaka-consulta po kayo sa ating mga clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, and also mugukbuyang Korean therapy, mga ka-wellness. And of course, meron din po tayong natural therapy and biozapper therapy para na pwede po gawin natin personalized para maging mas mabilis ang inyo pong tinatawag na ang inyo pong mga gumaling, ang inyo pong mga
1: on sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yun ko, Doc Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopath. Makasaya po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
0: Isang magandang araw, or I think it's already Wednesday afternoon po, yes, sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secret Zone Health. At panibagong araw, panibagong interesanteng talakay na naman po ang ating pag-uusapan, especially baka namamali natin kung minsan iniisip natin something funny lang ito na nangyayari, especially sa ating pagtulog o yung pagharok. At alam nyo ba na yan ay konektado sa pagkakaroon ng cardiovascular disease, at ang pagkakaroon nito ay maraming links sa inflammation sa ating katawan. At kung paano ang Santon Plus Herbal Capsule, ang pharma-grade Santos na meron tayo, ay nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation na dala ng inyong pagharok. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
1: Yeah, sa mga ka-wellness natin, sa mga kami, Doc Ron, dito sa ating puntalakayan, welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries about your health, text na yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nababalak po sumubok ng ating pong mga degilidad ng mga produkto, pwede kayo maka-avail sa ating pong mga leading drug stores. Ngayon po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar na ipagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Estral, pwede nyo ma-add to cart yan sa ating pong online shopping store shopping. Search lang po, Yes to Health 2011.
0: And of course, mga ka-wellness, ang lahat din po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Ang kagandahan, kapag diretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics o di kaya malapit kayo sa ating mga Yes to Health clinics, ay meron po tayong discounts, lalong-lalo na po sa ating po mga kababayan na senior citizens. Dali lamang po ninyo yung senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, meron din po tayong libreng consultation sa lahat po ng mga Yes to Health clinics natin nationwide, mga ka-wellness. And of course, bago ko makalimutan, meron pa tayo pala tayong pa-promo, Doc L. Meron po tayong buy one, take one sa ating Santon Vitamin C. Pagbibili po kayo ng Santon Vitamin C, ay buy one, take one po tayo until supply last. Kaya dun sa mga nag-vitamin C, umiinom ng vitamin C sa atin at gustong mag-take ng vitamin C para mapatibay yung ugat, lalong-lalo na pa para makaiwas po sa pagputok ng mga ugat or pagkakaroon ng heart attack at ng stroke. Napakaganda pong vitamin C yan ang ating Santo Vitamin C. Until supply last, mga ka-wellness, grabe opportunity para po makabawas kayo or maka-avail kayo ng ating promos ng Santo Vitamin C, buy one, take one. At kapag magbibili ni kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, di kaya mga capsule supplements po natin, at bibili din po kayo ng Santon Vitamin C, 50% discount na po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong mga modalities na kung

0: paraan is pwede po natin gawing personalized kapag napaka-consulta po kayo sa ating mga clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, and also mugukbuyang Korean therapy, mga ka-wellness. And of course, meron din po tayong natural therapy and biozapper therapy para na pwede po gawin natin personalized para maging mas mabilis ang inyo pong tinatawag na ang inyo pong mga gumaling, ang inyo pong mga
1: on sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yun ko, Doc Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopath. Makasaya po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
0: Isang magandang araw, or I think it's already Wednesday afternoon po, yes, sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secret Zone Health. At panibagong araw, panibagong interesanteng talakay na naman po ang ating pag-uusapan. Especially, baka namamali natin kung minsan iniisip natin something funny lang ito na nangyayari, especially sa ating pagtulog o yung pagharok. At alam nyo ba na yan ay konektado sa pagkakaroon ng cardiovascular disease, at ang pagkakaroon nito ay maraming link sa inflammation sa ating katawan. At kung paano ang Santon Plus Herbal Capsule, ang Pharma Grade Santos na meron tayo, ay nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation na dala ng inyong pag-arok. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
1: Yeah, sa mga ka-wellness natin, sa mga kami, Doc Ron, dito sa ating puntalakayan, welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries about your health, i-text na yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po sumubok ng ating pong mga degilidad ng mga produkto, pwede po kayo maka-avail sa ating pong mga leading drug stores. Ngayon po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar na ipagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Yes Drug, pwede niyong ma-add to cart yan sa ating pong online shopping store, shopping. Search lang po, Yes to Health 2011.
0: And of course, mga ka-wellness, ang lahat din po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Ang kagandahan, kapag diretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, o di kaya malapit kayo sa ating mga Yes to Health clinics, ay meron po tayong discounts, lalong-lalo na po sa ating po mga kababayan na senior citizens. Dali lamang po ninyo ang senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, meron din po tayong libreng consultation sa lahat po ng mga Yes to Health clinics natin nationwide, mga ka-wellness. And of course, bago ko makalimutan, meron pa tayo, para tayong pa-promo, Doc L, meron po tayong buy one take one sa ating Santon Vitamin C. Pagbibili po kayo ng Santon Vitamin C, ay buy one take one po tayo until supply last. Kaya dun sa mga nagpa-vitamin C, umiinom ng vitamin C sa atin at gustong mag-take ng vitamin C para mapatibay yung ugat, lalong-lalo na pa para makaiwas po sa pagputok ng mga ugat or pagkakaroon ng heart attack at ng stroke. Napakaganda po ng vitamin C ng ating Santon Vitamin C. Until supply last, mga ka-wellness, grab the opportunity para po makabawas kayo or maka-avail kayo ng ating promos ng Santon Santon Vitamin C, buy one, take one. At kapag magbibili ni kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, di kaya mga capsule supplements po natin, at bibili din po kayo ng Santon Vitamin C, 50% discounts na po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong mga modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized kapag napaka-consulta po kayo sa ating mga clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, and also mugukbuyang Korean therapy, mga ka-wellness. And of course, meron din po tayong natural therapy and biozapper therapy para na pwede po gawin natin personalized para maging mas mabilis ang inyo pong tinatawag na ang inyo pong mga gumaling, ang inyo pong mga
1: on sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung ko, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopath. Makasaya po ng live dito sa
2: Mga problema sa inyong pong cardiovascular area, especially kung ito ay nagiging chronic, yun yung isa sa mga palatandaan niya, Doc Ron. Ano? May iba naman na kahit gising, eh naharok din. Oo, okay. Iba rin yung ganong senaryo, mga kaibigan. Ano? Hindi lang kapag sila inutulog. Ano? Usually, yung iba, pagka well awake naman sila, pero minsan ganoon ang nangyayari. Ito yung tinatawag na central sleep apnea naman. Ano ba daw ang dahilan? Ano ba yung mga main reasons kung bakit nagkakaroon ng isang tao ng ganitong problema?
3: First thing is anatomical narrowing ng windpipe sa ating sa ating katawan. Ang pinaka main cause niyan is obesity and also yung paglaki ng circumference ng ating leeg. Kaya doon sa mga mapapansin mo din yan, kapag lumalaki yung katawan, of course lumalaki din yung leeg. Yung iba sinasabi na nga nawawala daw ang leeg. Kasi napupuno nababalot ng fats. So ang larger neck o paglaki ng ating leeg ay nagmi-mean or kalimitan is associated ng fatty tissue o paglaki ng fat tissue sa ating lalamunan that cause na nagbibigay ng physical pressure umiipit doon sa windpipe. At siyang kapag naipit yung windpipe, of course yung pathway ng hangin papasok sa ating katawan is obstructed,
2: lumiliit din.
3: At ang nangyari din, of course, di ba, mayroong relaxation and contraction and relaxation yung muscle natin, kasi yung windpipe natin, that's also a muscle. So kapag nag-relax siya and merong pressure doon sa palibot niya, of course pag nag-relax siya, supposedly meron pa ding daanan yung hangin, kasi di pwedeng masaraduhan. Kapag nangyari, kapag nagkaroon ng pressure, natutulak yung windpipe, kasi pag nag-relax, kasi soft muscle kasi yung windpipe natin doon sa doon sa ngalangala natin, soft muscle, pag naipit siya ng fats, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin, maririnig ninyo doon sa mga talagang worst ng sleep apnea, nahaharap ng gaganon yung yung mga nila, yung nangyari kasi naiipit yung windpipe natin. Also ang measurement ayon sa Mayo Clinic, kapag ang circumference ng ating leeg ay more than 17 inches para sa lalaki. So kaya magsisimula na tayo sukat
2: na kayo dyan.
3: Mga leeg natin kung baka mataba na yung leeg natin. So 17 inches para sa mga lalaki and then 16 inches sa mga babae. More than that is nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng sleep apnea. At saka kasi kapag natutulog tayo, ang mga fluid, of course yung force of gravity pag nahiga ka, yung fluid is bumababa din. Kaya na-force, nagkakaroon ng fluid force doon sa ating leeg, kaya nagkakaroon ng sleep apnea. Mapapansin niyo yung mga tao may sleep apnea, kailangan naka-incline sila na matulog. Meron silang yung iba is inclined yung yung bed nila, yung iba is
2: mataas yung
3: ulan para makahinga sila at hindi sila ma-choke during sa kanilang pagtulog. Ang problema nito is underlying neuromuscular or cardiovascular disease, katulad ng congestive heart failure na kung saan ay nagko-cause ng chain stokes respiration or CSA or yung pagkaputol ng paghinga. Yun yung problema kapag ang isang tao is lumalaki nga, tumataba, and also yung leeg natin, lumalaki din.
2: Ito, isa sa mga dapat bantayan ng mga ka-wellness natin, Doc Ron, yung ilan sa mga sinyalis ng sleep apnea. Unang-una, pag natutulog, dun kasi madalas talaga yan siya na nakikita, na mapapansin. Pero ikaw mismo, natulog, hindi mo talaga napapansin yun. Minsan nga, i-deny mo pa. Hindi naman ako nahilig.
3: At least sasabihin, papakitaan,
2: video. Videohan ka talaga. Yung sobrang lakas na paghilig, yung loud and erratic snoring. At yung iba, nagkakaroon pa ng gasping. Parang hinahabol mo yung hininga mo. Meron talaga yan, Doc Ron. Yung pagkahilig niya, napuputol, tapos magigising na lang yun siya, na kapos na sa hininga. Uh-huh. Ganun ang nangyayari, ano? At yun nga, ang isa sa mga dahilan kung bakit nadidistorbo ang isang tao sa kanya pong pagtulog, mga kaibigan, ano? At napapadalas yung pag-ano, napapadalas yung pagising niya because of those onset ng sleep apnea. Uh-huh. Yun ay sa pagtulog ka. Uh-huh. Meron din mga tao, Dok Ron, na yung diurnal, pagka sila ay well awake, well awake, or active sila, eh nakakaranas din sila ng mga symptoms. Ano yung mga symptoms na pwede maranasan? Yung excessive daytime somnolence. Ibig sabihin yan, yung grabing sobrang antok na antok mo kahit naman na sapat yung tulog mo.
3: Mm-hmm.
2: Nakakatulog ka ng maaga. Mm-hmm. Eh ang pakiramdam mo parang sobrang antok na antok. Mm-hmm. Oh, so parang wala kang lakas, wala kang energy. So yan po mga kaibigan, dapat nyo bantayan. And then also may kakibat din yan siya na morning headaches. Mm-hmm. Pagising mo sa umaga parang sakit ng ulo,
3: sakit
2: mo.
3: Sakit ng ulo, pagod.
2: Parang salip sa na-refresh ka. Pagkagising mo sakit ng ulo. Severe fatigue. Mm-hmm. At of course, kabila na dyan yung pag-decrease ng brain functions like decreased concentration, mood disturbances,
3: cloudy mind,
2: ano yung pag-iisip natin, hindi tayo makafocus na maayos. Yung iba, nagiging irritable.
3: Moody. Sabi, kulang sa tulog yan.
2: So, yun ang ilan sa mga dapat nyo pong bantayan, mga ka-wellness. Ano? At ang kagandahan niyan, Doc Ron, ano, na sa mga kababayan natin na ganito ang nararanasan nila, mm-hmm, napakalaki ng tulong sa kanila itong pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Yes.
2: Nakakatulong ng malaki ito sa pag-prevent ng sleep apnea.
3: Mm-hmm.
2: With regards naman dun sa ano rin, dun sa obesity, Doc Ron, mm-hmm, paano ba ito gumagawa, itong Santone Plus Herbal Capsule natin, na ma-prevent din itong problema na sleep apnea.
3: Mm-hmm. Pa-associated kasi yan. Wala kang makita talaga, mm-hmm, na obese na tao na hindi nagkakaroon, mm-hmm, ng sleep apnea. Associated, mm-hmm, talaga yan.
2: Oo.
3: So, how does Santone Plus Herbal Capsule, in a way, ang potency kasi ng Santone, mm-hmm, Plus Herbal Capsule is pharma grade.
2: Yes,
3: ganon kaganda. Ang ginagawa ng Santones, mm-hmm, ng Santone Plus Herbal Capsule is ini-inhibit niya ang pancreatic lipase.
2: Mm-hmm.
3: Kapag napababa or na-inhibit yung pancreatic lipase, ay pinapababa ang dietary fat absorption. Ibig sabihin, yung mga pagkain natin, yung tinatawag natin na adiposity, mm-hmm, or fat synthesis ng ating katawan, is hindi yan or pipigilan yan na mangyari yan. At pagka nangyari yun or napigilan yun, mm-hmm, of course, napiprevent yung tinatawag natin na adipogenesis, mm-hmm, o pagsisimula ng fat accumulation sa ating katawan.
2: Oh.
3: So, kapag mababa yung fat accumulation, you will be less, mas mababa yung risk, mm-hmm, ng pagkakaroon ng obesity. Well, of course, hindi din pwede na puro Santone plus,
2: yes,
3: Santone lang. At hindi ninyo samahan ng lifestyle, mm-hmm, and also ng exercise, of course, tamang pagpili. But then, even sa study,
2: mm-hmm,
3: na even yung mga sa animal study, ang, mm-hmm, alpha mangosteen significantly nagsusuppress ng body weight gain at nagpapababa ng fats concentration, mm-hmm, sa animal models kahit pa pinapakain siya ng high calorie diets.
2: Mm-hmm.
3: Ganon kaganda ang alpha mangosteen ng ano, ng nasa Santone Plus po natin, Santone Plus Herbal Capsule po natin. Kaya, pero hindi ibig sabihin that is a license, okay, mm-hmm, kain na lang tayo. Calories tayo, may Santone Plus naman tayo. No. Ano pa din? Of course, it will neutralize in a longer period of time kahit nagtitake kayo. Tapos sobrang bulk din yung ano, yung mga tinatawag natin, yung mga calorie intake ninyo.
2: Especially kung mga highly processed
3: foods.
2: Mga carbs.
3: Carbs, ultra-processed foods. Mm-hmm. Of course, yung mga ano pa, yung mga trans fats pa. And also, hindi lang yan kasi yung mga ano, yung mga factor na kailangan nating tingnan. Also, yung ano, sleeping process ninyo. Mm-hmm. Pagtaas ng inflammatory markers sa katawan, that causes also yung tinatawag natin na adipogenesis sa ating katawan. And that is why taking Santone Plus Herbal Capsule, one capsule 3 times a day, napakalaking tulong po yan, especially kapag alam niyo sa inyong sarili that you had already this problem, you had, mm-hmm, obesity already, you're already obese, and then you wake up in the morning, you have long hours, mm-hmm, of sleep, na-kompleto naman nila Doc L ang 8 to 9 hours na tulog, but then they had headaches, cloudy mind, mm-hmm, pagod na pagod, parang ayaw mo pumasok sa trabaho, is that means you have already sleep apnea, and if you want to do your ano yung change ng lifestyle mm-hmm. and at the same time to make it faster for the body to recover is complement nyo po ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
2: Yun, kaya sa mga kababayan natin, ha, especially dun sa mga nakakaranas ng obesity.
3: Yes.
2: Since this is this problem is closely linked mm-hmm. Sa karamdaman o problema ng obesity, eh maganda yan, Doc Ron, na makainom sila araw-araw ng Santon Plus Herbal Capsule. At least one capsule 3 times a day, Doc Ron, mm-hmm. ng ano natin, Santon Plus natin. Makakatulong na to to balance the fat metabolism ng katawan natin, yung fat also yung fat storation sa katawan natin, kasi yung kinakailangan din, the more kasi na mas malakas mag deposit ng fats yung katawan natin, the more na mas mabilis ka talagang ano,
3: tataba,
2: mas mabilis ka talagang tataba, mas mabilis kang lalaki, ano. Pero kung mapipigilan yun siya, yung mabilis na pag ano, pag store
3: deposit
2: ng fat sa katawan mo, eh mas magiging maganda yung kalalagyan ng atin pong pangatawan, ano. Yung iba kasi, Doc Ron, kahit konti lang yung kinakain nila, pero yun nga, dahil sobrang bilis ng ano, ng conversion
3: o fat deposit,
2: fat deposit sa katawan mo, so kahit konti lang kainin mo, nadideposit ka agad yun, compared sa nagagamit sana ng iyong pangatawan, at mas less yung restoration niya
3: kasi
2: sa katawan mo.
3: Kalimitan yan is na dahil doon sa halimbawa pagka metabolic problem, mataas yung insulin level, at mataas din nagkakasabay, mataas ang insulin level, mataas ang inflammatory markers sa katawan, at the same time kulang pa sa tulog, so hindi lang doble, triple yung ano, yung ang yung tinatawag natin na yung stress response ng ating katawan. Kaya palagi talaga siyang, in order to protect our body, maglalagay siya ng cushion ng fats, deposit siya ng fats sa ating katawan. And so isa sa pinaka ano diyan is to reduce those inflammatory markers sa ating katawan, and also adipogenesis ng ating katawan, which is ang ano naman talaga is yung inflammation ang nagco-cause ng pagtaas ng adipogenesis ng ating katawan in order for the body to protect itself. So taking Santon Plus Gold, one capsule 3 times a day, just do it, and then together with your exercise, Doc L, exercise and also healthy lifestyle would greatly help dun po sa mga kababayan natin,
2: you know. Yeah, sa mga kaibigan natin, ha, sa mga dyan gustong magpababa ng kanila pong overall body weight para maiwasan yung obesity, maiwasan din yung problema na pinag-uusapan natin, itong sleep apnea. Take Santon Plus herbal capsule every day, mga ka-wellness. Okay, so wag kabili natin, Doc Ron, tatalakayin pa natin ang ibang mga punto about this kind of problem, itong sleep apnea, kung ano pa yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin if meron na silang existing na ganito pong karamdaman, at paano maiiwasan yung mga komplikasyon nito, especially yung ano, problema sa puso.
3: Kasi yan yung ano, link talaga yan.
2: Yun talaga ang ano yan, ang pahahantungan, mga kaibigan, pagka hindi natin nasolusyonan kaagad itong problema po na ito. Ha? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na po. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
2: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. So may mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, ha, pwede kayo mag-text sa atin pong numero. Ito pong text line 0969 6096545. Doc Ron, balik tayo sa pinag-uusapan natin about Santones at itong problema po na sleep apnea at kung paano po nakakatulong itong Santone herbal capsule natin, ano? Paano siya nakakabenepisyo sa mga kababayan natin na merong ganitong problema at para maiwasan na rin yung mga risk factors sa ganito pong karamdaman. So, Doc Ron, paano ba yung simpleng problema na ito, itong sleep apnea, ay nagiging dahilan ng napakaraming inflammation and even pati yung heart area natin ay naaapektuhan?
3: Ang nangyayari, so, ganito, pagka bumaba yung oxygen level, ay nasasaturate yung oxygen level, and then bigla babalik. So, bababa ang oxygen level, tapos biglang sa-surge yung taas. Ang response kasi ng katawan doon is that is parang namamatay, parang mamamatay yung isang tao. So, nagpo-produce siya ng mga stress fight or flight hormones. Yun yung yung cortisol at saka yung adrenaline. Pinoproduce na yan. So, ang response ng katawan doon, high cortisol and high adrenaline is stress sa ating katawan.
2: Very taxing yun.
3: Taxing yun sa ating katawan. So, ang mangyayari is nagiging inflammatory. That inflammation, as we all know, pagka ang inflammation is acute, it is beneficial for the body to recuperate doon sa mga damage sa ating katawan. But then, ang problem, if this is chronic, ang kalimitan, let's say for example, na-stress ka or nasunog yung bahay, kapapansin nyo, you will have extra energy for certain period of time. Pero ang downgrade naman yun, after natapos na yung certain event, exhausted naman masyado yung ating katawan. How much more kung sa buong gabi and every night na pagtulog mo, ganun yung response ng katawan, ganun yung nangyayari. So yung nagko-cause yun na tinatawag natin na low grade inflammation sa ating katawan, that is linked so at tinatawag po natin na cardiovascular disease. Paano ang nangyayari? Ang oxidative stress ay sumisira sa ating blood vessel lining. So pagka nasira o nasunog, as we all know yung sa mga past episode natin, kapag nasusunog, nagkakaroon ng low grade inflammation doon sa endothelial wall natin. Bumababa ang nitric oxide bioavailability doon sa endothelial wall. So hindi siya masyadong nagiging elastic. At ang nangyayari, ang structure ng arteries natin is tumitigas, nagiging stiff siya. At that cause yung tinatawag po natin atherosclerosis. At ang nangyayari kasunod noon, kapag tumitigas yung mga ugat natin, ang kasunod noon is yung tinatawag natin na hypertension. So ang combination ng tissue hypoxia and also yung tinatawag na systemic inflammation. So ang hypoxia that causes inflammation. At kapag patuloy or long term na siya, ay nagiging tinatawag na siya na systemic inflammation, kasi nga nagkaroon na kayo ng tinatawag natin na sleep apnea. Ang rapid shift niyan ay nagpapataas ng high vagal or brachycardia and also tachycardia na nadidisrupt sa ating electric pathways na nagpapataas ng tinatawag natin na atrial fibrillation. Ang ibig sabihin ng atrial fibrillation is yung mga ugat natin doon sa endothelial wall natin, ang ugat natin is nagpo-produce ng mga fibrin. Yung fibrin naman yun, nangyayari dahil nga supposedly wala yun doon . Kasi ang fibrin is pinoproduce ng ating katawan in order to patch up damage cells sa ating katawan. Kapapansin po ninyo, yung halimbawa nasugatan kayo, may peklat, di ba? Kung nasugat, di ba malalim? Pero bumabalik siya almost doon sa dati niya, dating level, kung hindi man 100%. Yun yung fibrin. Ngayon, ang nangyari, those fibrin is foreign doon sa ugat natin kasi hindi dapat siya nandun sa endothelial wall. Pagka merong fibrin doon, ang iisipin ng katawan, merong fiber, merong muscle tissue, bakit walang buto? Kasi dapat kung merong muscle tissue, dapat merong buto. Kaya yung mga calcium naman doon sa ating mga ugat, didikit doon sa fibrin. Didikit doon sa fibrin. At nangyari, ang response naman ng immune system, bakit merong calcium dito at merong fibrin dito, which is supposedly wala ito dito. Aatakihin naman ng immune system. At pag-atake ng immune system, sasabihin na naman katawan, sinisira na naman ng may sira na naman na i-repair dito. pupunta naman, didikit na naman doon yung tinatawag natin LDL in order to repair. So, nagiging cyclic siya. Cyclic. Kaya mapapansin ninyo, habang tumatagal, tumitigas yung ugat, kumakapal yung mga cholesterol, yung LDL deposits doon dahil sa inflammation, and also yung calcium and fibrin deposits doon. Ang nangyari, resulta, cardiovascular disease, hypertension, na sumisira sa, yun yung conclusive na resulta kapag ganun ang nangyari. Kaya sleep apnea is not just a sound sleep, kasi nga pagka sinasabi nila pagka naharap ang sarap na tulog, yan, pero yun po ay nagkakaroon ng problema that is a risk factor, especially po sa health ng ating puso and also sa cardiovascular system po natin, mga kawinness.
2: Yan, kaya sa mga kabayan, huwag niyong simplihin lang ha, itong problema na ito, huwag niyong basta-bastahin, kasi iba nanonormalize na lang nila,
3: kuminsan pinagtatawanan pa sabi na na-under na pa, na-under ng barko, paalis na tayo.
2: Yun pala kumbaga indication na yun na kinakailangan bigyan ng pansin, mga kaibigan, ha? Kaya liban sa nakakatulong Doc Ron ng Santones o yung Santone plus herbal capsule natin to prevent yung accumulation ng fats sa ating pangangatawan, especially sa leeg na parte natin, nakakatulong din ito mga ka-wellness para sa mga anti-inflammatory response ng ating pong pangangatawan, like yung mga nabanggit mo kanina, na-explain mo kanina, na yun yung pinaka talaga, kumbaga yun yung matindi na dapat nating ma-prevent, yung komplikasyon nito sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kaubayan natin dyan, ha, na nagustong makaiwas sa ganito pong problema na nag-uumpisa sa sleep apnea hanggang magkaroon kayo ng cardiovascular problems, at yun nga yung cycle, kung tawagin yung paikot-ikot na problema niya, parang nagiging unending cycle na siya, mga kaibigan, ay pwede maputol po natin yan, ha, sa pamamagitan at sa tulong ng Santone Plus Herbal Capsule. Of course, kinakailangan din yan, Doc Ron, ng balance, balanced diet. Of course, kinakailangan mo, bawas ka muna sa mga hindi lang fats, ha, lalo't higit sa mga carbohydrates. Yes. Yung mga highly processed foods, yung highly processed na mga carbohydrates, kinakailangan iwas kanya.
3: Refined carbohydrates.
2: Kasi iba, iwas lang sa mga fatty foods, iwas lang sa mga mantika. Pero yung kinakain pala nila ng mga carbs. High carbs or mga high sugary foods, yun man yung malakas i-convert into fats. So ganun din ang naging resulta.
3: Kalimitan ang ang packaging pa, kasi gustong kaunti lang kakainin, fit bar ang kinain, kaya yung mga fit na mga pagkain na merong mga grains, but then yung sugar na nakalagay doon, high fructose corn syrup, papataas ng inflammation sa katawan.
2: Kaya sa mga kababayan natin, ingat-ingat din tayo sa mga ipapasok po natin sa atin pong pangangatawan, dahil yan sila ang nagiging nitsa ng pagkakaroon ng ganito pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha. So marami studies about Santones na bioactive compounds na potent dun sa atin pong Santone herbal capsule. Napataas ang potency ng Santones dun sa Santone herbal capsule natin, mga
3: kawalas.
2: Kaya mula nga nung first launch yan hanggang sa ngayon, nandyan pa rin yan, mga ka-wellness, nasa market pa rin yan, dahil tinatangkilik pa rin ng karamihan sa mga ka-wellness natin, mga kababayan natin. So yan, sa mga kababayan natin, sa mga gusto maka-avail yan, bisita kayo sa atin pong mga authorized dealers as well as mga clinic natin, Doc Ron, ay napakalaking tulong ng itong Santone Herbal Capsule natin, at pwede kayo maka-avail po doon sa atin pong mga Yastro Health Wellness Center. Sa Shopee natin, meron din yan siya, pwede rin kayo maka-avail po nito, mga kaibigan. Doc Ron, mayroon ka pa bang ibang i-share? Dagdag dito sa mga benepisyo na ito ng atin pong produkto.
3: Well, alpha and beta mangosteen, according ito, isang clinical study, 8-week na study na supplementation ng Santones doon sa mga cohorts or mga human cohorts. Ito hindi lang clinical study, doon sa petri dish or vitro vivo, ito talaga yung mga tao is pinainom ng Santones. At ang Santones is katulad pareho ng ating ng Santone Plus Herbal Capsule, kasi siya pharma grade yung pinainom sa kanya. Ito ay according sa clinical clinical studies. Ito yung napublish din sa National Institutes of Health. Clinical trial in humans noted an 8-week supplementation ng santons ng mangosin blend to lead a measurable reduction in both BMI and also C-reactive protein, which is inflammatory markers.
2: Yes,
3: Na pinapababa ng inflammatory markers and also pinapababa din ang body mass index. Yun. Kaya sinasabi natin na, bakit natin sinasabi na doon sa mga gustong mag-reduce, why take Santon Plus herbal capsule together with your healthy lifestyle and exercise if you want to reduce your BMI? Simply because meron ng study.
2: Yes.
3: May pinapakita na study. And also, minomobilize nito ang antioxidant responses sa ating katawan, which is ini-stimulate ang natural protective enzymes, especially yung glutathione peroxidase na nag-neutralize ng reactive oxygen species or ROS sa ating katawan. As we all know, ROS nagko-cause yan ng inflammation sa ating katawan.
2: At yan din ang number one precursor ng oxidative stress sa katawan natin. The more na mas maraming ROS sa katawan mo, the more na mas marami yung oxidative stress na nangyayari. At alam niyo naman, yung oxidative stress, pagka sobrang taas niyan, napakarami din dokron ng production ng mga cytokines.
3: O
2: mga pro-inflammatory sa katawan natin.
3: So, and also ito published another research that was published in PubMed Central na ang alpha mangosteen ay nag-a-act hindi lamang nagpapababa ng inflammatory markers. Ang alpha mangosteen also acts as potent cardioprotective and antioxidant agent. So, hindi lang pinapababa yung inflammation which causes cardiovascular disease. Pinapatibay din nito ang muskulo at pinoprotektahan ang muscles ng ating puso as an antioxidant na pinapababa niya ang tissue-damaging lipid peroxidation or oxidation ng mga lipids doon sa ating puso. Kasi kapag ang LDL mabilis ma-oxidize, it destroys yung mga cells sa ating katawan. Kasali ng puso, of course, doon yan dumadaan sa pathway na yun. Lahat ng lipids dumadaan doon sa ating puso. At kapag kapalaging oxidize at walang protection yung puso natin, of course, nakokos na humihina, of course, tumatanda yung ating puso. Kaya cardioprotective properties, anti-inflammatory properties, inhibits adipogenesis sa ating katawan. Saan ka pahanap niyan na benepisyo with regards sa santons, na pharma-grade santons in which is napaka-affordable, 14 pesos. Investment mo, 3 beses, magkano yun? 42 pesos every day. Kung 3 beses po din yung inumin.
2: Mas mahal pa yung yan. Yung ibang mga vices natin.
3: Minsan sigarilyo, 20 pesos na nga siguro ang isang isang stick.
2: Yeah, kung nila ipa-priority nila doktor at iisipin mo as an investment for your health. Itong mga supplementation na ito, well, together with the proper diet and nutrition, makakatulong ng malaki ito para sa pangangatawan natin.
3: Take note, Doc L, ha? 8 week. 8 weeks is, that is
2: 2 months.
3: Na lang yun, na clinical na trial studies. How much more if you take it every day? Kasi exposed tayo palagi sa sa tinatawag natin na ROS. Of course, nasa hangin yan.
2: Tama.
3: Doon sa mga pagkain natin, hindi nyo naman masasabi na pala lahat ng kinakain ninyo pag naimbitahan kayo, pre. Kung minsan ay tumagay muna, o di kaya chibugan muna tayo. Of course, na-expose yung katawan natin. And that's why taking anti-inflammatory supplements katulad ng Santon Plus Herbal Capsule is napakaganda pong investment para po sa ating katawan.
2: Yan na, sa mga kababayan natin. Kung gusto niyo pong mapatibay, mapalakas ang inyo pong pangangatawan, huwag kalimutan, ha, Santon Plus Herbal Capsule. At least 1 capsule, 3 times a day, Doc Ron. Observe niyo at least 1 to 2 months.
3: Para kayo din, kayo sila na mismo magsasabi.
2: Kayo mismo maka-experience firsthand kung ano yung effect nito sa inyo pong pangangatawan. Especially sa mga kababayan natin, Doc Ron, na meron ganito pong problema. Sleep apnea, meron kayong obesity na problema na karamdaman, or any other cardiovascular conditions, ano, or metabolic problems, eh subukan nyo ang ating pong Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Ha? Hanapin ito sa mga local pharmacies and drugstores sa inyo pong mga lugar. Ayan. Sa mga kabayan, kabayan yung mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong. Text lamang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Maya po sa pagbalik natin, eh ating pong tutugyan ng live ang inyong mga inquiries. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
10: The Secret of Health.
11: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa butika.
16: Inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
17: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
18: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na ko. Yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
17: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Gold.
19: Pacheck up ako sa doktor. May nakita.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Kabili sa butika.
13: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
2: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. So yung mga katanungan, ha, huwag po mag-itubili na itsax yan sa atin pong numero. At yung pong sax lines, 0969-609-6545. Pero bago yan, Doc Ron, batiin ko lang lahat ng ating pong mga viewers sa atin pong Facebook live streaming. And happy viewing po sa lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live. Ha. At kung saan may nakakabot, ito ang atin pong programa. Ay malusog na pakikinig sa inyo. Yung mga laging nanonood sa programa natin, sila Ma'am BJ Pastor Haya. At sa inyo pong mga kasamahan dyan, na lagi pong nakatutok. Kagabi, nanonood din pala sila sa ating, ano, sa ating program. Nakalimutan natin na ano, mabate. Ayan, happy viewing po ha, sa inyo po dyan, Ma'am. At sa iyo pa mga kasamahan po ninyo. Ha? Ganoon din sa, ano, Doc? Sa mga avid listeners natin, sa atin pong mga himpilan, happy listening sa inyo pong lahat. Sa mga kababayan natin dyan sa Palawan, sa Cebu, sa parteng Mindanao, marami tayong mga listeners dyan. Maraming salamat sa inyo pong pagtutok sa atin pong programa, mga ka-wellness.
3: And also, ang Nanay Dolly. Nanay Dolly, palaging nakikinig din yan sa atin sa radyo, araw-araw. Magandang happy listening po, Nanay Dolly.
2: Ayun, okay. Dako po tayo sa mga ano natin, texters. Sa may mga ano ha, may mga katanungan po, huwag mag-atubili na mag-check sa atin pong numero. Sa mga tumatawag, paumanhin po, hindi natin ma-entertain ang calls po niya.
3: Text
2: so,
3: na lang po kayo.
2: Mga katanungan, text lang para mabigyan daan din natin yung iba mga kababayan natin na merong mga inquiries. Okay? Eto, Dok Ron, may nagtanong. Si Buano ito eh, no?
3: Sige.
2: Oh, kamung duha, dili mo mukaon og rice? Uh-huh. Anong karbo inyong gikaon? Uh-huh. From Larita Buada ng Cebu City.
3: Kakaon gihapon rice.
2: Gihapon rice.
3: Pero ang ano, ang rice is hindi control na, hindi na kasing dami nung dati.
2: Oo.
3: And also we transition ako sa bahay kasi hindi man pwedeng gawin kong enforce yung gusto ko kasi marami man kasi sa bahay.
2: May ibang kasama.
3: May ibang kasama. Yung iba gusto nilang malambot. So pinaghalo ang red rice at saka yung white rice.
2: Same tayo. Mix.
3: Kasi halimbawa, especially Kadungel, may mga bata. Hindi talaga
2: ma-enforce yan. Pag purong red rice.
3: Purong red rice, ako po, talaga pahirap ang kapakainin. But then if you are, kapag ka na-educate din, unti-unti na-educate, mas maganda purong red rice. Pag white rice kasi, ako po, talagang bigla talaga ang surge. And of course, you need to be mindful also yung kahit na naka unpolished rice or brown rice, you need to be mindful also sa dami ng consumption.
2: Yes.
3: Pero kapag ka purong brown rice, hindi ka talaga makadami na kain kasi busog talaga, jump pa kasi sa sustansya. Kumakain pa din ng carbs. Hindi nga lang yung carbs na white rice, purong white rice, and also hindi na din masyadong kumakain ng mga tinapay. Kumakain pa minsan-minsan pag naaalok.
2: Uh-huh.
3: And also pag kung minsan may bumibil dito kasama sa opisina, tapos may sasabihin ka pa, magkape na tayo, may Santon Gold Coffee Mix kami. Pagka umaga, nakakakain din minsan.
2: Sa, yung iba kasi, Dok Ron, hindi na babalance, no?
3: Yes.
2: Other people, very, sila, kumbaga, takot na takot sila sa kanin. Takot na takot sa kanin. Dahil ang rice is yan yung natin, kumbaga,
3: staple
2: na natin yan, mga ka-wellness. Hindi talaga maalis sa pagiging isang Pilipino. Rice is life talaga.
3: Huwag lang sobra.
2: Kinakailangan lang kontrolin natin.
3: Huwag
2: kayong matakot sa rice. Mm-hmm. Kasi yung iba takot na takot. Halos hindi na talaga nakain ng rice. Pero, ang lakas naman kumain ng tinapay.
3: Uh-huh.
2: Malakas naman kumain ng mga pasta at mga noodles. So, hindi na ba-balance. Mm-hmm. Di ba? So, kinakailangan balansin natin. You can eat rice in a controlled amount. Mm-hmm. Lalo-lalo na kung nagagamit nyo naman yun. Yun kasi yung ano bang purpose bakit kumakain tayo ng carbs?
3: Di ba
2: as our source of energy na kinakailangan gamitin natin.
3: Mm-hmm.
2: So kung sa tingin mo kumbaga mabigat yung trabaho na ginagawa mo, kain ka nang madami. Kain ka nang
3: kasi kailangan
2: proportion.
3: Proportion
2: doon sa activities mo.
3: Mm-hmm.
2: Pansinin niyo yung mga yung mga hard worker na mga ka-wellness natin. Mm-hmm. Wala naman yan silang control sa sa rice na kinakain nila.
3: Kumakain sila. Tapos maya-maya gutom na. Kasi nagagamit
2: nila. Minsan nga yung kinakain nila kulang pa yung kulang pa yung calories noon sa nababurn nila na calories. Eh tayo naman, yung hindi naman mga hardworking na mga lalo pag sedentary worker ka, doon mo talaga ililimit yung intake mo ng carbohydrates, mga ka-wellness. Kasi wala ka namang mabigat na trabaho, wala ka namang pagagamitan ng ng calories na yun. So, na kailangan, i-control mo yun, para hindi bibigat ka, hindi tataas yung timbang mo, at hindi magiging pabigat yung sa sistema ng pangangatawan.
3: Of course, kailangan din nila mag-exercise.
2: Yeah.
3: So, it's not also advisable na, kaunti lang kinain mo, still, hindi ka din
2: nawala
3: exercise.
2: Nawala ka na gagawin,
3: Well, hindi pa din pwede yun.
2: Yes.
3: Kasi our body is designed to move.
2: Mm-hmm, tama.
3: Kapag ka hindi mo nagamit yun, of course, nagkakaroon ng muscle atrophy.
2: Mm-hmm,
3: at saka ang naapektuhan sa muscle atrophy, hindi lang yung mga muscle na pinaflex natin. Our heart is muscle. Pagka naapektuhan yung puso, kaya mapapansin ninyo, nagkakaroon ng arrhythmia sa puso.
2: Mm-hmm.
3: Kasi hindi na-exercise.
2: Mm-hmm.
3: Oxygen level din sa dugo, hindi din pumapasok kasi walang exercise. So, kahit na kaya mapapansin, merong iba sinasabi, may mga vegetarian pero sakitin. Kasi kalimitan din, hindi din nag-exercise.
2: Mm-hmm.
3: Vegetarian nga, o kumbaga is mindful doon sa pagkain pero wala namang exercise. Kulang pa din yun.
2: Yan. So, mga kababayan natin, kinakailangan balance. Kinakailangan balansehin po natin yung ating paggawa, yung ating pong kain, at ganoon din yung pahinga natin. Lahat yan sila, Doc Ron, dapat balansehin sa ating pong pangangatawan. Kung gusto yung ma-achieve yung optimum health, kung tawagin. Okay? At huwag kalimutan, sabayan ng
3: Santon
2: Plus Herbal Capsule, yung inyong pong diet, yung inyong pong lifestyle, para mas magiging founded yung pundasyon ng kalusugan po natin, mga ka-wellness.
3: At huwag ninyo gagawin yung trip ng iba, Doc L, na iinom ng energy drink tapos matutulog.
2: Anong klaseng trip yan, ha?
3: Meron talaga tayong mga kababayan. Ganda ng mga trip. May mga kabarkada ako nung nasa amin sa Mindanao, yung mga trabahante niya. Aba, nag-inom pa ng energy drink. Maya-maya, doon, nakahiga na sa sopa. Ako po, huwag po ninyong gagawin yan.
2: Ang matindi ang ang effect ng energy drink
3: yes.
2: sa pangangatawan po natin mga kaibigan. We don't totally discredit na energy drink kasi minsan in emergency cases kinakailangan mo din mo. Ng pang boost. No, ng ano pang stimulate ng pangangatawan mo kasi kung hindi mo gagawin 'yon maaring there's more danger na mangyayari. For example, nag-drive ka, puyatan talaga, antok talaga. Yes, kaysa madisgrasya ka kung meron kang hinahabol talaga na ano na
3: pupuntahan
2: at kinakailangan mo talaga makarating doon sa ganitong oras. So, yun yung mga time na pwede mong gamitin yun, ano? Mga
3: pero
2: instances.
3: Araw-araw,
2: pero pag inaraw-araw mo na, nako, delikado po yun, mga kaibigan. Napakarami. Napakaraming mga tao. Even may ano, my own brother na yun yung nakahiligan nila. Well, napagsasabihan naman natin, but then ay kanya-kanya naman yan ng ano ng
3: decision
2: ano. So napakahirap mga ka-wellness ano pagka yung katawan mo nasanay pati doon sa energy drink. Meron kasing ano siya Doc Ron eh yung anong tawag diyan habit forming kung tawagin pagka sinasanay mo yung katawan mo sa mga stimulants na yan
3: kapag hindi na iinom wala na din
2: para lang din yan siyang ano yung mga highly caffeinated na mga coffee
3: addictive
2: oo addictive sila sa ating pong pangangatawan ano ayan yung energy drink na yan nako napakataas ng ano yan caffeine
3: sugar
2: so
3: and also yung stress response kasi ang ano niyan ang function kasi ng energy drink is to boost production ng cortisol at saka ng adrenaline. Kaya you will have that alertness. Kapag palaging ganun, parang ini-stress mo din. Parang talo mo pang may sleep apnea niya. Kapag palaging nag-energy drink.
2: Kaya ingat-ingat kayo dyan sa mga energy drink na iniinom po ninyo ha. Sa mga ka-wellness natin dyan. Okay? Dok, may pahabol na katanungan. Dok, from Valenzuela po ito. Ask ko lang po, 6 months pregnant ang manugang ko. A second na pagbubuntis po niya, 30 years old. Na-ER po siya ngayon at nagtaas ang BP niya, 150 over 100. Mataas nga. Namamanhid ang isang braso niya at medyo tumabing ang labi niya. At bumaba yung isang mata niya. Pwede po ba sa buntis ang Santon Plus? Ilan po ba ang inumin niya? Salamat po.
3: Kapag ka second, ano, walang problema kahit Santon Plus, kahit sa buntis kasi wala po yung, ano, wala po yung mga ingredients na nagkukos ng damaging doon sa, ano, doon sa development ng baby.
2: Yes, okay.
3: Well, in fact, ang Santon Plus Herbal Capsule natin is meron siyang moringa which is very helpful especially doon sa, ano, sa lactogog kasi ang, ano, eh, ang moringin doon sa, ano, doon sa mga nagbubuntis. So, that would help a production ng ano ng gatas doon sa nanay and also sa development also yung folate na meron doon sa Moringin and also na meron din sa ano sa Santons natin is nag-ano din nagpapaganda doon sa development ng baby. Yung problema ngayon yung case niya is possible nagkaroon siya ng mild stroke yung ano ninyo yung
2: tama,
3: yung anak po ninyo. Mas maganda pagsabayin po niya ang Santon Vitamin C at saka Santon Plus Herbal Capsule para ano matulungan na hindi na magkaroon ng another episodes. Delikado kasi yan na mataas yung BP during pregnancy. It would be fatal both sa baby and doon sa
2: mother.
3: Doon sa mother. So you can kapag ka nakalabas na po sa ano sa hospital, pwede po siyang mag-take ng Santon Plus Gold kasama po ng Vitamin C 1 capsule 3 times a day.
2: Yan sa mga kababaihan ha na nagbubuntis, nagdadala ng tao kinakailangan. Ingat po tayo ng gusto sa ating po mga pangangatawan kasi dalawang buhay na yan ang nakasalalay po sa inyo ano. Yourself and your baby. So, yung mga ano closely linked na mga problema sa pagbubuntis like yan, pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng blood sugar, ano pa, constipation. At iba pa na mga karamdaman na laging nag-occur during pregnancy. Kinakailangan maging maingat po tayo, ano? So, kumain ng tama, kumain ng maayos, lalo na yung nutrition talaga ng ano nutrition ng mother kinakailangan maging maganda doctor.
3: And also dun sa para din sa developing baby kasi mahirap din na magbubuntis kayo and then paipanganak yung baby merong defect of course we don't want that. That's why it kumain kayo ng mga pagkain which maraming information na sa internet ngayon which are the foods that are good for development ng baby.
2: And always check your ano ha blood pressure. Tsaka ano yung stress madalas din kasi makapagpaano no create ng ano ng pagtaas ng BP blood pressure no syempre pagka pagka nagbubuntis ang isang babae,
3: tapos wala pang emotional support,
2: disturb talaga yung kanyang hormones.
3: Yes,
2: kaya ano talaga, intindihin, unawain yung mga nagbubuntis. Yung minsan yung iba kasi sinasabihin, nag-ano, nag-iinarte ka na naman.
3: No. Minsan that is out of ano, out of control na
2: minsan
3: din yung ano, yung hormonal function.
2: No.
3: Kaya kailangan talaga din pakainin yung mga asawa. Pag gusto ninyong magbuntis yung asawa ninyo, pakainin ninyo yung mga healthy na pagkain para mas lesser yung stress response, ma-manage yung stress, and at the same time yung development and also yung safe na pagbubuntis ng inyong asawa.
2: Yes, okay. So yan, sa mga kawain sa atin, ha? Sa mga kabayan na gusto maka-avail ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule, pwede po ninyo mabilihan, ha, sa ating mga authorized dealers, mga wellness center natin, at sa ating pong Shopee. Pwede kayo maka-order po niyan, mga kabayan. Okay? Para Dr. Ron, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
3: Huwag paliwalain yung mga kumaasawa ninyong lalaki is naharap.
2: Mm-hmm.
3: Tapos kayo din ay nahihirapan ng pakikinig ng harap kasi nahihirapan ng huminga. Pagkatapos ng harok, kailangan po ninyong ma-address as soon possible. Obesity problem and also yung muscle ng leeg, kailangan mag-reduce din ang timbang. And of course, isa sa napakagandang compliment kung gusto ninyo bumaba ang timbang is ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. 1 capsule, 3 times a day, mga ka-wellness, para hindi po lumaki yung leeg, para maiwasan pagkakaroon ng sleep apnea, which results sa tinatawag nating cardiovascular disease. Mga ka-wellness, alagaan po ang ating katawan, healthy lifestyle and exercise, sapagkat yan po ay pamana po ng Diyos sa bawat isa sa atin.
2: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakakantabi at lagi pong tumututok dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat ng nanunood sa atin pong Facebook live stream. At sa lahat ng tumatangkilik, ha, sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagkasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ang Panginoon, ang siyang tutulong na mapagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
10: The Secret of Health.
15: Pagkatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 40 na sa hapon. Ug oras na pod para higo po ng atong healthy nga kape, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kabalo ba mo mga babe na ato ang Xanthone Gold Coffee Mix? Makatabang kini nga mapanindot ang ato ang pamanit kay doon na kini glutathione and collagen. And of course, it fights fatigue and boosts natural energy. And it also enhances focus and mental clarity. And pinaka-importante mga baby, it supports daily wellness, bisan pa man o busy ang imuhang lifestyle. So, sa pamimong gipaabot niya, higo pa ng healthy nga kape, ang Xanthone Gold Coffee Mix mapalit sa mga nag-unang butika o Yes to Health Clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gimingaw na kay Kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gimingaw na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
7: Mahaligi, uy, gwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayok! Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris!
9: Unya ka ron! Pahilag-hilag na!
2: X-Rated sa X.

nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe na

0: Bayan, amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina. X-rated. Alauna y media, hangtod alas tres sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM, Network Philippines. X-rated.
1: X-rated. Here's a song for you mga babe entitled Hindi Mo Na Ba Minamahal by TJ Monterde para sa mga taong umaasa dyan. Sa atong pagbalik mga babe, ang atuang labing-labing nilang gihapon sa programang X-Rated sa XFM.

0: X-rated.
1: Okay, naghinuktok na po na nga po ang... Naghinuktok na po ako ang babe diha. Ano nawala akong tingo? Okay, nakapangutana na po siya. Hindi mo na ba ako mahal? Alam una, 47 sa hapon mga babe. Welcome na usab sa to ang programa. Karong hapon na. Another day, another hapon na po. Nga mag-uban-uban ta. Of course, silang gihapon sa programa. X-rated diri sa XFL. Mayong hapon sa mga babe na to. Ganina pa nagpaabot diha. Nagbika na ni sila ba? Grabe. Ang plastada ka ganina pa intawon. Hantod ka ron. Naghulat nga mag-uban-uban ta para maglabing-labing. Kumusta man ang mga babe na to diha? Sa kinatibok ang Visayas and Mindanao. Kung asa man ta ninyo madunggan karon mga babe. Good afternoon sa imo ha. And of course, no, ang gihapong i-greet labi na mga babe na to nga naminaw karon sa tuwang mga sister stations. Asa man mo naka-plaster daraon sa inyong mga posisyon diha karon. Gabi literal nga kanang posisyon gyud noon sa day na nga posisyon. Position A, position B. Or kanang posisyon nga dili makalimtan. Position that turns into possession. Ano paingon ana? Bitaw mga babe ha, sa mga babe na to diha, kumusta man inyuhang kahaponon? Labi na sa mga babe na to nga naminaw sa kinatibok ang XFM Davao Region. Good afternoon sa inyuhang tanan. Madunggan na ta, tibuok. Wow, dugay na magita madunggan. Mata ko lang i-emphasize na madunggan ta sa XFM Davao, XFM Tagum, and XFM Mati. So kung asa ka nakaplaster ka rin sa Davao Region, wala kang kawala. Madunggan, yun ni mo niya to ang tingo. Mayang hapon sa bagmayang pagpaminaw sa mga babe nato diri sa XFM 99.5 Jensen. Good afternoon sa mga babe nato diri sa XFM 101.7 Bukidnon. Sa mga babe nato nga naminaw karon sa kinatibok ang XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM San Ferranz. Maayong hapon sa inyo hang tanan. Also sa mga babe nato nga naapo diri sa XFM Tacloban. Ano pa rin sa XFM Zamboanga, madunggan punta. XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, and of course, madunggan punta rin sa XFM 91.1 Kidapawan. Kung asa man mo naminaw karong mga babe, plastada na mo diha. Iandam na nyo kaugalingon og pag LL na diha. Hi, ready na yung self. LL means... Lingkod-lingkod, ligid-ligid. Maayong na nga mga ipanghimo ninyo karong mga oras. Sa banguban karong kay nagpalami. Nagpalami higda kay of course, no? Hapon biya, alam kay katulog nga ning mga oras. But ako, somehow, no, dili ko gusto matulog. Gusto ko nga maghigda-higda lang and then maminaw sa X-rated drama. No, kasi ang atong X-rated drama, daghang tagmatun, Andre, mga bi. Mga istorya sa kinabuhi o gugma. So kung ikaw diha na kay mga, yung na pod nga, kana bitong giatubang karon or kabug at mga challenges nga nakakaroon sa imong kinabuhi. Kanya gusto nimo i-share diri sa kahanginan or gusto nimo at least somehow ma-guide ka na, wow, talaga? Si Babe Sabrina talaga mag-guide sa inyo. Oo. Sige na lang, good. No? So, kung gusto niyo mag-guide mo, big word. Pwede mo magpaabot ha sa inyohang mga storya sa kinabuhi gugma. So, very welcome talaga yan dito mga babe. Ako po siguro po hon, magmadala po ko din. O niya, ako po magbasa, ako po magdrama ka na. Sige, ako na lang tanan. Total, anad naman ko nga ihatag... Natukan. Anad naman ta ihatag ang

ato na lang po ding buhaton ta. Bitaw ba'y pagtimpla nagkape dihang ato ang Xanthan Gold Coffee Mix, no? Para while namino ka sa to ang drama, kanang bitaw nga dali lang nato mag-grasp ang kung unsa man ang ato ang madunggan karon tungod kaya nga to ang Xanthan Gold Coffee Mix makatabang kini kasi maka-enhance ni siya sa to ang focus and mental clarity, no? So kanang natay magyunahon na ang mga kabugat karon, yan natay mga importante pud nga buhaton dita maka-focus tungod ato mga challenges nato. Pwede ra nato nahigupan og kape mga babe kasi nga again makahatag siya og mental clarity. So kung nabuang na kasi iyaha karon, ibang usapan na yan. Mental clarity gihapon. Mental clarity na huwag ka nang umasa. Ito mga babe, basta mga gusto diha magpaabot sa ilang greetings, requests, inyong mga shoutouts, unsa pa na diha nga gusto nyo ipaabot rin sa ato ang kahanginan, pwede nyo i-text ato ang text line 0969-333-0537. Utrohon ako babe, 0969-333-0537. Or pwede pod mo magtanaw sa ato ang Facebook Live kasi live na live nyo makikita on... Asag yun. Asag ganito makitaan gani Engineer RK sa exciting na Facebook page or sa XFM Davao Katropa Digital na Facebook page. Makita ta diyan ha. So ayra mo kakurat mao na gid ni siya. And of course mawala pa kay ila diha, of course makiguban sulod sa duha ka oras. Di ka nalauna e media hantod alas 3:30 sa kahaponan walay lain. Ang babaeng kusog mo ago. Ana ginisarang babe ng bayan, amoy pa lang ulam na. Babe Zaburina, inyo makauban.

Anong naipa dila-dila? Of course, sa mga nasa live ragid ang nakakita ko nga nag-back-tumbling ko diri. Kagahapon, nag-headspin man ko, karon nag-back-tumbling ko. Kala nyo, ha? Truho na to, ha? Sige. Sa mga wala nakakita, dramon ni ang talent ni Babe Zabrin. Ay, nalang yun. Ay, agwapo da aning trabaho. Hago dyan kong tinambling diri ay. Ay, bitaw mga babe ha. Sa mga babe na to, diya pag-text mo, pag-comment po sa tuwang Facebook Live, kaya tuwan ang basahon unya sa unahan. And of course, sa mga babe na to, diya, I know for sure nga ready na mamaminaw sa tuwang drama karon. Kagahapon manggod, kay ang ano manggod, ang nahitabo manggod gahapon nga drama, medyo bugat kaayo siya sa dughan. Kanabi tong mga kulating de Mercedes, may nga na. Pero karon mga babe, speechless. Wala ko'y maingon. Basta malalaman niyo yan mamaya. Kaya atangi jud ninyo ang ato ang drama karon. Makaingon jud lagi mo. Makaingon ana bitaw kanang kanabitong kita pud diri galingkod ta na nagsakit na gani tama. Maingon ani pagin makadungog pagitag mga ingon ani nga mga akahimtang bitaw sa uban nga relationship. Makaingon jud tag di na gid ta magugma-gugma ani. Undangan gid ato ning gugma-gugma mga babe kay tinuod gid ay nga makaguba sa kinabuhi. Makaguba sa kinabuhi ang too much na paghigugma. Kanga nila too much love will kill you. Malalaman natin yan mamaya kung anong klaseng pagmamahal na naman ang makakapatay. Makakasakit. Makakasira ng buhay. Kung ingon ana na naman, baby mo, di na lang ta maghigugma. Magpuyo na lang ta, uy. Sakitan raman day taning kalakihan ni. Di ba nag-emote na, nag-drama na, wapagani na sugdan. Sit back and relax na diha, baby. Plaster na imong kaugalingon. Kay di na nato dugay-dugayon. Aniya na giyod, Ida, soko na. Baby, ka na kay isulod ko na. Alam, nibika po siya. Sige na, babe. Plaster na diha. LL na diha, ha? Pag LL na diha, babe, kaya di na ito dugay-dugay. Nagkip na itong mga taxi drivers nga naminaw karon, no? Sus, abdi kaayo. Pag ingon nga, isulod ko na. Ah, abdi kaayo, jud kaayo. Jod ni sila. Tapos na pag ilikin na itong mga gasoline, akaning mga pump boy na ito. Pusog kaayo, mo pump, diri, mo pump dito. Di, basta, basta. Muna nga, naminaw na ni sila karon. Tarungan ninyo, pump diya, ha? Kay unya, kamo na po yung mo pump. Ako tayo mga babe. Uy, katong na ko yung nadumduman ka ng babe na ko diri sa Marine Bukid nun nga. Kanabi tong magtutubo. Ana siya nga, babe, tilawi akong tubo. Tamis. Naminaw po din mga magtutubo nato diri sa Bukid nun. So, pag-plaster na mo diha. Di na nato dugay-dugayon. Kaya I'm sure, excited na po po mga minaw sa tuang nga drama. Karoon siya na po kaha klase sa istorya sa kinabuyugug mga itong madungog karon. Unsa na pod nga mga pagtulunan ang atong makuha mga babe. And of course, unsa na pod kaha mga advice ang atong ihatag sa iya. Hao niya sa unahan. Cluster na diha, bika na kay isulod ko na. Ani yan na babe ang atong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakwan! Ayoko latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Masubra ka to kayo! Putlon ko ni Agmat sa bayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sa aking pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: James!
1: Vanessa!
0: Sakit kayo akong tiyan.
1: Oh! Unsa?
0: Mga anak na siguro ko.
1: Dalunti ka sa ospital!

0: James. Wanigata sa nga itong anak. Unsaon man ito ini, Ron? Kung naapalamuntay gatas nga magawa sa itong suso. Pero, wamang yun. Maumapugos na lang yun tas pagpainom niya o gatas.
1: Mula ka ko. Mang dilihin siya kung lang papa o sa akong mga iksuon.
0: Sige, James.

0: Niakoy 400 yun anak. Niya, na 200 ang imuang ate o na ay 400 ang imong manghod. O sa kalibo na yun ang imong madakaroon anak.
1: Okay, okay pa. O salamat kininyo.
0: Pasinsa kayo anak ha.
1: Kada okay ragyan. Pa, okay ra. Dako na kinintabang niyo na ako.
0: Sige lang kay mabisita na no, yako ninyo dito sa inyo anak.
1: Opa.

0: Reparasyon mga ginag mga ang bata.
1: Ako na lang gihampunan ang tiyan. Basiki pa kay ganina. Sige lang tutoy sa bibiron. O niya, huwag na dahil isot. Gamay ramang guto ang gatas nga nahipilin. Huwag na dahil yun ako mabantay nga. Nahurot na dahil ang gatas sa bibiron.
0: Inday, hunong taos paghilak day. Hunong na.

0: James! James! James!
1: What is that?
0: Sinday! Milagro!
1: Unsa?
0: Kailangan madana to siya sa ospital!

0: Asa matay ni mangitag na kong katindan alang sa mga tambal ni Inday.
1: Mulakaw ko. Mangitag ko paagi. Dinhe ka lang.

0: kasi resulta sa imong lakaw, James.
1: Nakada ako si 700 ragit. Unsang bago lang ko nakadilensya lang papa o sa kumaisuon. Wala ka sila ilain, ba?
0: God! Unsaon man ato ni ni James?
1: Lord, tatabangin me. Maluwi ka.

0: Gipasailo na kasi mo, Mama. Kidagadahan naman ka o kwarta. Ha? Tubag ako.
1: Dili sa tamang istorya, anak James. Ang importante na maluhas ang atong anak. Sige na, ibayad ni sa ospital ang kwarta. O palitas sab ang mga tambal nga. Adto paliton sa gawas.
0: Sige.

0: Sa katapusan, nakabalik ta kita din sa ato.
1: Ipahimutang una na mga gamit. Kay unya, mag-istorya ta.
0: Nung sa matas, Vanessa? Ganina na ko nakabantay niya. Gahilom-hilom raman siya.

0: Dai, macam mana emang toyok nak kau? Vanessa, ngan yang bikin lah kah? Apa problem ah? Nakagawas na noon si Inday sa ospital, ya, mihila ka na noon.
1: James, mao na lang ni ang last nga gabi nga makig-uban binay mo.
2: Ikaw ang lahat sa
0: Kunsiya.
1: Sorry. Pero anak ko'y mahipo. Gidawat ko ang kondisyon ni Mama. Napagamiton ko niya ang kwarta para mabuhay si Inday. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Nga ato na may mamuyo sa amo. Kauban sila si Mama.
0: Unsa? Biyaan ko ninyo.
1: Wala ko'y lang nakitang paagi, James. Aron mabuhay ang atong anak. Maumidawat ko sa giingon ni Mama.
0: Unya, ako, magunsa naman lang ko.
1: Antusan na nato ang tanan, James. Naaray mi si Jir magkuta kay ta. Ugwa pa po makahibaw. Unsay idili ni Mama. Pasig, di daan niya nga mo bisita kasabata. Ato lang unyang tanaw.

0: Dayı, okul gotta bu kadar gemi düzeş şunu. Bir anak onu niye?
1: Alang ni sa atong anak ang akong gibuhat. Karong alas 12. Pick up po namin dito si Imbalisa.
0: Maluoy ka. Ayaw kong ingna ini.

0: James, enough.
1: Biyaan na ko nilang balisok ni Inday.
0: Hain si Vanessa.
2: Pasaylo ako pa. Maoray ang nakita na kong paaki. Aron mahatagan o gaharuhay nga akong anak.
0: Di ka ba maluoy sa kong anak? Nga imong biyaan?
2: Sorry kayo pa. Nagka-desisyon ako. Og nakatando na ko ni Mama. Og siya ang nagsumpay sa kinabuhi sa akong anak.
1: Vanessa, maluoy ka. Magita kong duha ka trabaho. Kakanang makaingkang kong dako. Bahala na ako'y tug. Magtrabaho kong maayo. Dili na ko ninyo biyaan.
2: I'm sorry, James. Nagka-desisyon ako.
1: Vanessa.
2: Mauna ron ang sakyan na mo. Namukuha na mo ni Inday.
1: Vanessa!
2: Kuhaon ko na si Inday sa kwarto. Og mga tunami. Vanessa!

0: sa pangimong nauna. Pag-amping na lang dito. Maunitimandi. Mahal ko kay ikaw. Kamong duha sa akong anak. I love you, Vanessa.
1: Pagkita sa imong anak. Kay mga to na may.
0: Anak. Sorry. Dili magkahatag si Papa niyo. Pagkaharo kayo sa pagpuyo. Ang pinag-anak. Ni alas, Papa. Love kick na ako lang. Kamong duha si Mama niyo. Love kayo.
1: Nagapura na si Mama. Naas siya sa sakyanan.
0: Pag-aksa ko sa kong anak.
2: James, anak.
1: Sorry.
0: Marisa! Marisa, maluwa!

0: mag-inusara na lang ko pa.
1: James.
0: Ganang mo mo nag-atak sa kapalaran ako. Sa kahit ikaw. Ganang kabiyaan magkos akong asawa o ganag. Tungod kay wakay kwarta.
1: James, magkita ro dya mo og sa imong asawa o anak.
0: Pero kanusa pa? Nakailan ako sa iyang mama. Og wag mo siya makagusto na ako.
1: Anak.
0: Pero gihikawin mo ko sa kapalaran ba? O sumaya kong saha sa kaliputan na naingon mo ko ini. May sakripisyo ko.

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong!
2: Lumdia! Wapa ko, oy! Sige! Sa papa! Diba, ah! Patsyot ako!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Kuring, o gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy, Kuring!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: XFM.
4: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katupa, exciting!
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko may numog kape. 3-4 cups a day. Ang todsa, nitukar na ang akong asilo. Gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. Huwag akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Kapsul, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
9: Premium D3 Coffee.
8: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
9: Premium D3 Coffee.
8: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Bro, sultihan da ka bro. Katong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro!
2: Exciting!

Alas 2:40 na sa hapon, mga babe. We're back. I'm finally back. Ay, na lang talaga. Kasakit man sa nahita, boy. Ah, okay. Okay na. Magpakailan pa man ni Ogie Alcacid ug ni Regine. Okay na yon. Bitaw mga babe, no? Nga naman dyan niya nga to ang X-rated drama. Uy, kay kada hapon na lang kita pasakitan ba? Di naman ni Mayo, uy. Bugat naman kayo sa dughan. Ano bitong paniway? Anyway, bugat na ganidaan niya akong dughan. O niya magdugang-dugang pa niya to. Drama karoon. Ay, bitaw mga babe, no? Alas 2:40 na sa hapon. O higupan na ng kape ni Mudiha. Sa mga babe na ito, nga hilig kaayo og kape. Ako adyong ika-recommend sa inyo, ha? Kung hilig mo og iced coffee, pwede kaayo na ito i-iced coffee ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ang iahamanggong mixture, mga babe, kay kanabitong ang sipa sa kape is naagi hapon, but healthy siya, no? Kanang wala siya'y kadaot nga mahatag sa tuang panglawas. Diba? Kanabitong ano, ito ang ato ang thirst sa kape, ato ang kahinam sa kape, masatisfy na to ba? Pero, dili siya makadaot sa tuang panglawas. So, di ba? Nindot, ana. 2 birds in 1 stone. Kagaling. So, sa pabay niyong ginahulat, ha? Timplahan na ang Xanthone Gold Coffee Mix. Thank you, Lord. Nabusog ko. Mapahot coffee man na or iced coffee. Enjoy ang imuhang kape. Kauban ang ato ang programang X-Rated Drama. X-Rated.

Okay, sa mga babe nato di nga gusto mag-advise sa tuang letter sender karon. Text mo sa tuang text line 0969-333-0537. O truhon ko, babe, ha? 0969-333-0537. So, kaya, mo pa may pag-on, ani? So, unya, ato nang tanahon inyong mga advices. Pag inyohang tawag na para sa inyohang live advice. But tinood din na, babe, no? Kanabitong, kanang for you to survive, kailangan ka muhimo og mga dagko kayo nga mga desisyon nga ikasakit nimo og ikasakit sa tao nga love nimo. But is it necessary nga buhaton na nimo nga pwede ra man unta nga magunong mong duha? No, may mga paraan kasi, may mga pwede manggutang buhaton. Mo ganin na always nagingon niya. Pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. But siguro case to case basis pud siya, no. Kasi kung tan-aw na to ang sitwasyon ni James karon, kana bitong nabiyaan gyud siya tungod lagi sa kapait, kalisod. Mo kanang Vanessa. 'Di ba? In sickness and in health. Kaya gani, 'di ba? Kanang magpakasal, magminyo. Naabian na siya sa wedding vow, no. In sickness and in health, for richer, for poorer. Do wala pa man ako na siya na hisgot na mention og dili jug wala pa koy plano nga hisgutan na or hisgot na or i-mention na. But madunggan magud na ako na siya, 'di ba? Mao gina ang wedding vow nga magkinaunsa man magunong gyud ta. So karon anong nangyari? Anong nangyari sa ating dalawa? Ay, nako. Digi ko ganang mayingon ani. Kanang bugat kaayo siya para sa kuha. Kanang mayingon ani. Bugat na ganin niya akong dughan sa mutan pa. Tabangin rin kukunin yung alsa niya akong dughan, B. Ang bigat kasi. Ay, check na ta to ang live.

Eh, naga-on pa yung tao niya itong cellphone, naga-survive pa ni siya din. Kung nag-survive si Vanessa, naga-survive po niya itong cellphone. Kaya naga-paningkamot pa siya nga ma-on. So, ato sang i-check ato ang Facebook Live. Kadali na ako makachingon kay ko.

0: Katol man akong ilong, uy, lagi gimingaw na ako ba? Kung kinsa man ka pagpuyo. Palaaway. Sige, atong... good afternoon sa mga babe natin nagtanaw sa itong Facebook Live. Karon mayong hapon watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Babe Uncle Dars, maayong hapon sa imuha diha babe. Sa tanang mga babe nato nga naminaw, nagtanaw sa tuang live dari sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Maayong hapon sa inyohang tanan. Babe Martin Vlogger, maayong hapon ka tropa. Oy, maayong hapon pud kanimo diha. Ang ato ang energy karon ba? Akong gi-compare ang energy gahapon og energy karon kay medyo kuan kanang luya. Kanang ano man good ta? Actually kaganina man good no sa one of our programs here sa Davao. Medyo ano man good kanang bugat man good ang ato ang namagutay serbisyong katropa, di ba? All XFM stations has serbisyong katropa segment and the purpose of that program is mag-reach out sa mga tao nga in need bitaw. And so kaganina medyo hantod karon nadala nato siya bitaw. Ang kabugat ba? Pero ingon ana. Emotional yarn. Opo, parang emotional damage. Wala pa gyud puno na tong cellphone. Unsa naman eh? Hala, wala pagid gihapon siya. Ayaw niya na talaga. Sige ha, sige lang kay mo pop up lang muna once maon na to ang phone. 0969-333-0537. So, pag ano ramo diha mga babe. Na yung mga nag-comment rin sa live. Double check ni me. Ay, kano mga, kano aning nga mga pangalan kay hate na ako nga mga pangalan. Pero sige na lang, oy. Di lang na ako litukon kay hate na ko ni nga pangalan. Chismis. Ay, ayan, may tumawag na. But matod pa niya, mas maayong amahimong, maayong amahan na lang ka, nga naning kamot kaysa bana nga sigilang og hilak. Oh, bakit kanya? So maging good father na lang siya, dili na lang siya maging husband nga sakit ra manggihapon siya. Okay, hello babe, maayong hapon. Kumusta man ka, babe?
1: Okay ra.
0: Okay ra. Unsay pangalan gani, babe? Wala man gud ako na save diri ba, oy. Tagnaon ako. Si Babe Eman. Oh, di ba? Oh, gitagna lang na ako ba? Galing ko talaga. Feeling na ako kay sa kong past life kay managnaay ko. Babe Eman, nakapaminaw ka sa tuang drama. Bugat no. Okay. Kagahapon kay makalagot, karon kay makasad as in. Oh! Unsay may okay. Ka-advise sa tuang letter sender si James nga in town oy gibiyaan naman siya sa iyahang mag-inahan, no? Do wala may labot ang mga bata but nabiyaan siya nga siya na lang isa ba. Unsay yung buhaton kung ikaw ang nasa yang sitwasyon babe, makaya ba ni nimo?
1: Oh! Oh, para na ko babe. Ako yung katambon babe. Kadaan na lang sa tuang niya.
0: Hmm?
1: Ay, sa dana itong niya, ay, naman kong, sa gusto, ang iya man itong gusto nga magpadala sa iyang inaan.
0: Hmm.
1: Kung siya ay, kung galing nun niyang kwan ba.
0: Hmm. Nawala ka, nawala.
1: Oh! Dala pa siya tayong iyang inaan ba. Hmm. Wala nga, parang ako, ni Hede, nga, kaya lang sa ito niya, ay, may panahon nga manginang nga nagyapon doon niya makakontakt nagyapon kaya pati sa bata ang bata ang itang itagamahan sa panahon.
0: Hmm, bali magkuan na lang sa siya kanang pasagdan na lang sa niya ang babae karon. Kumbaga maghulat na lang siya sa right time nga pangitaon siya sa iyahang anak. Ana na lang babe. Oh!
1: What nang dyan pangitaon din nga nagay na mga panahon ang anak ko siya sa kuwan mangita ang itagamahan mangita ang itagamahan wala good sila ingon nga nagbuhala nga nag-away sila naman ina maria man nagugustuhan.
0: Hmm.
1: O di
0: kagustuhan sa babae pero dili niya kagustuhan.
1: Oh! Dili niya kagustuhan sa babae pero magkambag niya babe nga balik ko ang diapon na sila kay sa kang rin kay kuwan man kananay wala man sila mag-away.
0: Mm-mm. Kumbaga, ano lang, kanang space lang sa para makapaningkamot ang babae, ana.
1: O, ana.
0: Pwede man sila maningkamot, nga dungan sila duha.
1: Oh! O, pwede, pwede. Pero ang nakakuha nila, kay naman lang ba na rin.
0: Mm-mm.
1: Muna nga. Puni din nga, nagdansan to niya. Nagdansan to siya, iya, kay... Aron na sana siya ikuwan, sana siya sabaw nga sakto.
0: Mm-mm.
1: Na may panahon nga, ang inang asawa, ang inang inang siya.
0: Oh, kaya na niya mapanindigan.
1: Oh! Ang anak po niya, tagit po na papa.
0: Ayan. So magpaabot na lang siya sa right time.
1: Oh, magpaabot na lang siya kay... Ubalik mo dito kay wala man siya.
0: Mm-mm. Wala man sila giawayan. Oh! Kumbaga, para sa ilahang future, kumbaga, ang giyunahuna ni Vanessa, ana.
1: Hmm, huwag yun na, babe.
0: Mm-mm.
1: Wala akong ika-advise.
0: Wow, grabe naman. Sana ganun lang kadali, no? Kasi kung ako, dili ko talaga kaya. Kasi pag gusto may paraan talaga. For me, babe, ha? Pag gusto may paraan, bisag magkalisod mo, mga nilang gingon nga, bahalag saging, basta labing. No, kanang bahalag magkalisod mo, basta gunit ka mo, tragid mo, hugot bakos, tragid mo. Kasi love ninyo ang usag-usa. And whatever comes your way, whatever it is nga, maatubang ninyo ang mga challenges, you will, kanabitaw, makonquer ninyo na siya nga, uban mong duha. Diba? Wala mo nag-separate. Pero anyway, ilaha mampud na, kay Vanessa mampud na siya nga desisyon, lailahi man ta. So, sakit lang siya sa part ni James. But dagang salamat, babe, dagang sa imuhang advice. Babe Emma, imuhang greet things, shout out sa mga babe na ito nga naminaw karon.
1: Shout out po ni Movin. May hapon ni Movin.
0: May hapon po.
1: Binayin ni Arvin. Huwag sa tanan na lang naminaw, babe.
0: Ayan. Sa tanan naminaw, maayong hapon daw sa inyo hang tanan. Mating pa ni Babe Eman. Babe Eman, amping diya ka nun, ay. Kaya wala rab ako para ampingan ka. Mwa, machup-chup.
1: I love you,
0: babe. Ayan, babe Eman. Inga na, Judy, ano ka na nga. Agu, duha ka agu niya. I love you, babe. Kasuwet sa relasyon. May pa si Babe Eman, kaya I love you na ako. Daghan kong mga naano diri, si Chris, si Eman, kisa pa to nakalimot ko sa uban, nga nag-I love you sa kuwa, may pa sila. Babe, sa kaloyal na ko sa kong lima kauya, bisag isa, why nag-I love you karong adlaw? Ano ka ha? Tumagay daw ko ninyo, unsay kulang sa kuwa nga loyal man ko. Bitaw mga babe, no? Alas 52 sa hapon. Pero sige lang, huwag kayong mag-alala. Kasi 3:30 na tama. Wala kang ganahan ba? Anong, nabitaw tayo enough time? Anong bitaw? Alam, hindi tayo mag-dali-dali. Bitaw ka na mo pa'y paglupad. Ano din ta? Anyway, mga babe, sa mga gusto pa mag-advise diha, pag-text lang mo, truhon ko ato ang text line 0969-333-0537. Or pwede po ko ninyo i-visit sa to ang Facebook pages, XFM Davao Katropa Digital. Ako ang socials, babe, Babe Zabrina. Pangitala na ninyo sa tanang socials nga social media platform, Babe Zabrina, ragyod na wailain. Ako ragyod na siya. No, ngayad po ko ninyo kay plastic man ko, so mang accept man ko. Dili man tatantong maljet, ha? Bigaon lang. Sa atong pagbalik o niya mga babe, ha, ang atuang dugang pa nga mga advices. Ay, magbasa sa tag-isa ka advice, Derek. Eh. O katong ganina, good week. Eh. Papunta yung advice, pero galagot ko siyang pangalan. Madumduman ako tong tao nga, lami kay Talk Earns. Charis lang. Wala, away d'yo kayo ko, no? Si paningkamuti nga mapakita ni mo, makita nimo sa imong ugangan nga seryoso ka pinaagi sa pagtrabaho og imuhang mga actions. Dili pinaagi sa paghangyo lang sa ilaha. Isip ginikanan pod sa babae, giisip lang pod nila ang kaayo sa ilahang anak. Diba? Sa side pod niya sa ginikanan sa babae. Kasi kung bisag kinsa man pod siguro nga ginikanan, diba? Dili gyud nila tugutan nga mabutang sa alanganin pod ang future sa ilahang mga anak. Bisag kinsa man pod, diba? No? So as much as possible, kung naapay mga pamaagi nga masalbar pa sa kalisod. So ingon na, masabtan pod nato ang part sa ginikanan. So actually, kini siya nga situation, no? Kini nga kahimtang ni Babe James karon is ano siya, kanang complicated siya, though kailangan gid siya o kanang grabe nga pagsabot bitaw sa tanan nga sides mga babe. Kasi nga matod pa ni Babe Eman ganina, wala may away nga nahitabo, kumbaga naghinang UI lang gid sila nga para masalbar tan nga to ang kalisod. Kailangan sa nato mag-separate, parang ganun yung nangyari. But anyway, ikaw di Habib, unsay may ka-advice kay Babe James nga intaw naglisod karon, nasakitan karon, nagsakit, nagantos, naghilak, no, tungod ani iyang sitwasyon mga babe. I-text na siya or tawag ka unya sa tuwang pagbalik mga babe. Ako sa ning i-play babe, parang feel na feel ko ang kantang ito. Ko ay hindi talaga siya mapasok. Sige ko na bahala diha Engineer RK, kaya sa kuha mang good nga side diri kay hindi talaga siya mapasok, yung puti lang talaga ang mapasok. Paggabi lang talaga may. Anyway mga babe, enjoy ninyo ang music. Kaysa to ang pagbalik, ang atuang labing-labing, and of course, dugang ninyo ang mga advices. Dilang gihapon sa X-Rated.

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, Anche!
0: Isda kap.
1: Baligyan ng imong isda, Che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
2: Exciting!
3: XFM.
4: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Exciting!
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
11: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
11: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kakurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dugaas lum akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi Georgia Tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended yun na po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang iyong pitaka di nga. Ang sulod sa pitaka, puro rin mga resibo.
2: Exciting!

0: Alas 3:12 na sa hapon, mga baby. Balik na sa itong Pagwari Gubanuban nilang gihapon sa programa X-Rated. Kumusta naman ang mga babe na ito, di ha? Di ba ang uban kayo, nahurot ng ilahang kape. Enjoy na enjoy kayo sa music natin this afternoon. Unang nindot ka na bitaw nga kanang lamig kayo muhang kape-kape. Well, naminaw og nindot nga mga sonata. Grabe sa sonata. Pangkaraarns ka ayo. Sige ha. Sa mga mag-advise di ha, unsa bay dapat buhaton ni Babe James Coyne? Mayong hapon! Sweetheart. Ay, pak, may pa-sweetheart na ang mga babe ko ngayon. Hindi na pala tayo Babe Sabrina, sweetheart na pala. Mayong hapon, sweetheart. Advice na ako sa sender nga ayaw lang pagpakawala sa paglaom. Tungod ang imong pangandoy sa gugma, makabot raon niya nimo kung imong ipakita ang imong pagkugi, pagpaningkamot ngadto sa inahan sa maong babae. Habang may buhay, may pag-asa. Gikan ni Strange Heart sa Argao, Cebu. Ayan, salamat kaayo, babe. Strange Heart. Pagkari sa may Argao, Cebu. Sa mga babe nato sa may Argao, Cebu, good afternoon sa inyo. Pag may buhay, may pag-asa. Nindot, no? Yung nana nga ka ng advice, pitaw. Huwag mawala ng pag-asa. Kanta biya na, huwag mawala ng pag-asa. Darating din ang ligaya. Ama ba kong lyrics? Di ba kung malabayag ba to, Dre? Sag din lang, gini ninyo akong tingog ha, kay Uncle Yudni. Bisag kung sa hao, nag-gini na ako, di nag-gini siya mausap. Hello, babe. Good afternoon. Kumusta ka diha? Okay lang ko, Dre, babe. Ikaw diha. Kumusta po ka? 7172, good afternoon sa inyo. Hi, babe Sabrina. Pwede kumakas yung mong personal number? Ah! Kayo talaga, ha? Bakit may pa-ask ng personal number? Anong gagawin nyo doon? Pwede mo kayo magtawag dito anytime. Pwede kayo magtawag sa hotline or text line at kayo maglabing-labing ta on air. Kunya, pwede na po ko ninyo i-add sa ko ang mga socials. No? Pwede na kaayo dyan ko ninyo ma-reach or di man kaayo tataas o glupad kay gamay ramang kong pako. Ang pako na kumugawas naman niya kong Ting Biarnas. Lagi. Babe Liza, good afternoon. James, ayaw pugsa si Vanessa. Ang mas importante karon kay magpakaligon ka isip amahan para sa imuhang mga anak. Correct ka dyan, Liza. Sa may Jetson, ay, sa mga babe nato doon sa may General Santa City, babe Liza, good afternoon sa imuhan. So, kumbaga, same sila og advice ni Babe Eman nga. Pasagdi lang sa siya kung siyang buhato. Ana na lang, nananato ka ng stress ato ang mga sarili, bitaw. Ay, mga yung nana, good. Kanagong, if it, ano bitaw, hurt you, oo niya na mo mga text me. Kalma mo din. Kung ka na siya nga mga butang maka-hurt sa imuha pa ulit-ulit, diba? Why would you want that kind of relationship if it only hurts you? Pero, yun nga, diba? Sa ako mag-inato, kay kita mangpud good mga tanga, mangguta sa gugma. Bisag kabalota nga ma-hurta pa ulit-ulit, ato na mag-gihapong pugsun good. Kasi, sa ato ang good nature nato nga mangita gyud tag kanang one reason sa 1000 reason nga kailangan nata mo undang. So mangita tag isa ka rason ra para mo padayon og mo nang giingon nato nga tanga gyud ta. Yun lang talaga yun. Ganyan talaga magmahal ang tao. Muna diha. Pero unsa ako maging nato, Babe James. Di talaga natin mapugos ang mga tao. Hatagi sa og panahon ang tanan, babe. Ang kasakit, dili na siya mahuman sa isa lang kaadlaw. Oh, di ba? Ano mo mag-advise? Ganahan ko sa inyo, ha? Si Babe Maribel, diri sa Dakbayan sa Davao. Good afternoon sa mga Babe Maribel. Yes, bigyan natin ang time yung sarili natin. Baga, ang healing man good, it takes time talaga. Dili na siya ingon nga, murag sili ba nga, pag paak ni mo ana mo, epekto dayon ang kahalang. So, ang healing is a process. Kumbaga, mag-agi dyan siya, parang due process. Lagi siya proseso mga babe. Dili isa ka adlaw, ma-okay na dayong ka. There are days nga, or even nights, na ihilak dyan na nimo, i-feel dyan nimo ang kasakit, kanang bitong mag-antos gyug ka sa kamingaw. And actually, that's the cruel part of kanang bitong mag-love ka og tao. Nga ma-experience na to, na munang ma-hate dyan ako ang love. Kasi maayo man siya, gwapo man siya, no? But kanang bitong pag ma-experience na nimo ni ba, kasi dili man pud kompleto ang love kung wala ni siya nga mga experience. Kumbaga, walay kanang lamas sa imuhang, sa inyong relationship, walay ingon aning nga mga pagsulay. Kumbaga, dili pud nimo matawag bitaw nga ma... Sana, ma... Naas tumoy sa kong dilabirabi. Kaga dili nimo malasahan ba ang kinatibok ang last ang kalami sa inyohang panag-uban kung wala yung mga panakot or wala yung mga lamas sa inyohang relasyon. So, isa sa mga or pipila sa mga lamas ana kinibitawng sleepless nights, may mga times na mag-overthink ka, may mga times na or maghilak ka, magsakit ka, mingawon ka, part na siya sa relasyon. Pero I hate that. I hate that talaga. Mo na nga limag talaga nga tuwa. Ang goal talaga natin lima. Kay kung maghilak, ngano maghilak, why waste tears? So kung medyo na feel mo ma-hurt ka sa isa, ambak ta sa isa. Charis lang. Wag ganon. Si Manu na punta ani, matches mo na punta ani. Sige be, sa mga gusto diha magtawag sa to ang hotline, pwede na gid siya matawagan. Alive and kicking na to ang hotline, di na siya mag-off-off. 0969-333-0537. Atrohon ko babe ha, 0969-333-0537. Oh, sige na, pwede na matawag. Hindi na mag-off-off ato ang cellphone. Pasailuan lang yung kunin nyo kaganina. Kay nag-off-off ang atong cellphone. Parang gugma ba? Hindi yun siya mapugnan kung biyaan dyan ka niya. Biyaan dyan ka. Wala dyan kayo mahimo. Igo na lang ka sa paghilak, paghangyo. Nga dili ka biyaan niya. At the end of the day, biyaan dyan ka. And then you'll ask yourself, anong kulang sa akin? Anong hindi ko pa nagawa? Ano bang mga hinahanap niya sa isang babae? Bakit hindi niya makita sa akin? Bakit kailangan niya akong iwan? Ay, sorry, lahi na to siya. Cellphone raman detong gistoryahan na unsa naman ni Oy. Alas stress, 20 na sa hapon mga babe. Sige, since dili naman mo mag-advise, sige, ato na ning undangon, manirata.
1: Daghang salamat.
0: Joke lang. Mag-advise na sa tuwang letter sender bigay. Kapanggimok ang ako ang mga kamot ba? Mag-advise. Gaguan biyan ako ni. Napansin nyo, medyo talaga tayo ngayon. Very heavy. My heart is heavy right now. Okay mga babes, atong advice and si Babe James.

0: Sa nasabtan ako no sa imuhang istorya ang suwat nga gipadala diri sa X-rated. Klaro kaayo nga wala nimo pasagdi ang imuhang pamilya bisan pa man tuod sa kalisod sa kinabuhi. Nakita nato nga naningkamot ka, nangayo ka og tabang, nangita ka og pamaagi aron matabangan ang imuhang asawa ug imuhang anak. Apan usahay babe no, bisan unsa pa nato kagusto nga atong pugna ng usa ka tawo, mo na akong always ginaingon. Dili nato na mahimo kung ang usa ka tawo decided na gid siya. Nakahimo na siya og desisyon nga iyahang gituuhan nga mao ang mas makaayo sa iyaha or sa inyuhang anak. Sa kuwang tanaw no, wala man kagibiyaan ni Vanessa. Same gihapon sa assessment sa mga babe nato nga naminaw. No, sa giingon ni Eman kaganina, wala man mo nag-away, wala kanya gibiyaan tungod kay wala siya na higugma sa imuha. Siguro ni Bia siya tungod kay nagtuo siya nga maon na lang ni ang way bitaw nga ma-secure ang future o panginahanglan sa inyuhang anak. Kumbaga sa ako ang tanaw, giisip ni Vanessa ang kaugmaon sa inyuhang anak even if masakitan siya sa iyahang desisyon nga gihimo. Actually nasakitan siya no sa iyang gihimong desisyon sama usab sa kasakit nga imuhang gibati karon. May tungod pod sa imuhang ugangan. Kumbaga ayaw sa pugsa ang tanan, no? Ayaw pugsa ang iyahang acceptance sa imuha. Ang respeto mang good og trust, no, dili na siya mapugos pinaagi sa paghangyo-hangyo lang. Siguro mas better na observe po nato sa pipila ka mga nag-advise nga mas mayo ang imuhang action bitaw ang mo-prove nga kaya ni more usa ka ka-responsable nga amahan og usa ka ka-responsable nga lalaki nga anda maningkamot para sa imuhang pamilya. Ayaw sab sigig kanabitong gukod sa mga closed doors, kanabitong namangoy part sa tao nga sige gihapon taghandom sa mga closed doors na ba, kumbaga nanirado na nga mga purtahan, no, dili sige gihapon tagcling ana, sige gihapon taghold ana. Kung dili sila andam na makigstorya sa imo, or dili nila i-open ang ilahang pultahan sa imuha, matagi lang sila og panahon. Ang sige ni mo manggod og adto didto, paghangyo, siguro murag mas mo worsen sa situation labi na karon. Karon magong panahon na ang pinakamayo na tong buhaton mo ang magpadayon lang sa kinabuhi. Pangitaa ang mas better na opportunity no sa trabaho, ipaliguna ang imuhang self, tigumang imuhang magatanan kaya nimo mahimo para sa inyuhang future sa imuhang pamilya og ipakita sa tanan ilabi na sa imo mga anak nga bisan pobre ka dili ka tapulan og dili ka irresponsible. Og isa pa pud babe no, kung tinuod jud nga nahigugma pa ka ni Vanessa, moabot ang panahon nga or kung tinuod yun nga love ka ni Vanessa, same sa giingon ni Babe Eman, moabot gid ang panahon nga siya mismo ang mangita og pamaagi aron magkita mo usab. Pero kung dili na gani, makahimo gihapon ka ana no, kanang maging good father bisan pa man dili mo mag-uban ni Vanessa. James, ayaw pag-give up sa imuhang kaugalingon. Tingali dili pa karon ang panahon pero wala po na siya nagpasabot nga hangtod diri na lang gyud ang imuhang storyan no. Ang tao manggod nga always maningkamot, dili mo hunong, doon na dyan ay mabuti ang panahon nga ikaw na po ang paboran. Always remember ang love, dili na siya sukdan sa kanang kadaghan sa kwarta. Ang love, kinahanglan no, ubanan na siya sa hope, pagpaningkamot, taas nga pasensya, o pagsalig babe. So, padayon lang gihapon sa kinabuhi. Alas tres, 25 na sa hapon mga baby.
1: X-rated.
0: O, oh, diba? Parang serious tayo ngayon. Sobrang serious. Ang bigat kasi. Sabangay kong alsa sa kong dughan, may kay bugat ka ay. Oh, daghan mo. Tabangi ragu ninyo kay murag di naging maantos ni. Bito mga baby, alas tres, 25 na sa hapon. Ito sang tanawin kung napabay mga dugang advice sa tuwa mga babe nga nagpahipi lang og paminaw karon. Labi na sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live. Ato ni Check B. I'm not sure if ang ato ang mga sister stations bitaw is naka-live pod sila. So ato ang i-bisitahon ato ilaha mga Facebook pages sa ito mga sister stations para makita po na ito ang mga ano bitaw, advices. mga advices, ilahang mga greetings. Ayon. Good PM, babe. Always listening X-Rated from Bayugan City. Si babe Gloria Malala Apelo. Salamat kaayo sa inyo, hadiha, babe, sa may Bayugan City. Edniel Toy Dumagtoy. O, mayang hapon. Wala na ako napungan. Sorry ka. Hindi ko na napigilan. Parang pagmamahal ko sa kanya, hindi ko na kayang pigilan. Alas stress, 27. Wala tayo yung oras, mga babes. Since 3:30 lang tataman sa hapo. Ayaw kabala ka, mga babe. Oo, tama. Kasi always ko nakakalimutan. Parang yung nangyari sa amin, kinalimutan niya ako ba? Mga babe, again, daghang salamat sa tanakig-uban sa itong programa karong hapon na for sa X-Rated, dini sa XFM. Ayaw kabala ka kay Ugmang Adlaw, another vibe na naman ng atong pag-aubanan. Ay, napod nga labing-labing. Oras sa labing-labing ang atong pag-asawaan, mga babe. Again, salamat sa mga nagpaabot sila mga advices, sa ilang mga greetings, shoutouts, and of course, pinakasalamat po kayo kay James, no, sa kanang courage niya sa pag-share sa iyahang storya sa kinabuhi o gugma diri sa to ang programang X-Rated. Salamat once again, og before I finally say goodbye, at tangin ninyo, mga babe, ha, kay musunod na ang programang Extra Drive. Of course, yung makauban si DJ Totti. Ayaw lagbali, ha, basig ganahan ka. Oo, DJ Totti! Dili lang balihon, DJ Totti, no? Kay kung balihon ni mo, sigurado ko ganahan yun sila. Ayan, masunod na, mga babe, ha? Extra Drive, bagikan alas 3:30, hantod, alas 5:30, bagihapon, si DJ Totti. Ngayon ako, sexy Totti. DJ Sexy Totti, patanawa daw, misa sexiness sa imuhang body bag. Para sa mga makalingaw, and of course, ang atong tigmo-tigmo, mga babe, ha? Atong patigmo, kay naatay patmani para ana. So, namoy madaog, namoy makuha nga premyo. Labi na kong mga witty-witty, mga bright sass. Easy ra ka, easy peasy ra na siya. Tangin ninyo, human sa atong programa, ang Extra Drive. And of course, before I finally say goodbye, mga babe, here's my last song para sa inyuhang tanan, entitled Kung Ako Na Lang Sana. Oh, mag-emote po taan. Babe, kung ako na lang sana talaga, bakit hindi kasi pwedeng ako na lang? Ito, mga babe, ha? Kung Ako Na Lang Sana by Between Escalante. Amping mo and I love you all. Mwah.

0: Balot! Balot! Balot!
1: Oy, balot! Oy, balot!
0: Piten!
1: Nga kaya sindi, ha?
0: Naa!
1: I-apel po nung siyagin!
0: Again! Again! Again! Exciting!
2: XFM. XFM.
3: Premium D3 ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3, maski pakusog ug maski paepektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asil ug gasukasukan ako ug gapalpitit na ang akong dughan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape ug nangita akong kape nga herbal ug akong gisulayan sa pag-inom kanang dili makasaka og asid ba. Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
8: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy, ang kuratira ko lang mong manager nga. Kalang inig big time ganin nimo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
0: Exciting!

0: I just feel it all the time.
1: X.
2: FM.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
4: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: Paliugog timpla na si mo ang kape katropa, ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Extra live. Way luya luya. Sabay sa hapon. Ang atong lawas, ituya tuya. Saya saya. Labad daba. Lamig yun ang extra. Extra drive. Extra drive.

0: Andi ana ang DJ nga di kaayo guapo. Dili macho. Pero matod pa niya. Lame. Lame.
1: DJ Toti. DJ Toti.
0: Ayaw nagbuli ka ta. Basin maganahan ka.
1: Ang boy lato-lato ng XFL.
2: Tugan.
1: DJ Toti.
3: Yes, mga katropa, what's up? Maayong hapon sa tanan o maayong hapon pod. Ang Cool Tuti! Yes, maayong hapon. Maayong hapon, mga Gabi, no? Mga miyembro sa Gabi, mga katropa. Gabi nakla. Mayong hapon sa tanan, mayong hapon mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome sa itong programang Extra Drive. Kauban diyan mga katropa, ang inyohang hilason nga angkol sa kahanginan. Ang inyong katropa, katropang Angkol Tuti. Excited kumutan na sa kong naungo katropang Royce. Yes, sasok karak, choy! Mga tanada na yan, choy! Sugba-sugba, choy! Alas 3:04 mga katropa sa kahaponon at lokaron nga Miyerkules. Pizza 7 na sa bulan sa Oktubre. Kumusta man? Ang ato ang mga katropa all over the world. All over the Sub-Saharan, Mindanao. Kumusta? Okay pa mag-yapon? Sige mga katropa, tungod kay okay pa man kayo ang inyong kahaponon, mas labing mas okay na mga katropa. Pag once nga nakahigop na mo sa inyo ang healthy nga kape, yippee! Ang Santon Gold Coffee Mix. Gani mga katropa, nasa ko ang mga mugbong tudlo, no? Ang healthy nga kape na gunit-gunitan sa ko mga mugbong tudlo. Ang usakatasang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Oh, nagkalilisod na ko dito ha. Anihin ko to man. Yan o, diba? Grabe kayo ba? Alas 3:05 na mga 56 na mga katropa sa kahaponon. Ang atong Santon Gold Coffee Mix mga katropa nang pinaka nanambal ka pa og ang kalahian mo gud ani sa uban nga mga kape nga inyong nandan mga katropa no. Ang atong Santon Gold Coffee Mix. Do na kini glutathione and collagen mga katropa, di ba? Tiaw mo na. Grabe itsura ba yo, guot sa screen. Hey! Mayang hapon na. Sa ato mga katropa diri sa may Dakbayan sa Davao, mayong hapon kaninyong tanan mga katropa. Kung asa mo napit ka rin yung mutang. Okay, plastar-plastar na mo rin. Plastar! Huwag kaya mo kalimot mga katropa no. Ang ato ang produkto ng Santon Gold Coffee Mix. Available kini mga katropa sa mga butika, mga parmasya, di sa inyo mga dapit. Ag kung buhidi po mga katropa, bisitaon ninyo ang ato ang Yes to Health Clinic diri sa Dakbayan sa Davao. Natanimutang diri sa GSIS Heights. Ubos lang sa GSIS Heights at bang sa Kawayan Drive, Matina, Davao City mga katropa. Adlaong Lunes o Martes mga katropa na si Doc CJ. Pwede ka mo nga mag-tagamta mga katropa, maka-avail, no? Sa free check-up and consultation. Yippee! So, bisitaon niyo mga katropa, ito ang Yes to Health Clinic. O, siyempre, no? Kanapitaon nag-take mo mga katropa sa ito ang mga produkto, inyo lang po ng partneran ninyo na og exercise. So, ana na sa napartneran nimo nag-exercise call. Mayng hapon kay katropang Josefina or Josefina Tinambunan. Salamat kayo sa ato mga katropa diri sa may Malaybalay Bukidnon. Thank you so much guys no sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Ay para sa to mga katropa nga naminaw karon nga nagapahilom-hilom lang mga katropa na ako'y padula unyang tadon. Oy, padula na po na. Gusto lang ko mga katropa, gusto ko og i-sure ginato ni katropang Royce kung nagay naminaw sa tuwa. Kay kung naay naminaw mga katropa, mga tagtag pahalipay, ana na to ang kinabuhi ko diri sa babaw sa madanlog nga kalibutan mga katropa. Ana na to mga diskarte diri sa ato ang ibabaw sa madanlog nga kalibutan. Gusto lang ko mga katropa, ma-sure lang gina ko nga naay naminaw ni Uncle Tuti. Gadako lang naong. Gaguot lang sa Diyos ko, duol pagit sa kamera ginuot. Hala katropa, i-text ang inyohang mga mensahe. Kung asa mo dapat karon, maabot sa taong signal. Kaya kung layo-layo kami, magpakusog ta no? Maglabay tag 20,000. Oo, magpakusog ta. Kung asa mo dapat karon, imutang medyo ka apiki ang atoang signal. Magpakusog ta atong inon si Sir Melvin. At kusgo na to atoang signal ma antod nga maabot sa airport ah. Sige, mga katropa, i-text ang inyo ang mga mensahe diri sa to ang numero 0969 3 0537. Ako ngusbon mga katropa, 0969 3 0537. I-text ko ninyo mga katropa kay magpili kog mga kwan siguro no. Kutob sa maabot nga mga mensahe diri, tagaan na to og pahalipay mga katropa. Ha, kung si Doc Lindon pa, tagaan na to glued. Doc Lindon. Sorry. Selo ako. Sige, maghatag ta og load mga katropa. Na may kwan rin, na may fans gikan sa Aguanta Partiles. Nang sa demo. Ha? Na may mga fans diri sa Aguanta Partiles. Nagipanguluhan ka na mga katropa sa ito ang maambungon og self-proclaim nominee. Ang founder sa Aguanta Partiles mga katropa, walay lain ang ito ang station manager. Arnel Cortez mga katropa. So na ay mga pundo nga andam nga ihatag di sa inyo ha. Sige, so i-text lang katropa ang inyong mga mensahe diri sa itong numero 0969 3 0537. O para ma-sure na ko mga katropa ang kuan gyud tao gyud ang naminaw sa ako ah. Butangin ninyo tumoy mga katropa sa inyong mensahe. Halimbawa lang naminaw mi diri ang Uncle Tuti sa Kalinan. Butangin sa tumoy og exciting. Ano na na itong mga kuan dya? Butangin lang sa tumoy og exciting mga katropa. Or di gani Tuti. Minuhi ko be. Damak. Sige, may ano laman naman mga katropa. Okay? Og kinahanglan ko bisag pulo lang sa. Pulo ka mensahe mga katropa kay maghatag kog pahalipay. Ihapan na kog lima, isa. Dua. Uy, naniabot niya misis diri, oh. Maayo pa diri Pilar Buhol kay fresh ang among tubig diri bugnaw pa jud gikan sa lasang. Uy. Ah, wala di kadawat og lodi kung mauhon eh. Iay ni, klaro kayo. Mabuti tag Buhol dai kada kong bungod sa ito ini kalagian. Sige lang, sige. Message sa mga katropa ha. Kung usbon, ang ato ang text hotline number 0969-3-0537. Paspasa ni Mungkol Tuti. Umaraw, maghatag kaglod, dili. 0969-3-0537 mga katropa. Once again, kinigapon ng XFM. Kauban, gapon mga katropa. Ngayon ang angkol sa kanginan, Uncle Tuti. Gapon mga katropa. Hantod ta, alas 5:30. Ning tak na sa kahaponon. Huwag manglingaw-lingaw ta mga katropa. Pinagi sa to ang mga segment karong hapuna. Ang ato ang chismis, no? Natay chismis karong niya giandam dire. Siyempre, chismoso man ta. Di man ta mataguan og istorya mga katropa. Ano man na? Makadungog tag istorya, no? Dali na kahit ta maka... makahatod dito sa Pikas. O, yung anak ng mga tsismoso. Gusto na ko nga kamupod niya namin ng mga tsismoso, tsismosa pod mo.
2: Okay.
3: Sige. Og, siyempre atong patig mo mga katropa, sama sa akong kigingon kagahapon. Atong patig mo ko nga po na nagtangag na kini mga katropa og 2,300! Salamat ay advance kay Boss Remilito oy. Mga katropa sa pahalipay. Ha, sa makadaog ha. O, ano man na. Sa makadaog sa ato ang patigmo karon nga po na mga katropa. Diretso na to nag kung dako-dako na karon no 2,300. Anhi mo diri sa istasyon. Nyang kol tuti kay sa kanro mi sa samal pa man mi. Pwede kayo na oy. Okay, sige na mga katropa. Nginabuhi sa ko. Og alas 4:03 na mga katropa sa kahaponon live dito ang makita sa toang Facebook page ha. Ang XFM Davao Katropa Digital makita po ta sa toang FB page sa XFM 107.1 Tagum City mga katropa. Og oh. Ba makita ta diha ha. Pwede ka mga mag-comment mga katropa sa inyo mga mensahe. Kay magandang hapon katropang Uncle Tuti from Tinambunan family Bugkaon. Wala nga Bugkaon Lantapan. Salamat kayo. God bless. Salamat po na sa inyo ma'am Josepina Tinambunan. Dito sa nahan na katropa kay napo ko iandam din nga nindot kasi nata o. Kaya uman na magpainumdum ta tapos balik na punta. Ano naman na di ato ang kinabuhi. Usahay maglipay-lipay, usahay magulguol po tayo. Na. So kung naguol ka karon katropa, itsuni na ang 89.1 XFM Davao. Kaya ako'y bahala, magdugang na. Kiniyapan ng XFM! Kaubandiyapan mga katropa ng Uncle sa Kanginan, Uncle Tuti sa programang Extra Drive!

0: ang lolo nga si Ging Inom og beer gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo, na.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana mo'y gastos kayo.
3: Tama sa lola.
1: Nagpapwa pa.
3: Taon. Himo.
2: Ah. Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: XFM.
5: XFM.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Exciting!
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na makasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3, maski pakusog ug maski paepektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
7: Mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Exciting!
1: Exciting!

grabe po din dali man. Gadali yarn, grabe. Oh, sa.

0: Alright, mga katropala, sa 4:24 na gyud sa kahaponon. Unta ako ang monitor ni Kalit na maglahi ang tingog. Mukuyo-kuyoan, umunta mga katropala, matubtan, umunta mga kanang bukol-bukol. 24 minutos naman nilabay ang alas sa 4 sa kahaponon. Kinigyan pa ng XFM mga katropa. 89.1 ang dial sa inyong mga nagkadayang radyo karong hapon na. Asa mo malapit karon mga katropa, maayong hapon o welcome. Welcome sa to ang programang Extra Drive. May hapon, katropa Uncle Toti, maulan na hapon from Bangkiruhan, Madapo Village. Si Phil Rose Daini, oy! May hapon kay katropang Phil Rose. Rose! Rose! Asa man si Kwan? Di ba ang katong partner ni Rose, katong Kwan, itong nalulod bito sila sa bangka. Si Jake pa to. Katulog mo ko itong iksinagod mo nang kalimot ko bang. Hindi sure kung siya ba ito ang kawan. Si Jake pa to, si Royce. Binuang nga akong bungot sa ito yung kalakihan. 25 minutos mga katropa, mong nilabay ang alas 4 sa kahapon noon. Nagtimpla naman mo sa inyo ang healthy nga kape mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kung wala pa mga katropa, sa mga wala pa nakasulay sa to ang Santon Gold Coffee Mix, available kini ha, mapalit sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, Generica Drug Store Nationwide. Kung wala man galing mga katropa, pagduol ninyo sa mga na-mention ako karong hapon na, pwede ninyo bisitaon mga katropa no, ang ato ang online. Naman ta sa online. Sa Shopee, Lazada o sa TikTok. Dito para nga makasulay ka katropa sa unsa ka lami o unsa ka healthy mga katropa ang ako ang na-mention nga Santon Gold Coffee Mix. Gani, sa ako ang kamot mga katropa no, naagyod mismo sa mga mugbong tudlo na ako ang kape. Before pa na ako nahigupo, no, mayang hapon kay katropang 6627. Mayang hapon DJ Sabrina ko, no? Ayaw ba? May hapon po diya kay katropang Jules, no? Jules! Jules Pandoy, mga katropa. Mayong hapon, Kang Auntie Claire na lang na ipa-comment katropa. Ha? Abot namang Auntie Claire, no? Sige lang, no? It's okay. Ganahan ka na, mga katropa. Hey, amigo mo na ko na si Auntie Claire. Amigo mo, may anak. Si ano PBBM, amigo mo na PBBM. Ganahan sa tanan yung mga presidente, mga katropa mo, tumog sa dili. Ang mas kuan ko ka ng mas musalot ko, mga katropa, kay BBM, yun. Wala nabuhat sa uban niya presidente ang iyang mga nabuhat. Gani, magkasumpaki, mini SM. Kay ang iya ha, na. kay dili sa ganahan kay ka, Auntie Claire, ako, ganahan ko kay Auntie Claire. Kay sa tanan ng mga spokesperson, si Auntie Claire agad ang pinakalahi. Rare ba, rare? Rare kayo. Hala, may hapon ka na yung tanan. May hapon po dahil kay katropang Bagli. Ano ba akong pagbasa sa mong pangalan katropa? Kabugwas from Cagayan de Oro. Alam mo yung hapon. Abi nakog munaog ang presyo sa gasolina. Ay sus kol. Gitaas man hinuon. Gani no? Mo gani giprindan ako akong motor. Mo gani nga gi baligya na lang ako siguro to saman. Malaman kayo lang alang sama na ako ni. Debitaw eh. Ama, ulian na mga katropa. Ang pangutan na kung kanusa. Kana lang yun, bisod tubagon. Sige, huwag may hapon dahil sa inyong tanan. Sa mga bagong nakatsunin, XFM ang inyong ginapaminawan mga katropa. XFM 89.1 Davao City. Pwede kayo mo mga mo join sa itong programa katropa. Siyempre, ako rin may naginasara dari. May na lang, na ako'y kayo sa istorya, na ako'y mabasa-basa ng mga minsay. Og pwede ba kamo mga katropa mo comment sa tang live kina live sa tang FB page ang XFM Davao Katropa Digital. Guwapo man ko no. akong kita no, bang review-review ako ang nang okay man eh. Tulon man po dahil. Alas 4.29 na mga katropa sa kahapon noon. Panato sa nahan, Col. Kaya na ako'y gandam din nga sunata. Pero bago ta magpatukar mga katropa, na ako'y itismis inyo. Kaya siyempre, chismuso mo ko gamay. Na ako'y chismis mga katropa. Kaya namo giniabot din, ni pop up bag-ulang yun mga katropa. Nga... si Kuan daw, no? Kaya kailan mo ni Kuan? Siyempre, kailan. Nung sa day ka, Uncle Tote. Nakaila si... Zanzo Marudo. Oh. Apit mga krudo ba? Ay, ang chismis ani mga katropa. Awag ka niya. Ay, mga chismis dire. Sumala pa mga katropa sa to ang mga bubuwit mga katropa. Atong mga bubuwit nagpadala sa tuag mga mensahe. Oh. Ana sila nga si Janzo Marudo daw gipagawas daw mga katropa sa social media nga si Ria Ataide buntis kuno mga katropa. Oy. Sana all. Pwede na yung ana dai. May patong ako gi-reveal na ko so na daw. So, gi-reveal daw mga katropa, gi-reveal, di ba? Gipagawas mo na, no? Wala yung putong ni Balos. Wala yung putong. Ito ni Vince man to, nasa nagkatug ka. Lain na, nangka na mag-istorya, bitaw ka na nga, imong istorya, imong tubag. Tubuang. So, mo to mga katropa, ang istorya, no? Nga, si, ang aktor nga si Janzo Marudo, gi-reveal mga katropa nga kuno ang iyang wife nga si Ria Taide buntis kuno mga katropa sa ikaduha nilang anak. Aba! Kuninong siguro ah. Kato ni mga katropa nga gipagawas niya ang pregnant si Ria Taide sa may labot naman. Tungod kay English mo, di ba? Pabasa mo kung English rin. During daw sa special screening sa katong film nga Apple of My EI. So mo ito mga katropa nga iyang gireveal na. Kawawa, Janzo, style mo ba? May dama yun, patanin mo na yung mga reveal rin dahil kakimuha dahil dya. May dama yun, patanin mo nga. Wala mo ganun, may ka-reveal-reveal nga. Mahal na kayang tubil. Mahal lang tubil niya. Mahal pa ginang kwan. Mga palitunon, mga pagkaon. Wala mo ganun, ka-reveal-reveal ganun. Style. Pero congrats, no? Congrats. Siyempre, naman na makaproud. Makaproud ba yun? Sali, nagplano po lang ang kauban mga katropa. Si katropang Royce nga magkakuhan gid siya, magkabibi gid siya. Gulang. Narami sa imong likod. Narami sa imong likod, katropang Royce. No? Kaya mo yan. Go. Go, girl. Si Katropang Kinit pod kay din ako mag-istorya Katropang Kinit. Madula ta pickleball kina. Og sumoto at ang sismis na hindi na kayo natutason mga katropa kay siyempre ma-over po taga tismoso po tismoso lang taga may hindi kayo tapalabi mga katropa kay makakuan na naguba taga relasyon. Okay, dito na ako itong mensahe tiri pasig na yung nag-missis di ay. Sa mga gusto nga maghatag sa ilang mensahe ha, pwede kayo mo magpadala mga katropa kay doon natay pahalipay unya. Kay natay pahalipay mga katropa, pinagi sa to ang ano, ipaagi na to na sa load. Maghatag ta og load mga katropa na to. So kinalan lang ang imong himuon. Mag-message lang kadre sa to ang numero 0969-303-0537. Padala imong mensahe katropa. kato, pangalan ni mo, kasa ka naminaw, nabutangin na lang sa tumoy o exciting. O yung anak lang mga katropa. Parang, pag makita na to na, ato ang madritsuan, patagaan na to na og low. Hagyapon. Alas 4.34 na mga katropa sa kahaponon. Sa ito pabalik ko niya mga katropa. Magpatokan sa mga nindot ng mga sonata. Pero ganaan ni ko sa akong kamera ba? Hindi ako mag-advertise ha. Hindi. Sa ano lang mga katropa, mga wadaan tagswildo ng style lang eh. Kuanta. Naipita na yung kuanta. Hindi tama abdan, nag-December na yung kakalakihan. Ay, may hapon na idris sa may kuano sa may bangkiruhan. Mga katropa diri sa may dakwayan sa Davao sa Bangkiruhan Public Market. Mayong hapon, mayong pagpalanog-lanog diya sa inyo ang tanan. Kung asa mo dapit ang area diri sa may Bangkiruhan, mayong pagpaminaw. Sa mga taxi driver karon nga hapon na, mayong hapon, amping-amping mo karoon na mga katropa sa inyong pagmaniho ha. Tanaw biya sa dalan ayaw, biya sa Pasay, sa Duga, sa Pasay, sa Dugan, sa baliktad, Pasayro sa Dugan. Ang sama ang masa ayaw pagtanaw sa dugan, tanaw sa dalan. Nya gunit sa kambiyada, ayaw lahos sa paa no para way sagpa. Og syempre mga katropa, sa to mga habal-habal drivers, mayong hapon kaninyong tanan mga katropa nato. Kanunay lang gyud nga mag hinihinay sa pagmaniho mga katropa kung na-feel ninyo nga medyo dili na gyud makaya mga katropa na ayaw nyo pugsa kay lisod kayo pag inyong pugson kay ma Basta lisod. Ay, da. Huwag sa tanan yung mga nag-agwanta ng panahon na mga katropa. Ayaw mo kabala ka tungod kay...
1: Ayaw surrender, agwanta lang.
0: Ayaw na, agwanta, higala. Ano lang kita ang mga tirada diyan, no? Agwanta lang yun. Dapat kabalo ka magwanta sa tanan ng mga butang sa toang kinabuhi mga katropa. Kaya pag once nga dili ka kadali magwanta, mo nang giningon mga katropa, dali rapod ka mo surrender. Mo na nga malay ni mo basin sa mabot ang panahon mga katropa sa imong pag-agwanta basing suerte Honda ka.
2: Ano suerte? Huwag kayo maniwala sa suerte.
0: Ayan naman.
2: Sumikap kayo. Ay.
0: Okay, kung itanggal ako ang kalo mga katropa kay magpasunata ka. Hindi na po kaya pangandam din ang mga nindot ng mga sunata. O siyempre ato ang patigmo niyang tataod. Tangatangin ninyo mga katropa, tubag mo sa ito ang Facebook Live. Pwede ka mga mutubag, mo-join sa ito ang patigmo mga katropa ang nagtangag kini. Huwag 2,300! Sakto mga katropa, imong nadungog, 2,300 na ang ato ang patigmo. Karo nga po na busa, plastar! Pasignal na mga katropa, kaya ito ng sugdan ninyong tatao, dili lang sa inyong programang Extra Drive, dili sa XFM 89.1 Davao City!

0: exciting. Hello? Hello?
1: Oh, hello.
0: Papa? Pa?
1: Oh, nak.
0: Halik na.
1: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Himo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarte? Kadali lang. Inay mo mama, nganan ako sa crossing.
0: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
3: XFM.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
0: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Ay, kinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangustin, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good

0: Do you? Ya baga po doon.
1: Easy, easy.
0: Nagsara itong kanta, ya bag pa. Sobrara po niya. Pero pasalamat dyan po ni mga katropa. Kamu dapat kabalo mo magpasalamat mga katropa sa mga butang bisan na wala gihatag sa inyo ha. At least naay mga naa sa inyo ha nga wala sa uban. Oh. Naay uban mga katropa nga naa ang ka naa ang kagwapo pero way talent. Oh. Napod uban mga katropa nga dili kaayo kagwapuhan pero daghan talent. Oh. So beating fall mo yung anak mga katropa. Ako pasalamat pod ko no nga na ako'y talent ug napog ko'y naong. So okay ra siya no? Okay gyapon. Okay kayo.
2: Pinawa.
0: Kaya so, anak mga katropa dapat nga kung mapasalamaton mo, dili mo mag dili ninyo basulon mga katropa, dili mo magmahay kung unsay mga butang or kung unsay mga naa sa inyo ha. Kaya ang uban ng tao no, nangandoy pod mga katropa nga magkailaha pod. Abot naman dito yung story yan. Harara, 5-5 na mga katropa sa kahaponan. Ay, why tulogay karong apuna ha? Kaya kung naay matulog mga katropa, delikado. Kaya ang karong orasa mga da alas 3 hangtod alas 5 mga katropa, ating urom gini siya nga oras. So pag once magpiyong-piyong ka na, dapat kung magpiyong ka na kay kauban. Ha? Dapat na kay katapad. Dapat pag matulog ka, dapat dili ka single. Dapat kuan ka taken. Matulog manggaling ka karong orasa alas 3 hangtod alas 5 mga katropa, dapat naa kay partner. Na mo ay mupukaw da sa imuha mga katropa. Pero pag single ka, pagpuyo. Pakusgi ng imong radyo niya i paminawa ang 89.1 kasi ang kultuti nagprograma ana. Tristan yat gulay. Mayong hapon diya kanimo katropang Tristan no, mayong hapon ang kultuti. Salamat kayo kay Martin Vlogger mayong hapon tuti. Ten. Oh, ten. Nga po na si Moten na tirada na si Bangkal ten ha. Ito na yung di po basta-basta ni mga katropa no, naabdan na lag 2026 ang kape wapan nakuha. Ten ang kape ni Moten ha, abin mo nung kalimot ko ten. Ako yung gapong gibilin para sa imuha ten. Ay kukwan-kwan na kayo na. Alas 5:07 na mga katropa sa kahaponon. Sa mga dunay mga diabetes karong mga panahuna mga katropa, kung hadlok mo maghigop og mga bisag unsa lang ang kape og dapat gyud mga katropa nung no, mahadlok gyud mo. Kay lisod na kayo karon na panahuna mga katropa nagkabata. Nga nagkabata na baya karon ang dali ra mataptan og sakit mga katropa sa tinud lang. Prangka nga pagka-istorya, prangka bay ako. Nagkabata na ang tao nga bation og mga sakit mga katropa. Alaliman ka og pila pa lang. Mga DC pa lang pero nanay gibati nga kuan. Oh, pagka gabi. Gabi. Na. Dili bitaw. Kanang seryoso mga katropa. Nanay mga bata pa karon nga nanay mga 30 or 30 pataas ang edad. Batiyon na mga nagkadayang sakit, diba? Aton andan mga katropa. Ana sila nga pag once nga mabot kag 40 ang kultuti, diha na gyud manggawas ang imong mga sakit. Mali na mga katropa karong panahuna. 30 anyos pa lang ka na ana kay Kabalo na ka ana mga katropa. Dili man singon nga pang pa-discourage, kalapit akong ma-aware lang ka katropa nga basin ako na ana. Sa may himuon ni mo katropa, bisitahan na nga itong Yes to Health Clinic. Magpa-check up na dayon. Ay na sige. Ay nagwalaan ang mindset mga katropa nga dili ko magpa-check up ang kultuti kaya mahadlok ko, makabalo ko sa gibate. Na!
2: Pinawa!
0: Mugin na ang pinakasayop nga desisyon ni mo si mong kinabuhi katropa. Dapat dili kay nga na. Saan na lang? Sa muka po din. Dapat makabalo ka katropa sa imuhang gibati karon. Matingalan na lang kang huot man akong dugan ng kultuti. Bisagway uyab.
2: Pinawa!
0: Ang kultuti, lain na kaya akong paminaw.
1: Sa katulugon na gutugod. Oh, sabah. Si katulugon kay gibilar man unya wa giuyab.
2: Pinoa.
1: Aluoy pod ah. Sige. Katropa pa check up mo sa Yes to Health Clinic to. Nada ni mutang diri sa may ubos lang. O diri sa may GSIS Heights. GSIS Heights at Manglang sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Lunes ang tuda Martes na si Doc CJ mga katropa. Balo mo sa inyo ang mga gipangbati karon ha? Alas 5:09 na gyud. BR sa oras ay. Puhon koltote, kuhaon gyud nako na. 20 anyos sa man eh. 20 anyos na naay gibati kol tinuod gyud na.
2: Pinoa.
1: Oh, 20 anyos mga katropa. Oh, sa karong panahon na naay gibati. Mo na mo na gidingon pud mga katropa nga ati manun pud nato no ang ato ang panglawas po. Dili pa ta mag-abusar. Dito na to ang atong pag-abusar mga katropa kana bitong nisalig ta sa mga taong dili angay kasaligan. Kana pwede na nga ingana nga pagka-abusar. Pero kung abusaran na to, magbisyo-bisyo ka na, undangin na eh. Okay na itong bisyo ni mga katropa nga nagmahal ka sa maling tao.
2: Pinawa!
1: Hoy!
3: Mauna na ang ako itaabot ninyo! Kuyo, ang akong anak, Dridjindan, inyong gikoy-koy!
1: Gane! Sige, 10 minutos, 1 milabay, alas 5 sa kapunan, mga katropa. Nag-hugot-hugot na si katropang Martin Rio. 10. Nag-hugot na natin, na-relax na natin. Sige, atong patig mo, mga katropa, ha? Nga nagtangag kini o 2,300. Pwede kayo mo nga mag-send sa inyo mga mensahe, katropa, sa itong numero 0969-3-0537. Akong usbon, 0969-3-0537. Grabe ka, dag-um ko rin na po, no? Nagdag-um ba ka rin sa kaos? Ngit-ngit na kayo sa ito ang palibot, mga katropa. Medyo lain na kayo ang paminaw niyang kultote, ha? Sige, itong patig mo, mga katropa, nga nagtangag kini og 2,300. Paliog kog take note, mga katropa. Og kung mamahimo, no, inyong istadihan. Ha? Kaya parang matag-an na ni mga katropa itong patig mo, kung nga po na, 2,300 na. Atong patig mo, mga katropa. Yara! Ato nang abrihan ang ato ang patig mo og ato nang itunol niya sa inyo. Oops! Yoy!
4: Pagkaon eh, mag-ana ninyo. O sige, ani-aon ang tikmo. Ito nga, o gipurgas, gipunhok, iba.

O, tama na na. Bright bitaw. Alas 5:12 na mga katropa sa kapunan. So, sugdan na ito mga katropa ito ang patig mo karong kapunan. Nagtanga 2,300 mga katropa ang hatod ka ninyo. Siyempre, no? Isa sa mga sponsor ano mga katropa ito ang Aguanta Partiles. So, Aguanta Partiles mga katropa ang gipangaluhan sa ito ang self-proclaimed nominee. Ang ito ang founder katropang Arnel Cortez. Amon siya ang founder sa Aguanta Partiles mga katropa. Okay, sugod na ta. Sige. Ayaw mo kalimot 0969 3 0537. Okay, sugod na nato mga katropa. Huwag ka po na. Dara na! Kami nga po doon sa'yo ba yung aning mga bed, no? Okay! May tao sa suok, nakalingkod, nakahinuktok, nakapatulo sa iyang tambok. Onsa man? Onsa may answer, be? Onsa may answer? Hala mga katropa, tubag na mo sa ito ang patig mo karong kapuna. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Onsa man? Tubag mga katropa, sa ito ang numero 0969 3 0537 0969 3 0537 mga katropa. Og sa mga gusto nga mutumag, pwede po mo mga katropa mag-send sa ito ang live, kinaka-live to sa itong Facebook page ang XFM Davao Katropa Digital. Hatag og clue ang kultuti kada kong bungot sa ito yung kalakihan niya. Mga kwanser, pagkabot ito og 4,000 maghatag kog clue. Gika ni katropang dagom na diri sa may bangkal ang kultuti. Bitaw no? Dagom-dagom na mga katropa, amping-amping mo kanunay ha. Og siyempre ayaw mo kalimot mga katropa sa pag atiman po sa inyo ang panglawas. Ayaw mo palabi mga katropa sa ayaw mo pasing ulan, kalisod kayo ha? Ayaw na kung ikaw ang tawag na breadwinner sa inyo, ayaw yung pag sakit-sakit mga katropa. Inom og Santon herbal capsule mga katropa para nga mas maligo ng imong immune system. Alas 5:16 katropa sa kahapunon. Nain itubag dire ang mga katropa ang tubag niya ni katropang Martin kay baboy na ang kultuti. Lah, grabe ba? Atong tanawon katropang ten, ha, kung sakto ba nang imo ang baboy ten? Og sakto ba ni ako ang mga panirada dire? Atong tanawon katropang ten, ha, kung saba tama ba nang imong tubag ten? Diarate no, ato ang liliyon ten. Pwede lang ha. Diarate, natong tanawon! Sayang.

0: Μεγάτα ξέρω κοκλό, νο, παρά μας την τότ, νο. Άτα κοκλό. Ουμά, να. Ουμά, να σιγουρώ. Εκεί. Ako ang usbo na para sa mga bagong nakatsunin, may tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on saman. Ako usbo na may tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on saman. 2,300 mga katropa, ito ang patigmo ko nga po na. Ay nagpaluya-luya di akol, kay ikaw na ang masurtihan siguro, no? Aning ato ang patigmo karong nga po na busa plastar dia kay matsambahan mga katropa, ikaw ang maswertihan.
1: Ano swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte. Magsumikap kayo.
0: Grabe pod. Bitaw, sakto man pod mga katropa, no? Kinalan pod niya maning kamot pod. Hindi lang kay puro kanang ano, puro swerte. Pero namin po yung uban nga maswertihan gid mga katropa. Muna ginaingon mga katropa nga, aw, ila pod na. Alas 5.18 na mga katropa sa kahaponon. Samtang while waiting sa inyo ang mga mensahe mga katropa, kay daghan kayo ang gusto nga matubag po do. Good PM DJ Toti. Answer nako kay 500 bill. Gilgay Taxi 111 ng Panakan. Ayan, may hapon katropang 8469. May katropang Gilgay Taxi 111 ng Panakan. 500 bill daw mga katropa. Masa dito ang pangutana dito, ito ang patigmo dito. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok unsaman. 500 bill ko no! Sakto man eh! Sige, atong tanawon mga katropa kung sakto ba na yung 500 bill!
2: Sayang.
0: Sayang.
3: Daghang salamat.
4: Pinawa.
0: Salamat job. Kami nga may job pre mga katropa ba? Job, balik na job. Bibugoy na job pre. Sige. Ana man mga katropa, kung asay mong pala di, dito imong kwan eh. Ito yung mong bukton. Langalang lisod po, no? Diri mong palan yung bukton dito sa gawas. Kung asa kadalon si mong palad mga katropa, sunod po na yung mong lawas eh, langalang. Asa pa naman ito yung mong tail, dito po di. Dito po kay. Lumahon ba na? Sige. Samtang naga plastar mo diha mga katropa sa inyo mga tubag. Nakoy ko andre o nakoy mga tips dai dire mga katropa o. O shout out dai sa katong mga katropa na to diha ang dili kani mga katropa dili mo gani sa malikayan mo sugot tag sa dili. Kana bitong dali ra ka ma kuan dali ra ka maka maka iglip mo o mga ing anak nga mga kana maka piyong-piyong ang kakadali ba no? Normal gina siya mga katropa pero pag kadali lang pero kung dugay-dugayo ni mo wag lahi na nang istorya. So yung mga tips ang kultuti diri mga katropa ang at least laman lang makatabang mga katropa nga mawala ang imuhang ay baliktad man niya kuha day baliktad man ito sa mga kuha day ni sa tips dai ni para sa katong mga maglisod ug katulog. Buwa eh.
4: Ay.
0: Sa mga naglisod ug tulog diha, syempre kay daghan kay ginauna-una mga katropa, utang diri, utang didto. Ya, awayon pa sa kachatmate, awayon pa sa uyab, awayon pa sa asawa. Anong dugay makauli, nganong mauni mauna. Siyempre, kisa may ganahan matulog na maglisod di kag katulog na mga katropa. So naay mga tips yung kultuti no, para nga dali ka makatulog katropa. Alam na kinsa kaya wala kay tulog ha. Simple na kaya imong imuon mga katropa, gamitan nimo na siya og magbasa ka og libro sa paniid mga katropa. Gane, uwa ka karam. So, gamitan nimo na siya mga katropa. Na may mga techniques, ana. gamitan nimo na siya og 4, 7 og 8 mga katropa. Breathing. Grabe ka breathing. 4, 7, 6 mga katropa sa pagginhawa. Ang nakabutang din mga katropa sa ato ang mga tips, no? Nga ako ang ihatag da sa inyo, ha? May na lang ni, makatabang-tabang da sa inyo, ha, mga katropa, kay kuan po ba yan, no? Daghan po ang gusto ani mga katropa nga maka dawat po sa idea. Four, seven, six, breathing. Muginhawa ka mga katropa gamit sa imong ilong upat ka segundo. Ah, grabe yung saon man na pagginawa mo, no? So, pagginawa ng upat ka segundo mo, no? Sunod! Undangan or kanang pugngan ni mo mga katropa ang pagginawa sa 7 ka segundo or 7 seconds. Muna yan, 4, 7, 8. Unya, hinahinayan ni mong ibuga sa imuhang ba mga katropa, 8 ka segundo. So, 4, 4 ka segundo nga muginawa sa ilong, huminga dahi, anak siguro. Anak siguro, no? Sunod, 7 ka segundo nga pugngan ni mo imuhang ginawa. Ayaw, pagkalimot po. Kasi makalimot ka ginawa, baka binuang yung style na ako may makasalaan yung upat ka segundo nga ginawa o kanang inhale, tapos 7 ka segundo nga pugnganin mo, tapos hinahinay ubuga sa imong ba-ba mga katropa, 8 ka segundo. Anaon. Di na ko na-perform din mga katropa kay lisod na kayo kasi makatulog niya ako, no? So, kamo na bahala diha. Kultote. Ang answer anak kay CR. Lah, niabot na mag-CR si Katropang Martin. Gito na ko ng laptikan din ako. Sakto ba natin?
2: Sayang.
0: Sayang. Kadwa. Mali man to tin, ha? Sayang kahit sige lang, sige lang. At least ka nag-try tin, ano man na. Ipalayo mga katropa ang mga gadgets. Ipalayo nimo ang imong mga gadgets, palungon nimo ang imong cellphone or TV. Bisag mga isa ka oras lang bago ka matulog mga katropa. Tungod kay para nga mapugngan, no, ang kanang ginatawag nga blue lights. Para nga mo kuno isa mong kanang blue lights mga katropa. Na may uban nga mga tao, no, nga moana nga kultuti. Pag ako kapag di ko katulogon kay magsige mo kog cellphone. Ambot kung unsa nang ginatan-aw nimo sa imong cellphone. Nga na ay kuan. Ay. Magsige kag bukot og habol pag yod. Sanay mong ginihimo dia, ha? Likayan mo na mga katropa. Siguro po na po yung nga mga tao po nga mag-ukuan po yun ang ilahang kumbaga pang tulog nila is mag-silpon-silpon. O kaya di mo kuing ana. Ang ihang good night man na makapatulog sa kuwa. Sunod! Kinanglan nga bugnaw og ngit-ngit ang imuhang kwarto mga katropa. Mga kay kwarto ada magbilar-bilar di ay da. Para ni sa tong nay mga kwarto, ha. Dapat ngit-ngit og bugnaw ang inyong kwarto mga katropa. Siguro apo nga limpyo pod. Sig tapara kag banakon ni. Pupubi ka nahan sa manakon, may ngit-ngit o bugnaw. Iyamping-yamping mo di apo, ha? Dangon ta na siguro niya. Puro kahapon naman. So, mo to ito mga tips, no? At least mo lang na mo yung idea di, ha? Og, sige. Mag-pauli na ko, ha? Kay hapon na mga katropa. So, at least mo lang na ako yung mga idea nga natag sa inyo, ha? Ana, man, Ano mga inamigo, mga katropa? Amigo ba yata nang saday mo?
3: Pinawa!
0: Katulog kong ulo ba? Kwarta siguro na eh. Kapit na siguro ang kwana eh. So, mababay na ko? Ha? Ugma, mga katropa, for... Ah, for mo ka no? 2,400 na ang ato ang patigmo. Nakangunta na bayan lang ha. Palungunta na ni mga katropa. So, ugma, mga katropa, for 2,400 na ito ang patigmo. Basin ikaw na katropa ang makatubag. Ani, no? Ugma! Oh, yaway. Oh, ah! Kabalo, manay kumain nga na daw.
3: Hawa! Oh, yeah!
0: Gani-gani, mahawa na ko. So, salamat kayo mga katropa sa inyo ang pagpaminaw. Salamat sa inyo ang kanunay nga pag-atang, no? Sa ito ang programa. Og sa mga na-participate, pamutan ninyo mga katropa ang inyong mga palipay. Kay Idris sa XFM, mga katropa, di ka muli nga dili ka luhaan. Ay, luhaan na eh, lahi mo itong luhaan. Dili ka muli kung dili, nga dili ka ngawal... Asya to? Dili ka mo uli nga luhaan. Balistar ba ito ko? Dili ka mo uli nga dili luhaan. Lahi man pag H sa H, dili W. Lahi mo itong W kay Iyo. Sige na! Babay na ko mga katropa. Salamat kasi inyo ang tanan. Uba na pod! Ha? Salamat kasi inyo ha. Salamat. Balik na salamat. Ito na kayo? Lang. Gawas ako dila nga. Kaya mo na. Namo to direto ako ang kwan? Tong car na ko? Namo tong susi sa ko ang car direto lang ha. Ako sa ngikwan na. Aba. Nang saday mo?
3: Pinawa!
0: Namo to ako ang car direto. Ay, motor mo na yung susi. Mano sa motor. Kalimot ko na. May sa ako sa ngikwan na. Ah, astig kayo ba? Kinabi ko kickstart siya na yun. Kickstart na ko bina. Eh, mali na eh.
3: Pinawa!
0: Mali na mali. Hala. Oops. Nabasa na po din yung spark. Basa ba yung spark plug na yun lang ha? Parang ganyandar. At doon ako mga katropa, salamat kayo sa inyong tanan ha. Bye-bye! Bye, yun!
3: Daghang salamat!

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader.
1: Oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabhan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya, bra lagi na, o kana panty. Napadyod mga sinina o, halos pang babae. Nagdawat na ka, o labada, padre.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee.
8: Premium D3 Coffee.
7: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
8: Premium D3 Coffee.
7: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
9: Premium D3 Coffee.
7: Mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang...
7: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
11: Ay, tinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang Premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, na matikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Exciting!
13: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
4: pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.

0: Plima.
1: Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor. Cum amino
2: casex. Sa una, pobre kami. Ang usod at nag-isa na yun kabuok bulat.
3: Cum amino casex.
2: Sukad na amino is a X. Dato na mi. Ang usod at duha na kabuok bulat.
4: Exciting!

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try ni mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan. Suabi Georgia tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat niya sa shade. Ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approve. Mabibili sa mga butika.
6: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee.
6: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
7: Premium D3 Coffee.
6: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
8: Premium D3 Coffee.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.

0: Oi, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, ganong nang libog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o panget.
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Ay, kinis ni Cole. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako taba sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangustin, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
9: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: Exciting!
10: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
11: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayong muhab-hab. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

Naglibog ko kay ang title sa kanta Dura, unya paminaw na ko Tura. Tura Tura. Medyo galibog ba ako gamay sa kanta. May hindi ako hindi paminawan og sakto ba? Unsa man gid ni Tura ni or Tura? Ako ka ning ipa-premium no? Galibog ko Tura, Tura. Bueno mga pariente, maayong gabi ikalinyong tanan. Welcome ka mo din sa atong tulumanon. Ang atong tulumanon nga naguluhan o handusanan sa kagulanan. Kaubanan nyo karon ang inyong Kuya Helen. Minintak na ang mga pariente. Chill-chill lang sa ta. Nato mga awit na to, mga kanta na to, mga pariente. Pangkuan lang sa nino. Pampaniwang lang sa ni mga pariente oh. Ay, gipaningot kayo ko eh. Grabe akong kisi-kisi diri mga pariente. Kamu sabdi ha? Pero dili sa ato putlo ng inyuhang kwan oy, kalipay ninyo mga pariente. Sayo-sayo sa tao kay nindot oh. Try.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Drew. Gusto kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Doga Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try ni mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan. Suabi dyan sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Balanced diet?
2: Check.
0: Regular exercise?
2: Check.
0: Vision X Plus?
2: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: System pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sys the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sys the
5: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sys the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabilis sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan
8: at masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil. XF.

0: grabe yung pagdumot niya, oy. Ma-feel gina ko nga, nagdumot yung check taman-taman. Bantay mo? Huwag na agad sa kasuko ba nga, doon na gudaw ko na siya ikuan. Entrada pa lang sa kantang, doon na nailubong. Grabe, oy. Ilubong. Ang kagahapon. Doon na dahil ilubong. Ano sa may ilubong? Kining tuod o kining ka kagahapon?
1: Padayon sa himaya mo karoon.
0: O, padayon lang daw. Matod pa niya. Basayon ako ha.
1: Ang kanhitang nangagi ilubong.
0: O, ilubong ha. Ako ang katay sabi. Ako ning isimplified. Kay, siyempre, daghan biya kayog mga kwano no. Daghan kayog mga tao ron aning Pilipinas nga mga Bisaya. Pero, di kasabot og Bisaya. So, ato ning i-simplify na lang natoon sa iyang mga gipamong. Kaya pang tiguang man iyang gikwan. Minaw mag mayo ha. Minaw mag taman. Unsa yung gisulti? Unsa, padayon.
1: Padayon sa himaya mo karoon.
0: Padayon daw sa inyong kalipay.
1: Ang kanhitang nangagi ilubong.
0: O, kalimtan ko no tong mga nangagi.
1: Padayon sa hudyaka samtang imo pa karon.
0: O, katawa sa kay imo pa ron.
1: Madamlag laing ng panahon.
0: Kay o, og madam ag dunay mamuumo.
1: Ko ikaw nga magbuhong.
0: O, pasagdan nga ikaw magbuhong mapuno gyud ba?
1: Sa imong pagmayangaw ay tupong.
0: O, wala ko nui kwan. Tupong gani.
1: Imti kining luha nasa hilong giluong.
0: Oh, kalimti lang doon yung luha nga gitago.
1: Lain na kay sa karon.
0: Ay ugma ko no, lahi na sa karon. Alangan nga bugoon.
1: Kinitimani na may adlaw raon.
0: Oh, timani, timani.

nimo tanan. Kay mo guwapan ako. Ingana to siya. Kay magparitoki siya, magpariband, magparinoplasty. Tanan buhato niya tanan para mo guwapa siya. Kay kini mga babae daw kuno nga mabroken hearted, kini mga babae nga binuangan. Kay mo guwapa pun kuno inig kahuman. Ano sa una dili magpagwapa, ig magbulag ayha na magpagwapa. Buang na gid ni ron. Pagwapa da, ang santang di pa magbuwag aron di biyaan. Ana na siya. Ay, kabalo mo girls, no?

0: Music Nationwide.
1: Maklaro hay daw ta ninyo. Dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na ta kaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog nimong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
8: Ako Sir Neil, tagamawab. Sa una, luyak kayo kong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may pili.

0: Wait. Okay, pahinungod na to kang Benji Talisik, no? Sigurado ko nga makahinumdum ni siya
1: sa bawat yugto
0: sa iya mga kagahapon. Sa iyahang gipangilad diha sa bar, no? Sa kanang balay kahilayan.
1: Madilim ang iyong paligid.
0: Murag mahinumduman pa niya nga samtang gikanta ni. Dunay nag-ikid-ikid diha sa usa ka dakong pusti sa entablado. Garaan ni mo, Benji, no?
1: Sinilang ka mang ganyan, isang bulag sa kamunduhan.
0: Na, makainom doon pagka sa pangan sa babae, G. Di na siguro ay kay hubog magkata panahon na. Mga higalag, mga pariente, ako gyapon inyong kauban Kuya Helen. Nag-uban-uban ta ni ining takna, hangtod nga makatuog mo, hangtod nga maghagok mo di, ako'y bahala. Sa gustong matulog, la, tulog lang mo, ako'y bantay aning earth. Ha? Don't worry. Sa mga narabaho diha karon, labi na sa mga gwardiya, oy, pag-text mo na ako. Atong text line, i-ready nyo inyong cellphone, kaya akong ihati akong text line later. Samtang sa inyo ha, papadnabaho di, ayaw mo kalimot ha. Kapi nga healthy ang imna. Kapi nga healthy. Kaysa matag inom ni mo o kapi nga healthy, kining Santon Gold Coffee Mix. Mga pariente makahatag og dugang dugang adlaw sa imong kinabuhi. Siyempre, kay kung healthy ka, madungagan mag-adlaw imong kinabuhi, di ba? Santon Gold Coffee Mix, mapalit ni sa mga butika o mga pharmacy. Kape nga healthy alang ninyo. That's correct! Padayon to sa mga nindot ng mga awit, oy, unsa mga kantaha ang gusto nyo madungga, di ara. Di man d'yo'y kakatog, basta maminaw ka ng kantaha, Benji. Kay kagun mang kaan eh.

0: Exciting! Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision next. Daghan na ang natabangan.
1: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: XFM. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Mga katupa, exciting!
2: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sanamang
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix kay mauna ang kape nila. Ako pong bisulayan, suabi dyan sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended din na po ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Ako di ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting!
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Mga katupa, exciting!
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par, alay magod par? Pakuratira ko ng ospital? Ayaw bayari ang bill? Guna par!

0: cheater kayo ka. Huh? Ibinuangan ko ni mo, nakita ka sa mall na ko. Laing chicks, dala dito. Ha, nag-holding hands pa mo, nag-holding hands pa mo?
1: Huwag man tigag binuangan. Kataw kong kauban. Puto kong ibinuangan.
0: Ay, maupa. Basta ako, ayaw ko binuangi, ha?
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarice, Ana.
5: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Kumaminaw ka sa X.
1: Sa una, pobre kami. Ang usod at nag-isa na dyan kabuok bulan.
0: Kumaminaw ka sa X.
1: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang usod at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!

0: no tana ko ba?
1: Oy, unsa man kanarche?
0: Unsay pinaka bigaon na subject sa school?
1: Kuan na siya, apo? Ha, RJ? Kuan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayog X.
2: Exciting!
0: Kapitan Lode!
1: Oy, Archie! Unsa man ka na?
0: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lode? Ano man naabursa ang brief?
1: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
0: Ano man?
1: Dool raman sa itlog.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Exciting!
4: Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi Georgia Tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa Shea, ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun na po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
10: Ay, kinisini ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral relaxing pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
6: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Kyo, kyo, kyo. Pakuratin ako di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh. Matulog ra ka di as guardhouse.

0: Mga katupa, exciting!
1: Kapiba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita ani ana mga higala ang premium D3 coffee mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 coffee mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy moregulate sa atong heartbeat. Premium D3 coffee mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot, isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dauga Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try ni mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi dyan sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommend din na po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3. Ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3. Maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Exciting! Mga katupa! Exciting!

0: update sa imo ang uyab.
1: Okay raman, ma.
0: Maayo, maayo, anak.
1: Ako ganitong gisulad sa akong diary ang nahitabo.
0: Oh, ma.
1: Ay, ma.
0: Unsa man, anak?
1: Unsa gani past tense sa virgin?
0: Ay, naigugigay. Kada ko buhat sa ito.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1. XFM.
1: XFM.

0: siya na pod kagikan.
1: Agawa sa dula. Mtsa-mtsa, oy.
0: Aw, abin akong asya ka. Oh, siya man mitra.
1: Paliti ko, be.
0: Palitan ti ka?
1: Oo.
0: Un siya man pod?
1: Juicy burrit.
0: Oy, apo. Dili magbinugo, ha? Dili man tawo na juicy pruit.
1: Saday na. Sige daw, be.
0: Alangan on siya pa. Bagul gampang. Shush!
1: Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pa Kapari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: sur XFM.
1: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!

0: I just feel it all the time. X.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras para sa mga walay relo sa tibuok Pilipinas! Alas 4! Try and die 4!
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
3: Good morning! Good morning!
1: Welcome, welcome, welcome, welcome! Huwag diri sa ta mga katropa, una ta mag-aadto sa unahan.
4: Weather update!
1: Ato nga weather update karong mga oras sa adlaw. Kita karon nga Huwebes. Pizza ta, pizza 30 na rin. Gusto nimo sweldo na dahil na. Layo ra kayo, tinood. Pizza peligro pa karon mga katropa, kaya hapit ating singil. Pizza out so nalimbulan sa Oktobre tuiga 2026 mga katropa. Good morning!
3: Good morning!
1: Ato nga weather update karon.
4: Weather update!
1: Ang atoang temperatura nagadula kini sa 32 degrees Celsius. Ang atoang kaigangon na kini sa 76%. Ang atoang hagros hangin 6 km per hour mga katropa. Ang yangi kusgon ang hagros hangin. Adunay mga pag kulog at kidlat. Uga pag kininga madagumon ang atoang lakad sa panahon kay dunay pagtulo sa langit mga katropa kung mabugnawa na gyud kini. Yawa na inyong weather update eh. Murag wala man as pag-asa.
4: Weather update.
1: Dire na sa mo mga katropa sa XFM kaya ang XFM time is pag-asa time. Ang atong weather update time is pag-asa time.
3: Good morning.
1: Kana mo yung taog mitulo ang ulan mga katropa nyo taligsik pa di ay parihara na. Madagaw mo na nga ito ang alakad sa panahon mga katropa kaya ito ang nasinatian karon mga bandang alas 5 sa buntag mga katropa. Anaa kita nagadula sa 32 degrees Celsius ang ito ang temperatura. Ang pinakabugnaw ni mga katropa na sa 24 degrees Celsius. Cloudy o humid night karong adlaw mga katropa. Buti pa sabot, medyo mapanganuro ng atong kalangitan. O niya, igang ang atoang kagabion. O na nga ay mo og tanitanday ng atong misis. Kayo si misis mga katropa, muingon og paraplen kay igang! Atong why tanday? Ngatok ang inday. Si Undo in town, mga katropa, tua dito sa outside di Colombo. Weather update naman, Tani.
4: Weather update.
1: Wait, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning.
3: Good morning.
1: Welcome and welcome and welcome and welcome. Bisigwa mo ng utana, mga katropa. Welcome sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Kumusta mo, mga amigos y amigas? Welcome sa itong mga parikoy, mga parikay, at itong mga kalomor, mga kaaluman sa matagal lugar, o nga probinsya na itong rayon, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Uga ko tubog sa mabot niya itong pagsibiyan sa kapag-inaot nga kanunang itang buligan sa grasya sa toang labang magkagagahom. Iatod nga Stephen Sound sa matagusaga destinasyon. Pasuri ko sa itong dagbayan sa Dorian mga katropa. And sa tuwa po nga mga gusto karon nga magaunat-unat, magaundak-undak o mga kalumon na to mga katropa nga adun na gayoy mga tawag na to ani mga katropa nga ginahambin karon sa inyo hanga lawas. Kinahanglan nga mga unat-unat mga katropa, ilabi na kining atoang mga kalumon o mga kaluman diri sa tuwa sa tibuok rehiyon, ilabi na sa tuwa diri sa isla sa Mindanao. O kutubuga sa maabot ito pag Sibya mga katropa, kamuna minaw sa 89.1 sa dial sa tuwang FM band sa tuwang portion ang Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Siyempre, live kita mga katropa sa ato apod nga mga dunay cellphone karon mga katropa. Sayo kay nakabugtaw mga katropa, pohon-pohon do na kitay mga pasalamat ya kaninyo mga katropa og mga produktong herbal nga mo kining iregalo diha kaninyo. Happy trabaho atong Paxiu. Onya monitor lang ta mga katropa labi na sa to mga suki nga tigpaminaw nga naa karon dinali mga cellphone onya ang inyong mga cellphone mga katropa aduna kini kalayo ba ni akong kabutonon re ha ang kini nga to ang cellphone mga katropa aduna kini numero kay uban mga katropa wa na simpak. Nalibog na mangod sila mga katropa unsa nga simpak nilang gamiton mga katropa nga aduna kunay 5G. Dili mo dial sa inyo hang mga cellphone sa 0969-303-0537. Pasensya na mo mga katropa, kay usahay mga katropa, kaya akong tingog mo paos ng ginahinay. Kaya nag-inhale, exhale, in taon ninyo hang lingkod mga katropa, o niya, kaya napamanday ay haze. Muna nga medyo kagarkar niyong... Kagarkar ni nga kuha mga katropa ang gibati sa kuang alingagngag. Pero tungod din mga katropa, doon na tayo pang patunaw ani, kinatuang kape. Ang kape nga swabing-swabi mga katropa. Labi na kung nagbukal-bukal karong mga orasa alang sa tuwa mga bagong nakabugtaw na to mga katropa. Kini nga tuwang kape nga swabing-swabi. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Agay, inom na sad ta mga higalag mga bay. Kini nga tuwang kape nga ato ang gibaon sa kanunay. Bisan asa ka mag-aadtog, mga undog, mga inday. Bisan pag ikaw nagatanday nga to kang nanay, ang kape nato mga katropa, amoy pa lang kaping kape ka na. Nanam! Nanam! Bitaw mga katropa, naon sa namin akong ting o gani mga katropa. Di naman ta kakanta ani o kanang dabe ato dang i kwan be at check mic and now dili pa japo no. And now the end is near and so I face the final curtain. Ano na, pagdilip na gani, kami malas ng katropa sa lyrics. It's not my face, okay naman dahi, ha? Nakainom lang ng kape nga pang nana, mga katropa. Okay na. And did it my wala pa yun eh. Wala pa yun eh. Naba yun gamay. Ato pa rin inuman o niya mga katropa para mo nanam yun tayo. Kaya nga to ang kape mga katropa manigidin mo na to kape na tambal pa. Pilit ginasundog pero di nimo masundog. Pilit ginausab pero di nimo mausab sa mga panglasa sa to mga suki nga mga tigpaminaw nga nakainom sa tong kape mga katropa. Mingon sila nga piki mali ang original mga katropa doon na ni Tatak Y2H Yes to Health Incorporated or Y2H mga katropa na sa kining sachet. Wala lang ko yung sample nga sachet karon mga katropa pero na ko yung sample nga karton diri ako ng kabuton madugay aning premium D3 nga sample diri mga katropa. Wadaan yun diba? Ha? Display na kayo. Ha? Kining Tatak diri mga katropa na yung logo tarawa. Kana na yung logo diya. Na logo na ha? Y2H na siya. O niya, kung gusto mo, kanang mayingon taga kape nga Santon ang akto ang agipangita mga katropa. O, diha ta mga katropa sa dunay Tatak Y2H. Diha ka makaingon og original dilipike mga katropa. Good morning!
3: morning.
1: Good morning, good morning once again, and welcome sa tuwang exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Inyo hang lingkod mga katropa kay wala kini magatindog katropang Alan Abais. Manag sinamok sa inyo matag usa kay dulungog magapukaw sa inyo mga katulugon mga katropa karong nga mga panahona aron nga busgon kamo sa mga balita ug impormasyon nga ato nasagap sa 24 oras dinhi lamang sa panagkuban-uban sa XFM 89.1 under sa programang Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Mga headlines sa to karong mga katropa rin mga oras sa to akin baga sundan.
4: Headlines. Headlines.
1: Sa to nga Express Pasada.
4: Express Pasada.
1: Headliners.
4: Headlines. Headlines.
1: Pagkalumos sa carbon monoxide kabayan kini sa ginatutukan karon mga katropa nga rason sa kamatayon sa tulog ka mga engineering staff sa dakong hotel sa Davao City.
4: Headlines. Headlines.
1: So, napoy notorious nga durugista sa Badada, Davao del Sur nadakpan kini sa Bybasta operation.
4: Headlines. Headlines.
1: Sa tong balita nga regional pateng lawas sa bagong himugso nga bata mga katropa nakaplagan kini naglutaw 9 taon sa irrigation canal sa South Cotabato. Mga katropa, pagkaluoy ba yung tao na ni mga bata, mga katropa nga, di na ba basta-basta yun ang inyo hanga gihimo, ano nagkahubo-hubo na ganiwa na mga katropa, ginimo niya garon, inyo lang ng ipadaplin, ha? Kadyot, mawala, diri ako ang, kuan, mapalong diri ako ang stinger, diri, kuan, mapalong niya, di na ba mabalik itong ako ang, pag naayon ni dili maayong tilimad on re shh ikaw bata ha nanapog ka dire dito ba di ba na magkaspikas istasyon nganong dinhim ang ka ha nako ni mop op dara exciting open iyan oh basta lagi eh
3: good morning
2: exciting Pilipinas.
4: Headlines.
1: Arita sa itong mga headlines karo mga katropa, dirita sa balitang international. UN na balakas sa nagadaghan nga ng likas gawa sa Yemen tungod sa pag-atake sa

0: nga panan-aw.
1: Headlines.
0: Sa ito po karoon nga mga news trends, sa ito ang hatagan ug pagtagad mga katropa, sa ito ang paglawig sa unahan, sa ito ang exciting Pilipinas sa mga katropa ng mga balita.
1: Express Pasada.
0: At ang ininyo mga katropa, gumikan kay atong nga maisgutan, unya, taod-daod mga katropa. Ang kanhi CIO sa Davao nga si Gipoy Tupas gioferan daw matupag ini og balay sa Forbes Park ni Madriaga.
1: Headlines.
0: Onya at tangi po ninyo mga katropa, dunay tulog ka mga hotel staff na lumos kini sa carbon dioxide patay.
1: Headlines.
0: Dili ba ni sa sikat nga hotel mga katropa nito po. Then si Bam Aquino nagipag-partner kini sa P-Pop Group ang sitwasyon sa mga local artist paligunon matod pa.
1: Headlines.
0: Natuwa po niyo mga topiko nga itong pag-isgutan mga katropa. Pamina mo mga taga Panabo City. Good morning dito sa mga taga Panabo City ha.
2: Good morning.
0: Kumusta ninyo hang tubig diha nga dunay timplada ha? Muramog na diri sa Samal ba? Ang yung tubig, doon na ba'y timplada?
2: Good morning!
0: Good morning sa inyo dyan mga tropa. Kay ang Davao City Water District, pwede ka no, makasupply og tubig sa Panabo City. Ang source sa tubig sa Davao City, mga katropa, ng Hinobra!
1: Headlines!
0: Kana, o guban pa itong hatagan o pagtagad, mga katropa. Sa Picas Bayan, ang COA, gideny nila with finality ang apila ni Vice President Sara, may kalabutan kini sa 73.287 million pesos nga confidential fund nga matud pa sa COA, doon na sila notice of disallowance. Karong mga panahon na mga katropa, wala na may giyunahon ang COA, puro na niya ingon og kanaganing pagpangitaw bikil basta kay si Sara ang isgutan. Nakaututok, nakaungong tanan nga to kang Sara. O niya, si Sara mga katropa ningon nga tanan plano kini sa administrasyon. Pero sahay lagi day, kaingon lagi ko day ba o kanaganing destiny ba ni or negligence no? Nasahay man gud mga katropa. Magkaingon magutong uban ha, dili na yung makai actually hindi na sarili ni siyang anang desisyon siyang kinabuhi pero niingon magutong uban mga katropa nga wa mangugga patambag day wala si Digong naghibaw ng arat ani mga Marcos anong ipamina magyunimo ni si Amy Marcos yun nga mudaog mo yun ang taga day ikaw panilagan pagka presidente day bawa na sigula ng mga Marcos ha. Sayang. Kung maibabalik ko lang, kanta lang ang tatakaroon mga katropa. Kung maibabalik ko lang ang mundo, mananatili ka, hindi magbabago. Kahit ayaw na na. May imbunta nito mga katropa. Una kita mag break mga katropa. Sa mga nasayon nakabugtaw karon, Nita Valderosa, good morning. XFM Davao katropa, Nita Valderosa, good morning ni Maria. Elmer Curioso Cabillo, good morning. Randy Santisas mga katropa, good morning. And Ningski Ventura, good morning. Salamat sa inyong paghapit din mga katropa sa ito ang paglawig sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mubalik ta lang sa mga balita o ka-impormasyon mga katropa. Ito ang kini nga pag-asawahan, mga sagitsit sa mga balita. Ito ang kini hatagan o pagtagad mga katropa. Lahi man din ni Dream the Pita. Sa mga naga-birthday nito, karon happy birthday na lang ha.
3: Kinsa nang birthday?
0: Sa mga naga-birthday ganin karon happy birthday na lang.
3: Kinsa nang birthday?
0: Ay kagahi mag-ulo nimo sa mga naga-birthday, naga-happy birthday na lang. Balik ta mga katropa sa tuwang pagbalik ang mga balita nga nagapungasi. Ato ang hatagan og pagtagad sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Time check. Alas 4:51 na.
4: Usa ka adlaw
2: sa

0: Yung kabuntagon dinhi. Hoy apa? Hoy apa? Apa?
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, User Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, ako rati na gulay mong manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
1: Exciting!

0: I just feel it all the time.
1: X.
2: Balik na diri mga katropa, kay naman mo diha, napo ko diri mga katropa, alas 4:56 na.
3: Good morning!
2: Good, ang morning na to mga katropa, kay parenta sa tuwa nga, Exciting Pilipinas.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ito maglangan mga katropa, doon na kita ay mga balita, ang atong hatagan o pagtagad, kanon mga rasa. Unang-una mga katropa, ato ang delikitan, una ang kining mga... hisgutanan, balita o impormasyon ngayon ang kini nga pag-asawahan tungod kay importante man gayon ang mga balita. Doon tayo mga pipila ka mga giapas karon na mga katropa nga giingong mga naadiri karon no nga mga concerned citizens nato diri ha. Unya na ning inyo ang mga concerned diri kay ato sa ning unahon ni mga katropa ning isa nato ka kining good news karon. Unsa may good news na to, ha? Ang good news na to, mga katropa, gumikan kay ang Davao City, haduol na kunumatod pa ang Pasko Fiesta. Ang Pasko Fiesta, mga katropa, sa to mga lumad, dito lang mos bukid, magpabilin. Mabugnaong lugar na mo magpabilin. Ayaw, gyud mo, og lugsong diri sa to, sa dakpain sa Davao, kaya di mo matagad. Gipasidan anak ka mo nga aduna mo'y kana ganing namo ko'y kinaiya ni ato ang mga lumad mga katropa nga mubaba no? Kay ilaha magyun na mga katropa nga tradisyon pero nag-ingon na daan ang ato ang Davao City kami na'y hatod og regalo ninyo para di mo madisgrasya diri sa syudad di manabok mo mga katropa maligsan pa niyo mga bata ha? Kay daghan kay mga naligsan ato niya aging mga Disyembre pa. Hangtod na sa January na sila diri mga katropa. Unya kung naapod sila yung mga makita nga dili taga diri mga dayo ihatod pud nag-asa sila. Kabalo mo asa ni gikan ng uban mga katropa? Gikan di ay kini sa Surigao. Lalimang kana Surigao pa. Na masko sa dakpan sa Davao. Nga gipangutana mga katropa nganong ni ama mo diri sa dakpan sa Davao na masko? Yung mga buutan daw ni mga taga Davao kay musabot daw sila nga tribo. Ana.
5: Atong
2: pagpakan ato ni mga taga Davao.
5: Atong pagpakan.
2: Muna mga katropa nga gikinhang lang yun nato nga ato ni ampingan ng ato ang syudad. Pero unsa man ning kabawa ni karon na mga katropa nga ni amay mga insidente diri sa pagpang hold up. Nga giingong katulon na gyud kini karon mga katropa na hitabo kuno in the same day lang. Doon ay gilabnihan o doon na po'y usa ka minimart o ganang tindahan mga katropa ang gi-hold up na pa'y napusilan sa bukton. Usa na daw'y suspect ani? Ang reward mga katropa nga gi-offer sa Davao City Police Office mga katropa kabalo magpila. 500,000 pesos. Gika na sa DCPO mga katropa ha, 500,000 pesos. Ang makatudlo ato mga katropa, money ang makadawat anang 500 pesos. Pwede magsabot ta, itudlo ko ninyo tunga lang ta. Pwede, itudlo ko ninyo. Oh. Unya tagaan kag reward nga 500,000, no? Tagaan ka. Unya tunga ta. Pero apoy di pod baliktad. Kanang itudlo ta ka. Ikaw na sa prisuhan, ako gawas nun, pero tunga ta. At least natay 250,000 pesos. Ha? Ito mga katropa, pero kinidya lang ha. Kini pang daot, kung namatod, kini sa image mga katropa sa tuwa sa Dakbayan sa Durian. Nahanglan mga katropa nga magmaigmaton. Ang ato mga autoridad, labi na kini mga force multiplier na to. Kinahanglan nga magmaigmaton kita aron nga kita dili mawala sa Pasing mga katropa aning ato ang mga nagasinamok ni atong Dakbayan sa Davao karon. Direkta mga katropa sa tuapon nga mga news trends ni mga oras ha.
6: News hot hashtags intriguing unsa di ay ang trending?
2: Ang trending karon kay nakamata na si Jerly NK mga katropa. Good morning.
3: Good morning.
2: Kanhi CIO sa Davao nga si Gipoy Tupas gioferan og balay dito ni sa Forbes Park kun matud pa ni Madriaga naman noon eh ha. Anong si Madriaga may nabutang na ko diri mga katropa niya. Si NBI Tama lagi, no? Ang NBI director, mga katropa, ha? Di man to si Madriaga ba tong NBI director? Dili, ang Madriaga tong kidnapper man, ha? So, na-typo diya, mga katropa, ha? So, si kanhi Davao City Information Officer o ang kanhi ex-OVP aide nga si Jeffrey Topaz alias Jipoy, pinagi siya ang council mga katropa, i-confirm niya nga si Vice President Sar Duterte na mga aligasyon ni Duterte nga gireveal niya itong press conference mga katropa nga doon na doy mga nag-promise kaniya nga to siya nga pamilya apil na nga hatagan kini og kwarta unya papuyon pa kini nga to sa Manila mga katropa apil na tong balay dito sa Forbes Park. Kalimang ka na kung mubisita kini mga katropa dito sa ilahang lugar sa Manila para tagaan kini og protection mga katropa. Ewa daw kabalok kini si Jipoy nga threatened na daw ang iyang kinabuhi karon. Og ang giyonahona kuno mato pa sa NBI ang hinimo ang maghimo ani ang grupo o pamilya sa mga Duterte. Grabe naman. Wala nga si Jipo yung ikonfirma nga sa diyang ang NBI personnel nag-dool nga doon kaniya dito ni siya nga pamilya ni adto ning September 29 dito sa Kabakan. Oh, sa Kabakan diri nila ha. Gioperan nga proteksyonan kuno matod pa si Jipoy. Gingon nila mga katropa nga si Jeffrey o Jipoy na pwede siya makapili wherever he wanted to stay mga katropa sa Manila bisan man lang gani sa Forbes Park mga katropa. Ah, murag wa ra man ang Forbes Park sa NBI. Ha? If he wish sumala pa ni Attorney Europa. Gidugang pa ni Europa nga si Topaz, yeah, oh, ang pamilya ni Topaz was offered money but they all declined. Grabe. Unsa man ni NBI? Ha? Unsa man na? Bisa pagtaas na nag-ilong si Jipoy karon. Bisa nung kanaganing nausab na ng iyang aura siyang kilay. Bisan og kanang jubai na kay tan-aon mga katropa si Jipoy karong mga panahuna. Sexy na kayo. Nihamis na ang kutis mga katropa. Dili in tao na basta-basta mahaylo ninyo og kwarta oy. Ha? Nagtuo siguro mo og kanang madaladala ra Japon ning mga taga Mindanao mga katropa pagkwarta-kwarta diya si Skype. May manay si Gracioso na. Ha? May manay siya mga katropa og kanang si tawag aning matubato na. May manig si Bicoy na. May manig si Madriaga na. May manig mga katropa o katong mga mapalitin nyo mga katropa para lang yun makuha nyong gusto. Dili intawan ang madala ng ilang pamilya. Karong pa hinunahulga ilang mga pamilya mga katropa gumikan kay nagsigi ko ng libot-libot ang kini mga wa ko na mailhi ng mga katilingban. Diya sila hanga lugar. Nagamotor-motor. O niya, karoon, naimu dool mga katropa o kanang narabatoy hulga diya sa kining kinabuhi ni Jipoy. Mga Duterte rabayod ang pasanginlan. Binuang! Tinuntri! Di na tinuntri, tinunto lang.
3: Good morning!
2: Nako people, ha? Dripunta sa Pikas mga katropa, tulog ka mga hotel staff na lumos kini sa carbon dioxide, patay. Kung sabi niyong kabawa niyong dinini sa usa sa mga banggiitang hotel na to, dripunta mga katropa, dito sa Mailanang, Dusitani. At ito rin gipangutana mga katropa ang Davao City Police Office kung saan yung hitabuan ni mga katropa, doon namin mga staff din na napay-engineer ang namatay. So ang ilahang tubag kagahapon sa press conference mga katropa na lumos kung numatod pa sa carbon dioxide. Mao ba? Nahilo siguro ni mga katropa na lipong o ganang wat na kaginawa. No? Muna ilang ginatutukan mga katropa. No? Rason ni sa kamatayon sa tulog ka mga engineering staff sa Dusitani, mga katropa. Gibutyag sa Davao City First District nga kabahin sa ilang ginatutukan nga rason sa kamatayon sa tulo ka engineering staff sa Dusitani Hotel sa Davao City. Mao kini, mga katropa, ang pagka-suffocate o pagkalumos sa carbon monoxide. Sumala pa ni DCFD spokesperson Fire Senior Inspector Francis Marie Sindrihas. Nadawat nila ang report alas 2:36 na sa Kadlaon ning milabing Lunes lamang o gisugo matod pa sa mga responders ang ilang kaluwasan ay ha gisugdan ang retrieval operation sa gi-confine nga area sa sewage treatment facility uman na-detect ang taas nga level sa carbon monoxide. Moto nakakonclude ay sila ha nga carbon monoxide ni ang nakalumos sila ha kay pagsulod diay tuod sa mga taga kuan mga katropa kining rescuers or responders mga katropa. Murag nalanag dayon sila. So ila kining gipasubside una ang situation. Ang ako lang napay buhi ato the time yun niya, trust mo na. So, pagsulod na nila mga tropa, so nadalas lang ng mga mas, no, kay delikado ang lugar. So dito nila nasuta na, kuan yun di ay, carbon monoxide. Ano mga pod nga na ay carbon monoxide din ha? Treatment area manggod na. No, murag sa Osaka Hotel mga katropa ba na ay treatment area? O niya dito mga tropa na nasiguro ni Buto, na inisingaw, dito silang tubo, delikado kayo na mga tropa sa mga trabahante. So, malampuson nga na-recover ang pateng lawas sa mga biktima, mga bata para ba niya mga katropa, alas 5:09 na sa buntag. Nag-ilang sila si Engineer Rubin James Ramos, 30 anyos, si Rickster Banal, 27 anyos, o si Lance Mulihon, 26 anyos. And sa Picas Bayan, gibutyag ni Davao City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Gaspan nga gipaabot pa ang resulta sa technical examination sa SOCO team o forensic experts aron nga masuta matod bang tinuod nga nungdan sa kamatayon sa tulo. No, so, tingin ko na ang taga DCFD mga katropa nga because of kining carbon monoxide nalumos sila sa carbon monoxide, wala ka ginawa mga katropa. Pero ang SOCO team, ang mga forensic experts mga katropa, ila pagyapon kini nga ginatunan. Para masiro in yun na to, kung unsa yun ang hinungdan, confirm ba yun, nga mo ni hinungdan sa kamatayon, ang kining carbon monoxide. Manubag ba ang Dusitani ani mga katropa? Yes, adunay panubagon, labi na nga to sa pamilya sa mga nabiktima. Yan, so ingat mo mga katropa ha, kaluoyin taon eh, nakatrabaho na, unya, tapos ingunan nilang taon ng dangatan mga katropa, napa sa mga 20s and 30s ang ilahang mga pangidaran. Sa Pigas Bayan, ato na kita, 9 minutos na paglabay si kalas 5 sa buntag. Uy, si Bam Aquino nagkipag-partner kini sa P-POP Group. Ang sitwasyon sa mga local artist, kung namatod pa, ilaha kini nga paligunon. Unsa ni nga P-POP Group din naman kay ko updated ani mga tropa ni mga bag-o karon nga mga artist ba? Labi na tong murag kuan nila kaning gikabuangan sa mga batan-on karon kini mga Korean nga mga singer mga tropa nga usahay gani alos sa makahubo-hubo na siningit mga tropa gumanganta na no? Unya karon mga tropa pertin siksi harabanay niya mga yapsing ra bagay mga leagues ni. Mura mga tukod sa bintana kanipis. Grabe makasinggit yung akong amigo mga tropa labi na tong kuang kaila diri nga media. Moto gyud mga katropa sa Cebu, sa Manila kung nana ng mga Korean nga mga singer. Unya ang kanta ra ba mga katropa kay di ra ba kakasabot. Ha? Kana ganing how you want to know your story? What you want to na no tana apas ka. Palakpak mo kayo mga Pilipino po. Kasabot mo siya wala. Pero kini mga katropa, mga artist na to diri, our very own mga katropa, ang mga artist diri sa tuwa sa Pilipinas. Si Bam Aquino, usa ni sa mga giludhan niya karon mga katropa ubos sa iyang komitiba, no? Sa iyang komitiba gani gibutyag narito sila si nakita nato dito mga katropa sa ilang committee ang uban nga mga miyembro diha sa Senado mga katropa nga nagatan-aw may kalabutan sab dinhi din ang SB 19 nag-joint forces ni sila mga katropa para suportahan ang Filipino artist and creative workers. Ay dapat lang kay kisa tong last aning senador o congressman nga nag-mention nga mahalin natin ang ating sariling atin, no? Dili lang sa mga kagamitan, labi na ning mga naga grupo sa mga artist nga mga Pinoy. Kay usahay man gud mga katuwa mapasagdan na ni sila. Gani katong mga namang gud mga talent sila, kanta, uban kaning painting, ang uban mga tropa kana gani maghimog comics, ha? Katong wakasan sa una, no? Mga Pinoy mga katropa nga mga hinyo may kay mohimo mga katropa og kana gani nga senaryo nga basahon nimo. Mo na nga wide reader ang mga batanon kaniya to kay comics may ginabasa. Ha? Nya maminog radyo drama mga katropa. So si Senator Bam Aquino nagipag-partner kini sa PPAP Group SB19 o kining 1Z Entertainment aron nga iduso ang government support for local artists and creative workers targeting international markets. Pasabot yan ni mga katropa itong i-groom ang atoang mga Filipino artists para at least malamang maila sila ngadto sa international nga market. So wala pa ni Aquino, nag-file siya og Senate Bill number 2517, also known as the Philippine Agency for the Creative Economy or PASE, no? Kining act, PACE or PASE act. Ang bill nagtumong kini to create a national framework addressing visa processing, travel documentation and international market expansion for the creative sector which accounts for pila ka porsyento 7.6% of GDP and employs over 7.5 million workers. Liman ka na mga katropa. Makapang-employ kini og 7.5 million ng mga trabahador. Ang survey context money 57% mentions Aquino's, no? Net favorable rating diha sa pahayag 2026 sa second quarter survey Publicos Asia ug sa Okta research survey regarding the kini mga katropang ginagroom karon nining atoang umaabot mga katropa nga pinilayay. Oy, kamo ba mga katropa mentioning this mga survey karon. Si Risa Ontiveros, mga katropa, dito siya sa Sugbo. Di ba? Nagpauso siya ng Risa na. Risa na. Kamalo ka mentioning, na-mention naman ito ni si Bam Aquino, mga katropa. Siya po nang gigroom karon nga itandim kang Lenny Robredo. If I'm not wrong and if I'm not mistaken, mga katropa. Kay nigawas man ni sa surveys, mga katropa, sa Publicos Asia, nabasa na ko ni dito sa kining tabloid, no? Sa Philippine Star the other day, last week ata to yung ko nga sa iyo ha, sa ilang mga survey eh. Si Sara Duterte mga katropa, siya pagyapon ang nag-lead para sa presidential sa Pilipinas, pero doon ay mga lugar ito nga hinay yun siya, labi na sa kining Calabar Zone o sa sentrong bahin sa Manila, Mega Manila, mga katropa, wala. Pero Visayas ka, og Mindanao, taas-taas nga porsyento yun ang nakuha ni Inday. Pero makaingon ta, out Inday Duterte Carpio, ang ginagroom kanunay mga katropa, Lenny Robredo, kinsa pa ning uban, Risa Ontiveros, puro babae. Na yung lalaki nga ginagroom ka ng mga katropa, mag-expect kini nga kuhaon sa administrasyon, kining naa sa duha ka Tulfo brothers. Doldol kay Rafi Tulfo. Onya na apoy hongi yung mga tropa nga si Lenny Robredo ang kwaon sa administrasyon. Onya karon kay partner ray o kinsay mga pwede i-partner sa pagka presidential mga tropa. Nigawas po kining pangalan, in fairness, kay Bam Aquino. Yan, ha? So, buti pasabot ani, Lini Bam. Ha? Lini Bam. Abangan natin yan, ha? Abangan natin yan. Kaya nagpauso na karon mga katropa, kini mga survey-survey. Kung wala lang ning impeachment, dugay rin nag-aplastada ni sila. Ay. Galing lang kay tungod aning specimen mga katropa. Nalangay ang uban kay dili makapormada, gumikan kay nang hearing pabud sila. Dili ta mga katropa sa tonga pagbalik na tanto mga katropa, napay mga nakatambay ng reports. Okay, so dili kita ato ni mga katropa ni ato ang iskutan taon mga katropa, ha? Ato ang mga people, mga my friends diri sa may Davao del Norte, kumusta kamo? Ang inyo hadiha nga sugang dagitab noon din mga katropa sa Davao del Norte, kumusta po? Ha? Nagkasinabot na ba si DLPC mga katropa o si Nordico? Ato nga ginapang kampanya din nga mag-istoryahan ay dili kay mag-inintrigahan ay mga katropa. Unsa manggupon nga magupon ting sulsul kining Davao Consumers Movement nga sulsulista kay mga katropa. Kining convener aning DCM sa Facebook ra ni sikat mga katropa. Niya ni appeal ra ba ni dito mga katropa, witness gidala po ni siya ni Governor Hubahib. Dito sa Kongreso, kay siya yun ang moingon nga, ako ang boses ng masang Pilipino sa mga membro konsumante dito sa Davao del Norte. Nga wa may kaoyon sa serbisyo sa Nordico. Kunya ang balay ani mga katropa, wala dito sa del Norte, tuwa dito sa del Sur. Layo ra. Kung saan man siguro ka, sir. Di pa, dito ka sa Dasuriko mag-yaw-yaw, kay otro po rito, sige brown out. Akong ikatingadan kay Davao Consumers Movement mga katropa, pero naay mga concern sa Davao City, wa man gibitbit. Bakit kaya? Di ay gihimo naning aw-aw sa lokal diri sa DLPC. Hulog ingon na mga katropa ba? Ako I'm not against DLPC mga amigo, na ako na sa diatanan mga katropa halos no. Atong mga kaila din na napagani mi program kanya to with the Davao Light and Power Company, buhi pa si si Rosa Luga, kung services lang wise ang atong isgutan, wala yung makatupong sa DLPC. Having said that, because 100 years na sila, i-compare ni mo aning Nordico mga katropa nga pagkikabot ni Napulo o lima katuig ata gikan sa pagkadaniko niya o pagkadaniko si DA ata no? O more than 5 years na ba, wala pa nikabot isa kadikada eh. So, kung katong sa una mga katropa nga daniko pa, dugay-dugay na gud na sila sa area, no? Katong nagkagubot pa, isa ta sa mga nagasulti nga to kang Anhing Rose Luga, sir, why not dili mo suludin ha ang DLPC labi na sa Samal? Kay katong man tong nagkakuha mi og 1,500 hectares. minus bot-bot. Wow! Mga katropa, no? Kay nindot nga masugaan ang ato ang mga lagyo nga lugar diya sa Samal. Kaya dili pa mampuntanan mga katropa. So kay nagkagubot man na. Ningon man ako igagaw dito mga katropa. Nga asa may mobile anigaw. Ningon to si Mr. C. Dila. No? Dila share naman. Ningon mga katropa si Sir Agaw Buyet. Asa may igaw mo bayad o kanang kuangaw. Ikaw man dyan nasa media. Ingon ko apil-apilon mga kunyo din ha. Ha? Ay sa mong bayad. Eh, nalibog man mo, asa mo bayad? Dito mo sa Danico niya, Danico CDA. Di ba, po sila may bayad, nito man po sila sa kuha mga katropang suggestion. Ako'y kabalo mo kung siya netabo, mga katropang iputlan sila. Ha? Duha, gino, kabuk, niya ato nito mga katropa kay putlan o kanaganing linya sa ilang suga. Ang unang niya ato kay mamutol ang taga Danico niya. Naputlan na. Ni doon na po ang taga Danico CDA mga katropa. Putlan sila siya nga. Pot jeng ninyong doha. Ha? Nag-abot mo din mamutulay ha. Danico niya, Danico CDA. Nga nung putlan man ninyo nga, nalibog kung may kasama mo bayad. Karon ni bayad na lang sila mga katropa. Abin niyo sa inatabo niya to. Ni bayad siya sa Danico CDA para dili sila putlan. Ni bayad po sila din ito sa Danico niya para dili putlan. Hangtod na tungod ani nag-rise up dito ang concern sa mga taga Samalinyos mga katropa sa Del Norte, niabot nga to sa kuan pa to dili pa to DOE at that time ata mga katropa no, ato mga energy ERB, Energy Regulatory Board. Niabot ito gisgutan ni mga tropa ang sitwasyon sa mga miyembro konsumante. Munang niabot ang Task Force Duterte. Pag-abot sa Task Force Duterte mga tropa, edi hural si Danico CDA, hural po si Danico Nea og na ni abot ang kining NORDECO, Northern Davao Electric Cooperative. So nagsugod pa sila. Ang katong wala na bayran ng mga system loss mga tropa, mga tabla na itong uban, nagsugod sila sa ano? Gasto diri, gasto dito, laundry, loan dito mga tropa. O niya, nagpalit sila og pila to ka megawatts sa Davao Light under atong sa diesel fuel nila mga tropa kay naa may negosyo ang Davao Light ana. Oh. So, ang requirements diya sa SAMAL, 50 megawatts. Wala ni ma-survive mga katropa, gumikan kay kulang lagi. So nagkuha sila dito sa DLPC, naata to yung mga 5 megawatts na supply, plus ang the rest mga katropa, nakaproduce sila hangtod niya abot og 30 megawatts dina para sa sugang dagitabnon sa sama. So yun na ang ilahang history sa Northern Davao Electric Cooperative. Karon dili man ma-satisfied in the long run mga katropa ang mga miyembro konsumante. Ningon dyan po sila mga katropa nga, dapat, sige na tag brown out rin, dapat, dili ni mao, na, money mo na. Karon mga katropa, naintrigahan man ni Pagmayo, aning ilahang gobernador. Kay si gobernador, mga katropa, gusto magpaprinta pong tarpulin. Gipangutana na to kanya to, si DLPC, wala kuno sila interest. Pero naalang sila tinguha. Nga mutabang! Mutabang si DLPC mga tropa. Wala sila interes nga mangilog, pero na sila tinguha, nga mutabang. Lahi man ang doon ay interes ka nga mangilog ka, pero naa kay tinguha nga mutabang ka. Di ba? Mutabang sila nga to sa kakulangon nga na-supply diya sa Nordico. Karon kaya nausap naman mga tropa, di man lang diya ang pagtabang, kundi ilaha diya ang pagpuli. Ang Nordico mga tropa ni down. Kabalo ka ngano ni down ang Nordico? Ang sa PISAM nila mga tropa, ang ilahang ginakuha dito government ba na 35 megawatts. O niya, wala pa nang WESM or WISM or WISAM. Shortcut pagbasa ng mga tropa. Private na. Ang WISAM partly run by mga abuitises lang dyan po na mga tropa. And then karon ang PISAM, gamay ra may gibaligya sa Nordico. O niya, pag-abot sa punto mga tropa, mas dako mag-ibaligya nga ito sa DLPC. Tingon yung taon ang Nordico nga, ipantay mi para, dili, para makabarato mi. Adi, sa sugod, okay pa. Gikan sa 35, nahimong 25. Ang 25, nahimo na lang 10 megawatts. Niya, karon asa man sila mga katropa, mo mangitag pamagi nga doon ay alibyo. Nipalit na sila dito sa WISAM. O niya, kay mahal mana. Private mana. O na nga, asa mo sila mamawi? Sa presyo. O na nga, mahal yun ang Nordico. Kay lagi, I may say, biktima sila mga tropa sa programa. Giprogram sila. Aron nga mga tao, masuko nila. Wag yung may baot niya. Unta ang gobyerno, mutabang unta sa gobyerno, pero hindi man ta sa oligarko gun. Mamoy mahimo diya, mga katropa. Surrender kita ni. Pero ang DLPC may man na. No? Ang ako lang gusto sa DLPC, mga katropa, ay mo palabig pamahal. No? E maulawan si Governor Hubahib diya. Yan ingon si Governor Hubahib, dili magpa-aumento presyo ang DLPC. O, pa mangani kaabot pila katuig mga katropa, bulan palang galidaan, gikan sa GIS, na himo na mangani, inong 14. Asa ka manang kong anak.
4: Bricks. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ito nga pagbalik mga katropa, ito nga tagan ng pagtagad, kini ito nga pag-aisgutan, ha? Ang Davao City Water District ka pwedeng makasupply kung matang pagtubig sa Panabo City. Kunya ang source ani tubig sa syudad mga katropa sa Davao City ha. Panabo City gini ay karon nga pwede nilang supplyan. Pwede nilang supplyan og tubig. Onya asagikan Davao City. Ngano man Kaya nga aton tubig kung umatol pa sa Davao City, mga katropa, nang hinobra. Bubalik tao man lamang sa ito mga pipilaga mga reminders sa ito mga Master Control. Oras, alas 5.26.
0: Kapitan Ludi!
1: Mitra!
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: O niya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
4: XFM. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
0: Exciting!
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
9: Premium D3 Coffee.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun ako ibaylo ang Santong Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santong Plus Coffee Mix.
11: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
8: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
13: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Mga katrupa, exciting!
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par, pakuratira gos misis ni mo nga. Di na mo gaya imong tama didoy kay gidiabetes adi ay ka.
0: Exciting!

0: Oras sa katropa, alas 5.31 na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning! Oya, good morning, good morning, good morning, good morning sa mga karon pa nakabangon, kanibalik og tulog mga katropa, kay Gigapoy. Mata na mo, kay udto na ron sa mga magbabaol. Udto na ron sa mga kiniganing mga mag-uuman at mga katropa nga sayo kay nang galas din sa kabugiran mga katropa. Udto na ron. Trabaho, iyo. Kani kani masinagan ka o kani maadlawan ka, mao na igiingon sa una nga ngano nagpaadlaw man mo? Ano? Mga hagbas, adiri ko na lang paadlaw man mo. So, muna'y term na ginagamit sa bukid mga tropa, kay manggalas na sila mga tropa, kanaganing ngit-ngit pa. O niya, pag maadlaw na, lami na kayo ng kape-kape. O niya, lami na kayo ng inom-inom mga tropa, o kanaganing barako. O niya, labi na itong ato mga kaigsunan mga tropa, nakainom sa itong kape karon nga Santon Plus Gold mga tropa, o Santon Gold Coffee Mix. Ingunan na ilang feelings mga tropa, o. Nanam. Nya karon kung trabahoso kay ka, inom kag kape kini nga premium D3 coffee mix. Kamo mga magbabaol o di ba ka construction worker, ang content ani nga kape mga tropa, kunya pang palagsik, ma-energize ka, unya makusgan ka. Talang mga ligwatan ni mo mga tropa, di maligwatan ka ni mo. Ini atong kape mga tropa, walay burit ni mga tropa ting lamia gyud. Ako, makatimpla ko ani, halos ihinguhaw na ako ni muna akong tubig mga katropa. Kining ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Doon na po tayo Santon Plus Coffee Mix. Doon na po tayo Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Una sa toa karon nga isgutan, ang Davao City Water District pwede magkasupply og tubig sa Panabo City. Nya ang source sa tubig sa syudad sa syudad kuno matod pa nang Hinobra. Nakatambay na ba ni si Kwan? Si katropa nga Marvin di ba no? Okay para asa man eh ha. Davao City LGU matod pa gipasiog da ang breast cancer awareness libreng screening ipahigayon karong adlaw kining Sabado. Tangin na mga katropa ang detalye may kalabutan nila mga katropa ha. Kaya tong oras alas 5:34 na paspasa sa tong oras. Dirita katropa nga Royce, no? Ang DCWD mga katropa, kabalota, nga naatay requirement of 300 million nga liters mga katropa to supply sa tua mga taga Davao City. O niya, naaman tayo mga bag-o nga mga connections diri mga katropa ang ato ang mga kundo riyay. No? Daghan na kay mga kundo units diri sa Dakpan sa Davao nya mag-operate na natanan mga katropa halos ha 2027, 2028 and 2029. Daghan na kayo diri mga katropa nga mga sojourners na to, mga bisita na to nga gikan sa lagyo nga mga lugar nga di na mag-hotel, dito na sila mag-kundo mga katropa. Daghan na po mangingila diya sa kundo mga katropa nga nagabaligya nga to o nagapang-rent sa online apan wa di ay capital hour di ay pag-abot dito sa mga nagaparenta mga o nagrenta wa in town nakasulod kay lagi di mao nga website o di ba ka online ang ilahang page nga nasudlan. Daghan na ila dana. Labi na ni sa mga resort mga katropa, di lang di sa Tuldagwan sa Davao ha, kasipit nga lugar sama lu sa Jensan usok kay na mga katropa. Diri kining tubig. Panabo City ang pila ni ang atong last nga supplyan sa water district diri sa may Lasang, no? Dool-dool na lang na isang tulay na pagitan na lang na Panabo City na mga katropa. So gamay na lang isumpay. Ang Davao City naatay 300 million liters ata, no? If I'm not mistaken mga katropa. Ang atong requirement diri sa ato ng Hinobra. Why? Nagproduce kita og 700 million after aning ato ang bulk water project. Si bulk water project mga katropa human naman ni under sa joint venture sa Davao City Water District og ang kining Apo Agua. Ang atong ginakuha diya nga tubig sa Tamugan ug Panigan River, surface water ni. Karon iagi ni sa where sa Apo Agua, sumpay ni sa tubo sa Davao City Water District. Paghuman mga katropa sa tubo sa Davao City Water District, dito na ni mga katropa ngadto sa treatment plant. Natay treatment plant diri sa Malagos, natay treatment plant dito sa may Kalinan area and diha sa may kanang asada dapitan ng Bukira before sa kining unahan lang sa Kalinan mga katropa. Natay treatment plant din ha. Karon iya paghuman sa matrata o matreat na ning tubig, padulong na lang ato sa ato mga reservoir. Sa ato mga reservoir mga katropa, enough nga makasupply ato mga kulang o kana mga supply kanya to sa second district o sa portion sa third district sa Bukirong area mga katropa. Kaya lagi dili kaabot ang ato ang tubo dito. Karon kay nagapadako gani ang construction diri mga katropa sa atong atbang Davao City Water District man. Dagko na nga mga tubo ang gipuli mga katropa para ngadto sa mga condo unit. Kaya lagi kining ato apod nga mga bag-o nga mga subdivision nang inahanglan pud og tubig supply sa water district. Oh. Karon kay ang Davao City nalamanta sa ratio of 300 million nga gallons of or liters of kining water mga katropa. So ang atong na-produce mangudina kay niabot kini og 700 million. Asa man ipadulong ni mga katropa? Ha? 700 million liters nga ang requirement sa Davao City kay 300 million lang. Ang sobra mga katropa dito ni padulong sa dagat. Ha? Sayang ba? No, sayang atong tubig ya. Padulong sa dagat lang talaga mga katropa. No. Muna nga karong mga panahon na naunaunaan nga pwede ba kamo mga water district provider distributor diya sa Panabo City kay dul-dul mo Davao City mo connect diya si Davao City Water District para dito na lang mga katropa maabot ang limpyo garantisado nga tubig nga limpyo dili ingon og parat-parat dili ladang adi malipay ang mga taga Panabo City ana mga katropa kung mahitabo na mo na saitan karong mga panahon na eh.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Dirka sa itong balita mga katropa, be. Nana si Marvin Ibano, atong daga, ano ga pagtagad ng mga katropa. May kalabutan kini sa Davao City LGU, gipasiugda ang Breast Cancer Awareness. Libreng screening, ipahigayon karong adlaw nga Sabado. Balita, gikan kang Marvin Ibano. Live report. Wait, Marvs.
2: Nakigduyog ang Davao City LGU sa pagpasiugda sa kamahinungdanon nga mahimong maalamon o aware ang katawhan labot ni ining sakit nga breast cancer. Pinasikad sa Proclamation Number 03 Series of 2023, una nang gideklara sa City Government of Davao ang bulan sa Oktubre isip Breast Cancer Awareness Month. Diin giyawhag
0: Marbs, naon sa manemong breast?
2: Katropang ala, no? And then, sumay usab sa kasaulugan sa
0: naputol ka sa breast.
2: Okay. Yes, katropang alan diin na pinasikad sa Proclamation Number 03 Series of 2023. Una nang gideklara sa City Government of Davao ang bulan sa Oktubre isip Breast Cancer Awareness Month. Diin giyahuhag ang katauhan nga suportahan ang mga breast cancer survivors nga dili dapat kahadlukan ang maong sakit. Subay sa kasaulugan sa Pink October, gibutyag ni Rotary Club of Downtown Davao President Dr. Rhea Horfilia nga adunay libreng breast cancer screening o examination ang ipahigayon karong Oktubre 10 adlaw kana nga Sabado sa SM City Ecoland Annex Building. Diin magsugod ang screening alas 7 sa buntag hantud na kana sa alas 12 sa udto. Kauban ang mga espesyalista gikan sa Mindanao Surgical Oncology, SM Cares ug mga espesyalista gikan sa City Health Office. Giyawhag ang publiko nga padayong suportahan ang breast cancer awareness sama sa pag-apil ni ining susama nga mga kalihukan nga nagpasiugda sa early detection ug nagsuporta sa mga pasyente ug mga survivors. Alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Salamat kini mga katropa nga Marvin Ibano. O ni gina-ingon na ito mga katropa, gina-ingon na ito mga kababainhan para malayo mo sa gina-ingon na ito o mga bukol-bukol diya sa inyo ha, mga dughan. Ino mo o Santo Plus Herbal Capsule. No? Kaya mo ni gina-ingon nga ang mga bukol-bukol. O ni mga katropa nga pasiugda ang kining Santon Plus herbal capsule para ni sa inyo ha mga tropa, paligon pa yun ang ato ang kapsula para sa ato ang mga kaigsoonan nga dunay mga bukol-bukol silang lawas. Tested and proven na yun ang Santon Plus Herbal Capsule. Tukan mo ko sa kuang walay oy. Kabalong mga katropa, na ako'y gibati gani karon nga dili man maayo, pero kabalo ko, di gini mo sustain. Tungon din sa kadaot sa itong panahon, napamangyapon ang history sa ito sa Dakbayan sa Davao, mang good, no? Kami sa balay, ako na lang ang the last man standing. Gagahapon mga katropa, pa-check up ko sa akong duha ka mga bugoy. Plus, nag-emergency pagin mi ani ako ang misis. Kaya lagi, ihon siya nga, magsakit ang akong heart basta hindi kita makita ana gani. Kanya dapat yung ko'y ka-meeting kagahapon mga tropa nga kliyente, I hope magabayad na tong usa. Patabang na ko mga katropa ning ako ang migo. Ing ko nga silingan man din nimo ning among client dere nga. Wa naman ni nagpabati-bati ning. Basig mabaliktad na tuod ni mga katropa imbis kay ang iyahang damgo nga kana ganing mga mabayaran aning mga dagko nga mga company. Ako mangod dali ra ko maluoy mga katropa ba og kanang mutabang jud ko para aning mga feeling nako dabawin nyo kanya tapos daog-daogon gani ka nya ikaw yano ra ka nga negosyante kanya tapos ipitipiton kani mga oligarko masurok nga akong alingag-ngag ana. Nya kini mga negosyante gikan sa Luzon mga katropa moabot sa Dakbayan sa Davao kana kaning bully gani nya murag si kinsa. Nya kini ato ang mga negosyante sa Davao City mga katropa ilabi na kini mga trucking companies na to dire naga renta na ang uban og truck in town kung makulang mga katropa ang uban naga binulan pag yun sila o nya garon dili nimo bayaran pag human og deliver sa imo mga abono. Pag human og deliver si mo mga abot, mga katropa, dili nimo mabayaran. Kisa may dili magisi ang imong lingag nga gana. Upon hearing ani mga sumbong aning uban nga mga trucking companies kay daghan man sila mga katropa. Naga sumbong katong one time atong gisgutan ni abot taga ini taga Cagayan diri mga katropa kay maopo na ilang problema. Ha? Mga the same lang gyapon nga company. Karon mga katropa, murag mabaliktad man, no? Ang na-feel nila nga dili mabayaran mga katropa ang uban manggupuntuon ana din ay feelings pag di ka mabayaran no? Kaya ganing nga unsa man eh pago o dili ana po na yung balaan nga pago mga katropa kana ramang sa sugalan di ba na sa sabungan pero istorya lang. No, dili lang god nga be professional, no. Dili lang ka magikihiki. Kana ganing maugtas gani ka mura naggugma mga katropa bag na kay uyab. Unsa ang man imo pagkahibaw sa gibati ngadto sa uban kung dili magigistorya nimo? Di ba? Unsa ang pagkahibaw kung nahigugma pa ba rin siya nimo kung wa ni siya nagpakita di nagani siya mutubag nimo? So, alang nga magbuwag gani mo nga naaman si ang imo ang cellphone naaman gidala-dala niya. Alam nga magbuwag gani mo nga ang imong sing-sing nga regalo mga tropa giprinda ra ba to ay di imo jud nang bawion mga katropa imo jud nang singlon oh maningil jud ka umingon ka og kanang wala kay gugma nako di maningil lang ko ambitong akong sing-sing bayari tong imong utang ana ra wala di ba mag-away ang mga mag-uya mga katropa magsingla na ina og utang ay mapon na ang bation kamo nangayo mo tabang diri sa XFM. Karon nga gitabangan mo unya pagabot sa punto mga katropa, di na gani mo magpahibaw kung sa sitwasyon ninyo. Manatili ni mo malikayan mga katropa nga magduda ka. Nga human siguro mo mabayari, human siguro mo hatagi, okay na lang. Or, sakto tong di mo kumutuo, atong off the record nga tubag sa company mga katropa. Nay off the record nga tubag sa company Dris Davao City. Ining sa sir, kami po ang biktima dito eh. Kasi yung mga abono po namin ay hindi nakaabot doon sa budiga. Napakalapit lang yung budiga galing sa Pantalan, napakalapit na lang budiga o naabot pa na isang araw. Bakit? Inubos na pala, ha? Ninakaw. Biktima.

0: kuan tempah ha? Nak mani mau ma okey kening mga ulat na diri sa ato ang paglawig sa ganginat pangilisi na nila mga pangalan diri butang na ni ato ang exciting Pilipinas diri si Royce ha kaya barid na ta masigi og kanang open sesame og asa
1: exciting Pilipinas exciting Pilipinas.
0: Wala man tayo oras, dunay oras sa batin nato, dunay panahon na batin magigo. At ang iyang ato ang mga nagkisi-kisi, nagabagabaga nga mga balita, musunod na mga katropa sa ato ang Express Balita. Ganong nga oras ha? Oga, syempre ang programa nga Bullseye, kauban sila si Brix Flores o Arnel Cortez, mga katropa. Update sa ato ang natabangan kagahapon, og tatabangan ninyo, kay kami diri mga katropa, nahimo lamang kini... Mahimo lamang kami nga medium for public interest no. Kamot diha nagatabang mo na mo dire ha pag atiman sa mga talabangonon. Ana lang wala no kay nahimutang channel diri sa blessing tungod pud ninyo mga tropa nga gusto pong mutabang. Na may mga kaigsona na to diri mga tropa nga naglumilom lang ba. Nagahilom-hilom nagapahipi lang. Gusto pud ay sila nga makatabang. So, nahimo ta diri nga medium for public interest lamang. Okay? Wala man tayo oras. Salamat matsalam. God bless and good morning. Sa ngalan sa tuang titibukang puwersa sa News and Carnifer 6 FM Network Philippines. Ako yung katropa-katropang Alan Abais Magaingon. Okay, diba-diba kayo na ay nagapahabol diri mga katropa nga nagagreet no Josephina Tinambuan. Good morning. And Nings Kiventora and Ray Naldo Dizon. Lia Manalaysay and Jumar Quito. Oy, magandang umaga sa iyo, Brad. Good morning po sa iyo, ha? Jumar Quito. Kumusta? Kumusta ka na? At Gloria Malala Pielo. And good morning, Sir Alan. Always listening. Exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. And Cole Darsonitz, live from Hinatuan, Surigao. Magandang umaga din sa iyo diyan, no? And sa lahat ng mga nakisaw sa sukat pag yan ang buntag, hantong ka ng mga rasa, mga katropa. Dalego ng Diyos, God bless and good nagod-nagod na morning!
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 5:49
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
2: Unsay kalahian sa una o karon?
3: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
2: Karon di ay.
3: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting!
4: Exciting!

0: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Exciting!
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
1: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
5: Premium D3 Coffee.
1: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: XFM.
9: XFM.
0: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par! Ali bagol par? Pakuratira ko di mong asawa par, ingna nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon par. Sige na par!
2: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Paris, anak.
11: Exciting!
9: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:01 sa buntag.
2: Express Balita Headlines.
1: Ariyan ang mga headlines ninga orasa. Adlaw karon mga katropa nga Huwebes sa pitsa-utso ni bulan sa Oktubre tuig 2026 sa atong balitang lokal. Pagkalumos sa carbon monoxide, kabahin kini sa ginatutukan nga rason sa kamatayon sa tulo ka mga engineering staff sa dako nga hotel sa Davao City.
3: Laing headline sa lokal mga katropa, notorious nga drugista sa Padada, Davao del Sur, sikop sa Baybasta.
0: Headlines.
1: Sa ito nga balita nga regional, pateng lawas sa bagong himugso nga bata, nagaplagan nga naglutaw sa irrigation canal sa South Cotabato.
3: Headline sa balitang international, UN na balakas nagkadaghang naghikling gawa sa Yemen tungod sa pag-atake sa Houthi rebels.
0: Headlines.
1: Sa ito nga balita nga paugnata sa kusog Yolo Brothers, todo pangandam alang sa 2026 Artistic Gymnastics World Championships.
0: Headline
3: sa itong balitang showbiz, yun osh Kitty Duterte na featured sa top news sa Asia Magazine.
1: Og sa ito ang health alert, astigmatism o hinungdan sa malabo nga pag-anaw.
0: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Uga, Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Huwebes, pitsa 8 nimulan sa Oktubre 2, 2026. Kami niyo mga tigbalita karong orasa.
3: Katropang Juvet Espanyol.
1: Ako usab niyo katropang Alan Abay sa tong balitang lokal.
0: Balitang
5: lokal.
0: Lokal.
1: Ang ato nga balitang lokal hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagawala sa memorya ug pagkusgon. Ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagawala sa memorya, ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma kini sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix wala kini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix kapi na tambal pa. Pagkalumos sa carbon monoxide, kabahin kini sa ginatutukan karon nga rason sa kamatayon sa tulo ka mga engineering staff sa dakong hotel sa Davao City. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
0: XFM Report.
6: Gibutyag sa Davao City Fire District kun DCFD nga kabahin sa ilang ginatutukang rason sa kamatayon sa tulo ka engineering staff sa Dusit Thani Residence sa Davao City, mao ang pagka-suffocate o pagkalumos niini sa carbon monoxide. Sumala ni DCFD spokesperson Fire Senior Inspector Frances Maris Andrias, nadawat nila ang report alas 2:33 sa kadlaw ning milabayng Lunes, apan wala dayon kini misulod sa confined nga area sa sewage treatment facility alang sa retrieval operation human na ang taas nga level sa carbon monoxide sa lugar. Gisiguro matud pa sa mga responders ang ilang kaluwasan ay gisugda ng retrieval operation hangtod nakuha ang pateng lawas sa mga biktima alas 5:09 sa buntag. Base sa impormasyon, giila ang mga biktima nga sila Engineer Ryuben James Ramos, 30 anyos, Rexter Banal, 27 anyos, ug si Lance Mulihon, 26 anyos. Sa pikasbahin, gibutyag ni Davao City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan nga gipaabot pa ang resulta sa technical examination sa SOCO team ug forensic experts aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa tulo. Gipasabot nga aligasyon pa lamang ang mikatag nga impormasyon nga nakuryente ang mga biktima ug giawhag ang publiko ug social media users nga likayan ang pagpakaylap ug espekulasyon samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Mga katropa, alang sa siguradong healthy nga pamanit ug presko kanunay sa matag-adlaw, gamita ang Clear Skin Herbal Soap. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.
0: Express Balita.
3: Laing panganig sa itong balitang lokal, mga katropa, nasikop sa gilusad nga bypass operation sa PDEA Regional Office 11 o Kapulisan ang usa ka gilang notorious nga tigpahuyuhot o illegal nga droga sa Padada, Davao del Sur ning milabay nga gabi. Gila ang suspect nga si alias Ruel, 49 anyos, sa 15 na aresto sa Linda Village, Barangay Harada, Butay, alas 7 dyan sa gabi. Human makabaligi og usa ka sachet sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 7,000 pesos ngadto sa usa ka pusher buyer. Gawas sa buy bust item, dugang na kumpiska gikan niini ang duha ka sachet sa gituuhang shabu nga mitimbang sa 12 gramos o gibanabana ang nagkantidad og 81,600 pesos. Subay sa nahimong krimen, kasamtangang nagtingkagol sa prisuhan ang suspek nga nag at tubang sa kasong paglapas sa Republic Act number 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipasigdahan sab sa PDEA 11 nga padayon ang hiniusang kampanya niini batok sa illegal nga droga uban sa koordinasyon sa partner agencies alang sa kaluwasan sa komunidad.
0: Express Balita.
1: Dahil panghukad sa itong balita nga lokalupat ka mga personalidad nga wanted sa lainlaing kaso. Chico kinisosa kaadlaw nga operasyon sa Tagum City Police. Ang Express Balita manukad ni Lars Anyol.
0: XFM. Report.
6: Mukabat sa upat ka mga personalidad nga most wanted person sa naglain-laing kaso ang malapuson na aresto sa pangasakop sa Tagum City Police Station Tracker Team. Sulod lamang sa usa ka adlaw nga operasyon niya to October 6, 2026. Una niini pasado alas 10 ang takla sa buntag sa nasangpit nga petsa giselbihan og warrant of arrest sa barangay Magugpo East ning siyudad. Ang usa ka lalaki nga si alias Bernardito, 36 anyos, tungod sa kasong perjury nga dunay piyansa nga katinad og 48,000 pesos. Samtang pasado alas 12 ang takla sa udto, gidakop usab binasikat sa warrant of arrest sa barangay Mangkilam ang usa ka alias IV, babae, 42 anyos, tungod sa kasong duha ka ihap sa bouncing check law. Nga doon ay piyansa na katinad og 3,000 pesos matag usa. Kinsa giklasipikar usab isip most wanted person, top 8, city level. Nahimong kabahin usab ang Tagum City Police sa gilusad ng operasyon sa mga sakop sa Sawata Municipal Police Station sa Pork Limoncito, Barangay Mangkilam, Tagum City. Nga mirisulta sa pag-aresto sa usa ka alias Masya, lalaki, most wanted person og top 4 sa provincial nga level, 51 anyos, driver sa wing van, tungod sa kasong rape, nga walay piyansang girekomenda. Samtang pasado alas 4 ang takna sa hapon sa nasangpit kapetsa, kalabuso usab ngadto sa kamot sa mga otoridad ang usa ka alias Kent, most wanted person, top 10 city level sa gilusad nga operasyon sa barangay Kanukutan, Tagum City. Sumalabang ang gidakop si alias Kent, pinasikat sa warrant of arrest tungod sa kaso paglapas sa Section 5, Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Giyong kabahin lamang ang maong kalampusan sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa Tagum City Police ubos sa direktiba sa Maabtikong Chief of Police nga si Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan og sa dili matandog nga pasalig sa PNP nga ipatuman ang patas nga balaod aron makabaton og kumpiyansa og piskay ang kinabuhi ang komunidad. Wala gipiling oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Express Balita.
3: Alas 6:09 na sa buntag, mga katropa, tong oras sa tud kanato sa Premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso kini sa tong atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga dunay virgin coconut oil og moringa seed oil extract mapalit sa mga butika og Yes to Health clinics nationwide. Laing panganig sa tong balitang lokal, mga katropa, gilusad sa lokal nga paggamhanan sa Jose Abad Santos ang programang Basura to Bigas aron maminusan ang plastic nga basura og matabangan usab ang mga residente pinaagi sa bugas nga insentibo. Ubos sa mga programa, mahimong ilisan og bugas ang natigom nga mga sachet, cellophane og plastic nga botelya basta limpyo og uga kini. Dugang pa nga ang usa ka kilo nga sachet o cellophane bugti sa usa ka kilo nga bugas, samtang ang 2 ka kilo nga plastic nga botelya bugti usab sa usa ka kilo nga bugas. Giangyo karon sa LGU ang mga residente nga aktibong mutambong sa programa aron mapadayon ang kalimpyo sa mga barangay, 10 cities og mga tunghaan. Nasayran nga among inisyatiba kabahin sa kampanya sa lokal nga paggamhanan alang sa solid waste management og pagpakunhod sa plastic nga basura samtang naghatag og direktang benepisyo sa mga kabus nga pamilya sa naisgutang komunidad.
0: Express Balita.
1: Ato na kita 10 minutos na paglagotog sa ikalasay sa buntag katapos ang hungit sa tonga baritang lokal. may pirma na o Memorandum of Agreement or MOA ang Department of Agriculture 11 o Department of Public Works and Highways 11 alang kini sa pagpatuman sa mga farm-to-market roads projects sa Davao Region na nagatidad kini o 872 million pesos. Nasayran nga ang kasabutan naglatid sa mga responsibilidad sa duha ka ahensya aron nga masiguro ang hapsay nga pagplano, transparent nga procurement, kalidad nga construction o gatukmang pagmonitor sa mga proyekto nga ipatuman kini sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro o ingon man sa Davao Oriental. Sumalak ang DA 11 Regional Executive Director Macario Bong Gonzaga. Importante nga masiguro nga husto ang paggamit sa pondo ug masubay pagayo ang progreso sa mataga proyekto. Kaya naman nga, ubos sa 2026 General Appropriations Act, nagahin ang national nga gobyerno o 33 billion pesos alang kini sa pagtukod sa kapin na 2,300 kilometro nga farm-to-market roads sa tibuok nasod, isip kabahin sa pagbalambo sa sektor sa agrikultura.
2: Express Balita! Express Balita.
1: Ato na kita ay 12 minutos na paglabay si kaalasay sa buntag. Ukaroon sa mga hukad sa Balitang Regional.
2: Balitang Regional.
1: Ang Balitang Regional atong kanato sa Vision Express. Ang Vision Express gituyo kinipaghimo alang sa mata. Ato na kinipigtibo nga botent, antioxidant, sama kini sa lutein, sisantin, beta-carotene, o vitamin E, nga makatabang kinero nga malikayan. Nga magkabaton kita o glaucoma, katarata, tiridium, o gumampang mga sakit sa mata. Available na sa mga butika nationwide. Sa atong Balitang Regional, patayng lawas sa bag-ong himugso nga bata nakaplagan kini naglutaw sa irrigation canal sa South Cotabato. Ang Express Balita Manukad ni Cherish Ligid.
2: XFM Report.
5: Nakaplagan ang patayng lawas sa usa ka bag-ong himugso nga bata nga naglutaw sa kanal sa irrigasyon sa barangay New Lambunaw, Tantangan, South Cotabato alas 4:30 sa hapon ning nakalabayng adlaw. Dali nga mayadto sa lugar ang Tantangan Municipal Police Station kauban ang Municipal Social Welfare Development Office ukon MSWDO aron susihon ang taho. Pag-abot nila, nakita sa mga responder ang patayng lawas sa bata sa mabaw nga bahin sa kanal sa irrigasyon nga nagsugod na og kadaot. Nasuta sa pasiunang imbestigasyon nga nakaplagan ang patayng lawas sa mga bata nga nagdula duol sa kanal sa irrigasyon. Dali kang ipabutangan og hara ang lugar aron mapreserba ang kahimtang sa crime scene. Human niini, gikuha ang patayng lawas o gidala sa usa ka punerarya alang sa tukmang pag-atiman o post-mortem examination. Nagpadayon ang mga otoridad sa ilang imbestigasyon bahin sa maong insidente aron masayran ang responsable sa krimen. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
2: Express Balita.
3: Lain pakinig sa itong balitang regional mga katropa, 58 ka mga PDL sa PDRC Bukidnon ni graduar sa TESDA program. May Express Balita si katropang Jao Pagutayaw.
2: XFM Report.
7: Muabot sa 58 ka mga persons deprived of liberty sa Provincial Detention and Rehabilitation Center ang nigraduar sa TESDA program adlaw Miyerkules, Oktubre 7, 2016. Ang tote bag o rag making closing program and completion ceremony gipay gayon sulod mismo sa mga pasilidad nga nahimutang sa natid-asan kasisang Malaybalay City. Ang kalihukan gitambungan sa mga opisyal sa probinsya, mga representante gikan sa TESDA, Rotary Club of Malaybalay o guban pa mga stakeholders. Ang mga nigraduar nagsulob og blue toga o caps samtang gidawat nila ang ilang certificate of completion. Ang mga programa naghatag og kahigayunan sa mga PDLs nga makatuon og bag-ong kahanas sama sa paghimo og mga tote bags og basahan nga magamit nila isip panginabuhian human sa ilang pagserbisyo sa sulod. Bisan pa man sa ilang kahimtang og sa ilang pagabilanggo sa sulod sa pasilidad, wala kini makapugong kanila sa pagpakita nga ang ilang mga pangandoy o mga kahigayunan sa pagkat-on walay limitasyon. Mga katropa, kape nga makaayo, dili na imposible sa Yes to Walt Incorporated. Ano yan ang bagong kape nga dunay mga sangkap nga makaayo o labi na sa tanan makapahamis pa sa itong mga pamanay tungod ano yan na kini glutathione o collagen. Pagtimpla o paginom na sa bagong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka, Drisex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
2: Express Balita.
1: Ato na kita 15 minutos na paglagotok sa ikalasay sa bundag o kanon sa mga hukad sa balitang national.
2: Balitang national.
1: Ang ato nga balitang national, ato ka na to sa Santon Vitamin C. Ato na ginis spirulina nga puno ginis sa vitamin A. O ka 10 times kini nga mas daghan o ka vitamina kaysa sa carrot. Dakuntabang aron nga munindot o klaro ang inyong pananaw. Ang Santon Vitamin C, ang gilang alkaline vitamin C. Available sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balitang national, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
2: Express Balita.
1: Mga katropa, nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong umalis ng bansa noong Miyerkules ng gabi para sa 5 araw na working visit. Umalis ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo sa Maynila alas 8:00 ng gabi. Sa kanyang pag-alis, sinabi ng Pangulo na dadalo siya sa 24th Forbes Global CEO Conference na pagtitipunan ng bansa na nasa 450 business thought leaders mula sa iba't ibang bansa. Ihaharap ng Pangulo sa mga business leaders ang investment opportunities sa Pilipinas, particular sa digital technology, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Tatalakayin din niya ang mga oportunidad sa infrastructure, energy, healthcare at iba pang sektor na inaasahang susuporta sa patuloy na paglago ng ekonomiya. Habang nasa Singapore, ang Pangulo, pangungunahan ni Executive Secretary Ralph Recto, Justice Secretary Frederick Vida at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ang three-member caretaker committee na mangangasiwa sa day-to-day operations ng ehekutibo.
2: Express Balita.
1: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikalawang pagbasa ang panukalang 7.2 trillion pesos national budget para sa 2027 matapos tanggapin ang ilang pagbabago sa pondo para sa social services, infrastruktura, kalusugan at pampublikong transportasyon. Kabilang sa mga dagdag na pondo, ang 13.8 million pesos para sa Project SAFE, 25 million pesos para sa Project Aruga, at 25 million pesos para sa Protect Teen ng Department of Social Welfare and Development. Inaprubahan din ang dagdag na 20 million pesos para sa DSWD Special Committee on LGBTQIA+ Affairs at panukalang dagdag na 500 pesos na buwan ng honorarium para sa mga opisyal ng Barangay Violence Against Women Desk. Inaprubahan rin ang dagdag ng pondo para sa Department of Public Works and Highway at pagpapalawak ng paggamit ng Medical Assistance Program ng Department of Health para sa mga gastusing medikal. Naglaan din ang Kamara ng kabuuang 750 million pesos para sa mga electric at environment-friendly passenger vessel at sa Public Transportation Service naman contracting program bago umusad ang panukalang budget sa ikatlong pagbasa.
2: Express Balita.
1: Itinanggi ng Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda ang mga kumakalat na ulat na nagbitiw na siya sa pwesto. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Secretary Aguda na nananatili siyang nakatutok sa kanyang mga tungkulin at sa pagpapatuloy ng trabaho ng DICT. Kabilang dito ang paghahanda para sa ASEAN Summit on AI-powered Micro, Small and Medium Enterprises o AI-MSMEs ngayong linggo. Binigyan din ni Secretary Aguda na naglilingkod siya sa kagustuhan ng Pangulo at ginagalang ang desisyon nito sa mga miyembro ng gabinete. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na wala itong natanggap na impormasyon tungkol sa umunoy resignation ni Secretary Aguda.
2: Express Balita!

0: Balik din sa tuwa sa dagbay na sa Davao, itong aluparan ang abritang international.
1: Balitang international. International.
0: Ang itong abritang international, itong natuwa sa Santon Plus Coffee Mix. Ato na kanyang mangustin, malunggay, leaves, o soya bean, ang Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Sa detalye, mukabat na sa 130,000 ka mga tao ang nang kagiw tungod kini sa nagapadayon nga pag-atake sa mga Houthi rebels sa Yemen. Sumalapas sa United Nations Refugee Agency o UNHCR, sukad Agosto, daghang mga residente ang napugos sa pagbiya sa ilang pinuanan tungod sa nagagrabing agyera sa maong nasud. Base usab sa dato sa World Health Organization o WHO, 959 ka mga tao ang namatay samtang 4207 na ang nasamdan sa Yemen gikan Agosto hangtod Oktubre. Misamot usab ang mga kaso sa kolera tungod sa epekto sa nagapadayon nga gubot ilabi na sa kahimtang sa mga komunidad o serbisyo sa panglawas. Kung kahinuman nga gipakusgan sa mga Houthi rebels ang ilang mga pag-atake sa Yemen, isip kabahin kini sila ang paningkamot nga makontrol ang gobyerno sa nasud.
2: Lain panganig sa atong balita ang international, mga katropa gipahayag sa Qatar nga nagpadayon gihapon ang komunikasyon tali sa Estados Unidos ug Iran aron matapos ang gubat sa Middle East bisan pa sa pito na kabulan nga panagbangi. Sumala ni Ibrahim Al-Hashmi, opisyal sa Foreign Ministry sa Qatar, gikonsiderad sa dili direktang negosasyon ang mga kabalaka ug hangyo sa duha ka habig bisan pa sa ceasefire ni adtong Abril, Memorandum of Understanding ni adtong Hunyo ug mga pakigpulong atol sa UN General Assembly ni aging bulan. Nagpabilin gihapon ang dili pagkasinabtanay tali sa Washington ug Tehran bahin sa negosyo ug transportasyon sa lana sa Strait of Hormuz. Kahinumduman nga nitong Lunes, gibutyag ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga wala na'y kapuslanan ang pakigpulong sa Estados Unidos tungod kay moresulta lamang kini sa dugang pang mga pag-atake.
0: Ato na kita 23 minutos na paglabay sa kalasay sa buntaga sa tuwang balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports.
0: Atun ka na to sa Turbo Man. Inanswer, sulit ka kung nakaturbo ka. Magkatabang kini sa sex life, ninyo mag-asawa. Ang Turbo FDA approve kini mao nga safe inumon. Mag-turbo na, maparay kini sa mga butika nationwide. Balik training na sab ang mag-igsuong gymnasta nga si double Olympic gold medalista Carlos Yulo ug ang iyang manghod nga si Eldrew Yulo. Alang ni sa singabot nga 2026 Artistic Gymnastics World Championships. Nini lamang Martes, mibiyahe ang Yolo Brothers padulong kini sa ilang training camp sa Antine, France. Sa interview, gibutyag ni Carlos Yolo nga nagahin gayon sila og panahon aron nga makapahulay og maandam ang kaugalingon human ang nasinati ang hilabihan nga tension sa mental og physical nga aspeto sa Asian Games. Mayroon duman nga naghatod og dakong nga dungog sa nasod ang mag-isong Yolo. Human na nag-uli og duha ka gold o nag-uli og duha ka gold medal si Caloy og bronze medal alang kang Eldrew o Eldrew sa baguhay pa lang natapos nga 2026 sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Samtang ikatagdang ipahigayon ang 54th Artistic Gymnastic World Championships tungod karong Oktubre o sugod karong Oktubre 17 hangtod 25 ning tuiga sa Rotterdam, Netherlands.
1: Express Balita.
2: O karong mga katropa sa atong balitang showbiz.
1: Showbiz news.
2: Atong balitang showbiz, mga katropa, hatod kinato sa Clear Skin Herbal Soap. Parang kanunay healthy ang skin, mag-clear skin. Mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinics nationwide. Sa balitang showbiz na featured sa October cover sa Top News Asia Magazine, si Veronica Kitty Duterte, isip usa sa mga young personalities nga dunay kaugalingong tingog o panlantaw alang sa bagong henerasyon. Sumala sa publication, giisgutan ni Kitty sa usa ka exclusive interview ang iyang adlaw-adlaw nga kalihukan, personal nga mga tumong ug mga kasinatian, isip miyembro sa usa ka pamilyang nailhan sa serbisyo publiko. Matud pa sa magazine Klaro ug Prangka ang pahayag ni Kitty o sa iyang mga opinyon ug baruganan sa nagkalain-laing issue. Samtang padayon nga nakadani og interes sa publiko, ingon man ang maong gibutsag sa Top News Asia nga si Kitty Duterte, usa sa mga personalidad nga gisubay karon sa daghang kabatan-unan tungod sa iyang aktibong presensya sa social media.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuang health alert, hatog na to sa Premium D3 capsule o ingon man ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Astigmatism, hinungdan kini sa pagpanglabo or paghanap sa imuhang pananaw. Ang astigmatism o sa ginagakondisyon sa mata, diin dili regular ang kurbada o kurba sa cornea o lens, hinungdan nga mahimong malabo na o mahanap na o distorted na ang imong pananaw. Kasagarang nga sintomas nini ang malabong pananaw, kapoy o sakit sa mata, sigig pamilok-pilok o labad sa ulo. Ilabi na kung dugay magbasa o magtanaw sa screen. Kasagaran kini anaa sa mga bata o kining sukad pagkabata, apan mahimo usab nga mausab tungod sa injury o ubang kondisyon sa mata. Kasagarang matulid ang astigmatism pinagi sa hustong grado sa eyeglasses o contact lenses. Ug importante usab ang regular nga eye examination aron nga masuta ang tukmang correction. Apan mga katropa, doon na po tayo solusyon. May kalabutan niya na gumikan kay ang VisionX Plus. Gituyo kini paghimo alang sa mata. Aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pa nga mga sakit sa mata sama nining astigmatism.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlawa, adlaw nga Huwebes, pitsa utsunan imbulan sa Oktobre 2026. Good morning mga katropa.
2: Good morning sa mga katropa na ito nga nakamonitor karon sa tuang Facebook Live. Yung man sa mga namina o pinagi sa itong 89.1 nga dial sa radyo. Good morning katropang Michelle Ann Aurora and katropang Justin Raymond Tua, Gimar Tabay Ortiz, ingon man kay katropang EJ Escandor.
0: Og man si Mary Grace Cruzada, og Bromilan Olog, og si Munda Lapore, good morning, and Randy Santisas, and Archie Sinoritsak, mga katropa, og mga taga-barangay Bagoplaya, og NHA Bangkal, good morning, ang tuntaran mga katropa. Kita-kits sa pon mga katropa, kay Bermant na. Sa mga kaigsunan, diri karo mga katropa, sa tuang kasigbit ng mga lugar. Musunod na ang programa nga Bullseye, kauban sila si Bricks Flores, yung man si Arnel Cortez, mga katropa. Alas sa mga issue por issue, trabaho lang walang personalan, upang balitang impormasyon ng itong pagkasauhan, mga katropa. Sa ngalan sa Kreatibo Kampuwersa sa News and Carnivore Sex FM Network Philippines.
2: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Ako sab niyong katropa-katropang Alan Abais, kami magaingon.
2: Kamaturan ang sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: I just feel it all the time.
1: X. F. M.
2: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha-mangosteen at gamma-mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha-mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
5: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Mrs. Moneline Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang Tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: XFM.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Exciting!
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
11: Premium D3 Coffee.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafeel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
16: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
12: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Mga katupa, exciting!
2: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.

0: I just feel it all the time. X.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, doon na tayo 49 minutos pasado alas 6 sa buntag. Mga bukol!

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: XFM Katropa.
2: Good morning, friends. Sige na, kumusta mga buntag kaninyong tanan? Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igala sa tubag para kumunuan sa tulubanong Bullseye. Adlaw karon may gala nga Webes sa pizza. Si pizza haron gab. Pizza 9. A pizza 8. Pizza 8 tagron may galas bulan sa Oktubre 2026. Sangan may galas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines, XFM Davao Region. Dili may galas sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum. Ako gyapon ninyo makauban hangtod na mga galas alas 10 sa Dagnas Buntag. Alas magtunol kanyo may galas labas ng mga katikaran. Mga isugiskutanan, mga balita, din ikaw kakuigsyon na doon ay na kong kalambigitan.

0: Apan sa dili pa may galas pag sa nandog dito sa pag-tunnel sa ato may dito nga pagbanimbaya sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan. Labi na ganun may galas tulog ka distrito kung naglangkob ni Dakbayan sa Dabaw ka rin yung ataran.
1: Good morning, boys and girls.
0: Mayong buntag. Good morning, good morning. Ato mga katropa, may gala dias mga naguna mga palengke. Sa may galas bangkiruhan, dias agdaw. Mga katropa na to dias may turil. Hala, good morning, good morning. Asama mo na minaw may gala, pinagis yung panimalay. Dias inyong mga sakyanan. Dias inyong mga TV baka o radyo baka mga katropa. Nanginaot na nga namo may galas, kapis kayo sa panlawas o panghunahuna. O ang rasyang panalangin sa tulabaw nga magagagahong. May muda nagbudagay akaratong tarani mga laing adlaw na usab mga katropa. Laing panid na usab sa tupagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan.
2: Bullseye.
0: Mga Davao Enyo, good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Mga taga Davao Region.
1: Good morning, boys and girls.
0: Ang atong presidente mo adto og Singapore. Mutan na og lumba. Samantala may gala mga tao in taon, agwanta party list karo mga panahona. Ha? Ang mga tao may gala, ang mga Pilipino nag-agwantang way malungag. Ang ba. Ana gani mga gala ang taga sunik kini mga makabayan black. Ingon sila nga kung dayunon kunog lakaw mga higala na ni BBM dito sa Singapore, manhid kuno siya. Mubati pay amahong may gala. Ang ipasangil ana no? Ang ipasangil ana bagay gala, kuan kanang investment. Natural no? Ang ila ining ipasangil ana, di man na mo ingon may gala nga mo adto lang dito para mutan-aw lang kung siya tawag na Grand Prix. Dili ay, no? Nagyo yung mga pasumangil, anak may gala. Moingon yung nag-giimbitar ko sa Prime Minister sa Singapore. Alas 6:54 na may galang Dagnas Bunta. Good morning sa mga katropa. Dari may gala usab sa area sa Davao del Norte.
1: Good morning, boys and girls.
0: Labi na mga gala dari sa atong Dakbayan sa Tagum. Good morning sa 23 ka mga barangay. Ginaglangkob ni ini may gala may bunta. Ganin yung tanan. Gikan may galas mga rural barangays o urban barangays na to, there is downtown area. Mga katropa na to na minaw garoon, may galas may palengke. O there is may terminal sa Tagum. Mga katropa na to, there may galas mga nakadaiyang mga tindahan. Yan karoon may galas naka-tune in ha. Alam may pagbalik kay Sikay, kaninyong daran kamugyapo na minaw. May galas there sa XFM Davao Region.
2: Bullseye!
0: Mabati na may galas sa duha ka mga frequency. Dari may galas sa Dakbayan sa Davao. Of course, 89.1 XFM Davao.
2: Bullseye!
0: Og dari sa Tago may galas inyong tang mabati. Tago man Davao del Norte, Davao de Oro. Inyong tang mabati may galas pinaagi sa ito ang XFM 107.1 Tagum City.
2: Bullseye!
0: Mabati na sa unahan may gala. Alas 6:55 na ang tagda sa buntag. Of course, mga katropa, nagkapi na muri ha. Oy, tingkapi gyud karon indot mga katropa nga atong adlaw sugda na to og dito tas healthy nga kape. Arita may gala sa atong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. No? Ang Santon Gold Coffee Mix bai. Ay labutin blako to taod. Nag-intro pa mangko ko. No? Ay na naligo pa mangko kanina pero nakakape na ko mga gala. No? Ang Santon Gold Coffee Mix ako gyud ang kauban may gala mag-study no. Before matulog mo ino magani gyapon ko. Napali naman noon ang butog ingana pud mo nga di katulog may gala di kakape.
3: Hawa.
0: Kaniadto mga katropa, kanabang magkakapi ko, na, abtan kong tag alas dos, naglurat pa di ako mata. Karon may galabi sa magkakapi, nalami kay katog noon. Kung siya naman hinuon eh, mga kaigsunan. Oy, may buntag sa ito mga miyembro, may gala. Nagpamembro na mong agwanta partilis. O, oh, muna ginaingon may gala nga, ang imong kahimtang daan karon. Muna na siya pasis sa agwanta. Oh, kana imo mga igalang pag agwanta sa dagaman kag agwantahan. Oh, lain-lain gyud tag plastadas kinabuhi na mga tao ga agwanta sa ilang bana. Na mga tao ga agwanta may gala silang asawa sad. No? Nga mura mga igala og kanang sobra pas EI may gala kumo istorya, no diha sa ilang balay, no? Sige, ha? Hawakan mo na ang walis. Magwalis ka na. Hindi ka anak ng CEO. Oh. Pinawa! Abay mga inganang asawa, mga katropa, no? Oh, narito ka na pala. Hala, magtrabaho ka na. Batugan ka. Kumakain ka lang.
4: Ay!
0: Ay, mga inganang mga asawa! Ayaw mo pag-ingana, oy. Pag-ingana mo, ayaw. Alas, 6:57 na. Abay mga ginikanan po. Nag-agwanta sa ilang mga anak. Napoy anak. Agwanta sa ginikanan. Oh. Pero isa ra gyoy komo na to ron. No, kitang tanan mga Pilipino, gagwanta mga igalas gobyerno. Sayo nan kag matod pang anti-clear mga katropa. Kana kunong kaatong kabanha may ngahigala mo kunoy makapugong sa ekonomiya.
4: Hay!
0: Kini kuno may galang ato ang samox politika. Mo kuno mga galay nakaingon nganong galisod ta. Pero di kuno ni sa ni BBM. Matay. So, kinsa na sa pakasad-o ni mo ani anti-clear si Digong nasad. Di pa lang lagi mga igala mo sukol hagbay ranggi. Na. Ana ba no? Di pa lang mo sukol gyud. Nako, mga katropa. Pastilan Dolores na lagi ni si Anticler. Mo jud ni pinakadakong gikamahayan ako mga igala aning administrasyon na. Nganong kadagang taong pwedeng kuhaon mga igala nga mamahimong tigpamaba o mamahimo mga igala nga stawag ni ini spokesperson nganong kana pamangyot. Di gyud makapahiusa mga igala sa mga Pilipino hinoon. Mabulag-bulag na noon ta mga igala. Ha? Oh, kabugo bus ginapili ana eh. Wa man ay mahatag rating mga igalang BBM. Murag paminaw kay nako. Mao ganay mga igalay naka kuan na dia, nakapasamot may galas negative rating sa presidente. Oh, kay imbis ga maulian ang tao maglagot man og samot. Kisa gyud maglagot may gala nang kahimtang tanan na lang di gyud mangangkol sayo ba no? Ang usara gyud ka tao may pasaginlan. Iyan naman sa ito mga igalang gisubli kagahapon nga ang kinikunong administrasyon ni BBM mga katropa gapanghinlo kuno kini no naglilinis no sa kalat daw na nakaraang administrasyon. Grabe no, as if mga igala kuan gyud kay sila kanang hinlo gyud kay ning administrasyon na wa daw kalat. Iya ra kaniha.
2: Bullseye!
0: Alas 6:59 na may galandang na sa itong pagpanagubaluman na now sa itong mga katropa dito sa Davao del Norte dito sa Island Garden City of Samal.
1: Good morning boys and girls.
0: May buntag dito sa Panabo.
1: Good morning boys and girls.
0: Dito sa Begala sa may Santo Tomas Adres Carmen sa Wata Brolio Duhali San Isidro sa Wata girename naman na no? Dito mga igala sa New Corilla, Kapalong, Talaingod, good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Oh, may buntag siya sa itong mga katropa diri sa Laak, Mawab, Nabunturan, Montibista, Mungkayo, Compostela, New Bataan, Maragusan, o diri sa Mako, Mabinig, Pantukan, sa Davao de Oro.
1: Good morning, boys and girls.
0: Good morning, boys and girls. Kumusta man in taon mo?
2: Bullseye! Bullseye!
0: O sa ito, mga kaigsunan, mga silingan ato, mga naglandaw, maagi Abisayan, og Mindanao. Ayong pagpanikay, sikay, kaninyong hurot, mga katropa. No, sa ato mga katropa, diri sa Dakbayan, sa Sugbo, na Minaw, pinaagi may galas YouTube. Siyempre, di magin makaabot niya ito ang mga igalang signal. No, di magin ikabot ang signal sa radyo kay Niramanis Davao Region. Davao Tagum, raman ito ang mga igala. Pero ang atong YouTube, lahos ni mga igala, bisag dito pa sa area ni Vladimir Putin. So, mayang pagtanaw ninyo niya, ako na ning usa-usahon, mga kaigsunan.
2: Bullseye!
0: Kay usa ka minuto na may gala na kalabay sa alas 7 buntag mag-Santon Gold Coffee Mix na may gala para arangkada ang atong morning mga katropa.
2: Good morning!
0: Dito mga gala sa mga timbaya unon. Si nagtanaw karon mga gala diri. Live date po daha, tuluka page. Katropang Arnel Cortez. O diri mga gala sa XFM Davao Katropa Digital. May buntag diha ni Archie Castillones. No morning, katropa, always listening from San Rafael, Balite, Davao City. No, may buntag diha.
1: Good morning, boys and girls.
0: Oh, may.
3: I talk to my
0: Good morning daw, Archie, ingon si BBM.
1: Good morning, boys and girls.
0: Oh, Ismaila Sabiliano Asuncion. Good morning. Agwanta na lang mi og tan-aw sa wow outfit mo. Uy, wow di akong dress di ay. Ruben ang Santon Kapsul kay hawod na mi mga senior musumba. Aba. Oh, may naging kuno musumba si Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion Gab. May naging kuno siya musumba. Pamatod, Ma'am, pamatod eh. Ha? May buntag ni mo niya, Ma'am, sa Mawab. Og dirita sa dugang pa mga ikalang timbaya unon. Kisa pa may mga naka-tune in na diri mga katropa. Arita sa kisa man ni Nububong. May May buntag ni mo di Anububong.
1: Good morning, boys and girls.
0: Oh, si Paribubong.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Marilyn Lagari Pulgiras, mayong buntag. Si Ninet Arasarayan Bitagan.
1: Good morning, boys and girls.
0: May buntag, Binhamin Butkon.
1: Good morning, boys and girls.
0: Romilan Olog, Naimbag, Nabigat, Katropa.
1: Good morning, boys and girls.
0: Abel Manlangit, Sabad, ABBM. Ah, may buntag ni mo di sa may Dipolog. Si Daryl. Ah, dahil lang. Sige, katawa ni siya mga gala. Si Daryl Bilangdal. Good morning, sir, from Gihulgan City, Negros. Good morning.
2: Good morning.
0: Esmeraldo Sibag.
2: Good morning.
0: Christina Diaz. Good morning. Chris Linggian. Maing buntag sa Bukidnon.
2: Good morning.
0: Si Christian Diaz, nakaka... nakakaulala. Sa ato mga YouTuber karon mga igala, may babalik kay sikay ninyo. Ito ning unahog timbaya ni mga naka ang nakauna may ato unahon mga igala, no?
1: Good morning, boys and girls.
0: Eufrasinia Babael, mayong buntag. Romy Shal, good morning. Gikan may igala sa Kulambugan, Lanao del Norte. Flores Pina, Cabalfin, gikan mga igala sa Lirot. Oy, mayong buntag sa mga taga Lirot. Ma'am, Flores Pina, Cabalfin, atong kuan di ha? Nagtan-o magag YouTube unya agda kay radyo diha i-tune in na sa 89.1 it 8 di ay 8 89.1 891 no 89.1 ma'am unya tong kuan ha frequency diri sa XFM Davao oh unya tong kuan pakusgi diha para maglanog-lanog ta pasag din ang silingag ba ni Storbo ah. Si Elmer Dalanan, good morning katropa Arnel Cortez, shout out ko sa tanang mga katropa, sa mga nag-agwanta, sa mga tanang ga-agwanta.
3: Ayaw surrender, agwanta lang. Agwanta higala.
0: Oy, alang-alang magmag-unsa mga higala.
1: Makita.
0: Ay, sing sabakbong. Alas 7.04 na, may buntag sad ni Elizabeth Navarez, si Frax, gikan mga igalas, Usami City. No, Eufrasinia Babael, may buntag, katropa, mutanaw, lumba, ang katawahan, lumba, sgutom. No, si Papa Tibaong, Papang Tibaong, lagay-lagay lang gihapon, sir. Lagay-lagay, ha? Si Ruth Puyasan, good morning, gikas talisay, Cebu. No, si Rhythm Riff, lami jong tajakan ba? Adyaw lang. Si magamit jud akong pinaipman moves kang anti-Claire. Eyo kay mapriso ta. Si Juby Ostos Armudia, gikan San Franz, good morning. Si Ramir ni si Sario, daghan man unta mga mananabtan nga nung kanapaman si anti-Claire ang nakuha, maupod. Si... din of tips, mayong buntag katropang Arnel, mayong tag maligsan, si BBM sa Formula 1 para mahumana ang atong problema, Aguanta Party List USA Chapter. Oy, good morning sa mga taga-Aguanta Party List USA Chapter daw ni sila. Ha? Robert Atay, mayong buntag, gikas Ronda Cebu.
1: Good morning, boys and girls.
0: Sir Glenn Ongoria, mayong buntag.
1: Good morning, boys and girls.
0: Rodel Pascua, good morning, Sir Adol, og sa tanang mga naminaw, no? Dina na ko kayo basahon ang inyuhang tanan nga mga greetings diha. Ako na lang ang ako na lang kanang inyuhang mga kuan. Pangan na lang mga igalag mga ubang pang makita nako diha nga timbayaonon mga kaigsuonan. Si Roger Comendador naglantaw gikas Cotabato. Og si Martin Vlogger, good morning. Og dali lang ha, si Marina Dunio, Arlene Villafuerte, gikas sa Hipodromo, Cebu. Mayong buntag diha.
1: Good morning, boys and girls.
0: Og kining mga taga XFM Tagum sa may galang page atong tanaw ni mga kaigsunan kay mangluod niya ni atong mga katropa. Nga din ato ma-mention ng galantaw diri mga igala sa XFM 107.1 Tagum. Si Joby Datilis Yurong, Pingping Tanchado Montisilio, Ma'am Lia Manalaysay, Ma'am Pakosking Radio na to, Turil, Ma'am. Si Always Loud and Clear kuno Bobby Fernando, gikan mga igalas na bunturan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Alam mayong buntag, Iram BPS na mirisi ra na sila puhon. Pangitaa daw ninyo tong gaba ug asa to Marlo. Pangitaa daw ninyo ng gaba ug asa na nagsuroy-suroy be. Kaya tong padaliot nganong man nakaabot dito sa Malacañang. Ramir ni si Sario, 89 891, maintain lang sa Suertres. Uy, bungot sa ito eh. Dili na Suertres ha, frequency na sa XFM Davao. Jan Bisto bagot sa iba yung buntag. Alas 7:07 na, Lotsky Jampon. Nagkagwapo man ka, attorney. Wala na po itong attorney. Alas 7:07 na, bigalang tag na sa itong tulumanon. Nagdalita, bigala sa itong pag-ampos, bullseye, mga katropa. Kita na kapanginaot once again. Ngayon mo may galas ka, peace guys, panlawas, ugpang huna-huna, ug ang grasya, panalangin. Sa itong labaw nga magagagaw, may muda na budagaya ka na itong tananing laing adon, usap katropa. Laing panin usap sa itong bagbagabuy, babaw ni Madan, lugtang kalibutan. Pag-ampos na ito, sumay, may galas, undaan sa itong programa, bullseye. Oh, alas 7:08 na, kinikuras sa itong ganin yung may gala sa Santon Gold Coffee Mix. Pangapi na mo. Okay, pahilo na. May gala yung tagsa-tagsa ka mga galamhan, inyong mga kasing-kasing, inyong mga pagbati, inyong mga katropa. Okay, para ato na masugdan, gining atong programa, baga kaigsudan.

0: Amahada mo kalagin ton Ginoo, salamat kaayo nining taknas buntag Lord, salamat sa gasas kinabuhi ng imong gihatag kanamo. Salamat sa proteksyon kusog kapaskog o yung marusab magahagit sa kinabuhi ng among natagamtaman gamikan kay pinaagi og tungod niini mas naligon kami og mas nahinuklugan namo nga walay kawang lamang ang among mga kapasidad, mga talento o ang among tawhanong kusog. Dinis kalibutan ko dili ana gyud gihapon kami kanimo tanan mukuha nining ikaw ang tinubdan sa among kusog. Mas inuklugan namo nga wala kami mahimo ning kalibutan na kun wala ikaw. Pasailua kami Ginoo sa among mga kasalanan, sa among mga nahimo, sa among sala sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angayng buhaton. Labi na gayod ang among pagdumili, pagtabang sa among mga kaigsuunan nga mas nanginahanglan kaysa kanamo. Kaya kami naghunahuna nga kami usab nanginahanglan man. Sa iluwa kami sa mga panahon nga nagpakabutabungol kami sa mga panghitabo sa palibot. Sa mga panahon nga nangyamid kami nga to sa among mga kaigsuunan nga nagilaid sa kalisod. Panlayo pa man ni Ginoo sa among pagkamasalay pon ani agyapon kami karong buntaga. Ihalad na mo kini karong adlawa. Layo pa man nga dili kami takos sa pagpangayo sa bisan unsa kanimo. Apan nasayod ka ng daan sa unod sa among kasing-kasing bisan wa pa kini malitok sa among mga baba. Bisan wa pa kini mo gawas isip mga pulong, nasayod ka ng daan kung unsa ang among gihuna-huna. Nasayod ka ng daan kung unsa ania sa among kasing-kasing busa Ginoo susiha kami. Lantawa din ka na mo unsa ay makapamaayo. At agig katumanan kining tanan kung kini makapamaayo ka na mo o mas makapaduol ka na mo nganha kanimo. Sa imong tukma nga panahon Ginoo, ipahiluna ang tanan. Kanimo lamang ang among dakong pagsalig, kanimo lamang ang among kusog, ang among kalig-on, o ang among bato nga dalang panan. Giyahe kami karong adlawa sa among pagpanginabuhi, among mga kaigsoonan nga nagabiyahe, nagasubay sa mga kadalanan, abot sila nga luwas ngadto sa ilang mga destinasyon. Sa among mga kaigsuunan usab nga anaa sa malisod nga mga trabaho, naa sa mga delikado peligrosong trabaho, naa sa mga construction, sa mga tag-as mga dakbalay, ibutang intawon sila diha sa maayong sitwasyon. O kayo itugot Ginoo nga dunay maiban ni ining imong mga pinili. Kining tanan amahan among gipakaayo gipasalamatan pinaagi sa mga anak sa Hesus Kristo nga among manunubos da sa panagiusa sa Espiritu Santo. Dios nga usahang tod sa kangturan. Amen.
1: Bullseye.
0: Hinamdabi kanunay magaygala nga ang dautan mo sanay nining katilingban. Gumikan kay mga tao nga dunay mahimo nga batarong nang iugpos lamang.
1: Bullseye.
0: Sa pag-ausapay gala, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Welcome! Welcome! Welcome may gala sa itong pagpanagubaduban sa tulumanong Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tanukad may gala rin sa Davao Region. Mabati rin yung may gala sa 89.1 XFM Davao. Okay, marusap mga gala rin sa 107.1 XFM Tagum. Ang atong programa mga gala hangtod ta alas 10 ang dagnas buntag. Apan rin mga gala sa dakbayan sa Tagum, of course alas 9 ta. Kaya unyan taon-taon basab mga gala mo sunod. No, ang programa may gala sa itong kapulisan. Dere may gala sa Davao del Norte Police Provincial Office. No, ang katropa mo, Police Dabnor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nanarita may gala sa itong mga nagudang katikaran, iskutanan. Araw dito malangan may gala kay ipit kaya itong oras. No, maayong buntag sa itong mga kaigsunang mga Cebuano. No, ang sa itong mga kasimanwa, mga kauturan, mga sukitang tagtag palamati. Mayad gaaga sa inyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ato mga kaigsunan, mga kakabsat, adjay, titibanger, daimbag na bigat, kada kayo amin apo, agyaman! Ato mga kaigsunan, mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, syukran! Ayong buntag, kaninyong tanan, mapia mapita, mapipiya kanulangon, mga pagari! Ato mga kaigsunan, diya mga Davaoenos, mga taga Davao Region, Mansaka, Mandaya, Kamayo, Madayaw na timprano, Madayaw na buntag, Kamayo, Ubos, Lumon, salamatay gayon sa pagpaningog mayo di kanatan programa. Sa mga Samalinyos, Madayaw na kamdag. Ito mga kaigsuunan diya nga kini mga igalang mga Tagalog, magandang umaga. Oh, magandang umaga po sa inyong lahat, mga katropa.
1: Bullseye.
0: Wes, arangkada ta magaykala sa atong mga nagunang mga katikaran karon. Oy, ang atong presidente, ha? Moadto da magaykala Singapore mo kuyog mo. Lakaw naman siguro siya, no? Apan sa dili pa magaykala, ako lang igrab lang sa ako ning opportunity, mga kaigsuunan. Kagahapong adlawan, salamat di ay ko, no? Gab, palihog ko og butang sa ato ang GCash gihapon diya para kang Daniel Cipuentes. No? Butang niya diya. GCash, butang, pwede na mabutangan og kanang tabang kang Daniel Cipuentes, no? Pwede na mabutangan pa na siya. Pagamay-kamaya lang, kamurag dako raman po kayo. Ikaw na yung kamada diya, no? Now, amo di may galagi hatagag pagtagad, mga katropa, gumikan kayo, kinsa man ka. Kani karon mga igala akong pukusan karong adlawa. Kung si kinsa man kang tarpulano ka gumikan sa imong katanga. Gumikan sa imong ka usab ka na tug baka o nagdrive ka nga hubog. Naay usa ka tawo nga nag-extra lang in taon mga igala og pamasahero, no? Wa magpabadlong sa katilingban mga higala na masahero lang mga kaigsuunan para makabuhi siyang pamilya sa kalisod sa panahon karon. Tapos ikaw nga gasakyanan gatinanga kang yati ka.
1: Bullseye!
0: Sorry Lord, bago raba ko nag-ampo, Lord.
2: Hala! Ayaw!
0: Diba, di ba masurok inyong, di ba masurok inyong dugo, anak mga kaigsuunan? Kini si Daniel Cipuente, mga katropa, alas kasayuran sa mga labinas ato mga viewers karon mga igala diri sa social media o sa kuan, no? Kining YouTube, Facebook, mga kaigsuon. Usa ni kamikaniko diri sa SIR, no? Diri mga igala sa Davao. Mekaniko, iladong mekaniko diha mga igala sa ilang lugar mga katropa, no? Pagka gabi no, mo extra kini mga igala pamasahero kay tinuod lang sa klaro lang istorya kita mga igala nga mga membro sa Aguanta Party List. Kita mga igala nga sampila. Tinuod lang mga igsoon kung pwede pa lang di matug, kung pwede pa lang di kapuyon nga naman. Kulang na kulang kaayo mga higala ang atong income para sa atong inadlaw-adlaw mga higala sa ato palang kaundaan kulango na. Napabatay katungod aning mangandoy mga higala og diha na dapit sa may tikaro diha. Napabatay katungod aning mangandoy mga higala nga makabakasyon, maharuhay man lang ang kinabuhi. I think mga higala wala na eh. Kung sa pagkaon palang daan mga katropa ang atong income kulangon pa. Nya luoy ba kay abin mo kita mga kabos luoy man tang ano ang hanok sa buwis naman ato. Kana mga para sa anang regressive may gala nga classes buwis kanang tax kanang value added tax. Nagtuo ba diay mo mga gala kanang tang iyas tindahan mo magbayad ana. Kita man no? Kita may value added no? I-add sa value. Sa ato pa kung ang imong paliton nga item mga higala tag 100 plus 12 na. So 112, no? Pero kinsang credit mga higala ang palakpakan sa gobyerno? Kang kinsa mga higalang kwan ang katong tagiyas tindahan kay mo dako ang buwis gibayad. Dili. Kita mga higala ang makaluluoy, kita ang kasagubang, no? Kita nga mga yanong lungsuranon, kita mga higala in taon nga kining from hand to mouth in taon ang tirada. O di ka mga igala ka pangontrata diha, no? Di ka ka sabay-sabay construction. Impas ka, no? Magunsa na lang in taon. Munang uban diha mga igala, musulod na lang illegal pero di na siya rason ayaw mo ana. Nabalikan ako ni mga igala ning si Daniel Cipuente mga igala diri sa may SIR. Nga ato mga igala giadtuan kagahapon, gitunulan na to og mga tabang nga gikan sa ato mga tigpaminawan. O gikan mga igala sa ato mga supporter, subscriber na to sa YouTube. Salamat ninyo ha. Salamat kayo ninyo ma'am Irish, no? Ma'am Jana Lum ug atong uban may gala John's 1028. Salamat, salamat, salamat kaayo. Thank you good. Di ba kulang ang mga pulong mga igala at ipasalamat ninyo, no? Rest assured nga ang tanan nga inyong gitunol dire ato ginang ipaabot dito nan karon. Ang akong gustong ipaabot nga mensahe alang nimo Mr. Driver, no? Nga siguro makaingon ka, may rason pang mabanggaan kung nagpatunga ang tao. No? May rason pang gapatunga may gala kung at kuan man lang basig nakakaon mga higalas porsyon karsada ba, no, ang tao. Pero tuwa mga higalas daplin no? Nagpadaplin, nag-stretching in town, mga higala, kay para inat-inats kusog, no? Magkana, man masahiro pa ka alas 12 na mga higalas kaadlawon, mga katropa. No? Makaingon ka mga pila dahil gibuhi ni Daniel. Pero, tinuod lang, mga higala, bisag kita, no? Kung di pa lang mo angal ang lawas, na ay magpagabas niya, mga higala, na ay chinso, muupirit pa ko ba? Ha? Lagi, di na binungang, mga higala. Pero mo sakit talaga akong diri lagi kay kuan maguna 13 kilos mabunang isa ka. Nay magpahinlo di amay gala magpagraskater di mo sugot pa ko ba? Kuan ta magi pangita na to? Oh, ayo nang illegal ka nang legal. Nay mo yun di aga pwede magpako Andre, magpasuyop ug puspuso negro. Ah, pwede gihapo. Hadlokin man tayo. Oh. Ikaw diha, Chabrilis, trolls ni Marcos ba? Pagpuyo sa mo, beh, wa mo'y natabang sa katilingban.
3: Pinawa!
0: Mga inahak mong dagko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kan-an ang imong pag-promote-promote ni Trillanes diha? Hanggaw ka man tingali.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, pag-comment diha?
2: Hala! Ayaw!
0: Hugaw-hugaw ra ka ng akong comment section.
2: Hala! Ayaw!
0: Ito ka pabidaw ni ano? Ni Leo dito sa Cebu? Kay pro man to ninyo?
2: Hala! Ayaw!
0: Ayaw din ako! Ya-ya ka lang. Kaguba ra ka sa akong kamada. Char lang. Now, balik ta, mga katropa. Nalagi oras na, 7:21. Ah, orasan yun ta kaya para maka-commercial ta. Oh, naagin na siya oras. Sige, 7:21 na mga igalantag na sa tubag para guban-uban. Driver, o kinsamang kado. Ganin na lang. Kung mahadlok ka nga musurrender no, dito sa kapulisan, no? Kung mahadlok ka nga mupaila dito sa inghingtungdan, pwede ka makikita nako, no? Pwede tang magkita. Kontaka ko sa number 0991-537-8509. Again, 0991-537-8509. O kanang, kanapong GCash number, da, pwede po din mo na makontak. Tawagin na. Ingon si, ingon na po si Chabrilis. Suko di ay. Suko si mong kagaral. Hawa na!
2: Hawa! Ayaw!
0: Yatik taragani ka. Alas 7:22 na bitaw. Wani mo huna-huna driver, no? Wani mo huna-huna sakit kay sa buot huna-hunaon mga higala. Ang tao nang inabuhig tarong, no, nag-stretching lang in town dito sa Dublin sa dalan bay nabanggaan nimo gumikan sa imong katarantado.
1: Bullseye.
0: Ha? Sorry ha, pero mao ni dapat itawag sa imo eh. Kaabusado.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ha? Kabalo ka karon mga higala na usab in town ang ta- ang mga aksyon mga higala sa tao, no? Katubang si Daniel, no, nga kaniadto may higala ilado diha, no, maing tao gatrabaho karon may higala binimo gahikot-hikot na dog butilya in town mga kaigsuonan. Muaksyon siya may higala kausab ang iyang pangisip. Mao gani ning atong gitabangan mga higala nga ato ning mapasitiskan. No, ato ni mapasitiskan mga katulad. Naluoy ko bay? Naluoy ko naghuna-huna ba? Imagine na daw, tarong kag pangisip, no? Karon mga higala, nabanggaan ka, nabagok imong ulo, nahanaw tanan mga kaigsunan. Wala gud siya, wala reaction dito kahapon ato mga kaubanan. Wala lang, no? Wala lang mga katropa, no? Nga dati dili na siya ing ana sa mga tao nga nakailan niya sa palibot kay ilado man mga higala mang repire o mekaniko di sa ilang lugar. Natungod ani mga higala tabaghak nga driver.
1: Bullseye!
0: Sir, laki mag-judy, sigurado ko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung naapa kay konsensya, sir, unta di ka pakatulgon.
2: Hala!
0: Kung naapa kay konsensya, unta di ka pakatulgon.
2: Hala!
0: Na.
1: Bullseye!
0: Sa imong gibuhat, aning tao-intao, nanginabuhi lang. Wa man ni nag-agrabyado ni mo, wa man ni nibabag ni mo. Atubanga ning imong kalaki karon. Na ay tao in town karon nga nanginabuhi lang mausab malubag ang mga higalang pangisip gumikan aning imong kabuang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Mane balik-balik ko na ko palihog lang Nay number gihatag nako, pwede ka mo kontak ato ako numero. O gusto ka makikita nga kita lang, di lang sa nato ipahibaw sa ilang, pwede. No? Pwede kayo. Ato na istoryahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ingon man yung mga igala ning kabanay, gadi na sila magpakaso, mga katropa, ang ila lang, tabangi in taon sila. Kaya nang inabuhi ning tao, wag yun din ang grabyado ni mo. No, wag yun din ang hassle ni mo nang inabuhi lanig iyaha. Pero gumikan sa imong ka tarantado kung mag-drive, nakaangin ka kinabuhi. Kay baw ka, doon na ni duha ka mga anak. Unsaon mga, unsaon mga pagpa-eskwila ani?
1: Pusay!
0: O kinsa mang kaunta.
1: Pusay!
0: Nakadungog ka karun. Huwag na pa mang kay konsensya, di unta ka pakatulgon. Mga 20 katuig ka, way tulog-tulog.
2: Hawa!
0: Ha?
2: Hawa!
0: Oh, ingon si Jijo Itri nga, good morning boys and girls. Welcome to Singapore. Watch F1 race at Marina Bay Circuit. Just enjoy, Mr. President. Kastilan. Iya na. Sa iya na, blood clot, sir. Luuya, delikado ba ya kayo na, sir? Maunay, gi-retiran ni Chris Bosh sa NBA. Delikado kayo na. Mogan, luoy ko ba eh? Ngayon naman, wala, tao ba nga wakmang hassle na to ba? No? Tao ba nga wakmang hassle ni Bisan Kinsa ba? No? Murepir og motor maadlaw mamasahir og magabi asa magabangita og kogi lay isgutan mga igsoon kita mga Pilipino sobra-sobra tas kogi ang ato lang yon mga igalang problema kabalo ka usay numero 1 problema nato sa atong kita mga Pilipino kay bawo mo bay no because ginang inyong mga radyo bay kinako isekretong isulti ninyo ha oh sige timplasa ng Santon Gold Coffee Mix ninyo dia because ginang inyong mga radyo asa man mo namin aron Cebu baka mo ron
2: oh.
0: Sa Davao baka ha, mga idiri baka sudak ba yan sa Davao as mo na mina Turil no there is my boulevard o diri mga igala oy si Richard Ibanez day mino na kanon address boulevard og sa mga taxi driver na to pakuski para apil pa sa hero makadungog kabalo mo unsa numero unong problema sa Pilipino mga igala kabalo mo unsa kay tagna ako no ninyo be haber unsa numero unong problema sa ato mga igalang kita no isip ka tiling ban unsa problema na to mga kaigsoon numero uno yun. Number one! Ako na lang, kaya malangan ta. Kabaw mo kung sa ang atong gobyerno. Sa ilo ata, pero baod yun ay tinuod. Manginabuhi ang tao, no? Magnegosyo ka ginagmay, wapagani ka mo income, singla na daang kagbuhis. Ngano malaging ang ubang mga gobyerno mga igalas kalibutan nga muhatag mag-isa katuig do katuig nga lugway o sige pag negosyo sa dia pag income sa dia ngano man inutang ra man sa dimo nang imong ato adiri may galaw pagkakata adu ana kay wa pa permit na okay manginabuhi ka mga igala na ang imong numero unong kontrabida sa imong panginabuhi negosyo everything mga igalas kali sa atong nasod ang imong gobyerno mismo nato yung mga taga-Bislig bitaw no mga taga-Bislig taga Davao Oriental nga nakakita sila kanang mga kanang gabok na good gabok na nga mga Lapnisan ba no Lapnisan kanang tawag na mga igala agarwood no mahal man kay na mga igsoon no kita sila agarwood kanang mga ang subok ana mo na pinakahumot mga kaigsoonan ilang ilang gikiskisan nya gibaligya ay dakpon po ka mga igala kay kuan po daw illegal Ano atong kontrabida sa atong buhay? Oy, balikan ako ni mga igala. Kinsa man ka doy. No, kinsa man ka sir. Og kwartahan man dyan ka. Kwartahan man yun itanawan eh. Naitaw nga maliso in taon ang iyang, should I say mga igala, maliso na in taon iyang maayong paminsar. No, gumikan sa imong gihimo, unya karon na, na ay mga pangina. Wag yun ka mo patimaw. Di unta ka pakatulgon sa imong konsensya kada gabi unta ka urumon.
2: Hawa. Ayo.
0: Man akong ipangamuyo. Sa isa ka gabi eh, kabainti ka urumon. Syarog matuog ka.
2: Hawa. Ayo.
0: Sige. Mo kuha pag pagpalit ra mog munika dito be. Ato na ning sugdan. Samok ning klase mga igala nga.
2: Ayo.
0: Tanang bisag magkuan ka, bisag mo tagpilaw ka, pag tagpilaw nimo urom diretso.
3: Mata.
0: Mo pala pagpiyong sa imong mata, ana piyong-piyong. Urom na dayon.
3: Mata.
0: Na sige.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Wa ka ba konsensya ani? Ikaw karon gasakyanan, ikaw ga SUV, no? Unya na kay na hapitan di ang taon nga na masahiro lang kay bawo bakang tibok adlaw na tong katrabaho na narbaho pa inig kagabi eh? Para lang na ikapakao na ikasuporta sa iyang pamilya, doon na siya ay duha ka mga anak karong gipot lang ni mong maing kaugmaon. Tabaghak kang dako, urumon po ang kakabainti. Dili man maayo mga higala nga kanang mangandoy tag kuan sa to isig katao pero kaingon ta usahay nga mahirap po ay. Sobra ra punta kabuutan. Alas 7 imidya na may galaw pag ukasugod og topic dire. J promising oh pa commercial na gani kong gab. Pwede ba yung commercial? Alas 8 na siguro. Tapos na ng alas 7 imidya. Na ay kung ano, na ay mga binayran. Anaks ka agang laki. Hey. Daghan ko giyang mga Pilipino pero kadaghan sa anaas mga gobyerno tapulan. Mao nang kamo diha anaas sa gobyerno ay gidmog pa kamo pay mga sunilduhag tao, kamo pay mga maldita. Ang damay mong dagko.
3: Hoy,
0: hoy, si mong kagaral, o di man lang mo kabalo mo pahiyo. Taga Sikihor ka sir, ingon si Chabrilis, ba taga Sikihor ka sir? O sama mo apil ka katong tsakadal boy gamito na ko sa imo. Alas 7:31 na may ganang tagda sa bunda, kajut lang.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Magdula tagtago-tago.
6: Sige dai. Unsa man pud atong postal eh?
5: Aw, kung makit-an ko nimo, imuhay na ko.
6: Anya, ug di taga makit-an.
5: Ay oy, nara ko likod sa kurtina.
6: Oh, kala kong bungot sa itoy.

0: lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
1: Pinakalamig na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25426 Series of 2026.
2: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
2: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
3: Summit Natural Drinking Water.
7: Rain or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
11: Southern Gold Coffee Mix.
13: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy moregulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Marik, alin pagod, Marik? Pagkuratira ko na yung imong bana? Ina nga, nanam yung anak sa inyong driver?
17: Mga katupa, excited!

0: Bullseye! Bullseye! XFM Katropa!
1: Oras by the day, 36 minutos pasado, alas 7 es buntag. Iniura sa to, ganin yung mga igala sa Santon Gold Coffee Mix. Diara, mga katropa, ako nang gihawiran, nagtimplag yung kog nag-asupa. Oh, makita pa ninyo diya mga igala, no? Pidaw atong higupon daw, hindi mo ganahan na paminaw mo diya, ha? Oh. Uno! Dos! Tres! Ah, pastilan. Pagkalami. Kayo, mga katropa.
0: XFM Katropa.
1: Santon Gold Coffee Mix by Adunay Mangustin, Adunay Malunggay, Adunay kining chia seeds o turmeric. Maayo sa atay ng turmeric, mga kaigsuunan. Nya napod ni mga igalay collagen o glutathione. Mo nang uban mo ingon nga ni hamis magkakatropang Arnel, no? Balag itom-itom gabay basta hamis.
2: Hawa!
3: Mata.
1: Ha? Murag bakukang.
3: Mata.
1: Yo tinuod mga katropa, mao ni akong ginagamit nya kape maintain man mga kaigsoonan makatabang gyud siya. Pero sa atong pamanit, mao na magyud ni ako ang mga igala. Kinala pa ning mga isa ka galon pa ning glutathione may igala akong consume man. Dali lang, asa naman itong mga igala? Ay, nawa naman itong... Ay, may buntag sa itong 59 ka mga viewers niya. Good morning ninyong tanan.
4: Good morning, boys and girls.
1: Oo, di na ako mausa-usa kay gumikas kadaghan. Pero akong sulayan, mga igala, ha? Kadali lang. Si Fernando Inihada Kiben, may buntag. Alarcon, Relativo, Leia, mayong buntag niya, Cebu. No? Marieta Burila Galliano de Montreal, Canada. Good morning.
4: Good morning, boys and girls.
1: Good morning from the Philippines. Okay, bagong sa orasa diya sa inyo ron.
4: Good morning, boys and girls.
1: Si Rit Jubert Barbarona, may buntag. Zali Gonzales, no? Good morning. Alan Malate, good morning.
4: Good morning, boys and girls.
1: Si Bibi Girl, may buntag. Bibi Girl de Macau, nga nakabunag Macau. May buntag. Good morning.
4: Good morning, boys and girls.
1: Ramil Umbayan, si Sibiram Tiniam Iros, good morning. LG Asigiri, Ramil Umbayan, Darwin Estrada.
4: Good morning. Boys and girls.
1: Australia Camacho, mayong buntag. Jubinso Biloso, si Jan Bisto Bagusta, Bagutsay, mayong buntag. Si Hamis Nabitaw Kaser Arnel from Cebu City. Binuangan sa kunin nyo daan. Jinilin Jin Lumasag, mayong buntag. Ikas mainit na bunturan Davao de Oro.
4: Good morning, boys and girls.
1: Nakasanton Gold Coffee Mix na mo diya. Palit na mo diya. Kung para di lang kay ako mga igala may maghigup-higup. Dari higup tang tanan. Si Albarico Vlog, mayong buntag. Si Cyril King Odrasil, mayong buntag. O akong kumpare des Butuan, si pare Charles Darwin Luison pare, mayong buntag diya. O si Auntie Jilmer, nga membros Aguanta Party List. Mayong buntag diya. Good morning.
4: Good morning, boys and girls.
1: Si John Ray Batino, mayong buntag. Sa Kauswagan, Banay-Banay, Davao Oriental.
4: Good morning, boys and girls.
1: Si Rilin Navarro, di na ta mag-BPI, ani. nga naman. Ay, nakuning impeachment, mga igala. Napastila ng impeachment. Nagtandao ko kagahapon, mga igala. Naglabad ra kong ulo. No, si Daryl Kultura maing buntag, si One on One, no? One on One ba ni? Si yung siya nga maing buntag katropang Arnel, ang BPI way ayo nga bangko amo ba? Kay ilahang sabwag ang detalye sa ilahang depositor. Amo na problema ron kay nagletter ang prosecution, nagletter ang defense, may gilas attorney Michael Powa kaniadto, wa nila may gala bali-bali ha. Nagletter ang prosecution ni tambong sila. Na di mo ni may o mami mahimo ani kay mo mani agianan sa mong sweldo basig kaltasan mi ani may galas. SP Bueno mayong buntag no, si Victor the Second may buntag ikan sa Saudi Arabia. Oy may buntag diha. Si tagpila na share asa mapalit kay naghamis na, para mohamis na pud mi tag sa butika ni mga higala ang Santon Gold Coffee Mix tag 200 lang mga katropa ang isa ka box. Oo, napoy ubang butika nga. Gusto pong negosyo yung kuano. Ila pong itag to 30. Pero kuan yun na regular price may gala na rasa kuan 200 pesos lang na isa ka box mga katropa, no?
0: Bullseye!
1: Sige, padayon ta. May gala sa itong tulabanon. Dirita mga gala sa mga nagunang mga isgutan. Andres Bullseye.
0: Bullseye!
1: Now, ang aday lang, asa mali ito ang unang topic ko karong buntaga mga katropa, no? Okay, dali lang, no? Pati sweldo lagi mga igala sa atong Vice President. Giapil na mga igala sa impeachment. Atong paminaw ni tumaglagan.
0: XFM Katropa.
5: Sir.
2: Ito Land Bank of the Philippines. In all likelihood, sweldo po ito. Now, I did some addition. Ano? Nag-arithmetic ako. 4 years ito. Ito ba yung 98998 na account number?
5: Sorry, Your Honor.
2: Yung last digits niya, 8998?
5: 8998, yes, yeah. Your Honor.
2: Inad ko po yung 4 years. Ano? Umabot na mahigit 4 million. Dinibad ko sa 48 months. 102,000 per month. Magkano ba sweldo ng Vice President? 300 plus. Gumastos pa siya. Eto na iwan. Ang point ko lang, Mr., ang haba ng diskusyon eh. Eh, sweldo ng Vice President, pag-uusapan natin siguro.
6: For the record, the salary of a Vice President is, given the salary grade, is anywhere between 330 to 350,000 per month.
2: Oh, pag kinumpit ko nga po itong apat na taon, 102,000 a month lang eh.
1: Hmm, di kang abot, no?
6: I think they're starting from the lowest to the biggest, Senator Judge Lacson. That's why this would be the lowest.
2: Pardon me, Counselor. Kung ang point lang is baka mabawasan ng 4 million yung inyong addition, eh naintindihan naman namin na pag land bank sweldo, automatic kaya yan pumapasok eh. Baka naman pwedeng bawas-bawasan natin yung araw ng ating pagdinig. Ang didinggin natin, 13. Eh isa pa lang, land bank pa lang eh. Anong oras na tayo? Just a suggestion, Mr. Presiding Officer.
1: Okay na nakab.
0: XFM Katropa.
1: Walo ko daw ni ka bank account, mga higala. Pati itong mga bank account ko nung joint nila BP Sara o former President Rodrigo Duterte. Nakaingon ko daw si Ruben Padilla nga, pwede hindi na idamay si Digong. Pero wag yung mga puangod, mga higala, ng naas prosecution. Kaya pati ning swildo, mga higala, sa Vice Presidente, pakialaman man. No? Okay, gitutal ba ganit ni Lacson, mga katropa? Oh, kuan man eh, no? Kulang man po ng inyong, saan eh? O, man eh, magkadimao ng inyong computation. So, unsa may gusto nilang ipasabot, mga higala, nga, pati swildo sa Vice Presidente, mga higala, unexplained wealth na. Musuildo, mga higala, og 300,000 kapin, mga higala, ang Vice Presidente sumala sa kining ginatawag na to nga standard salary standardization law o SSL. Mga kaigsuunan, no? Wala na ba lagi ni katungod nga makahupot og kwarta diyang account nga kanang land bank, mga higala, pang sweldo magyuda. Lagi na gyud ingon nato, lagi nga tanan pati og ang iring, mga higala, gakaon karon iring, mga katropa nila BP Sara karon gakaon og mahalon nga cat food apilo na hawa. Oh, ingon si Chabrilis nga sundang style digong, ay kapoy basa aning digong kanimo ang spelling, ay sabo. Alas 7:44 na, may galantag na sa tumbag pa nag-ubunuban. Ganang pipila lamang, no, mga katropa sa mga panghitabo sa Senate impeachment. No, sa impeachment trial, may gala. No, kagahapong adlawanan. Balito speaker si Skutanan, mga katropa, gumikan kay... Hindi mga panghitabo tanan karon, no? Even the Vice President, may gala, birahan na magyod niya si BBM, magniingon nga. Maugyod din nagpaluyos tanan, may gala nga. Giatubang karon sa Vice Presidente. In fact, may gala, kung tanaw ni mo ang Vice Presidente karon, maoy murag maoy admin, no? Kay naanad bayat na, mga higala, nga ang administrasyon, mga higala, maoy daghang kalaban karon, mga higala, ang Vice Presidente nga di man na siya administrasyon, mao na nooy daghang kalaban, gialirungan, may gala, gitabangan. Syempre, mga igsoon, alang nga naman lang sag maghilom. Listen po, mga higala, di naman lang yun mutubag sa daghan, may gala, mga pamasangil, pananglitan, kanang mga hinimuhimo nga istorya, may gala ni Gracioso. Ngano makaingon mga katropang aral nga hinimuhimo? No, sama pananglitan na may gala ng na mga adlaw nga giingon nga, kadeliver siya, mga higala, bilyon-bilyon. Pero pagsubay, mga higala, kanang adlaw di ay, wak man di ay ang gideliveran. Na may mga pamatuod, may higala, even, no, ang ilang pagdamay, mga higala, kang Jeff Tupas, mga kaigsuunan. As Jeff Tupas, gatua man ng Japan atong panahon. Yung Jeep Tupas, mapakita na ako na ako'y kopya sa akong e-ticket. Di ako'y kopya sa ako ang di ay passport nga natatakan yun, nga nisuod kong Japan ang mga adlawa. No, saan ba na nimo? Mga katropa, stricto ba yan ang muadto kag Japan? Ay visa pa na. Oh, saan ba na niya? Lugar, kini si Jeep Tupas, may gala. Nag-bilocate ni siya. No, nag-bilocate. Naasya diri, naasad siya diri, mga katropa. Naasya Japan, naasad siya Pilipinas. Ana? Yan ni mo makita. Ma-verify ni mo mga igala kung unsa ka tinuod ang istorya o kining butang-butang. Mga kaigsuunan, nadamay pa si Father Flabby ani. Okay, si Father Flabby may nag-vouch mga igala nga dili kuno bakakon si Gracioso. Ah. Duha na sila, duha silang bakakon. Ang bakakon mga igala, no? Ang bakakon kung mo vouch sa bakakon, apariha silang bakakon. No, unya ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Alas 7:47. No, kining tanan, makatubag yun mga igala ang Vice Presidente. No, di gina malikayan. Apil na mga igala ang mga tao sa nagtanaw ba? Mga tao bito makaingon. Bisag kita ba mga yanong lungsuranon mga igala, no? Makaingon ta bisag sentido common na lang atong gabiton. No, nga kani mga igsoon, hini mo, himo yun nga istorya. No, kini matod pa ni Auntie Claire, kining tanan nga mga political noise kuno mo ay dahilan nga nung wako no may galaga, nga nung ut-ut kuno ang ato ekonomiya karon. Hala! Oh, paminaw na to si Auntie Claire, be.
0: XFM Katropa.
7: Ang political noise, nagsasabi, nabababa ang
1: lubo. Oh, ang up, kadali lang. Ang political noise kuno, even si Bibi Sara mga igala, na nawagan na, hawa na niya! BBM!
8: Hawa!
1: Ay,
8: hawa niya!
9: Hi! I talk to my... I talk to my...

0: diri sa katong nagprograma Costago may gala. Yung kunara mami diri sa Domingo Building, second floor. Saka diri. Kaya di ni madag istorya, sumba kayon tan eh. Wa man po ini patimaw. Kutob raman sa istorya, lagi po ang sweldo nila taman raman sa istorya, taman raman sa istorya. Ora may kontrata nila mga kaigsunan. Ha? Now, ang political noise kuno mga higala matod pa ni Antikler, no? Kini political noise mga kaigsunan nga gustong pakanaugon ang presidente. Mao kuno ni mga higala makababag sa tong kalambuan, di ay? Sige daw gab. Padayon. Sige na Antikler. Damila na diya.
1: Tamad. Mga destabilizers, obstructionists, ang political noise na ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. At yan ang kanilang intensyon. Magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon, at pagubain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya.
0: Opo, kadali lang. Kanang politika mga higala na ana siya kanunay. Kanang kinis Antikler mura magwa ka. Di na lang kumuingon pero mura magdili kuan. Kining kanang political nga mga aspeto mga higala, for example kanang dissent na ana mga higala daan sa embedded na sa sistema mga higala sa demokrasya. No? Kanang disagreement na ana daan mga katropa. Pero kani ko nung ang inyong ginahimo diyang sige mong pangaway ang BBM, mo ko nung kini magigala nakapahinay sa atong ekonomiya, yun na pa! Nganong inyong mang ipa, nganong inyong mang ipahid na mo ang inyong incompetence? O di mo kabalo mo padagan aning Pilipinas, nganong ang politika mo inyong pasanginlan? Kapariho raman inyong mga trolls o mga utok? Nganong inyong ipasangil sa mga tao nga igo na kasultig din o gareklamo kay nga naman di ba na tinuod galison meron nga naman mo comment mo o dili aning politika Antikler mahal gihapon ang bugas et ha? So naunsa ka? Mo daw ni naka-apekto daw sa atong ekonomiya no? Antikler et FYI et hawa mo comment mi odeli ang inflation taas. Naay komentos politika o wala. Naay madawagan o wala nga pakanaugos BBM it nagpabilin it nga 60 ang kilos bugas. Layo oras inyong giingon nga tag 20. Mo comment mi odeli it ang krudo it 90. No? Ang gasolina, 88! Makapausab ba nagmanghilom ning mga tao? Or base mahilom na lang, tagumikan kay Maygala, kay mamatay at nagway sa madigusla ng mga Pilipino, Maygala ni kalaki. Hindi naman lang yung dawaton nga di ka malubudag, nasod. Panawa doon ng dollar karon. Ano ipasangil man ni mas presidente ng dollar? Tinood man na, pero... Nay pero diha mga higala kanang kanang ekonomiya sa kalibutan apektado gyud ta ana. Pero ang pangutana ron, no? Mga kaigsuonan, unsa ba atong gihimo sa atong fiscal economy? Sa atong kaugalingon ba? Banat-banat sa mga higala murag hapit na ganing ting sweldo kay nagbanat-banat man ni mga trolls og comment diri mga kurimaw. Unsa ba atong gihimo? Iguro tas pag-ingon nga, kumpleto man ta supplies karne. Oh, kanang karne nga gipang ESF na? Kumpleto man ta supplies bugas, ganong mahal man lagi? Ha? Matingara man ta ni gobernuha may galab, baka kong dako.
2: Bullseye!
0: Nya ilaron kag harapan ba? Fake news ko no, fake news. Uy, FYI, ikaw ti numero uno ba niya kang tigpakalat sa fake news? Be, tagaan ta mong sample ha, tagaan ta mong sample. Kinsay unang gaingon mga higala nga, ha? Kinsay unang gaingon nga, nadakpa na si Saldico. Kinsa? Di ba kiniman? Si Antikler! Matapad ni Antikler, nahuli na si Saldico. Pagkasunod kay nabulabog man. Oh, kay si Saldico mga higala, mura gihunghungan man nga si Bat atog France kaon ditog custard cake. Hawa. Custard na ba?

0: Croissant, de croissant. Dito ka magkapi-kapi dito sa France pag kaon dito croissant. Oh, di pag-anto nila secretary bida, pur bida. Wa na kuno dito may galas saldi na ka ku anak kuno nakalakaw na. Anak sa kagang laki may galakad akong kabakakan. Dayon ana dayon sa declare. Ang nahuli, hindi ibig sabihin na naaresto. Bungot sa ito eh. Kinsa karon? Mga higala ang tinubdas fake news. Oh, si, kanang inyong may laki nga DILG secretary. Diba? Kinsa may gapa si Atab, mga higala, nga si Harry Roque ko no, gibalibaran sa iyang asylum, mga higala, dito sa atong nasura to. No? Aguanta Nation. Oh, sa itong nasun to. Netherlands. Diba? And it turns out, may gala nga, marites na na ito mga gala tong kang Junbi. Ha? Kuha man na ito'y kamatuuran? Pamatuod mga gala, nga kining mga tawhana, mga igsoon, apil na ni mga alipuris, kining mga gakoment din kay murag gikahatagan ni silag kuta, karon kay nag-aliro, gitabangan man kunila diriron. Pamatuod ha, matod pa mga higala aning hanggaw nga si Chabrilis. Naya nag-comment rin mga higala, matod pa aning hanggaw nga si Chabrilis, ingon siya nga, diri sa amo lagi, tag 20 man ang kilos bugas. Mau ba? Asa dapit ng imong impirno? Asa dapit ng imong impirno?
1: Bullseye!
0: Makapalit eh ka, sulay palit. Palit ka sa NFA mga higala, ipa-online pa. Paagion pag kag-online mga higala, unya ang maka-appeal in taon, mga tiguang, pa-appeal pag yung online. Kabuang mga higala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Political noise, naka-apekto ko no sa ekonomiya. Inotel gud imong presidente ang kuna. Dili kay pasangin lang kining kabanhas politika na may mas banha pa ni. Di ba? Na may mas banha pa ni mga igala katun ang kandigong sa una kabanhas politika ato. Di ba? O politika lay isgutan perting banha ato sa una ba? Oh, kini karon mga igsoon.
1: Bullseye.
0: Kontrolado man nila tanan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kinsa may namulitika ani ron?
1: Bullseye.
0: Klaro anang imong presidente sig panugo anang oh tanan nga mga kontra. Ha tanan nga mga kontra magaygala ala pang kasuhi. Oh si Jeep Tupas di ba giopiran kunog bili ang pila to? Giopiran kunog kwarta magaygala. Basta mo adto lang dito magaygala sa NBI kuno. Magakatropa. Kay ngano para mo testify siguro against magaygala the Vice President desperado. Kuya og tirada gyud ni magaygala ni ikaw ka kining matibag. Naong palandaan magaygala tikasan na kayo.
1: Bullseye!
0: Sige, padayon ang declare. Mga pace ako.
2: Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda.
0: Unsa ko na, unsa ko na?
2: Sa amang research.
0: Ah, isa sila. Kamu ko nung pangaway ni BBM. O, kamu ko nung ang dahilan nga nung dili maayo ang ekonomiya. At least man lang mga higala sa ing-ani nga istorya, giangko nila nga dili gyud maayo ang ekonomiya sa nasod karong mga panahuna.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At least inamin din. Pero, naida kong pero lagi. Naida kong pero mga higala. Dili man daw si BBM o dahilan, kamu man daw kuno nga sigig pangaway. Boss, unsa kahay scientific name sa bakakon? Ay, nako. Idol mo, katropa ta, katropa. Ayon ang idol kay... Ipit na dihang kalakiha. Katropa lang, katropa, no? Katropa, 89.1. Mga kaigsunan, no? Hop coach. Martin Roma, nagpatuli ka muna. Kisa naman po ni mga tabaghak ni mga... Kisa naman po ni si Martin Roma. Nangaway na sa... Lahit na sa ding... tama ka. Ah, di anapod lagi. Oh, kuan din eh. Another, ano pa yung bag-ugab? Nagpa-enroll? Unong nakabuok, mga igalak trolls, si Kaliro nga na itong YouTube channel. May pag-iurom mo.
1: Bullseye. XFM Katropa.
0: At least karon giangkon mga igala ni ko an laban og recognize nga dili gyud ay maayo ang ekonomiya, no, mga kaigsoonan kay idumduman nimo tong pagbutos gira last year no katong Marso mga igala, the other karong tuiga mga katropa, nagtaas na tanan mga kaigsoonan, no, mga labi na ang presyo sa krudo, sa fuel. Kamalo ka onse ngunit, Auntie Claire, wala po tayong matatawag na crisis. Mura rin eh, may galag kining si Chabrilis nga hanggaw nga na ako no'y Japanese rice nga Jasmine, tag 20 ra ko nung kilo. Kada kong bungot sa ito'y alas 7:59 na mga igalantag na sa tubag panagubaduban. Tama na? Opa, napay sumpay? Gamay na lang o si padayo na si Auntie Claire. Sige, it!
2: Hindi nagiging maganda.
0: Aha.
2: Kahit sa amount research ang aking tignan.
0: Aha.
2: Ang political noise na wala kakwenta-kwenta nakaka-affecto sa ekonomiya. At ito talaga ang panilang intention. So, nakita natin ang mga problema ng Pangulo. Ipinakita natin at nung nakaraan.
0: Okay. Kung naduol-duol pa ka, bugwakan ta ka ng kape na ko ba? Ha? Init-init para ba ning Santon Gold Coffee Mix akong ginom? Bahalag lami ini, pero ibugwak yun ako ni sa imuhang Para sa aning ka-comment ni may galas Martin Roma, oh? Mula gina akong hagit ninyo ba? Kamong mga supporter ni Bongbong ba? Pakita mo dagway. Para sa aning ato mga ka-comment ni Leonardo Abira, nainaong. Kini si Martin Roma, kinsa man ni siya? No? Taga-asa man eh, sildado ni. Diba? Pakita mo dagwise, Ginoo. Aron mo to, Omi. Kayon siya nga, si Duterte. O mga Duterte kuno ang dahilan ng kahirapan. Huwag malagi kalisod ni mga taga-Dabaw kayo lagi. Aginod mag-iapon ni saunan. In fact, mga igala, kining dakbayan sa Dabaw, mga kaigsoonan og Butsubayon, nindot pa ni og ekonomiya kaysa Pilipinas. Bitaw!
1: Bullseye!
0: Dili ba na dakong insulto mga igalas presidente nga ni si Tinta Anyos na lang may galawag yapoy buot-buot?
1: Bullseye!
0: Alas 8:01 na may galantag na sa tubag pa nagubaduman commercial sa takadali sa tubag balik mga kaigsoonan. Tandem na ta sa tubag balik mga katropa. Ipit yun gam no? Atong kuhan, magsugod siguro tag alas 4 sa kadlaw, nagbullseye na ta. Oh. Morning, boss! Lakas! Oh, may buntag niya. Oy, kadali lang, 1 minuto, pasado, alas 8.
1: XFM.
3: XFM.

0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
1: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug murin nga oil.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko